This is Sarah. And this is the bank Sarah manages.

0: Haifa Cocktail Sleep la emashopo manaru mangahlangana ndzawu yinwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya ungakaya kayangi hikuya hal na hala shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa ti-friji masofa ti-TV swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya vona na ku xava hi wexe heyi swo lori karhi tsutsuma swi hela mundzuku ntsena loko xava mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa
1: madyandzopa traditional hila Dr. Giligili buri n'wi fambukaka va ri kona
2: va pfuna eka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ka xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyandzopa traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.

0: CTM litopo yellow sticker priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving no style swi kumeka eka CTM litopo tsena.
1: Technology swi ku tshineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka. Madyandza opera traditional hila Dr. Giligili buri ngofambu kaka ya varikona vapfuneka kususa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

Era sabra kahle bengizokusuka ka the one and only Exxon Maduna eke sabra kothuka kahle nkosi khumbami nkosile ne ankosini awu suka madoda masikola mafuta swinyanye ngofu loko utsuka nkarhi wa koko kuma ku muntu wa ko unbe na bad hule kuswanyana tavern loko vanga ba hayele mushurapeni kumbe ba hayele mangqobeni le ibona vanhu vangena tavern ba tibela bia kumbe ba ba karadina la mazwana loko se ba swivona ku fika ngoma movho ku sungula sungulo ibona ba sungula ba fola the line ba ba ya ku hile mangqobeni bo sungula sungulo u kuma ku munhu wo sungula langa fola line la kala ba maka vanhu vabeni ile ka number 10 I'm certain mix and Bama Darbia is coming from Galacoco, Morning Birds, the Commission Scrubbish, Irambir Namunta, it dates that June Lambert began the Bernamak Membrin, say, winning him Kesoshman, Ekboting Carona Charity Charges Ranza, 106 points, Zamakas, Nelago Mikubaka, just to make a triple double, just from Dotsi or Dotzere. Loko ku kutetete kutetanela hi sirintana na masiko lama ringana ka 185 ku va hi gimeta lembeleri leswi ku rhandzana ku intsevo tin'hweti na masiku mambirhi ntsena loko u la ku ta hi tiawara ta kona sirintana na tiawara leti ringana ka 4440 erin'wana ra masiku leri nga vulavuriwa ngopfu loko hi karhi hi langutana ka n'hweti leyi ya June leyi siku ra namuntlha siku ra 30 laha nhlangano wa March and March va nga kunguhata ku namuntlha ku ta va ku ri siku ra vari ku hetelela ku va va karhi va macha njhe nimbonele nkwakhokolani mingisa va ri kora va kora va lengisela kahle va ri ku tilulamiseleni ku ya mitirhweni ni sungula ka vachayeri va mathekisi ni le ka madokodela ni vula manense va kori van'wana lava nga ku tirheni na swiswimina na wona hi vulavula ka mingisa ra mina nakona loko tiyisiseni kumbe va le ku mekeni xoku swilo tshamisekile van'wani va ri kona va le ku rindzeni va va laha dorobeni ra gianlan khesa swinene hlayisekani kwala miningisa ri ka mi ri kona njhe no tshemba kumbe tshami kahle laha mi nga kona xiraminyana mi ximbalele ku ringanela njhe kana bora ka tsena ngwe meaning tsara ka tlemelo ba dama ran cancel viewing sir jongwena xuka kwa kwa ka tlemelo tsa moleta msaba ba kore bangwa ba nkuba ka hlevel ba ri lumia line kuna the line tingwana aba lava swi tivaka va swi tiva vhele kuna the line tingwanyana na sweswi u va wa ha forini u fori line ya ko ku loko ku ya fika mahelo ya vhiki kumbe ku ya fika weekend liya dangerous liya swilo swi va swi tshamisekile wa swi vona hambi swirotana khensa swinene ka n'wi mi ngiselaka ni mbori ka hlengo mi nga lava ka mukhomi nambori ka jimjosa nambori ka vaonesi nambori gumba nambori ka mdabla pit boy emredani swi nga gonero bata nambori ka hlala levobola nambori ka bungia nambori ka xibamu nambori ka magoro mijarimaro lawo ro fana and khensa swinene ka n'wi mi ngiselaka mavambeka makumeka mafanele gandzana njiro mijarimaro vhele laro deyisila nambori ka xigaro ka bak kesna kong meni sebra lagama bambe kama kumeka mafanele gandzana jiro mi jarmar vele ela rodei sala nabarka shigaro ka bazar ka pakati ka chikone rukanya barka pawere ka sebi fala no mashkundu bugunone

0: Ay, akuna unwani hitana shimama ndiya lexi.
1: Lexi to kahle nje.
0: Loko ta kukuna shimama ndiya hile sa face.
1: ano kumbe minga dyavu

0: 나 참아. 이미 나온 DJ 가봐.
1: 원개가 고름 따가봐.
0: 뭐 무슨 쏴.
1: 쏴. It's exactly half past four at the dot. 띠 무슨 거라고 하는 거 뜨더라.
2: 나 너 버릇이 안 거야. 아가 포기. 따라가 마포지야는 그거 같이 시작하는 느낌이 좀. 그거라가 시한다는 그냥 원하다 칼이 말도 돼 마사울 피카. 야포스 만 아니 김창 막 걸어와 주시 알아고라가 시한다나 블록 19 누가 만케.
1: 계속 내내가 막해.
2: 자기가 막해 니 계속 계속으로.
1: 사이스가르 막해라.
2: 반치.
1: Entretanto, vamos ver o banar lá. E magam caro com sem caro com baixo. Tomara esse cão com Facebook. Lê, cambia que é só sem coxo. Tá sentando zagueiro com tapa. Tá telerê lá. Dia será feminino. Tá telerê lá. É,
3: tá puxando mano. Meu jogo. O pai, ele acaba com o quan camisane. Ava puki. O na mano. Meu Daniel. Mas já vai lá. Zin. Dan. Cash. O quan. Ava puki na boa. Na malu. Tá. É telerê. Bagumba. Gumba. Lê. Cash. O san. Ma puxa. O quan. Guevan. Quara. Gatama. Bai.
1: Que é só sem coxo. Guevan. Lá. Gatama. Lá. Tá aqui, mama. No te sale nada. Una mona.
4: Una bola mata si bola es cubo la vas cuba la vas que diam aba pu. Una coca mata pul que la vas cuba la bola aba pu.
1: Ya.
4: Una papa mata que la vas cuba la bola aba pu. Vana apu sa el mío sama cuba que la vas cuba la copa que me llamo la de tanto.
1: ¿Qué es eso de mundial mona?
4: Thank you.
1: 106 notas de la Cura mula. Ah, cura mula. ¿En la mitad de la lala?
5: Mucachan, we little giddy, aba pug. Mama, I love me, ka, pukan, we. Tell her, man, is my joke. Aba pusha, mancha, kuwa kam, lunisa, blooper.
1: ¿Qué es una mancha gay?
5: Eso.
1: É muito legal quando tu tá lá. Ya.
5: Nile problemativa.
1: Aí ngira lava.
5: Meu fostela matiba maka manda e manda in. Anga kutuma kuva rungula karu rungula e manda in. La ko ni ni la nya ni. Yo pani ivana ke bebe. Hosi mahlatsa ne ku mitwen every day ngaba man jaja. I thank you Mr. Kim. Aku ndele ne ke ta bo.
1: Kese kutuduki wa hain kata Johnny.
5: Na avu ya kwa lan.
1: Thank you, Saisekan, miti kwa moksa seka. Awse. Kese le kutoku maharuko wana kama Saisekili. Shi mwa shilo kufumele ni kase ku minga enda lesuya na lesuya. Mwa etelela etelela gunela.
6: Alesu melanda yonye etelela kwa kese wan bamazanu ya nena.
1: Itera.
6: Aku kukumia evidence we... evidence lawi la
1: ya
6: kota foto kota pukana mana so wala a tukwere le France tamete la Queen of Lipombo wala ya azozwe na mangoma kral abar number 1 amos wala kambo kota mgeja iko mo DJ
1: kesa sna hlese ka re baba
6: danke na ngosu baba ko
1: ho eter kaske am sertar mixer me skar me na udbe kala kama kuma nar nar te bere te sei bira worle ya mo le shenza kasos ekubai tsuma le skanwe le ka Facebook ame ke an go tsuma endlela le ene ntsa shap sa nyana ka tsongo la ibanza kasos nuku nyeka dar se mo lokuri bia ko kwala ela nga tama kharla ngtala banga tiko ta kutirisa shenga shambu sha Facebook ba o shanda ka ngono ko ka misha so kra na mtana ngas ko to ka tsatar mixer me ekubai un landa of course nzira ku GCR space ka family ka Facebook le di capital letters maritola makulu u tsarisa sweso vele ibi o shanda ekubai u tsala kuna ene la ka comment section layer in carlo ngeta ngbere tabar karani inda eko abshe
7: Nabafana Hardware La hiku kumele special Shili ansi ansi Ngati kumele pressure pump Ya 0.37 kW Yelelini Hi 1295 Kuma pipe ya gezi 495 House wire 1525 mm by 100 meters Mishobo yungkwayo Jileka special Concrete tile Double Roman All colors Hi 850
8: Kasi Bakela babana 6 meters zinc Hi 219 rand Tena lama emazingu yotiyo
7: 12 BTU Ecol E5700 Ungakela utukumela Bega Master ya 20 liter E600

100 by 100 welded mesh 395. Ikhome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumba mabanti ku hambana na ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, bafana, bafana.

Simu. Kambi machingelani. Rimora tsebule tinga ba kutu kutsunsha dzaku nje. He vanwana va tiba ba kule ba kha vato ku ngomala yiri a aichukumeteni. Kaswara aichukumembeiza. Sibekela koma kuma mona tembere tembere ta ibela hora le ya mona. So swintu tumela xikan kala ba kora mga tirisa xanga xambu xa Facebook na gaming sero me akuseba late. Unga xikota ku endla tana ku endla ta ka Facebook of course tshata ku jesa ku space ku fam. Hela nga kona i 44 suni yo papa. Tani interpela mix armes ngula ilang tala banga kora banga tersa blue thumb kumbe love kumbe kela ka Facebook lava kora judgment ba chabalala ene bor kahle mana bokwela bo duma ne bor kahle max njana ngobe ni ene bor kahle mazimba masinde mazibani ra rich rbis na bona aniki aniki ne boni na ngwena Charles Lwanga na bona le ngona mna mabasane boni na ngwena Colin Shuma ne boni le nyiko jananda ne boni le ene bona na rodni mnyuko la kanina na ba amkela ne shina ngane boni le Joseph Hlongwana na bona na ngwena ne bona na manongwana ka kora la impe bo gracious machudu na bona na rugao mchizi Judas Rgedi hlahla ngomani etsker filo mara ka nkuru zamani Inos Paul ne boni le bona nama na Robert Solani mama Robert Solani mhlaba maluleke ke swine mhlaba maluleke e kuri manla ba bo rasta makumela ke sire ke sa dlo rbilanku na bona brand mremi e so bo so bo ba sanwa man posa ne boni na ngwe na mama kense ne boni le a simira ne boni le mjo wa bangwani e bona man ngwana ka kona i mona mtubi ya slam ba kona ba kuba ka tlhara la ka makosha lana ke swine ne chabeli ya kumbe my tabi tabi rejoice magara o kona na yena ke swine ne o mafanjoni Hai wa tambara ha no tabisa ne boni le na wena bona ka tlhero ne manganyela ka bokese la ha honorable amfresh botse ne boni na wena welcome court ne boni le man jo man mari ya ri khotso ne boni na wena isa la ne pengere go dile ne man ngona nga kona la i solo mo ngwe try in be the castle again boni na bona na wena tisa la love mar khotso ne boni le se zakar cha der khotso ne boni le na lin down maru le ker khotso ne boni na wena ke sune a ti sa me go lendela na ba ka khotso la ya e ba kore man nga kona la i enge ta boni ne boni na wena le king go be ne boni le e ba nga mar se mo ne boni le agnes agnes ne boni na wena ne bona na solo ringa ne boni nangwena emeyim sapane bonile chiri dzine mrodi nembonile rodzano rikam nembrodi nangwena nembonile fano gosha nambona ludwig maluleke nembonile nangwena bamandla rivera la mix robe ebona bela banga fika baterasa siyengelesha shala ka ku reacta ku like kunene komba kuloku fambene kunwe kaske a tsumela ngtala banga tsara kunene shosh abukona bazanga man phosa ba ku tsin thabile mavula vhalo mina nthabile la ending sir kahle rejo yi on and yi hot ner la kangobem gangeno drive fra makamu Bokona re service ba go morning climber di jeng go bala go tsama bala tsaka go bala go tsama di wa ngo e el simela na ka makosha la papa mhlorisa tsaka re tsadir go tsala ropeng ka shoko e na keni hlungwana la ka zedza 2 o bopujoka hle bra re service la lole ka matiko shkan ke sele ka skeo ka man lane go nomana ma basara e ba go morning climber di jeng go bala bala tsala ka go tsike mlongo ntima la ka mhlaba vhere mla na sis thabi kumbela ka mapapila la na dire hlungwana tsfa songa o bopujoka hle i le ni go nomana ma basa kusuka la PR ke la ke sa zwina max ntina go bene ba khona da ba re chile ni go bala go tsama bala tsala ka go bala go sha da ser gate la ka batla makongo mme mo phephela ka ndambela ka khaisa isekela ka thomora opusha ka hlei jara ka amba ka hle max ntshana go bene kusukela ka ndambo go dzuma irela nkesa swinene e kona dia khashana bakona na bona bakurishira tle mara tjeno go bona kusha bara hora zarga go bona kusha e kona ma kapela ka skukwana la choice wole sha wela la Santon City la ene mafesi mlamza ba pusho kahle hi dlori ya khashani ekusukela mhlakong la nke swinene tle mara DJ kusa mina mamane e ba kona mana ngthaba ka kamera mana makomela duma bakurishira tle me akufike bana bana zaraka kufulege ne ngwa men no men mabasa kusukela PLK la ka kurika mdabula mana advice la ngwa khuan la phonya ka makhuba la shawl block 7 at Katarine ene ko bekhlelwa ke happy birthday ka bana bana zaraka ka bana kulunga happy birthday aka hlamula magoda la manganyi ene le ka manda hi la khone la ka dzingidzingila ba pushwa ka hlano na beroka hle hi mana makhubela bodimo ku sokala gyan section f mgangeni wa riboneng ngone ke sa zwine ka skebe tlhaba kona mana ifolo kwa rsi mati thomas la ba kuri sire tlembero di jeng ba ba teka ene ko ba ku teka gyan bolo la ba yehla se zekar cha der khozala ro berga shoko na kesan lor bela kuri ka mapai na pushwa ka hle ifolo kwa rsi mati thomas ek sukara ka mswane la ba tlhaba kona judgment wa ni chawala la e ba kuri sire tlembero di jag fuka ba ba zaka brand amri mela kar bar la juda sirge de la ka mata block 5b na nelson mabunda la ka mtha vire ma pushwa ka hle judgment wa ni chawala la lar singa ula kaske basanwa man phosa ba yena kamera ba go etle bra DJ en kamera go kupusha bana bana tsaka bana tsena ko bela kupusha mana wa tshe GSR FM la ka ngobela ena se tshabela ya kumela ka mapapela na man grace makamla nkata ndona ifra makamla ka ngobela ka bela ku felicia anniversary aka manda yin la khone la ka dzinge dzinge la nyameni la ka dzinge square ena hlabula magoda hip hip rene le ka ngobela ta sikoro ro kwelekiwa a vusha ka hleno na bela ro ka hle hi basanwa man phosa kusuka le mgangeni wa ka ngobela
kasikazi khotla bakona manla e khomisana mkhuru bela e bakuri shele tikotle mero di jirgo bela kusha ndura mo ila kama pubela afini asistola ka gongongola ena man gele mathebola la kama swanganye la vapfusha kahle e khomisana mkhuru me inga suki tsamsa swona ta sweswi ni ri la kanhlani ka khegela ngobu Etana no Daniel bokona no bona bokona shile tlemro di jeno kobela kwa pusha no kobela kusha ndona mzirikazi ena ba ke nkwa ba ka bele bi hehli aneri abalung ndira opu kobela ngisa tiko ra bona etana no Daniel ke so shina ne ba mandari bele la kaske amsa tara etana ra ngutana ka be manungwa nga kona la e mkela ni shina ngana ba kobela ti shile tlemro di jeno wena ne ri kola gadlana nga maba mere kobela kusha bara bara ndira ngana kobela kusha ma cheke khensane e la kamra mula la a jumpa road na lo shecha o kela kampaka tra erik tar mbeni kusuka la bulinda a pusha kahle amkela shina ngana kusuka la gandana nga maba mbe o kora mona e bora staff na na cha uba e ba ko shinwe ne ri kola masham ka mashamba azama zama amhlangana na hosi ya radio hi swi inwe kesa swinene e hosi ya radio na ba mandari biele la kana bana tsikana fira mara kan kura zamane e ba ko i fam shinwe tlemra di jeno kobela kusha to Thomas Mdongwa si bambula ka mswana ya ne ri sema bandara ka mhlawa vele mla na kholen shumara ka mdabula na kesa swinene tsikana fira mo e kusuka le kan kura zamane le ka si ba kona manje swi hlongwana ba ku morning tlemra di jack fuk ba le brandzara kan kobela kusha e ku sanje ma kamra kan dambela solo mongwe swa yimbi e kusuka la robeni ka shoko la yana sizeka ri chadir khosa la 7 jela na robeni e ku shoka tlema joseph hlongwana ka shoko sana kesa swinene la ka shoko sana e kona man la istoza isaya e ba ku ba shumi kobela ku ba pusha tlemra di jeno kobela ku pusha my queen ness nkuna la ka dzingi dzingi la e ba ba gift joko ba ila ka msanda na ba pa shilona fana la ka skunyanda a ku shoka tle isoza isaya exqua la ka ba ku ni ba la shandi mala kesa swinene ku suka la shandi mala ba ita ba ku nkomo kesa swinene ba pa kesa la sham ka ske ku mana e ma mele jabulana ba ku shinwe ne ri kula alexander ka ile ka matlani aribjena nya la nya matsini la kobela ku pusha sesikani numerical la ka matlanda ya na papa ntsongo Donald Maimele la ka mashabela la na mana mina iflora Maimele la ka matlanda va pusha ka hle hi FM ya ka matlani jabulani Maimele ni kesene e jabulani Maimele kusuka la ka matlani la ba mandari bi la ka skeya kona mana ya no ndo mesta the original kusuka la ka mswani ba kurisela tlamba ti jena kobela ku pusha general la ka ntsuchi la man rozo bya la ka nkuzana la xibudungwa la ka bongwana va pusha ka hle ya no ndo mesta the original kusuka la ka mswani le again balo ba kona ba kurisela my lovely DJ kobela ku pusha ba brazara ka mama fikile ma great khosa la ka mkongoma la FM ya ka shoka robeni ba ba mhlorisetsa ka risa dire khotsorile la itelela ma sebe kesa ndlo bila nkula ka mapayela a ku shoka hle again balo kusuka la hehle la ba kona Emmanuel Makhubelela e ba kurisela tle mero DJ a ku pfuka ba brazara ka bote Musa Makhubelela e ko phakala ka xikukwanda e ku pfuka ba ba majoko la ka xikukwanda ta itelela hi SSL similar la ka makosha la ku shoka hle Emmanuel Matubias e ku suka la ka makosha danke ma shoma ya best and kesa naming sa roma ranzeka ka skela tla ba kona e ro nimnyo kula ka nina na ba kurisela tle mero DJ ka ba kusha ba brazara ka ba kusha my wife it's a kan Sharon ma mzela kandindana la fosta stole la kandindana na Thomas Chauke ela ka xikhumba la vapfusha kahle hi roni minyuko la kandindana la kesunan ero ni minyuko la kandindana la kona mangona ilo dukuma lo lekela vakuva shume mlamdzo ani kombela kupfusha vana vadzara kana kombela kupfusha man Sophie la ka papapila la the fridge la na mama mhlori linda kombela lo lekela Robin ka xoho kona nta hetela la FM ya bhi hlankiri gen baroi vapfusha kahle hi FM ya kampambo lo dukuma lo leke ba ita ku danko kona ni shumara kam jabra kona na bora bra fara ek morning kana kona 326 ni kobela kupusha bora ntsara tsikana fola mala kan kuri zamani mlungu ntima la kam hlawa vile mla na mkhayele ni kona mna ma basara PRK la kupusha ka hle kona mchumo kusukela kam dabula la asala na pele ngede ki Tuesday boss hi tega ntsatso ka kona na bora bokuri shela tlemra ti jen kobela kupusha bora bora zaraka erik darmen la bulu ni la fola korsi matu masla kam swanla sisuru lan chabala la kama paye la kupusha ka hle hi tsakan rose machine zen la kama paye nda e flora mapunda ba kona na bora bokuri shela tlemra ti jen tlaba ni tlaba tsi ni kobela kupusha bora bora zaraka ni kobela kupusha man rose la ka nkuzana ya na kokwana wa risima la ka bodela ni ta hetelela hi kokwana wa ku hlula la giana section A a pfuxa kahle yima na Oscar Tinyiko ka xigodo ni ri kwala ka xikokwani danko tlhava ni tlhava tsi kesa ndlo rivela nkulu va ri kona na vo ntlhana va ku ri xile tlembelo ti jeni kombela ku pfuxa sesi wa mina e tsakani rose maximbya laha na man burisa la ka mapayeni laha man kayila la ka mapayeni va pfuxa kahle hi gloria bilankulu la ka mapayeni ni kesa swinene bramino danko kusanje makamra kan dambi nangwe nan kesela rejoice magaraba go swinwe neri kwa chiridzini ndikomela kupusha lushia cha oke na magara khatu chezo nda hitelela hi magara lelui lelui ne kesa swinene ne vatani khomela kahle loko ri ku vitira vani ri phurana na ndzhangu kahle kambe ke ni vona sweni swi vonise sweswo va ku ri mandla ibranda murimi la ka rivala lava ku ri kombela ku pfuxa kona ri ya khaxana la mihlakongola mala tikhokanga la vulove yi dula na judgment wa xichavala la ri singa viewla va pfuxa kahle ibranda murimi ni ri la ka rivala i nkomi mi hlayiseka na ngo mi hlayiseka swinene ku lanani va ku ri mandla i manes kuna lava ka sukala ka dzingedzinga xitomanini va ku ri xile tlembe ro tijea ni kombela ku pfuxa wow ni kombela ku pfuxa my king isaya soza nkuna la ka dzingedzingi la na mana afelixi ya kokona wa mbale la ka dzingedzingi la solanga mavasala ka bodela va pfuxa kahle i manes kuna la ka dzingedzingi va hetiva ku nkomo vulavalo tse
Hey, welcome to my Masangana Kuhleka la bako DJ Tlemini. Kumbela kubusha boti Ben Nanzumuri kunika la kamlingeni se block 3. Boti Willir Gidi la kamlingeni se block 3. Na Mansara Chaki la kamlingeni se block 3. Mabusha kathle imanwazi cha Masangana Kuhleka. Start timer la drive. Danko Mr. DJ. Ebukona malaya imama kensi kensani nwa muntu wa mona suka laya endawu leti tatele ri singa view vaku na famba na wena tlembe ra tijeri va mandlari vuyelela na khensa swinene ne ebukona malaya imana makhumele grace lava ku ri xele tlembe ra tijeri kombela ku byela ku ni pfuxele vana va ra dziraka mani josephine nhlongwana ka xosan la mani sophie ka mapapila na mani mikateko la ka xitlhelani laya na mani mikateko la ka xitlhelani laya a pfuxa kahle hi n'wazita va hlangana ku hleka xitarata emarula drive va ku danki tlembe ra tijeri kosikokona mana agnes va ku ri xele tlembe ra tijeri kombela ku pfuxa boti user benet mashele lava yetlela mana advice lagongo khona ena skoni ngoma bona la ka siandana la ya go be tlhola go be deka nhlamolo magoda ela ka mapobelana nhlulo makamo la B9 la ya ena hinkwa lo be deka go ka sikurana tlhaba pusho ka tlhano na bele ro ka tlhai yima mana mprito na mponisi Agnes ndoko le mina nri ko la B9 ke social le nda malolek record la ba go tshela tlhemelo DJ Master Party go bela pusha se se rulanche bala la ka mapobela skoni same imana ba khobela ka tabo dritsi la ka ndabelana tsa itela e ko kona go hlula mana mashimbe la Giana section A a pusha ka tlhai mana mama mana mhluri elinda ngomalolekela Robin ka xihoko ni khesa swinene mama mhluri ka sika ku tlhaba ka rimani la i dance tlongana swa songe ra vakurixela mashini kombela ku pfuxa vara rhandza ra ka kombela ku pfuxa khetha kamba la kamba thola eric tarimeni la bolweni lana gian bolweni lava yehle lava pfuxa kahle dance tlongana swa songe vukhona mana wona la i mani ni maria ri khotsola vakurixela n'wana ngoni kombela ku pfuxa sisi gloria kona ri ya khaxana namuhla kongo la sikoni linda ngomalolekela Robin ka xihoko ra podcast bolo xika la eka ndambi lava pfuxa kahle i mani maria ri khotsola ka bagheva location all time kwati vakona na vona vo xexanta namuhla ku tirhisa facebook vakurixela mr patin kombela ku pfuxa bara bara ka FM ya nyagelani ila ke mhlongo na khasi zaka Richard Rikoza la Robin ka shoko na Richard Matela tutoko block 24 Oxu na tsaba afusha ka hle hi World Sam Kotela nyagelani ka shoko ke sele bakona manla e Virginia Drove la bakuru rula tlemiro the general master party ni kobela kufusha e malume jibudungwa party sha party time la ka bongwana mama rito na police Agnes ndukwan la B9 la ndona mo ila ka mapovela afusha ka hle ya no masilo Virginia Drove kusukana ka mapovela chamando

0: pensas na kaya kuna mungkin kota kau jasa antuk terasa siang jauh berisah WhatsApp betul aku nanti fokus nota saya risu kau mangkar aku nama mixer ramai umat kau balas aku say ini kasih inggris campangannya sebab kalau kau tar teman nanti bila orang lihat yang chat so pangannya salon kota aku sangat mixer nukta kau WhatsApp nukta kau kuen nukta kau nukta Facebook engkar urung kuen sen Look up Felicia and Moisha says Ranzani. No one come in paid to catch Jessar FM, Retorer Shaka. Shonzo 106.0 XFM. Nelcom in Kuaka say audio streaming at www.jessarfm.co.za and cancel Shunana Sham. I told Ming Zorame, Yellow Kunguena, Telelok Tabin, Lega Tabani Tab, and Tabin about 060-875-942. Same Pangani satellite to the banar. Say, most of the Pangani Sola.
1: Hey, I'm a photo remote Lama or Blockman.
0: Yeah.
1: Bapuka Ponyoka Makubala Shawala Block 7 at Katarin. Bapuka Richard Martella and Scott Toba Block 24.
0: Yeah.
1: Kaba Pusha Masina Ronald Molle Lama Block and Kissin DJ Clement.
0: Tell some number of Sizaka.
1: Thank you.
0: And away makes a run to the other one, Tabaka number 060-875-942. Tabby me.
2: You mean Kondal Toba Lavalandala?
0: I have a ticket about.
2: That's similar, Richard Martel at Toba.
3: Mantla wena kutsaka.
0: Mm.
3: Ka skunyani base wa mina la.
0: Yeah.
3: Ni pushana sisini koma lake. Tongo bejamela two. Aba pushana man ke matubela ka mashangai.
0: Man gele.
3: But.
0: An kenzile she mi baka hahla ni.
3: Unke se mina la vena kesa se tava kahle.
0: Dako, aw she. Asubula sotala go flo go bana ba sitwa go ritari endle mara bala go dikuma ba endi si e xi yangele xi aba xirandza go go kumbe seketelo wa barandza go ba nkomba wona ni cancel xem and cancel suka mbilu ni matibana e ka skam zwe tana ba go bana ba nga tirisa xenge xa mburi xa Facebook e lorosi fufuno ndaba e ba go rishile minjani ba shometle mara tjeni go bana ba pushana go bana ba pushana manim dawu la hlangana la ya e na man grace ba go bela gandzana ka khanda na mkokwana di das malo like ra ka bringa ni sala pusha kahle e xi fufuno njara le msambeke ni khesuna na xi fufuno and ba mandzari bela le manwana nga kona la ni kona nga zanga ni khaba e Mama can see, okay. Mana Kennedy Labo, good morning, 3 to 6. A morning machine, Kobela, Blumish, and Madara, and Kobela, and Mandra Bombonga, Moraga, Jim Galaro Mela, and there is the original Oxagam Shanli, and Amanda in La Kazingis Square, Lanya Mela, Kuno in Laya, Abarna Mantongo, and Duna, Brawin, Lagasia, and Nankata, I'm doing this was science, Kola, I school, what on Kansas, and Katam doing this was physical science, Kaskiba Kurunga, and Tabidim.
4: But Randa Adama, who's our fool?
0: Yeah.
4: Kumtan kuru mekwa raka sani hapu.
0: Hmm.
4: Manu wangu na apresmente ni kuru raka sani ki hapu.
0: Hmm.
4: Amena kazwe job kwa raka sani.
0: Kesa shuna ne kazwe job ila kan sani kila?
4: So.
0: Thank you. Kwa dun sani sani ba kushungu ndere kwa laka jimu ni pusha kulani sulani na sulani mtombeini ama pushu wakase ama puku ba shkulu oh ba ya shkulu ene ana vele shkulu shkulu nga farangi ashkane diwile shi yashem
5: Minjani DJ Claim ni pusha man elisa nwankuna a mugangeni wa ka n'waxisindza ka nhlaniki ni pusha man Maria va ka hi sweswo kwale mugangeni wa ka n'waxisindza pavementeni ni hetelela hi manhleka ni va manyunyu ka phaphazelo i mani khela kwala ka mapayeni danku
6: Abushena bashumi tabantu bo kombela ku fusha banaro la ta fusha malume bushokoshoko information siweya asukumekara ni fusha kokwa maluleke ka hlane ni hetisela hi wisa nje makamu kwele tikwenda ka bona malawa va fusha hi mashudu precious pepana ri kwala river plaza ska ku sibya ka ku paita ke tabantu bo
7: Sini kembali aku pusing banal. Ni pusing papa mina nggak balik kerja. Balik kerja niki. Ni pusing mana mina aku nggak aman lagi. Juli aku balik kerja niki. Entah itu lelaki mana mina aku nggak nolak jual. Balik kerja niki. Balik aku ava pfuxiwa hi nkateko kusuka kwala ka nhlaneke emugangeni wa ka N'wexitsindi.
0: Kaso swinene nkateko kusuka la ka nhlaneke la mugangeni wa ka N'wexitsindi rani. Kaso swinene ba mandlali vuyelela ka sika swi vekela ka 20 minutes past the hour kumbe yi bele yondzela wara leyi ya nhlanu tsi tlhavelela.
2: Inaka ina no kuti tshomo ni ngena laha ka tshela laha na mana ya mukateko a ka power. Rishile pokana. Ni ambe ka papazela kuna mhamhletano wa manyenyi ava pfuke rishile. Ni ale ka mafuve le kuna driver teretere ava drive ya xava swa kudya ni mhani magoda laha ka mafuve pokana rishile lemikulu. Hinkwava lava na kokwana swa lava tiveka makhakhele ya black breaker mini va swan'wina lowunene
0: Mix Romelo u rhandzeka.
2: Mina ni nghela kwala ni ri kile.
0: It's a good and bye.
2: Thank you.
0: Thank you. Itsarile ba tsarile manari sana rona kona ringana la ka Facebook amena ba go shingwe ne ri kwala stay lob ka ya kuri la ka makosha ska ko se bjaka andu nam goni e manati triple r ke sona manati triple r x ka la stay lob la ba kore bongana tsi thabirime
8: e tsamana DJ a go poke bot bakane ya finias ai melele ka gongongo ku fuka 15 ku baka xigodo lan shawala block 23 sesi baruka xikukwani ni hetela hi ku xa steam xa mina i mani makhuvene ka ta body rage ne ka ndamba dzumeri ku ka ne steam e vanga hinkwavo puxiwa hi mani maxinji ku kona wa ku hlula kusukana dn 16 a inkom the dj ahiye
0: kesi swina nhlayisekana ma
8: danko
0: danko isenza sasa mingi zoro bene ndi mina no ngoti benetela leswi ende ti pobelela ka kuva ya ri kuva ndi va pusheni va raru tsela kana bara 060875942 tawe ndi
2: ah ni khavi ni ka bot
0: ah namhla ni mhlabe kuva ba sham
2: ah ni va fikile ni ta bot
0: eh vadzudzi
2: tsena mhani ndi ya mahlavula kona ka tiyandana a va pfuki
0: mm
2: ni va ka papazela mina a zen fo kuna mhani hleka maria matamba a va tsina vo
0: mm
2: nda yotene la banku zani kwa naka siyandana. Mala vengkwa wani boki. Kupo shungwa mwa naka siyandana. Ayye.
0: Ah, nesitu ili kuzeni mtlape kubaba entela liya. Ah, nguinana. Kese shunene kasi. Kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa
0: ntelo kono ku ene swivona ku halo ya taka sweswi hayi kho hayi a hitali ku va swin'we halawa a wu ri ni tlhavela ra nsele ivi himpela ni tlhava ni kuma ku a ni tlhave n'wana mani xa majaya mjondolo
9: vaka ri kosa hambi swiritani na nghena la ka ntshuxi ku na muti wa kokwani bhuma xihumbulani hi vaka wa finias a mathaxi ni mbuyanga ni vona na va ka masonta va kumeka kona kwale ka ntshuxi leyi a ni se huma na ha ri kona hala mutini wa kokwani harisi hi majaheni kona laha ka ntshuxi a va pfuke hinkwavo hi majaha majoni danko va ka ri kosa ni nga byeli munhu
0: kheswo swi na nhlayisekana
9: danko
0: ti thavelela
10: rixi ni tlhava ni tlhava
0: ahi
10: ni kwamela ku va teka vanharhu
0: nkarhi wa koho
10: mani maria maswangani kwala ka maswangani kwalaha mana anakanya a 14-8 bananeni na lavele mukuhlu a jilongo kokwana wa the junior hinkwava lava pfuxiwa jeleleni nsatuni pfundzuka va n'wi phetheza ndleni mina inkulu
0: wa phunyuka ngi ya ku bamba
10: kahle kahle
0: e tara
11: papa xiluva na vafana aka sikhunyani pfukani boti wa mina papa vuxokoxoko swiweya a zikumekari pfukani na n'wina ni ta hetisela hi botlink a vihehli pfukani na n'wina laha mpfuxaka mana filixiya laha hi lava kokwana wa mbalela ka dzingidzingi laha masikrali danku
12: avuxeni avuxeni tlhava ni tlhava muvi va pfuxa I pusha lava landzelaka mancoke bavu ka gym. Mani rivombo u ma vona kwale ka gym. Sivera nkalaxa ka dabulu manganyi ka gongongo pfukana. Vanhu lava hinkwavo va pfuxi mani mari ya va kaya sweswo kwala ka nhlaneke. Ku na mugongo wa ku n'wa hi sindzile tlhela ka pavement. Nkulu.
6: Ahe tlhava ni tlhava homu hi va pfuxa. Ni pfuxa Rulani Chavalala kwala ka mapuve ni ngo pfukana. Ivi ni pfuxa mana rito na mpfunisi B9 pfukani ka n'wandzukwana ini hetisela hi mani magoda makhela ndzi na yi tsaka pfuka ni ka mhani mi ya xavela i jaha ra n'wina madyondzo ya n'wina khekhe ka ni pfuxa hi mhani ma ngori ka mapuva a hansi ka sport center inkulu
13: minjhani mestetleni ni pfuxa mhanihlekani wa manyunga babazela ni pfuxa na mhani jajani ka muchipisi ni vuya ni hetisela hi ku pfuxa kokwani wa the junior ajilongo lava va pfuxaka lava i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini laha inkomu
14: rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi magoda kwale ka mukhomi a va pfuki le block 3 ka minginisi va kona mukhachani wa le rigidi a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa manichaka na vona va le block 3 ka minginisi a va ri na gezani class maluleka hikwalaho ka huma 14b danke Flavor
15: exilexilexile wa tlhavana ni kombela ku va teka ni va zuza ni botusa je makamu la ka ndhambi wa zumeri pfukani pfukani pfukani ni ta ni kuma makhuvele la ka ndhambi wa zumeri pfukani pfukani olady ni ta ni kumusa hlungwani la ka khepfuka pfuka mfowethu hinkwavo lava a va pfuxa hiko hlungwani emitirho le vuxakeni tete
16: a ku pfuki bari wombo la kaya ni pfuxa squeezer mani mahori le ka mapuva a ka sport center ni ni ya hetisela hi ku pfuxa mani pfuxa maseve leti a kokwani wa ku hlula mpfuxi mari wombo wamama ni nga lasback dakuma
0: eva kona vangana va tsala ku nendela va ku ri xile tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa maravira ndzi rangari kombela ku pfuxa mandlawula ku tsakela ka sikhunyani laya mani swavisaka mani swavisa maxawu la ka nkomo a na mani sofi vuxaka byo tola la ka homu la va vuxaka tlhe papa lowunene i bongani makhexi bongani na gosi mbetsa wa xigubu ekusukela ka xikukwana stadium va hetiva ku dangi tlhavani tlhava tsi brayako everyday na ku tala nyana va nga tsala kunene xikan'we kan'we hi nkarhi ni nyana lowutsongo ni nga na wona la va kona vakona va tsala kunene va ku minjhani DJ wa mina ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzi rangari ni kombela ku pfuxa vanhu va mina ni pfuxa Nyiko Khosa ni pfuxa na Junior Khosa entetelela hi Theo Makhuvele va kumeka kwala ka Tomu kwala va pfuxa kahle hi mara vona Cecilia Ndlozi kusukala ka nkori ka Tomu la danki mwaxi wa mina ni khesula na mingisela ma urhandzeka and ba mandlani vuyelela ka sikeya kona mana solanga mavasa kusuka laya ka bode lava ro komba kona ku famba ni kun'we a va ku hayixem hi famba swin'we hi mfoni cancel va ro kombela ku pfuxa mani ni va kombela ku pfuxa ntsukulu wa hosi kusukala ka ngovela na mandhawula ku tsaka laa ka sikhunyani laha na DJ Lirisa laha jilongo laha ni khesi swinene botsolanga kusuka laha ka bodela ni khesi leni va mandlani vuyelela i mani un'wana nga tshala kunenela va kona va ku tlemela DJ ni kombela ku pfuxa vaazinzirakani ni kombela ku pfuxa mana hopu laha ka minginisi block 2 na papa mali i ntsako kwala ka makoxa la ta hetelela hi firstborn ya mehe i Dumisani o Dzuni Dumisani a pfuxa kahle lexiya kwala ka makoxa ni khensa swinene ni ba mandlari vuyelela ni khensira ni hayi n'wina lava exactly 28 minutes past the hour 5 o'clock at the dot loko kuma 16 minutes yi bela wa ra le yantlhani la mina na wona mingiserisa hi cicaka hi ya ka xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko sweswi and kombela ku tetelela va nga ku ri va ka tirhisa WhatsApp la
17: rixile wa Vulavala tlhavantlhava a ku pfuki FM ya Nyagelani la ka mihlongo ni tsutsuma ni ya Giyana section F loko mhani makhuvele lavo duma pfukani na n'wina ni tsutsuma ni ya le ka small chicken ka xikokwana kokwani makavula pukani pukani rixile mina ni mi pfuxaka ni sole mongweni ni tikula ka xithoi mina ni xifundzeni xa Gauteng kaya hi le ka xiwa ka robeni danko mavulavala
18: ahe DJ Tlimi hawa hi muxalo wanene maxi moni tsutsa vanharhu ntsena ku sungula ni ta pfuxa mesteni kuzani vana va kumeka le va siya ndhani le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta pfuxa kumbeni na moya ni muzi wa hosi vona va kumeka le ka nsavulani block 25 le muganga wa tana kahle le ni ta ni ta hetelela hi mhani ndaheni vona va kumeka le khonini le ka dzingidzingi le nyameni le na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa xilahla richadzambukeri ni ri lasadana lonje ntirho loyi a kaya ku ri ka nsavulani le muganga wa tana kahle danku DJ Tlemi Clemmy.
13: Avshen, Avshen, Gombela, who are push

0: atiche zinhle uthando lwakho arisomra kahle Africa Dzonga notwalo obulichomulo leswaku sesungula kahle nokona kwa the big breakfast on famsana kahle na Freeze B endzele ka simulere na Peter Tiko endzele ka sema kombembiri ngwe watimela tsi mixer kupile kahle ile ka warra yantse we ka mishwa sokona mhlela mixer ka mkela ka mishwa sokona na monhlala ngisela ka stitch away again community radio ko ka mishwa sokona na monhla kunjani side leya ra audio streaming ya www.fm.co.za alimpopo ampumalanga Northwest Gauteng Province na swin'wana swa swifundza leswi vaka mi yi kumaka mi ri ka swona miyingisele eka mixa swona it's a Tuesday ra vumbirhi namuntlha chuza masikethelo chuza mani Jesus Space of Fame ta yi byela kahle koho le ku ri wena u famba na mani eka mixa swasikana mla ku amukela kahle miyingiselo swa fame eka mixa swasikana mla the big breakfast wanongona ku jara valantshwa
1: ya ka u amukela kahle vhele na mina kha ni va amukela kahle va yingisele kusuka ndhawini ta ku hambanahambana taleni la hilaa ku vula hi kona vhele ku langusa nkarhi wa kona vhele 0622 swo vula ntsena leswaku ri ma kumembirimbirhi ntsena timinetse va ikarisiwa kahle awara ya ntsevu yi bile loko ni kha ni tela tirhweni la loko langutisa la ni nga ta yi kona hi ntolovelo ku ni fika ni kuma vanhu namuntlha ni fane ni kuma ku ri hava vanhu ni nga koti ku swi twisisa ku kumbexana apo chava ku match and match ya leyi vengo yi kona yi ta hetelela va karhi va kavanyeta kumbe njhani ke ni kumbe ku na laha ni xavaxavaku kona leswa fihlula ra pundzu ni kuma ku ava kona hi rona ku tshemba ku ri va hlayisekile hinkwako lava nga kona ka kasi ndlela leyo ka va kha ri tlakusa sweswo vhele kasi mina vito inomen jikijela hi ntolovelo ka hi ta va hi ri swin'we na jara va lantswa kusukala ka awara leyiwani ya ntsevu ku ya fika kahle awara ya kaye eka mixo siku ra namuntlha ka hlayisekani hikwenu mani lamu nga kona na le magondzweni lamu chayelaka kona mani va mi karhi mi hlayiseka hi ndlela yaleyo
0: hi sweswo ka Afrika-Dzonga eka mixo siku ra namuntlha hi ku amukelekani vhele ka ni kunoko the big breakfast on cancer swi teleko pfukisiwa kahle eka tlem lowa DJ morning base 3-6 ku tile kahle mixelo ka pfuxa ka lavanalo khandlava ka birthday na loko ri veleke siku leri fanaka ri happy happy birthday ka wena ku fanele ka munhu wo fana na manda yeni ekusukela ka dzingidzingi la ri happy happy birthday ka n'wehe manda yeni tiphinele siku ra kwena ra ku velekiwa namuntlha siku ra makumenharhu ile ka n'hweti ya vutsevu ra magidibe ra makumembeli tsevu i gimeta kahle n'hweti ya vantshwa namuntlha
1: ya yi gimeta vhele namuntlha loko ku ri ku ri wo tiphinangi vhele tanihi mutshwa u ri mutshwa ka n'hweti leyiwani ha wo yimela kahle limbele ri taku ri ta hetelela u va karhi u tiphina kahle ka n'hweti ya June se yi veka yi fika kahle makumu ka yona vhele ti-30 namuntlha vhele yi veka ri hi hete lela hi kurisela vhele swa wara leswi nga sala hi tsumu hi tlulela kahle ka n'hweti liya ya July loko ku ri ku wa ku hayiwa la ku endla swin'wana hi tin'hweti leti nga sala hayi loko ku ri ku a wu tiyatiyangi wu endli chumu vhele loko ku ri ku swi ku tsandzile swin'wana yimela kahle lembe ri taku ra 2027 resolution ta wena ka u ta va karhi u tiyisa kahle emahlweni
0: I sweswo ke Afrika-Dzonga ni le ka mixo sukela namuntlha henhla ka nongonoko the big breakfast va yi kha yi fambisa sweswo vhele khensa swinene ngopfu tsuka kahle eka mitiriko lowu ni lunguliwa ka malepfani eka xiyonge xa 106.0 megahertz FM mahungu ya kusungulasungula siku swi vula ntsena leswaku hlaka mhaka ta va ti ri kona futhi leka fanele ku pile kahle vana ntsevu amagondzweni R578R81R36 R529 Afrika-Dzonga challenge kahle vukheta hi rona no fika lama kona ma hlayisekile it's a pay day namuntlha ka maphorisa va South African Police Service namuntlha va yi khoma van'wani va va tirhela mfumo va vaka va kha eka madyambu ya siku ra tolo Mr. X dorobeni gian ni vone ku ri na vanhu va mabere ni vone mabereta ni vone
1: masocha
0: masocha ya hi minkarhi liya exidamunyana na vatrikloni ku ya hi fambafamba lam a ni kuma ku ya i socha ri nga kona giani a socha ri nga kona
1: ya na mina loko a ni ta vhele ni hetelela ni twa huwa pundzu walowa ni twana tibelebele ni nga swi twisisi ku se ku va karhi ku endleka yiniki laha ndlela mani una ku tshemba leswaku ri nge hetele ku dlayiwa vanhu lava nga ri ku na nandzu kahle a ku na munhu la nga na nandzu loko ri ku na lava faneleke va famba va fambisi ku kahle in peace hina hi salaka ku hi sala kahle na tiko ra hina kahe ko sala ntsena 104 masiku leswaku lembe leri kha ri fika kahle makumu 17 wa tiawara leti nga sala leswaku ri va kha khidzamisa kahle 2026 and then 44 wa timinetes makumembirimbirhi wa tisekende leti nga sala kahle leswaku hi nghena kahle eka lembe leri ra 2027 laka GZR FM BBZ nongonoko ko vhele leswi kusela kwala ka awara leyiwana tsevu veka ri mi amukela kahle ku ya fika ka leyi ka awara ya nkaye loko mi ri lina ta va karhi ku fambani vafowethu
0: ya timhaka ta ku famba ka vahlampfa tikweni ra Afrika-Dzonga swo swi nga ku beni ka mpongo Mr. X na le ka siku ra namuntlha kambe ka ku ta fika sweswi ta tsundzuka ka n'hweti leyi va ka heka yona nhlayo leyi nga kona ku na kolomu ya ka va 25,000 wa vahlampfa lava nga tlheriseriwa ka rikwavo kumbexana lava nga tsutsumela kahle ka rikwavo ka n'hweti leyi vaka heri ka yona i nhlayo le henhla swinene ngopfu Mr. X tanihileswi u nga tshama ku kombisa leswaku swi komba ku vahlampfa kahlekahle va tele swinene ngopfu la tikweni ra
1: ya phela swi endleka u kuma ku va tele ku hindza hina vinyi va tiko because loko u langutisa nhlayo yeleyo u nga hi koxometa kwalaho swi endleka u kuma ku u va kuma xifundzheni xin'we loko se u suka u ya hlayela ka swifundza leswin'wana ke u kuma ku ku na vanhu vo tala swinene mani se a yi ve veni va kha yi va fambisa kahle hi ndlela yona yeleyo ka ku nga ze ku va na madzolonga ni hi ku na hina swi hetele leswaku kho swi tikela loko se hleketa ku lata vakela matiko manwanyana.
0: All right, ke Afrika Dzonga ba ka ifamisa swa sofele ka mixo wa sukana namuntlha ka ngona ko the big breakfast zone ndlala le mixer makumembire ntse what minutes ku pila ka hlawana ntse bile ka wa re kusungula mixer ka mixo wa sukana namuntlha ba ka ifamisa swinwa ka mixo wa sukana namuntlha jara balandla ntukula ba komoro meleli badlanga mandla ka mavuza ka ngona khazamo na xikoshu wa mbalati ba ka ifamisa swinwa vele ka mixo wa sukana namuntlha ka ba swi ta tsumela kahle ka hloko maka na mtrikuloni ilungulo ka malefane loko hi buya hi buya kahle na swikhedze khedze swa ngona ko updates a phones and call Limpopo and top stories making headlines ka misho wa sukura na mutla next excellence ngana ba ikhaya khombile ba ngisele shona endlela keep on tuning ngeku dismahlahla ka misho wa sukura na mutla Mr. X
1: yeah vela ba tsamisa zwezwo vela na hina da no longer bela ikona vela tsumela kahle ko sakatumela dze 32 na half tsela leswa ku kuma kahle tloko makhata mahungu na lungile wa ka malefane kambe loko ya kona ndlela iinwe tsena hi famba njani
0: eli mesarina monwa mina the pin good morning abuya

0: Mpala Burwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na carnival. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
2: Gwalala wa sala, Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye hi mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, lino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE Step leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
3: La Dumadwe gyan na Malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansihansi. Tana u ta ti kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279

0: Dr. General Muzka. Africa Dzonga inga tali machangani nkwako mitirho ya vulavula va kuma va vona va hansi na le hansi va henhla na le hansi va lava mali va lava diamond esiku ra kahle va ri kusuka kahle ka Dr. General Muzka twanisa leswaku diamond ka album leyi tweke vito kufa ku ya tlela 45 after the hour 6 o'clock first hour the big breakfast on lunge khensa swinene tihlokomhaka swo vula ntsena leswaku mangu xitalo ya kole ka wara nkombo ka wara wambirhi yana kona ku the big breakfast on khensa manamana wa ku joinaka ku nga va ku ri side leri ya audio streaming ya www.gsalfama.co.za kumbe 106.0 megahertz FM Xihondo xexo hi kumaka u ri ka show mixele ka mixo swikona mijana valandza Mr. X on the news desk kumbexani ka tafula ra mahungu kona lungulo kama lefane fambaku na yena Mr. X ku nyika kahle ti wet updates yi fundzeni ku lixali mpopo ku ya mahubu ya vumba vukorhokeri bya ta maxale kumbexani va South African Weather Service ri xinjhani Mr. X good morning
1: ya kasi loko beka ri langutisa kahle ku ri xisa ku yini ka maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla sweswo swi vula ntsena leswaku ri the minimum and maximum temperatures kusuka ka madoroba ku hambanahambana ka kona loko veka langutisa kahle la a Limpopo la loko beka ri langutisa vavumba ta maxelo hlamusela timhaka ta leswaku ri cold front yi ta va yi ri kona loko veka langusa kahle eka weekend leyi yaku kahle eka yona ku ta kha ku titimela swinene va mi kha mi swi tiva hikwakwa ku lami nga ta mi ri kona ku ri weekend leyi yaku kahle eka yona xi ta va xi ri karhi xi ba swinene xirhami ivi ni ku ya langusa kahle ku ri the minimum na ti-maximum temperature steam se ku yini veka langusa kahle la dorobeni ra Giyani la swi vula tsena leswaku ri 11 to 24 ni nghena kahle ka malamulele 12 to 24 ni vuya kahle ntsutsumani ya le axifundzheni xa old days 14 to 25 ntsutsumani ya le dorobeni ra phara bilavila swi vula tsena leswaku ri 12 to 25 ni vuya kahle la liphalale 13 to 26 le 14 to 23 ntsutsuma kahle ni vuya kahle ka la amakhado 12 to 21 ni vuya kahle la mogopane 13 to 23 mosina 15 to 25 ntsutsuma kahle ni ya le dorobeni ra phalaburwa 16 to 24 polokwane 11 to 21 ni vuya kahle la thabazimbi 14 to 26 thohoyandou 15 to 24 ni hetela kahle doroba ra mira ku hetelela itsanini 12 to 21 laha ku ri maxelo lawa vutisela wona kusuka ka va ka byiro ya ta maxelo
0: rixisa sweswo mingiseri ku komisa yifundzeni kulu xali mpopo ikhu ya va South African Weather Service it is exactly 47 after the hour 6 o'clock first hour mingiseri cancer swi go from and swiviko swa maxelo swa hi khomela swona mingiseri Mr. X eka mixo swi kona ya mahlweni ku nyika kahle the top stories making it like ku na nhlayo ya le henhla swinene ngopfu Mr. X ya vahlampfa lava vekiwaka ku va va tlhelele ka tiko ra ka rikwavo kumbexana ka rikwavo eka siku ra tolo tanihileswi Afrika-Dzonga va kombisaka timhaka ta ku ku na migingiriko ya mapfhumba yo kombisa ku vilela lava va kha va kombisa timhaka ta ku nom vahlampfa va laveka va kha va tlhelela kahle ka rikwavo so nhlayo ya le henhla swinene ngopfu eka siku ra tolo Mr. X lava va langutisela ku no a ku ze ku la a va lavi ku ze ku fika siku ra namuntlha va ri kona matikweni se hi vona va BMA kumbexana va Border Management Authority lava nga vuya va kombisa timhaka ta ku na nhlayo ya le henhla swinene ngopfu leyi nga va yi kha yi tsemakanya vhele ka siku ra tolo xiviko xexo xisuka kahle ka va BMA hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku nhlayo ya le henhla hi leyi va nga yi experience eka siku ra tolo tanihileswi ka siku ra namuntlha ku nga tshembisiwa leswaku yi khona a ka ha laveki vahlampfa kumbexana mihlampfa na wun'we kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kasi loko swo tala Mr. X president wa tiko ra Afrika-Dzonga kulukumba Cyril Ramaphosa u tshembisile vaakatiko leswaku mfumo wu tiyimiserile ku vona leswaku ku na ntshamiseko na nawu hi nkarhi wa mapfhumba ya siku ra namuntlha yi kombisa ku vilela hi vaaki enhleni ka vaaki va matiko mambe lava nga hava mpfumelelo wo va laha tikweni hi swo leswi nga va ya kha swi kombisa kumbexana ku swi tiyisisa kumbexana ku tshembisa vaakatiko vulavula kahle president wa tiko ra Afrika-Dzonga kulukumba Cyril Ramaphosa eka migingiriko leyi nga ta va yi ri kona eka siku ra namuntlha
1: ya vhele ku vekela ngisa vhele tiko hi ku angarhela ri yimi hi milenge eka siku ra namuntlha va va kha va ku siku leri ra ku hetelela ri pimiwini ku march and march vhele ku ta kha ku machiwa munhu un'wana na un'wana la nga tshama kwala tikweni ra Afrika-Dzonga nga ri na maphepha u ta va kha tlhela kahle kaya kasi a swi kha swi endliwa kahle in peace ka hi ndlela yona yale loko vekela ngisa swi nga ninga na swona la timovha na maphorisa swi ya pfuka kusuka kahle hi xifundzeni ku leswaku hambanahambana swa tiko ku vikiwa leswaku va yime ku lungha va va karhi va bamba ngoma ku endlela leswaku ri eka siku leri ya ra namuntlha kaha loko se va va fika swilo hinkwaswo swi tshamisekile kahle vaakatiko va Afrika-Dzonga kusuka eka swifundza swo hambanahambana swa tiko va ta va ri na mapfhumba ya ku kombisa kahle ku vilela hi ndlela leyinene kusuka kahle hi ra vumbirhi ku ya fika kahle kwala ya ku ya mahlweni kahle la maphorisa na masocha xikan'we na tikhampani ta ku hambanahambana ta vurindzi na swihahampfhuka hinkwaswo ta swi redi kahle kahle la vulaka leswaku ri va veki kahle na mali ya ku ringana 600 million ya ku fikelela kahle swilaveko swa vaaki kumbexana swin'wana na swin'wana leswi nga ta kha swi laveka kahle ku endlela leswaku ri vaaki hinkwavo va va hlayisekile
0: khandla kambirhi Mr. X mavhengele yo tala ya vaaki va matiko mambe loko yi kha ri langutisa ePretoria West eyifundzeni ku lexexele Gauteng ya pfaleteriwile tanihileswi va kombisana mata ku na mapfhumba vhele lama vaka ma lwisana kahle na na vo tanihi vahlampfa kasi twe hi va nhlangano Mr X wa Khosatu lowu vaka kha ku kombela vaakatiko va Afrika-Dzonga ku pakanyela tlhelo siku ra namuntlha leri nga pimberiwa vaaki va matiko mambe lava nga laha tikweni swi nga ri enawini leswaku va tlhelela matikweni ya vona hi ntlawu wa March and March ta tsundzuka hi se hi kombisa ka vhiki leri nga hundza hikuva va nhlangano wa mathekisi wa Khosatu vile ku pakanyela tlhelo timhaka ta March and March lava kombisa timhaka taku i siku leri fanaka na ra namuntlha ku nga siku lama 13 Khotavuxika lembe ra 2026 vo va tanihi nhlangano wa mathekisi va Khosatu va ta va kha va tirha vukorhokeri bya vona eka vaaki lebyi vikiwaka byi va swi kha byi ya mahlweni ka nkarhi wa sweswiwa so ni le ka siku ra namuntlha va kombisa ntsena leswaku a yi khona tanihi nhlangano wa mathekisi wa Afrika-Dzonga vukorhokeri eka vaaki lebyi langutiseliwaka ku ya mahlweni hambileswi va kombisa timhaka ta ku March and March leyi vikiwaka ku ya mahlweni etikweni ra Afrika-Dzonga kambe vo tanihi nhlangano va ya mahlweni va korhokela vaaki
1: ya ene va hetelele va kha va hlamusela timhaka ta ku ri March and March leyiwani yi le ku va affecteni a va ha ri kumeni kahle ka ti-custom ta vona swi yi hasi kahle kahle leswi va swi tirhisa xiswona ku fana na ku sungula kumbexana ku fika ka nkarhi wa sweswiwani ku veka langusa kahle ku ya mahlweni kahle ka vaakatiko va Malawi lava nga kona la Durban KwaZulu-Natal va va karhi va khandziyisiwa kahle mabazi va kongoma kahle eLimpopo Musina ku ya vekiwa kona lava nga ta va karhi va processiwa kahle ku va va ya kahle emakaya mfumo wu fanele ku va ka wu meka sure ku ri a vanyingi va tata miti ya vanhu kumbexana va tata kahle tiko ra Afrika-Dzonga tanihileswi vekele ku tlhelerisiwile makaya va le kusuka le va ta va karhi va kamberiwa leswaku va processiwa ku ri un'wana na un'wana a va khaya kaya
0: mhaka yo biha miyingiseri kombisa swiviko swi kombisa timhaka ta ku ndzawulo ya timhaka ta mifumo ya miganga na timhaka ta ndhavuko exifundzenikulu xa Limpopo miyingiseri yi vula leswaku van'wankwera vambirhi va vikiwa ku va va hundze emisaveni etindhawini timbirhi to hambana ta ngoma exifundzenikulu tindhawu leti i ta le swifundzenintsongo swa Mopani na Sikhukhuni mhaka yin'wana ya ku vava swinene ngopfu ta tsundzuka sweswi hi laha hi nga languseriwa kumbexana tingoma ta vaxinuna leti ti vaka ti ya mahlweni ka tindhawu ta ku hambanahambana loko kha ri langutisa emopani na le ka Sikhukhuni kune so mhaka yo biha leyi vaka yi kha yi hlamusela hi va ndzawulo ya timhaka ta mifumo ya miganga na timhaka ta ndhavuko kokwala xifundzenikulu xa Limpopo va hlamusela timhaka ta ku na vankwera vambirhi lava vikiwaka ku va va hundze emisaveni exifundzenitsongo swimbirhi swa Mopani na Sikhukhuni so hi swona swin'wana vhele swi nga ku humeleleni eka nkarhi wa sweswiwani loko khale langutisa eka tingoma ta vaxitona leti vikiwaka ku ya mahlweni kokwala xifundzenikulu xa Limpopo
1: kasi loko vekele kusema kwani ma nga kona n'wamabindzu tlhelo muhleri wa tipolitiki laha tikweni Brown Mogoti ari ekhoto eka siku leri ra tola Johannesburg lava hlamusela timhaka ta leswaku ri swikombelo swa yena kumbexana a kombela kahle swikombelo swa bail mukhotsi utswiwa kahle hi milandzu ya ku feyika nandzu wa ku baleseriwa ka yena hi swibalesa eka lembe leri ra 2025 nandzu wa kumeka kahle na xibalesa xo pfumala maphepha na nandzu wa vukanganyisi xikan'we na nandzu wa ku lwisana kahle na milawu ya tiko laha ari ekhoto va nga n'wi tsona kahle bail ya yena Brian Mukhotsi.
0: Alright, ke big sense of family ya mahlweni ku nika kahle swiviko swa mahungu leswi vaka hi khomele swona mikiseri eka mixo wa siku ra namuntlha maphorisa na masocha va kombisa timhaka ta ku eka siku ra namuntlha va ta va yime ku lunga tiko hinkwaro eka nkaye wa swifundza ku endla leswaku ku va na vuhlayiseki eka munhu un'wana na un'wana va ta sirhelela miako hinkwayo va tlhela va endla leswaku ku va na kurhula etikweni laha hi nga vuya hi kha hi hlamusela ku ri ni le ka madyambu ya siku ra tolo va South African National Defence Force kumbexana masocha hi laha nga va va hi kha hi va vona ku va kha va va langa tin'wana ta tindhawu loko hi kha langutisa kokwala dorobeni ra hina ra giyana eka madyambu ya siku ra tolo
1: kasi loko veka hi langutisa vhele xipano xa tiko leri ya ra Brazil xi ve xikarhi xi hundzela kahle emahlweni ka mitlangu leyi ya FIFA World Cup 2026 endzhaka loko xi ta va xi koti kahle ku hlula kahle xipano lexi xa tiko ra Japan hi tibolo timbirhi eka yin'we eka madyambu ya siku ra tolo laha hi nga vona kahle xipano lexi xa Japan xi va xi kha xi sungula ku howisa and then xipano xa Brazil kha xi vuya kahle hi le ndzhaku laha va hetela va howisa kahle tibolo ti ri timbirhi ntsena sweswi swi tiyisisiwa leswaku ri va va hluli kahle tibolo timbirhi eka yin'we
0: swiviko swi ya mahlweni mingiseri leswi hi vaka hi khomela swona ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone eka xihundla xa 106.0 na Magaza FM swi beka laha ka ntsevu wa timinetse mikiseri tikolo taka ni ku ya lika wara ya nkombo ka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone va hi kha ku nyika swin'wana swa swiviko leswi vaka hi yetisela hi swona kumbexana hi khomele swo eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone over kumbexana ku tlula kwalomu eka va 25,000 undocumented migrants processed in June the Border Management Authority kumbexana BMA ku kombisa says it has processed more than 25,000 undocumented immigrants across the country since the beginning of this month. Kuna nhla yo ringana kumbe xa nyondlo la 25,000 wa bahlamba tani swa nkomisele kusunguleni eh laba nga bavaka ba bathelela ka ri kwabo kumbe xa bathelela ka ri kwabo laba ri kona kwa la tikweni ra Afrika Dzonga laba aba ri kona eh ba rhava maphepho ya mpfumelele ku balati kweni nhla yo le hla switene ngopfu eh kambe ke laba ba BMA banga bavaka ba swikombisa sweswo eh ku ya nhla yo le hla le bavaka ba hi recording kumbe xa bangana yona ya bahlamba laba nga bavaka ba thelela ka ri kwabo kumbe xa ku thelisela ka ri kwabo kususela ngweti le isungule
1: kasi lo bekela ngutisa vele hala ka timakata ti border hala the border guard and the bed bridge part of interest mosena intercepted explorer cable hidden inside the bag of rice la andini ka bus vele vona ke leswaku the bus traveling from Malawi to stop after the guard entered suspicious during the road inspection according to South African Police Service explorer unit have estimated the sweet value of approximately 100 million the border management authority Malawian Mali suspect have been arrested in the connection of yeah waka khomo kahle miso le one vela nga kumeka kahle ati kebulu ti tumbeti kahle ntini ka beke ya rice ntini ka bazi vela ndlela yale ka so kahle ndawini ti ta Malawi la ntsengwa kona vela wat kebulu ti ho fika ko lomu ya ka 100,000 la getela vaka ra khomo kahle maphorisa ya Afrika Dzonga
0: leswa hi khomela swona ka first hour khomela kahle the weather updates hi fudzeni kolushan popo top stars making headlines ka beke if I'm so so mixare ka mshaso kona namontla lungelo ka malefa ni make lunga na bonga wa Ryan Kompo Mtimbane famsana kahle matsako so tshwantsa leswa gonzo loko ibuya second hour good morning Rishile

0: leyi ba ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334. Skytents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytents
1: pfuka n'hweteni ka rimixo eka nongonoko wa the big breakfast show. Bizet 69 rimixo ku sungula ku fika ra vuntlhanu. Bizet ni le ka GSR FM

0: Van'wana va vaaki va tiko ra Zimbabwe va koxa leswaku mfumo wa rikwavo wu va vuyiserisa etikweni ra Zimbabwe. Meyara wa masipala wa xifundzatsongo xa Bembeni u yise mahlweni na ku va endlela tihosi la endlele vukosi bya ka Minga launi yan'wana eka awara ya nkaye.
1: Arumanga hlangana ndzawu yimwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kayakayangi hi ku ya hala na hala. Shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game. Mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa. Ku na mbedwa, ti-friji, masofa, ti-TV, swipikara, ti-cellphone, laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi. U nga vuyi u twa mahungu ndlela, pfuka mundzuku i ya vona na ku xava hi wexe. Hey! Lori karo tsutsuma swi hela mundzuku ntsena loko xaba mbedu ya vona leyi yi chipe ku chipa.
2: Giyani ku yima ku herile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku mi pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka pancha. Thayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka pancha, alignment,

0: Giyani. Enzela point as Giyani, tales and auto services na mungcha. Utakuma vukorogeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasitulele complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Giyani tales and auto services.
1: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and good. Jinke Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: Latumadwe Giyani na Malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona yi le hansi hansi. Tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90. Kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana, yona yi sungulaka 1499.90. Endla xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. Latuma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo. Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel. Walala wa sala Rico Dico i vahuni va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye hi mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation.

0: kuendlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM, big saving, no style. Swi kumeka eka CTM.

www.gcrfm.co.za.

0: Alright, ke balance mbere mixa so kahle ka Sirinda Africa Zonga ka ngona kwa the big breakfast on ka GSR 5 the voice of the nation 44 minutes after the hour 8 o'clock mixa so fame ka misho sikana mo ntla ka sa tsana go tlhoka maka so kahle ka mtrikolo le ngulo ka mole pane ya tlhoka maka ta mangwe ka sa tsana go mangwe sta le go le ka wara yang kai Mr X le ka wara ka etelela tlhoka maka sikwe tsamsekwile
1: loko namutla ha atlangela kahle social media day xana tani hi mutswari wa pfumela leswaku nwana wa wena a va na WhatsApp, Facebook kumbe TikTok eka riqingho ra yena ke loko namutla ha atlangela social media day xana tani hi mutswari wa pfumela leswaku nwana wa wena a va na WhatsApp, Facebook kumbe TikTok eka riqingho ra yena ke tani hi mutswari
0: Balabule ngwana lo ntsongo.
1: Yeah, balabule ngwana lo ntsongo langeza ka bana vutihlamuleri bya ku tirhisa riqingho.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: All right. 060 875 942 la ko ta wena ka mi mixer. Tsama ku hloko maka le twa le kahle swinene ngopfu. X wa kahle ka Mr. X leswi wa ka ba komisa swona mixer eka mi show wa sukula na munthla. Yeah. 060 875 942 namhla hi tlangela kahle social media.
1: Yeah. Social media day.
0: Yeah, so I like to baka wena ku tani mutswari wa pfumela leswaku n'wana wa wena i fone ya yiva na leswi swa ti-Facebook, yiva na ti-TikTok, WhatsApp lela man, wa Instagram, wa Twitter man. Tani mutswari mixer 060 875 942 wa kanziyela Mr. X.
1: Rishil.
2: Eh mana pumela kwa bana WhatsApp hiku ani loko ni nga ri na airtime ta WhatsApp yi save na inani. Na airtime. And then loko a nghena ka social media wa kota ku vona vona na leswi yana leswiya swa ku fana na mahungu ya hatli makumu ku hala ku humelela yini so mi na pfumela ku a va na yona hinkwaswo a va na
1: swona
2: hello swa swi na mitwa
1: a ni ku mi endla njhani ku vona ku yimpelapela u langusa timhaka ta mahungu a nga chekacheki swo huma ndleleni ka social media
2: a ni loko a ya xikolweni foyini sala na mina
1: mama chekacheka
0: so loko ku ri ku wa dili wa swi susa loko se a fane ya xikolweni ku foyini sala na n'wina
1: wa dileta
2: ni ta va ni kha ni swi vona ku laniwa hi ta va yi lo susiwa loko a susa ni vhele ni swi tiva ku swi vula ku ku na leswi swi endlaka vubihi bya kona
0: se mbhemi nga ha n'wi niki foni
2: ni dlina ni n'wi byela ni ku swi vula ku hi nge hengeni ka social media hi mhaka ku wena leswi hi swi endlaku ni tli delete swa tikomba ku hi na vugevenga byi endlaku
1: kese swinene
2: thank you mavonela brenda mi romikwala ka rivela kusuhi na le
1: khorweniabrenda hi milandzu loko hi dileta swilo swi ya kwihi
0: loko hi dileta a swi delete a swi yelo swo ka swi nga ha ri kona
1: mara
0: Okay. So loko a ku la phone mangilomba ele ya n'wini.

0: na n'wi lomba 5 minutes ntsena cause ni la ti-WhatsApp ni la ti-Facebook xilungwini. Ya sweswiwani na ni n'wi nyiki sweswi.
1: Vuya ndlovukazi.
2: Vuya Queen of Libor.
1: Ndlovukazi wena.
0: Na nkoma na foni yin'wana nga yi tivi chela toilet. A ni ti ngheni swa ku fanele swa ku yi.
1: Kesile.
2: Na swoswini. A yi wanda ku yinjhani sweswi wa ku vaya ku njhani halani. Kana swoswo loko ku titimela ya titimela ku hisa ka hisa.
1: Yeah.
2: Ah, ya ku teka la mixer, ya ku teka na Mr. X.
1: Hi mi tekile mile moyeni.
2: Hello, Ngalas.
3: Eh, maxaka.
1: Kahle kahle.
3: Ya, hayi. Eh, n'wana wa xaveliwa fulu na wisa a tlanga hi yona a tlanga magava ka vona mara ntsena loko a kha kula wa dyondzisiwa ku leswi na leswi a swi kahle mavona hi ku hi nge koti ku va tumbetela tifoni na hi vuya hi buwenyana sweswi a hi swin'wana vo teka tifoni va tlhavetela va ndla leswi va swi lavaka se a va nyika tifoni ma ntsena vo va byela switandzhaku na hinkwaswo leswi nga ta humelela ma swi vona ku hey n'we va va hlupha vana lava tifoni tin'wana hina hi swi koti ku ti lunghisa hi kotela hi vona kuma ku swi khini swin'wana swi pfala swin'wana hina hi swi koti kuma ku va tlhela ku pfuna ka foni vanhu vo tala hi pfunawa ngopfu vana lavatsongo tifoni loko hi tsandzeka ku hindza hi ya mahlweni va swivona se a hi va nyikini va ta hi dyondzisa va dyondza ku ya mahlweni ivi hi va byela ku leswi na leswi a swi kahle
2: i ku twile
3: danke maxaka
1: kese swinene.
2: Yeah.
1: Yeah, perform sasha eswa. Nkarhi wa kona 08:49 11 minutes before 9 o'clock.
2: 060-8875-942. Kanziala, mani?
4: Mpfukini vana ndzana jidela.
2: Mpfukini minjhani ka mani?
4: Mpfukini.
1: Mhm.
4: Mina na pfumela.
1: Mhm.
4: Mone ni ka xikombiso hi xitukulwana xa mina xi na 5 years. Ni vulavula sweswi xi le ka TikTok.
2: Okay.
4: Xi khome phone. Phone nkarhi wun'wana yi tlharini. TikTok ya mina na ntsumi ti nghenisa swilo swa ku fana ya ntsumi yi nghenisa swilo swa swihlangi leswiya se yi tolovele swona mantwisisa ya pfumela a nchumu sweswo ku hanyi sweswo ku hanyisiwa sweswo xiboneni xi na TikTok kwami kokwana wa kona ni nga busy na ni loko ni badamini ni busy na TikTok
1: swo
4: sweswo ku hanyisiwa swona bya vutomi bya sweswi
1: vutomi bya social media
4: mina ku hanyisa ku
2: Sho yini kamani?
4: Ah, kamani sho yini guys?
1: Moyini mara.
4: Ah, sho kamani, ha so so sina ti.
2: Bye bye kokona ntsumi.
4: Sha sekani.
1: Danke.
2: Yeah. Na, sho yini kamani?
1: Sho yini mara la.
2: Yi ba mani hina. Ta boyi wa ni ka tolovele ku radio le ku hanya ku boha ni yo.
1: Eh, le vangoni ba hanya ku kwala ku boha boha. Ku ba hanya ku kahle loko vangoni ba boyiwile.
2: Ina kana pala 060-8875-942 big city. Ela ku to wena ku angula ku yini vhele ka hloko vaka le vaka ikha ila ngutisa vhele na Mr. X ka mishwa sokona. Ai cheke mkanziso la Mr. X la. Eh, itoko evalava. Ai vako ba rumeleni mkanziso.
5: Min'wana wa mina swa ti-WhatsApp na ti-Facebook a swi laveki ra fonini ya yena swa yena hi ku foyineliwa hi mina ni n'wi kuma kwalaha moyeni ntsena na swilo swo huma ndleleni a ni swi lavi swa yena i munhu wa loko a ya xikolweni i munhu wa TV foni hi ti tirhisela ti-game ntsena i mhama makoma ndleva loko lava kumiwa koxana a hi xiumeni mihaxi vanhu
2: Ekomo swinene khensa swinene ngopfu la. Ses gracious.
6: Vaxumi. Na yi twana topic ya n'wina. Me ku ya hi mina na pfumela. Hi mhaka yo a ni loko a ri hava airtime na mina ri hava airtime hinkwerhu hi ri na ti-data hi ta kota ku vulavula kahle. Na sweswo swa ti-Facebook na ti-TikTok swa fana vana va masiku lama va tlharihi ngopfu wa swi lava wa swi lavi va ta ka lava ka va endla va ka va tumbeta ma swi vona se ku kala no pfumela me ni vona ku ri xilo xin'we taswa hi ku wo pfumela hi hava choice la va xudo gracious mpepu ni ri kwala River Plasans ka vukosi bya ka ku ba hi tanki
2: kom
7: maxi minjhani yena hi pfukile na nhlokomhaka ya kahle mina wa mina n'wana ni nge mpfumeleli a va na foni leyi nga hava na va ku na Facebook na TikTok ni ta lava a va na WhatsApp futhi is better hi leswin'wana swa ti-social media leswi heyi swi na swi swin'wana swi dyondzisa vana sweswo swi nga twali laha ka ti-TikTok na ti-Facebook ku na swilo swo chavisa matva a tifonini ku na nhlamba that's why ni ku a ni swi lavi mavonelo ya mina malamo kata masana bed bale aka ngorisa doma mina
2: nkomo khesa swinene eka
7: ntsa mfena va pfumela ku avana WhatsApp hi swo switukulwana sweswi va hina va kurini ku hanyisa swona sweswi wani ku ku tirhisa phone lexi ndla ku va pfumela ku avana WhatsApp i ku va a ta kota ku tsala ti homework ta xikolo hi ku swi swo tala swi lava phone sweswi swa xikolo hi swo swi ndla ku ni pfumela ku avana WhatsApp.
8: Okay,
2: kanziso
9: ahe vanhu vambirhi hi minjhani hi mpfukini na a hina hi pfukini u pfuxela n'wina a hina loko hi lava ku ndla mahungu la ku pfuxela hina vakokwana ho tsapela ni tlhava laha ka voice note laha ni n'wi hlamusela ku minjhani n'wana a nga mpfukini na a mina mhana n'wina ni pfukini ku tlula airtime ku airtime na yona ya kala leswi swo tsapela leswi a swi number one ngopfu leswi a futhi swi kahle ngopfu
1: kahle
9: yi n'wi hlamula kahle na ya tlha ku vuyisela laha ka voice note loko a swi vonile ku we n'wi tlhaverile na yena a tlhava ku hlamula mahungu lama n'wi hlamulaka wona i tlhihlekelela swi nandziha ngoswi hi leswiya i time ya hlupha ya karhati hi ku yi ta ku helela wa ha ri busy kumbe ku humelele swo vava no hatla ntsapa ku humelele swo karhi karhi a ri xakeni swi tweni n'wina maxaka ma mina n'wina vana va mina vo to swi twa i vanhu vuyisela ti-voice note
2: leti tsape kuna
9: i mhanu ri kwala ka mapfuko kwa dyono na ku tlula
2: yana ri mahlweni time ya hlupha tsapika
1: hi tsapuleleni na hino
2: aye vahaxi mina a ni pfumeli emata na swi tiva ku va endla i papa code avaldis khesa swinene ngopfu 060 8875942 mingiseri la ku tiva ku ri wena u pfumela leswaku vana va wena va nghenelela ka timhaka letiya ta ti-social media leswi swo va comment for ti-smartphone va tikuma se ku ri na ti-WhatsApp laha ku ri na ti-TikTok ku na ti-TokTok mavato kokwani va ri hayi vo va byela vana ku ri no va tsapulela kunene sweswo na sweswo 060 8875942 Mr. X inge hi nga kuma mingiseri la kumbexana van'wani va yi rhumela kahle enkandziyiso la ka ri na van'wani va nga yi rhumela kahle mikandziyiso Mr. X
1: a ka ri na van'wani
2: a mara me ni vona swi nga bihangi
1: a swi bihangi ne vo ti hungasela vanhu
2: hambiloko
1: va kha va scrolla va ku va hlangana
2: sweswiyaswiwa ta TikTok manana kanye va vule swin'wana ne swi tekele enhlokweni na swi tiva na mina loko sweswiwa wo teka foni ya wena ka TikTok u nyika n'wana sweswi e pfulela tipopayi ku ta tshama kha ku nghena swilo loko u tshama kha u vona swilo leswiyana njhani loko u nghena ka TikTok ku tshama ku vuya swilo leswi tshamaku swi kha swi tlangiwa that's why va twa va ku a va na problem just because phone ya kona and yi programa hi ndlela yin'wana TikTok
1: loko u xi komba tipopayi ku ta vaku nghena tipopayi ku landzelela
2: ya leswa swo i swilo leswi loko o pfulela tipopayi namuntlha i va mundzu ku xi pfulela tipopayi na munhu lani ku ri nkarhi un'wana n'wana u nghena ka TikTok loko xi scrolla ku ta nghena
1: tipopayi
2: loko scrolla yi programiwe kahle ngopfu TikTok a yi fani ngopfu na Facebook TikTok it's more wise man
1: too much
2: so I nga chabi ni vula for mina a ni tekele van'wana ti-decision ku ri ha mina a ni voni ku ri problem a hi teki nkandziyiso la hi ta famba hi lo i ko i rhumeleni mingisela
7: x kwalani mina pfumela hi mhaka ku WhatsApp yi va pfuna ku va kuma meheta laha a va pfuna swa xikolo na pfumela ene ni nga vula ni ku va nga ngheni WhatsApp tichomi ta voho ti ri na toho ti WhatsApp se swi fana ni noto hi yo mhaka nkarhi wun'wani ti byelaku ku ni ku swa antswa ni n'wi tshika na yehe a ti tirhisela yona WhatsApp inkomu
2: mana loko mi kha mi n'wi tshika hi ndlela yaleyo ka ti-WhatsApp ne mi nga n'wi thiki mi pfa mi nga cheki
1: mamamfanemipfa
2: mi cheka mi nga n'wi thiki swi sweswo
1: thikiwa na
2: vama swi ni twisisa ka ta bodrage
1: ka ta brarage
2: se swinele ngo mixava ta
1: bodrage ya ma ni ku happy birthday eka maxudo Ramuneyiwa u naveleriwa kahle hi mhana yena sesikati ka kusuka kwala a Ben Store va ku happy birthday n'wana wa mina a kulakulakula swinene ka a vona lamotala malembe mina kusuka ka mina sweswiwani ka ni ta va ni karhi ni fambisa xisweswo ehlanganeni kahle mindzuku lerixaka same time same place BBZ majaha ma famba
2: ya majaha ma famba ma fambisa sweswo kambe ke jaha rin'wani ta sala ri va na khohlokhohlo famba na hela ta sala swi vona loyiwani ngise yaku laniwani malepfani ta va ri kona vhele ku ya fika le ka wara yan'we eka mixo wa siku ra namuntlha ku dya ku yake ha xa ba ni xivitana ni vita ni xaya kofi kwala dorobeni la mabaivikisaa xihlangana vayingisele mindzuku ra vunharhu Mufi Zahara tuanzele shakululiwe high five Mr. X.
1: Hey, family.
2: Ta-ta.

Rishila Africa Dzonga Rishila nguna vhayise ra mina vakhrande ka kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemini yingisela 30 ta June ka siku ra namuntlha siku ra ku hetelela hetelelo nongonoko wa mid morning life wa khu ha xa ro hetelela ka n'hweti leyi wani nguna vhayise ra mina vakhrande ka otherwise ke na mamukela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemini yingisela miri kona mtam ke mfamba kahle na mina Marilyn wa ka xira ndza hintombi la ka mahumani leyi wani suka kahle tindawini letiya taka bungeni ka xitachi mina nkino makahle mtini wa ka phirita n'wina minti va kahle hi vito ora ntswalo yin'we hi nghene kahle hi risimu ra majagani n'wina vayingiseri va mina va kurandeka ya hi leswi a va khi va ku byela va ku ha va ku vona le ka phirita le ntombi le ka phirita le i ba xiphaswana xin'wana mara otherwise ke it's Tuesday ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurandeka ni vamani leyi ni velela ka mana mani leyi nga ta va khi famba kahle yine ka siku ra namuntlha xikamba ximpfune ximi katekisa siku ra n'wina ri sasekeke ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurandeka a yene ni ya languta ku ri hayi khona nongonoko wu tshamise ku yini ni rhandza ku tata cancer swinene eka vatirhikuloni jara valandza na Mr X malume X malume jiki jela va nga hiselela kahle nkarhi a va ri ka awara letiya ya ka 6 to 9 le ka BBZ n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka department of music and swinene mahungu awara nkaye ta va khi tirhisana kahle na Lunghile Malepfane n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka it's only 25 minutes past 9 loko hi kumaka ku yi joyina mi endle swona 0608875942 nomboro leyi mina n'wi nga ta va khi yi famba kahle yona kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina vo rhandeka Facebook page xikan'we na TikTok page ya hina it's at GCRFM n'wina vayingiseri va mina kasi mina mi nga ni kuma kahle ka Facebook vito ntswalo yin'we Instagram being Marilyn la ka TikTok laniwani Marilyn Phirita n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a yene ni ya tiphina hi nongonoko eka siku ra namuntlha Tuesday n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi languta kahle awara yo sungula ta va khi yi kuma kahle ti-top stories ta va khi yi tiphina kahle migingiriko ya ku hambanahambana leyi va ku khi yi humelela laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka and then hi balekisa sweswo ya kuma kahle nhlokomhaka hi nkarhi lowa kota past 10 to 11 hi mina na n'wina ra risimu leriya ra siku n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi balekisa sweswo ya hi kuma kahle chef Francois laha ka 10 past 11 n'wina vayingiseri va mina vo rhandeka hi balekisa sweswo hi vuya hi ya kuma kahle ti-birthday wishes 11:30 loko ko va ku ri na swin'wanyana swo ka swi nga fambi hi ndlela leyi hi nga yi tolovela a yi khona ni ta va ni khe ni mi updata n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ni ba mani leyi ni velela ka mana mani leyi ni nga le ku fambeni kahle na yena hi balekisa sweswo ya languta kahle eka Facebook page ya xitichi hi va hi khe hi languta ku ri hi vaya na vo mani hi nghena na vo mani hashtag eka munhu wa ku fana na Els Milan siku ra va ya ri saseki ni vona kahle ri laha ka makoxa hi Marilyn kasi ni vona kahle munhu wa ku fana kokwani makapoli ka xikokwani va na siku ra kahle Pempo Mashudu Gracious va ku hi swin'we ni ri kwala River Plus laniwani ahansi ka vukosi bya ka Kubayi ni va na siku ra kahle nhlamulo Kubayi ni va na siku ra kahle laha Gian section F laya choice Sipho Xilatswani wanuna wu fanela hi kepisi a ku ni ku yingisele ku antswa hi Marilyn ri na wena ri la Santin laniwani a ka hi le xawela block 23 Rejoice Magara ni va na siku ra kahle lera ka kahle le tindhawini ta le likawu muyingiseri wa mina wo rhandzeka kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Kwenadi ni va na siku ra kahle le a Mohlakong eBulobedu hashtag ka munhu wa ku fana na Arnold Arnold Mpuma ni va na siku ra kahle le Johannesburg Southland 1 va ku hayi khona hi busy no tirhatirha a kaya hi level 1 ni va na siku ra kahle kasi mhana RRR ni le ku va voneni kahle le Astilop le kaya ku ri ka makoxa mhana Risana Rinoko na Ringano balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani na languta kahle ku ri ni famba kahle na vomani eka mpondo wa siku ra namuntlha.

khumule kahle nginabangiseri bamina abakurandeka kusuka kahle ka ambungeni ngema abakusitimela sasezola hayi khona bakokwani phahlani they can relate on that song or on the song nginabangiseri bamina abakurandeka otherwise ke hayi khona man ayini niyatiphina nongonoko kuya emahlweni indlela yaleyo okay. Ai family ya kuma kahle. Leti tiba ku diketi ti baka huwa eka mpundu wa sikurana monthla ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka. Monthla isikule riya ra ti 30 ta June ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka. La kungana a nationwide March to March ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka. La kungele ku macherweni ka ku vakhe ku komiswa ku vilela hikuva vakhe ba hlamiseta timakata kuri ba kombela kuri ba hlamfa hinkwavo. Laba pfumala ku maphepha abatheleli kari kwabo ba hisa mahlweni bakuri we are not here to fight but then we are concerned as a country because South Africa yinge skoti ku ba yiteka the whole continent ya Africa yi accommodate hi leswi vavulerisa ku hi swona ba ka tiko ba Africa dzonga nwana bangiseri mina ba kurandeka so mabindzu motala ma affectekile swinene eka sikura namuntla and then ahene ni halanguta tindhawini letiya tele Gauteng nwana bangiseri mina ba kurandeka halanguta kahle lokushini ra Thembisa nwana bangiseri mina ba kurandeka ku humesiwe kahle notice leyi hlamuseta ku timakata kuri all business in Thembisa will not be open on the 30th of June 2026. All taxis and public transport, including trains, will not be working. And then bakomsete makata kuri the affected most areas the hotspot kutaba kuri esangweni okmor win mandela nele mayibuye bakubakombela ku vanhu banga endle mistake ya ku batikuma vakhe ba travela kumbe ba site leriya if abele ka machilwa nwana bangiseri ba mina ba kurandeka and then ibalekisa sweswo ba bakomsete makata kuri endawini letiya ta Soweto nwana bangiseri ba mina ba kurandeka ina yona iwela kona ka tinwanda ti hotspot areas la bakomsa ku timakata kuri kungari lokishi rinwe ntsene bakombe ku lokishi hinkwaro kumbe ndhawu liya hinkwayo liya va ta va va nga ri ku laveni ka munhu loyi o ka a nga ri ka much too much leyi nga kona eka siku ra namuntlha because va ri i khale va khe va kombisa timhaka ta ku ri hi ti 30 siku leri va tala ku ri tirhisa so va ri hayi khona a va lavi ku va na vanhu lava va nga le ka on an opposite side kumbe lava va nga le ku endleni ka migingiriko yo hambana na leyi vona va nga le ku yi endleni n'wina bangiseri ba mina va kurandeka ya hi ya languta timhaka letiya ta machilowani n'wina bangiseri ba mina va kurandeka ku na nkulukumba luya a nga le ku trendeni swinene eka swiyenge swa mabulu n'wina bangiseri ba mina va kurandeka va kombisa timhaka ta ku ri va huma kahle exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal n'wina bangiseri ba mina va kurandeka la machilowani wu humaku kona kumbe laha wu nga massive kona n'wina bangiseri ba mina va kurandeka va kombise timhaka ta ku ri papila leriya kumbe that memorandum va lavaku ku yi submita va lava ku nyiketa president straight a va lavi xandla xa president it's either we ya amukeriwa hi ti-advices ta president kumbe president yena hi yexe n'wina bangiseri va hina va kurandeka so van'wana va khe va vutisa ka swiyenge swa mabulo ku ri hikokwalaho ka yini machilowani kumbexani papila leriwa ri ri so special va ku a hi timhaka ta specialization kumbexani ntikelo wa papila wu fika kwini i mhaka ta ku hi concern se ti-concern leti va nga tilista laya va nga fika va tsala kumbe ku tixaxameta ku i ncini lexi xi va vilerisaku va ri va vilerisiwa hi timhaka ta ku ri swikolo a tindhawini ta vona a swi talangi swa ti-public ku tele swa ti-private and a va against swona mara vahlampfa lava pfumalaka maphepha va accommodatewa ka swikolo swa public and then vana va vona va vaakatiko va that side vona va fanele va va yisa ka private and ti-private tala they are very expensive so va ku va lwisana na ku ri vahlampfa a va teki vana va vona va va yisa ka private tanihileswi vo ka va nga ri va laha South Africa and then vona vana va vona va continue va khe va kuma ti-benefits ta dyondzo ta mahala eka swikolo swa public n'wina vayingiseri va hina va kurandeka va yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri ti-public clinic ti tshama ti tele a va koti ku va va pfuneka nkarhi wun'wani va fanele va tlhelela kaya va tlhela va fola tilayini to leha the following day hi mhaka ku ri va va khe va accommodate na yini va accommodate na vanhu lava va ku va khe va huma handle va ku most of them ku va ku ri vanhu lava va va ku va nga ri na ti-documents and then va yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri ku khome vanhu vo tala ngopfu exidakanini emkhukhwini leyi va kumekaka va ri na medication leyi va va ku va khe va famba va khe va consulta ka titliniki ta ku hambanahambana
bataka medication liya ba yi transportela kaya so ba ri swo swinwana swi va hlundzikisaka ku leswiwani n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka leyiwani hi yona yin'wana na yona yi nge le ku beni ka wa tsundzukani mahungunkwa lama ni nge le ku ma vulavuleni i mahungu lama ma khumbanaka na swilo leswi nga le ku humeleleni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga Jisa FM a hi na xiave ehenhlekeni ka swona hi sa mahlweni ya languta ku ri protest leyiwani kumbe march to march leyiwani yi affecte ku fika kwihi. The ANC has called the organizers of the protest direct at undocumented foreigner nation to ensure that they exercise the restraint and maintain peaceful protest during the demonstration. Lanwa makiba komisa temakata kore ba kombele ku bahlangana ba isa mahlweni na protest tani leswi ya banga kombela ku it's a march ya peaceful aba isa mahlweni yiba yiri peaceful as it is mara swi nga affect our daily business days when abang se rona ba kurandeka hambi swi ri tano machilwa wu nga declare ku ba wuri a peaceful march vanhu be le ku woniweni ku ri mi nga tshuki mi eka the hotspot hiku aba swi tiku ku ta humelela yini n'wina abang se ba mina ba kurandeka kuna mkandiso kumbe xa kuna video lengele ku ben ka bembele n'wina abang se ba mina ba kurandeka la ku kombwa ku vanhu laba ya ba huma ku ko amatikweni mele handle laba wani ba huma emalawi vakomisa timhaka ta ku ri va tshame ehandle va yimele mabazi lamaya kumbatamata va teka va sungule ku hisetela mpahla because it was very extremely cold eka siku ra tolo so a va tshivele ndzilo ku ri at least va va na ku va ku kufumela n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi loko ya vulavula hi bazi ri le Malawi ku na wanuna wa 39 years a nga khomiwa a Bed Bridge eka siku ra tolweni laha a hisiwaku kahle vulavisisi va kombisa timhaka ta ku ri u kumeke a ri na swibuluki endzeni ka bazi leri a va rivula leswaku ri tela vanhu laha tikweni ra hina ra South Africa so that's why ku ve na delay ya ku mabazi ma nga ha ngheni tanihileswi va nge le ku ngheneni na swilo but va ri u sechiwini kumbe bazi ra hina ri sechiwini kumbe papa va sechiwini kumbe bazi ra vona ri sechiwini ri kumeka ri ri na pack ya rhayisi se a ni ma swi tiva ku loko i ya tikweni rin'wana kumbe laxani loko i hindza ka tindhawu tin'wana laha va hina hi tala ku ka ti-borders to fana tetiya hi ku hi le ka nyama yi ndlulu va ku nyama ya hala a yi hindi ya hala ku va va khi va lava ku cheka ku u tena nyama ya njhani a yi nge vi na mavabyi loko yi fika hala yi nge affecti you know those kind of things so but va ri va n'wi kume a ri na pack ya rhayisi so obvious loko i ri na pack ya rhayisi va ku pfurisa va la ta vona ku i yini leswi nga ndzeni va va kuma swibuluki hi ndlela leyi n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka but wa ha ri exitokisini kumbexani va yimele ku va va endla vulavisisi byi ya mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka kume hungu kusuka kahle etikweni ra Zimbabwe va kombisa timhaka ta ku ri a Zimbabwean businessman Khuda Kwashe Thagwiri i hlamusete timhaka ta ku ri kumbe va hlamusete timhaka ta ku ri u humese mali ya ku ringana $1 million to help vanhu lava va nga le South Africa va ku ringana 20,000 mali liya yi ri ta fika yi accommodate only 20,000 lava va nga ta kota ku va va transportiwa va vuya kaya kasi ku na maheveheve lama ma nga huma va ku va hlamusela timhaka ta ku ri president ya tiko ra Zimbabwe munan'wago a hlamusela timhaka ta ku ri sweswiya va nga fambisa swona loko va ya eSouth Africa a va vuyisi swona a kaya vanhu vo tala va swi sole ngopfu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka especially lava va ku va ri ti-victim ta swilo leswi nga le ku humeleleni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka haya mahlweni a hi languta timhaka ta machi ku ri ku humelela yini mabazi ya ntlhanu ma humesiwile eka siku ra tolo ma fike kahle laha tikweni ra hina navusiku kusuka kahle eLesotho yes Basotho Nation has pledged to return their fellow people home endzhaku loko ku ve na this march leyi nga va kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka mara mabazi lamawani kusuka kahle eLesotho ma kongomisiwe etindhawini letiya ta Cape Town na tindhawu letiya ta KwaZulu-Natal ku va va khe va va vuyisa kwini a kaya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka kasi ku na vanhu lava nga le ku tekweni kahle ka ti-videos va khe va interviewiwa mayelana na situation leya march to march ku ri va titwa njhani mayelana na swilo leswi nga le ku humeleleni and then un'wana wa tiko ra ku huma eZimbabwe a hlamuseta timhaka ta ku ri it's better to go home than to risk my life hambileswi ni nga na ti-documents mara at this age na time leyi nga ka yona I think I should just go home ni ta vuya loko swilo swi came down n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a heta a tlhela a kombela kahle ti-fellow Zimbabweans a ku ri a hi mukeni a kaya
kuba hi save up vutomi bya hina loko hiku hi ta tlhela hi vuya hi ta tirha hi ta tlhela hi vuya futhi tanihileswi hi nga na maphepha hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka haya mahlweni hi languta kahle much to much leyi nga kona ku hume nkandziyiso lowu va ku khe huma kahle etindhawini ta Eastern Cape na Western Cape va khe va threatena kahle kumbe ku chuhisela kumbe ku humesa marito lama kombisaka nxungeto n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ku ri loko hi ku u vulavula Xitsonga kumbe Xivenda ti tshameli laha i nga tshama kona u nga humi i ta switarateni hi mhaka ku u ta va wun'wani wa lava nga ta hlaseriwa so vanhu vo tala va khe va vutisa ku ri kahlekahle swi lava passport ku ya ka ti-other province na if u huma Alipompo vanhu vo tala va ha chuhini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi yisa kahle mahlweni va khe va kombisa timhaka ta ku ri vaaki va tindhawu ta le Diepsloof Oliven xikan'we na le ka ti-small rural settlement leti ti nga kona etindhawini letiya ta tele West Rand n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kombise timhaka ta ku ri ku pfariwe patu leswiya swa much to much ya peaceful a ve le ka swona va pfale patu va ri ku hava timovha leti ti nga ta hindza ti ya emahlweni kumbexana ti tlhela ndzhaku so va kombise timhaka ta ku ri migingiriko hinkwayo yi yimisiwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya languta kahle hundreds of people they are seeking for refugees va tsutsumele kahle etindhawini letiya ta ti-home affairs n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then ku ya ka huma kahle enkandziyiso wun'wana again wo threaten va ka Ramaphosa i president ya hina and ha n'wi rhandza swinene hi lo n'wi vhotela mara a nga hi rhandzi hina loko hi ku n'wina mi twa ingaku president yi ta mi protecta a mi le ku weni loko a ku ri hina a hi to ti tlhelela kaya vanhu vo tala va khe va hlamuseta timhaka ta ku ri i khale va khe va va byela ku ri yanani a kaya mi ya lunghisa maphepha mi ta tlhela mi vuya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so matindhawu to tala ti pfaleteriwini eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri that's why a ni khe ni hlamuseta ku ri yini vanhu a va be careful police in Northern Cape va kombise timhaka ta ku ri have called a resident who are practicing in a protest against undocumented foreign nation to exercise

leswi va nga komberiwa swona swa ku va fanele va continue na ku maintain a peaceful march n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. Thousands of police officers va le ku fambeni aswitarateni mara more than 100,000 of residents va le ku macheni aswitarateni. Van'wana khi va kombisa timhaka ta ku ri this is a threat eka maphorisa hi mhaka ku ri maphorisa matiko ra hina ra Afrika-Dzonga ha swi tiva ku ri now they are rendering the service va endla swilo hikuva va khi va byeriwini kumbexana va kombisa timhaka ta ku ri a va vi na vutihlamuleri loko swi kotaka timhaka ta ku ri va fanele va loko ko sungula timhaka ta ku attack. Kasi ke ku boxekete nkandziyiso wun'wanyana eka mpundzu wa siku ra namuntlha lowu a wu komba timhaka ta ku ri around 3 a.m. to 4 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku na swiphaza leswi swi nga boxeketiwa ivi vanhu va sungula ku teka tinhundzu leti ti nga andzeni exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ha yisa mahlweni. Sunside CBD va ri a yi base ngopfu eka siku ra tolo va ku hi swibela mavoko. Ya letiwa hi leti mina ni nga mi khomela tona n'wina vayingiseri va mina leti ti nga le ku beni ka huwa laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Xitsundzuxo xexiya hi nga yi ka ti-hotspot if a hi phati ya machi a hi u ti tshamela kaya lava nge le ku macheni a va machi swimachi swa vona ra mundzuku siku hi kona hi nga ta continue na ti our daily basis activities. Mi va na siku ra kahle ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo. It's only 5 minutes to 10 n'wina vayingiseri loko hi kuma ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loko ma ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona. Vito ni Marilyn wa ka Xirindza hi kusuka kahle tindhawini leti ya ta ka Bungeni ka xitachinkhini ma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito u rantswa lo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va khe ya kahle ka mahungu ya awara ya khume n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka deliver makhuvela a ku gilikitli ka famba kahle na phesi mfana.

Pitori eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye emitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE step leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Deco stylish ideas innovative designs affordable prices.

0: aka loyi a kumeka ku a hambanile na murhandziwa wa yena i vuhlangi lebyi a ni tivi ni nga byi pima na yini swileswi nga huma sesi na vayingiseri a nkarhini wa ku rhandzana swi humi hi rirhandzu loko mi fika makumu aka wun'wana a ya ka nghwana i to basopa mhaka ya macheli machi ka Zulu mara a nga londi tinyiko leti nga huma enkarhini wa rirhandzu a va hambani ivi va sala na sweswi va nga na swona va nga nikana nkarhini wa ku rhandzana ni khensile sesi
1: ni khensile swinene mfundhisi
0: mi va na siku ro saseka mi xuma kahle
1: a swi vetani ni le ka n'we
0: thank you
1: 060 875 942 mavonelo mingiseri mavonelo mingiseri Jesus FM na xiave loko mo tshuka mi hambanini na mhlekisano wa wena a ndzhaka loko se mi kuma ku hayi khona mi tshame nkarhi wunyana mi rhandzana mi nikana ti-gift ivi mi hambana ti-gift letiyani wa ti demanda na hikokwalaho ka yini mingiseri mi le moye ahee
2: kona va ku vena mangombe kravi
1: ala
2: vake zapo vedo pa tivape
1: awela amjan tamarela
2: ah mina ni nge zeni demanda nchu
1: mara mashavela ti gift
2: a ndzi tshama ndzi zapa
1: so yi nga ndlovukazi mashavela dasani zeni vutisa cause na ku tiva ndlovukazi mashavela ti gift n'wina mara na
2: a ndzi tshama ni zama na munhu ni hava that's why ni nga zamanga
1: oho okay a hi ngheneni ka nhlokomhaka mi ri n'we mi nga swi ndlisa ku yini
2: a mina leswi mi na ku nyika ni nge teki ni ta ti tekela swa mina na ho teka swa wena ni andlani hi xilo lexi ni nga ku nyika hi ku ni nyike wena
1: ni mi kuma kahle
2: na ni ku tshika na xona ntoa hi ya mi endlela ni ta swi vona kwala ni ya kona
1: ni khense swinene 060 887 5942 va ku swi ya hi ku gift ya kona i yini xivutiso i ku mateka na swi nga khathaleki ku i yini do you take back xana ke mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina Jesus FM hallo
3: makwavo
1: ahee
3: wa pfuka makwenu wa mina
1: ni pfukile minjhano
3: hayi mahloko mhaka yo va va na ku dyondzisa loko no teka na to xoximi xoxini ti tlhandzeka ku xoxo ni swi xavaxavi ni swi khedzekhedze a yimanika ni ringesa ku pima hi foyini na movha hawa wu tiva movha kumbe wo tiyo ngivose ya tlhambisa swigangu tsutsuma ya hala na a nga ni tlakusa
1: a nga mi tlakusa
3: kahle ni ya ni nga n'wi vangela swinhongana a nga ni nyika ni ma vulavula ni nga fiti nyiki na foyini ya byela un'wanyana ku ya i love you baby heyini hi foni ya mina ni nga teka tisu kahle swi hayi swin'wanya ku na swiyimo swin'wana mani loko se swi yo ku tikela kahle ni i wu vo kahle ntiyiso phela vava swa vava a vonamba vanhu va hopahopa rivele ya tisulavo ya loko va akele vavatlha tiyindlu lomu va ku humi byebyiwani se a hleketa na ku n'wi layithela ndlwini iva i swi twa ku o twa ku vava wongi va n'wi vona kha ku mpumpu u khundzelo hindzi kwala ni tshamaku koho i movha wolowo i yo garagali humesela xikokolo haya swo yini phela swi ta hlwela swa ku i navela ku a xibibi xi phapa
1: swi va tlhe swi mi tima ke
3: swi ta hlwela swo xi ya hala a va ya halata na xona xi phahleka swi ta hlwela swa i ni tlakuse eboti
1: se movha lowu loko mi wu xava mi to wu tsarisa hi mavito ma n'wini
3: swi teka swi ta swi ta karhata kwalaha ka ku va mbayimbayi va hopahopa na matini loko ku ri ke ni vhete ni nyanyuka leswaswo ni tsala ni n'wi tsarisana hi maviti ya yena a ni ni rhandzu leri lava ku veka kasi xikalu ni xo ringanela
1: swi vula ku mi ta mi lolombana
3: kwala ni tavi yolova ha ko ku mbayimbayi va ni vo tshe ni kha ni koka nenge na voko ni hleketa yi ze ba top
1: babayi
3: sweswo
1: ni kese swinene aswivetani le ka n'wini 060 875 942 hayi khona ta vuya hayi la to teto hi la ko twa va ri i netiweke ku nga hava va ri loko foyinirile ho yi khandziya guva kasi swi lo yini ka marilini hayi i netiweke a yi khomi mingiseri wa mimi le moyeni
3: mpfukile na
1: ni pfukile minjhani.

0: Ni huma kama kosha mungana 14.
1: Ukani mkazi.
0: Anda kupula ku. Iti isi kisho wa sula ku la wabaku mako. Salati. Swane asi kote kuku usi tika. Andika ku uteka sa wena. Nitunduka isi ndere isi wan lelok. Ndene uleloka. Nina wan leloka. Anga hai loko. Mr. Bao. Izi la kufaba na marenja ya wena. Iyo teka pela. Iko. Mabona loko nu angi ni mshavira funu. Funi yo duro. Avula vula so biya hi mina. Akhaku ha no special. Anda funi ya angi shinyiki. Sisaku. Avula vula mariti yo vava loko nifika kano ya njera so kasi wana wendi yini. Mali leo tara unga shava funi ya mara. Isa ba avula hi wana so biya. Nisa gani mzeo ni kaku. Ni mara kuna iso so kwe. Oh, no, ba itikana. Kuri hava kupuile la unwane. Si. Ani mtekele ku intisi isonga sivula loko mfundisi tadzati ani mikoti ku mtekelisela ayo randana tse mara kuna swa ku vulavula swa biya hi mina ku famba kuti guma hi mina ha na dzani uteka rende ya mina kumbe foni ya mina ku ni nyiki swa mbili ya mina yi ta kota ku vohla hikuma ni ku kha ku vulavula hi mina swa biya ku ri ku ni tiva ni file phela ku xava swi swo durha ni yo hlengeleta mali ni ku ni xavela nsati wa mina ivi nsati wa mina a hetelela a famba. A tlhela bula hi mina swo biha ni nga teka xilo liya mara ku teka ka mina ku mhaka ku i vulavula hi mina swo biha a nga ni tweli usiwana ka leswi ni nga mi endlela swona phela ku na ku twelana usiwana hambi ni ku yi hambanile that's why mi kota na ku xeketana siku rin'wana ni na ku pfumelela u nghena mutini wa mina ni ri na nsati wun'wana u ku ni vona vana va wena hi mhaka ku ni nga ni twela usiwana na wena na hi hambanile se hi fanele hi twela usiwana loko u nga ri na twela usiwana hayi na teka swa mina ni khensile
1: swinene laha 14 laha.
0: Thank you.
1: Mabonela ming sir, mabonela ming sir. Jisala from my nash ave 060-887-5942. Try nwina. Mishindisa kuyini. Nwina. Siphemu xa nhloko mhaka nwina ba ngiseri ba mina ba kurandeka. Mina na nwina high court. The bike is aso mahlweni. Mondzo tsima kahle ni balekani ya kahle mavhingeleni indlela lewa. Nwina ba ngiseri ba mina ba kurandzeka.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30 yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170-80,000 rand. Kasi ina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 uti kumela 20,000 rand 220 uti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

0: un'wanyana swo boha swi ni vava se ni teka kona ri teka ni ta n'wi xavela bomba hi swa hi wala a nga ta n'wi kumini ni mhana ta rola ka thoma.
1: Avuxeni na vaxumi sesi Merlina na yi twana nhlokomhaka ya n'wina ya kahle yo dyondzisa. Sesi Merlina loko no ze ni yi xavela munhu xilo ni n'wi nyika ni ku i gift ni n'wi nyikile ni n'wi nyikile. Na hambi yo hambana a na ha xi lavi ene a na ha vulavuli hi swona ku ri ni ze ni ku xavela yini. A ni a nga kombelanga lo n'wi nyika hi ku tsaka ka mina. Se a swa ha laveki ndhaku hi ku mikama yi swakudya yi dili i ta ku wa swi lava i ta swi humesa khwirini a ku nyika swona. Hayi loko yi nyike munhu yi nyike xilo no swi hleketa ya fanele a nga swi hleketi ku ri munhu u ze u n'wi nyika yini. Mavonelo ya maxudi gracious mpepu ni ri kwala river plasans ka vukosi bya ka ku bayitangi sesi ni ri lino
2: va ku ahee muhaxi a ka ha vuyi nchumu i papakoti a valdesia eka mahamu va ri hayi a ku ha vuyi nchumu a ni hi lo n'wi xavela va ku ri xiyile hi Merlin loko u endlele munhu xilo swi fika mahlweni swi nga fambi kahle a hi teki nchumu hi va tshuka naswona i lane n'wanomene ka mavasa va ri tindhawini ta PLK hi audio streaming ni khensa swinene mina n'wi va kha yisa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mi nga ni bela kahle tinqingho kumbe mi ni sendela kahle mikandziyiso ya marito.
3: Ahe mpfukini Merlin i mhana anakanya ni twisisa ku va vanhu vambirhi va hambana ku na loyi a ha ri na ku a ha ri na kona ku rhandza loko ku ri ku mi kuma ku sweswiwana swi tekeni papana ka u tshuka u phalaka xa u namuntlha sweswi a na ha ri ku ku laveni i swilo leswi loko ni nga tiyimiselangiki hi kani eka nika swa mina. Loko munhu o ze a nga swi lavi swi ri khale a kha ku hi leswi no lava ku a ni tshika loko u kota ku ni tshika ni i ta va a ni lamulerini ma ni twisanyana loko sweswi munhu o ku juma fika a ku tshika eki wena wa ha swi lava ku tshama na yena yi ma ni mi byela ku swa ma nga nika hikuva a ni swi kona ku mi kuma ku ni ti byela ku exi loko o ni nyika swilo swa mina a ni ta va na kurhula mbilu ya mina a yi ta antswa mara ni nge n'wi nyiki foni leyi mi kumaka ku munhu se famba xayina hi yona na ku a xavele hi mina a va swi tivi se ni ndlela rona ririya va ta n'wi vona ku a ni yo xava na teka ni nge yi tshiki tiburuku leti a fambaka va bombela hi tona ni nga ti teka ni nga ti teka a sungula hansi va ta n'wi vona ku hayi i hava nchumu a dlokisiwa hi nsati mi ni nga teka ni ta va kahle mavonelo ya mhana anakanya.
2: Ni khensa swinene ta ti Gladys va ku minjhani hi Marilyn munhu a nga tekeriwi gift gift i gift hi ta tsundzuka na hi swona i wisani kwala ka siyandhani hallo 060 875 942 mingiseri milimo yini
4: mani Marilyn
2: ahe general
4: kokwani Marilyn
2: waye mi ri na voice yo fana na ya general le ka maxamba kokwani Maleke
4: swi nga endleka hi ri ma-twins
2: swi endleka mi ri ma-twins okay mpfukini kokwani Maleke
4: hi pfuke swinene mpfukini
2: ni pfukini
4: hayi nhlokomhaka leyi kahle le ya vulavurisa and ya dyondzisa
2: kambe mi suka kusuhi na xiyani moya
5: hallo
2: ni mi kuma kahle sweswi
5: ni nga nhlokomhaka leyi ya vulavurisa and ya dyondzisa ku na mahungu phakati ka yona ni ta sungula la ka xifaniso xa nhlokomhaka leyi ngo loko mina ni teke sati ivi ni tsala na yena swihlanga loko hi hambana na n'wi tekela vana lava hi ku i vana phela hi laha va humeleriwa ene vana lavo loko hi nyikana hikuva hi tekanile ku ri na rirhandzu xikarhi se hi hambanaku ke ni teka vana na kumbe yena a ti tekela vana mi swi tiva ku mi ta va mi endle mbangu lowu kulukumba ngopfu xikarhi ka vana ku kokelana hi vona se swi hambene kwini na ku loko mi xavelana xilo lexi mi nga xavelana mi ka mi rhandzana se ku fika nkarhi wa ku hambana phela ku hambana ku va kona nkarhi wun'wana na wun'wanyana so u ta hluvula munhu mpahla n'wi kumi kwalaya giyani u gigimbisana na yena ku mpahla leya mina leyi na teka leyi ta vona loko vanhu va nga ku hleki. Swivutiso va ta ku vutisa ku u n'wi nyike njhani, a ku a wo twa yini na, u ku a wo rhandzana. Se va ku swi yo fika makumu, u ku ivi se swi ku yini ka wena, u ku na teka mpahla ya mina. A va nga ku hleki na, a va nga ku vuli xiphuva hi nkarhi lowu. Loko munhu u n'wi xavele xo karhi a ku ri nkarhi wa swona, mina hi mavonelo ya mina a ku ri nkarhi wa swona sweswo, that's why ni fanisela hi vana. Vana mi nyikana ma ha rhandzana swa ha ri kahle, mara ku ta fika la mi hambanaku. Vana wa teka na hi mana teka ku vana. Phela na mina vana hi va mina, na wena vana hi va wena. Mali i ya wena, na mina mpahla u yo ni xavela i ya mina manjheni. Se i mani a tekaka swa wun'wana? Mhaka leyi ya dyondzisa mara ya vulavurisa, yi na milandzu xikarhi. A nga tekeriwi munhu, i teka thyaka leri munhu a nga mbala hikuva u n'wi xavele hi mali ya wena. Wa teka thyaka se u lava ku mbala wena, u lava ku swinisa ku yini? Wa ya ku hiseni evake kokwani Maleke hi mina danko
2: khense swinene. Mavonelo mingiseri, mavonelo mingiseri. Rejistara fema yina xiave. Mina n'wi va hi kha hi hisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va kurhandzeka loko hi kumaha ku hi joyina hi khensa swinene kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lembe ku mukhemeni hi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ni kuma lavawani. Mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina?
0: Ka Merlin u pfukini?
2: Ni pfukini minjhani mani makhubs?
0: Mani makhuvele va pfuke ku pfuka mani. Ni ze na ha teka xihi lexi ni nga n'wi xavela, swi vula ku loko se ni teka ni nga ha xavanga swi suka mbilwini. Loko ku ve ni ku xaveri na ha ku rhandza, na loko yi hambana a ni teki. A ni hi xihi lexi a ni yo ku xavela hi nkarhi lowu rirhandzu a ra ha pfula. Se why ni fanele ni teka loko se hi hambana? Swilo swo amukeriwa heyi, swo amukeriwa swilo, na ku Xikwembu xi na maendlelo ya xona. Nkarhi wun'wani swi ni vhikisa swin'wana ka wena ke. Ivi mhena ha felela ku a hanyi na mina hambi hi a kha a nga ha ri ka swona, ma ni teki chuma a tshami na swona. Ni xave swi kha swi suka mbilwini. I mavonelo ya mhani makhuvela wo duma la Giyani section efela inkulu.
2: Ni khense swinene, ni khense swinene mhani makhuvela.
0: Danke.
2: 0608715942 barula laya rikhotso a ku hayi i mintirho ya swihlangi leswo tekelana mani. Otherwise ke a yini mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi swi endlisa ku yini n'wina? Vayingiseri wa mina mi le moye?
6: Mayimeri wa mina hinkwawo.
2: Exi mayisenyi.
6: Ni pfukile mara.
2: Ni pfukile no chava leswi mi lavaka ku swi vula ku a swi nge ndzi ni khe ni va vambilu
6: na. Swi fresh.
2: Alright.
6: Hayi mina a hi teni kantisi mina teka.
2: Yo fresh ya koho leyi.
6: Hayi swo fanisana ngopfu kwala ka foyi ni a na teka ani swin'wana i ta tavula ku mari mpelampela ni ku xave dipalaza pe naa ti teka ni ya dinika mani hi ku na loyi ni nga na yena nkarhi wun'wani wena u mbala size 48 lowun'wani mbala size 32 se a swa ha fambelana ni teki
2: palaza mi nge teki
6: ni nge teki hileswaku loko ku ri leyi xa layini ya ximbalo hinkwayo a ni nge teki mara hala ka layini ya foyini na swin'wananyana swa switirhisiwa na teka mina ni tshame ni endle wansele mayimeri
2: a ni la ta vula swona ku ri mhani luya i ni dlayisini lowo teka tiduveti
6: sweswiwani se ni leswiwani se ni ya fika hi xavela ni xaveriwa xikipa swa ha ku nghena leswo swa vafana vafana leswa xitshopana swa ha ku nghena fashion swa ha durha ivi a ni xavela na vice lapi a ni xavela na masokisi mayimeri ive himpela ho fika ho tlavana nyana ene i kona kwalani
2: mayisenyi
6: no rhwala ti-vaslap ta mina no ya hala ni hlambelaku kona a ni tiva ku rhwe vaslap ka ti-vaslap wa ta i venge yi nga ku ntonga wa homu loko ni tlhatlha vaslap wa ta ni twa yi leha yi hindza mina ku ya le kule ene se manjheni se ni le ku hlambeni manjheni ni boheka ku hlamba se swi yani yona ni nge tlhe na huma na ya hala futhifuthi ku se hayi a ni nghenise mata mirini
2: a ni hlekangi
6: loko ni jika ni ya fika ni languta sokisi ni kuma ku sokisi i handzurile ivi manjheni se a heta a famba loko a heta vule ni ku ni kombela ku na xin'we i nga ha pfuki i xavi xin'we la mutiwaka hina na xa mhambe i nga ha xavi wo xava swakudya ntsena
2: mayisenyi
6: ni va ni dyondzile kwalano manjheni ya languta xikipa xa ni kha ni xi fevhela a xave kule ku hala vutswanini ti-vaslapi a xave ya xinuna na ha xisati masokisi a xave ya xinuna na xisati sokisi davurile vaslapi beyi va ntonga hi hindza mina hi ku leha se number 1 donor ku mhani suru nwa ita fike xa vambedwa eta nchula kunena henhla ka wona ebe irwala ke mbedwa wa wena famana wona se nikombela ku enga ha xavi nchumu wo xa swa ku dya ntsena he ba igine kwalano na mina se eni dyondisile manje ni ku mpahla ni nga ha ku xaveli na nchumu hikuva ni vonile ku ya ntekela ya handulela kunena
2: ni mkuma kasi
6: na loko a wu lo teki ya veka kunene ka n'wina ebe loko se manje ni mbili yi horili I kota ku vuyisa a swi ta antswa a ni ta vulavula ni gungula mara ni tlhela ni kota ku teka mara leswo xi handula kunene hayi ni ve ni dyondza kwalano ha swa cellphone swona ha na teka i ta sale kha yi ku mabyatafulu hi foyini ya wena kumbe ya yena hayi ya mina i kha endla I love you hi foyini ya mina oh you go to hell ni nga ku nyika swigiya swinharhu laha ni ku vutisa ku ri i lava rhamba nyini kumbe i lava misikinyi kumbe i lava patroni na
2: yo Hey Matibana, tumakata ti gift ne. Eh tumakata ti gift hayi khona man. Tifika tivanga madzolonga. Eh vanhu vo tala va hunde misaveni. Kokwala ka ti gift mina va yiseriwa mina va kurandeka. Mara otherwise ke a hi tweneni ku vulava va ri yini.
7: Epokini. Loko swi ri ndlela ya leyo munhu a nga tekeli nchumu. A na ku ri randzeni nkarhi walowo. Hi karhi hi rhandzana yena a ni xavela a nyika nyika nyika na mali leyi mali yaleyo a ku tekela no nchumu a ku tekela no nchumu se simerile
8: vaxumi mirileni mina ni twa hi nga ri loko vanhu va rhandzana va hi hlanganise hi rirhandzu leswi ni swi ndlaku a sayiti ra ximatsi na ra hala ka xinene swi ndleke ku hala na hala ni twa ngaku va hi swi ndlisa hi ku rhandzana loko rhandzi ro hela vona ra mina ni twa ngaku a ri fanelangi ku ri hi tekelana swilo loko ku ve hi twa ngaku mbilu ya hina yi fana na xiponca yi tiyangi kahle loko i nyikela nkoka loko n'wi rhandza ku nga nyikeli leswilo swi tele hi ku maphorisa ma ta mi khoma siku rin'wana mi danini kumbe I dlayiwini ya ku lahla hikuva i rhandza ku tlula xikalo i nyikela swilo i nga pimi hi kombisa ni ku a hi rhandzeni loko i nyika swifambo i nga languti inkomu i ndhovo ka siku ni nga hlayisekile
7: sesi Marilyn nhlokomhaka ni le ku yi tweni n'wana mhanani munhu a nga tekeriwi loko ku ri ku swi ta i swilo leswi hlakalaka swi ta hlakala ene loko ni ya ni ya n'wi tekela swi ta vula ku ta tshama a vulavula hi me swi nga heli ene ni mbilu ya yehe yi tshavava yi vavela mehe hi ku a ni no xava hi mhaka ku ni ti byela ku na n'wi rhandza ni a swi na mhaka loko hi hambanile a ni teki nchumu n'wana mhani i mhani va khuvele ka ndhambi thank you
0: swilo swa hlupha xana hi ku yini leswaku ku na swin'wanyana ni nge ku tekeli swimbalo u ready se humbarini ahi it's unhygienic and all that mara loko ko va movha hambi ndlo u tsarisa hi mavito ya wena a ni chances a ni wu xavangi cash na wu hakela ku tshika yi tshama na wona ni famba ni tshika ku hakela ti-installment a bank-e va ni landzelerisa ni ku a na ha swi koti ku hakela a ni va ta ni nyika maybe 3 months yaleyo va ku hi ku nyika until when still ni nga hakeli u to ta va ta wu teka kwale ka wena a wu teka va ku hayi movha hi tekini ni ku ho right shop obvious i ta swi tiva ku hi mina a ni ni ta va ni to tshika ku hakela masiku lama swa ha hluphi mara leswin'wana uma cellphone swimbalo yini a tshama na swona mani
2: titirhisaka va Japan alright 060-887-5942 minjhani sesi mina a ni ku tekeli ni ku tshika u ti fambela na swilo swa wena sweswi u nga ni nga ku xavela hayi swi ta hlakala loko hi ku i swi swo hlakala edlori maluleke ni ri kwala ka khakhala 060-887-5942 mina n'wina ikhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka a hi ri ka xiphemu xa nhlokomhaka a ni lava ku tiva ku n'wina mi swi endlisa ku yini loko se mi xavele munhu ti-gift hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka swi na nkoka swinene ku va u tiva ti-limits ta wena na ku tiva vundhawu bya wena evuton'wini bya munhu wun'wana na wun'wana. Valungu va ri too much of everything.

0: is poisonous. Udangopfu udadlina ushura makhwiri matala ivi isungula ku lumalumiwa. Se na sweswiya loko ku munhu wo xava ti gift tiva ku la ani hindi la. U nga endli swilo ku tlula xikalu. Loko hikuva ti tiva ku hayi khona, loko vo tshuka va ku hayi se ku phelile. Swi tiva ku hayi khona u fanele accepta vutomi byi ya mahlweni. Tanihi laha mfundhisi va nga kombisa timhaka ta ku ri loko a ku ri vana ke a mi ta vandisa ku yini vana lavaya. Ma swi vona? Se na ti-gift swi the way. A hi va tshikeni na tona ti-gift letiwa a ni hi va xavele hi rirhandzu na. A mi tsakini loko mi xava swilo leswiya mi nikana, mi smayilelana, mi pfukarhana. Ma tiva na. Tuesday 060-875-942 nghena kahle ka xiphemu xo hetelela eka awara leyiwa ya khume n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi famba hi risimu ra mani eka siku ra namuntlha vayingiseri vambirhi vo sungula nkarhi wa n'wina 060-875-942 Tuesday ntwa hi n'wina le ka tinqingho le Tuesday yimise ku yini muyingiseri wa mina mi le moyeni.
1: Ahe sister.
0: Ahe boti.
1: Gweta ra era baloyi ra pita hlungwana.
0: Gweta ra baloyi.
1: Ya.
0: Gweta ka mbilo ya rani.
1: Gweta ra baloyi. Pita hlungwana.
0: Gweta kambe i lawyer.
1: Gweta ra baloyi. Lawyer ra baloyi. HIV nko.
0: All right, ni kenzo shune. 060-875-942 mina na ngwana ke isa sweswo mahlweni 060-887-5942 mi yingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni
2: namuntlha swi ni werini merlini mi lava mavizeni wa wena namuntlha mina lazarilanga swa ximfumo merlini ivi a ku ukati u lava ntambu
0: risimu leri a ri ri vukati ne
2: ukati yirisaku ukati
0: ukati
2: tsatisa iri kuma
0: nikhensa swinene mamzo
2: hayi mavizeni wa wena
0: nikhensa swinene mama Dlerys
2: yisheshe
0: 060-875-942 gweta ra valoyi hi leri hi fambaku hi rongwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka kumbe ukati kusuka kahle ka Maryline 060-875-942 mchuza mani timhaka ta kona hi original wa mi ri na voice yo fana na kokwani Maluleke vanhu va le kini otherwise 060-875-942 mina n'wi kheyisa sweswo mahlweni va ri ukati kusuka kahle ka Maryline kumbexani pita hlungwani mi la risimu ra mani n'wini
3: pita hlungwani n'wana goteni
0: mi la pita hlungwani hane
3: na kwala ka xikhelani hi ta jayiva
0: ni khensa swinene.
3: Yes,
0: sir. Danko 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: fala ka byetara valoyi ndokutaza yini
0: danko 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni
4: u tshome hi ro gwetara valoyi kumbexana va ta wisisa
0: kumbexana va nga mi wisisa
4: ku chela mabadi lama va rwexa wona
0: a ni va ri munhu i bebura na tinyiko ta yena kumbe badi rero hi ro nyiko ya n'wina
4: vo fika va mahoxa kunene hi vula lomo ta va fika va mahoxa kwala kaya
0: ikeze swinene
4: hi swona mayimiri wa mina hinkwawo
0: danke 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani n'wina vayingiseri va mina va ku ra ndzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Jesus FM mi le moyeni n'wina
5: aye mona ti girl va vula swona va ri gweta ra valoyi
0: va ri gweta ra valoyi ni khensa swinene
5: mara mabangeni
0: danke le mabangeni le 060-875-942 hi balekisa sweswo ntombi ya ka mahumani ni tsutsumisa sweswo mina na languta kahle mikandziyiso ya marito na marungu hi la ku va ri yini ri xile Maryline pita hlungwani mama ntalo ni khensa swinene mana ntalo vona siku ra kahle va ku pita hlungwani Maryline hi kambe ku famba kahle hi yena sesi gracious va ku phi hlungwani timhaka leti nga kona kandziyiso ya marito yime ku lunga vayingiseri va mina
6: Maryline na mhani ri ka xikokwana va hambe hi pita hlungwani
7: thank you gqotara valoyi pita hlungwani mfana wa goxa
0: va ku rixile Maryline mandlori va ku hayi khona pita hlungwani khese swinene mandlori Maluleke kasi ke ni vana kahle va ku rixile Maryline kombe ku famba kahle hi risimu leri ya ra ku u kati ri nga chuziwa kahle hi mana anakanya otherwise ke mina na n'wina hi va hi kha hi hambanyisa sweswo hi kongoma kahle ka mahungu ya awara ya 11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka risimu leri ri nga chuziwa kahle hi mama anakanya va ri u kati kusuhi kahle ka Marilyn n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hayi mina yo fana mavito mavizeni loyiwani hi ta vuya hi roho eka loko hi vuya ka awara liya ya ku hetelela n'wina vayingiseri va hina kasi ke risimu ra Peter Hlungwane gweta ra valoyi hi rona hi nga ta huma hi roho eka nongonoko nongonoko mid morning life so kala ka station xa n'wini xa xirhandza xa GCRFM the voice of the nation mi ke mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza tombila ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina khina huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vitira ntswalo yin'we ntombi ya bava leyiwani moni ku
8: Technology, she could send that echo swing by Hina. This seven coil chicken. www.gcrfm.co.za. GCRFM. Rito.

0: chachulani hall electro pump giani
1: sirava inserva mina va GSR FM hlangana na kambe eka xiphemu xa mid morning live xa telekishini kesa ku amukeriwa mfambisi kuloni va yena nongonongolo wa mbiri un'wana un'wana hi quarter past 11 na manina na Francois the chef aka Risuna Alshadai Mathebula la ti efela hi va kha hi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla hayi vayingiseri va mina mi nga chavi loko mi nga swi twisisi kahle eka nongonoko lowuwani mi ni landza le ka TikTok tirhesipi leti ni ti dyondzisaku lawani tivhidiyo ta kona ti va ti ri kona le ka TikTok ya mina leyi ku i ni mani le ka TikTok ta swi twa loko hi fika makumu a wo vhengena eka nhloko ya mhaka recipe leyi nga yi khoma namuntlha i recipe yo endla beetroot yi nga yi boyilangi tshami swi vona mara mi ku ri Sunday mi se mi navele beetroot mi rivayele loko ma ha kirikeni se loko mi vuya mi swi vona ci na ha ta boyilo na dyaa yi ta kota ku va yi sasekini hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla so ti-ingredients leti lavekaka ti-beetroot ta mune size loko u yi lete u bumbula timbirhi ti ta va ti right loko u leta letitsongonyana mune ti ta va ti right ivi ku laveka na yini half ya nyana leyikulu nyana ivi ku laveka yini ku laveka na chukele ivi ku laveka na yini ku laveka na chutney ivi ku laveka yini ku laveka yana na swivinigani ivi ku laveka na yini xin'wana ku laveka na nyala leya ya green makamba lama ma green nyala leyi mi yi xavaka mixava leyi yo va yi helelini ya ha ri na makamba lama ma green kumbe a ta kota ku sasekisa green liya loko se yi hlangana na people.

0: 060 mele moyen
1: ay ayen yon ma ci
0: ne fukki ngo ba
1: te tukki ngo e la ta ko epi de de ta marando na manda e la ta ting square la ko ni aba ko ni ne ne si ba sai pa donga ten la pas te pa la pa na ma te bon ko so la ka ti ni so ba so man ba
0: danko 060 8875942 ba ko marlino. Happy birthday, Kangwina Mane, Kwala Kone, Kwala Adzingi Square, 060-875-942, Mila Moyen.
2: Mana Bafana.
0: Aye.
2: Aye, akara, kwele mkhusu moe, bana belele.
0: Aye, bana belele.
2: Mani kwa epi, happy birthday, kamanda yeni, akone, nika zingi zingi, akula, nika mama, shikuwa mpashi mende, tinsalu, mkula, mkule, lava, nabangwina, lava, mino, lava, banga kona. Na batu kulu bangu na hinkwa. Shikuwa mba shimisa isi mani. Amiranda. Epi manda yeni. Tuko epi birthday. Kansa mulo magoda. Repinto pasa wa muna role. Aka mapuwe. Kula kula kula buti. Kula kwa alinga kona. Shikuwa mbu ashikusa isi. Na wena mwenye ukari utisa isa. Nituwa kuna labina ini kama kamu. Na kona veri ikona. Ambibe na wama kazila ujine. Vayimbelela na wana ba birthday. Na NTV Court so hala na bona yipi na laba nga tsaliwa namuntla hinkwavo na manda yini na nhlamulo a va kule va kula va navelela hi kokwani gaveni mini kwala ka makoxa ntswalo ya papa u nxe wetela xin'wanani danko bay
0: danko 060-887-5942 mina n'wi va khayisa sweswo mahle balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahuma ntsutsuma kahle ni ya kuma kahle hi sayiti leriya ra ka WhatsApp hi twa ku ri dintshang the site vanhu va mina va data.
3: Happy birthday ka California Chauke kwala ka Sankambalati a naveteliwa hi success kwala ka Sankambalati hi makhelwani wa mina danko
4: ku rhula ka sesi Marilyn mi pfukini na hina hi pfukini ni ri happy happy happy birthday ka Boti Hlamulo Magoda kwala ka Mapuvi va ri Joni hi ntirho happy happy happy birthday ka Manda yeni le ka dzingidzingi dzingi square a khoneni kulani mi kula ka gogo happy happy happy birthday ni le ka munhu un'wana na un'wana la xerhaku siku leri ra vona a vakulu va kula va kula va kula va vona lamo tala malembe a va naveleriwa hi kokwani wa Mkheso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuvi na Nkhesa sesi Marilyn.
3: Avuxena vaxiwi Mrs. Merlino kombela ku navelela ti-birthday happy birthday ka Manda yena khonini ka Dzingi Square na le ka Hlamulo Magoda kwele ka Mapuve na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona va twi ni va navelerile a va naveleriwa hi maxudzu gracious doku ni ri kwala River Plasas ka vukosi bya ka ku baitangi.
5: Happy birthday ka Manda yena khoneni. Happy birthday ka California ehasani ka Dakari. Happy birthday ka Nhlamulo Magoda. Happy birthday ni na kalawa kama kama B9. Ni ka munhu un'wana un'wana birthday ya ka siku ra namuntlha a va naveleriwa hi July Chavana mafuma ni kwala ka makoa xidangi.
6: Njhani sesi wa mino na hi pfukile hi kambela ku navela ti-birthday. Happy birthday ka Manda. Ka Manda yena a khoneni a nyameni a dzingisikwani ku happy happy happy happy mana mina kulaneni na siku ra kahle ni ku happy birthday ni le ka n'wana mhani na Magoda driver teretere ni ka Mapuve le ni ku happy happy na le ka n'wana wa mfana wa Goxa kwale ka Mapuve kwale makeke makeke na hinkwavo lava birthdayaku na vo a ri navela mhana xikhongelo wa jaku ra ka sikunyani ku
7: rula na vaxomi ni ri lino ni ri happy birthday eka mela ni yena u kumeka la detula i n'wana squeeze wa mina loyi ni ri happy happy happy ka yena xikwembu xi n'wi endle tintswalo xi n'wi hlayisa a fikelela ka leswi a navelaka ku fika ka swona ni tlha ni ku happy birthday eka Manda yeni la khoneni ka dzingidzingi ni tlha ni ku happy birthday le ka Mapuve le ka Magoda leyi hinkwavo vanhu lava xirhaku siku leri na vanhu lava ni nga va vula hi mavito ndhambi ya mikateko a yi vanile a va humeleli aka leswi va swi navelaka hinkwavo vanhu lavawana a va naveleriwa hi mani lava la ku teka maluleka kwala ka sikhunyani dako muhaxi
0: khensa swinene laha ka sikhunyani laya mi xotela papa xiluva na vafana otherwise ke Mina ngwana ba ke hamba isa sweso ngwana ba ngiseri ba bena ba grande ka it's only 10 minutes to 12 mina ba ngiseri ni kene ku shandla enhleni ka tshingwaya ni shandla ni kenza swinene ka mana mana mina ya kota ku ikhefa mba kahle na yena eka mpondo wa sukura na mondla until ze ifika kahle ka hora le ngele ku itireleni kunga hour ya khome mbiri hi tiphini le swinene mina na ngwana ku sukela ka hora le ya nka ita gimeta le ya ku kona ka hora ya khome mbiri ngwana ba ngiseri ba bena ba grande ka swikhedze khedze swi ve kona xikarini kana ngwana ku the top stories hi tikumile nhlokomhaka hi kumile risimu ra siku hi ri kumile telekishini hi tikumile ti-birthday wishes hi gimete kahle hi tona otherwise ke kokwana wa ku hlula le ka TikTok le va ku happy birthday ka mandaheni a khoneni ka dzingidzingi na nhlamulo na hinkwavo lava va tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa i nkomu otherwise ke ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni tsutsuma kahle na kuma kahle lava hi nga famba kahle na vona eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha nongonoko wa mid morning life a wu tisiwa ka n'wina hi GCRFM the voice of the nation ehansi ka vuhumelerisi bya the real Miss K SA cancer swinene hi ta khensa nxero cawuke he nunu ya khensa mani otherwise ke hi leswi ya hi tsumisa swi ya languta kahle le ka Facebook page ya xitichi ni vana kahle munhu wa ku fana na Hussein J Makamu va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka ndhambi leyi hashtag ka munhu wa ku fana na Ken Wambeza Bishop Ra CP hashtag eka n'wina Basani Chamango na mbona kwalano a Masanganyi kumbe ma yes Abimasanganyi laha ka Masanganyi khensa swinene floki na mbona kwalano ka simana kahle munhu a ku fana na Hasani Masheleni mbana siku ra kahle laha ka Mphogolo laha ka simana kahle munhu a ku fana na Nyiko Mashinzi le ka gondzo ra R578 ka Maswanganyi ni vona kahle munhu a ku fana na Tshikani Filimo na mbona kwalano choice swilatsani le santhini le ha kona hi leswiya n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle mestelinki ngoveni a vuhehli mi va na siku ra kahle webchavalala mi va na siku ra kahle kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na D wa ka vo le ka jim galalomi le mi va na siku ra kahle Matimba Ndlovu ka dzingidzingi mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Engeta Baloyi va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri like yani section F lan 1 mi va na siku ra kahle mani kasi ke ni yisa sweswo na vona munhu wa ku fana na Cinya Fanyana mi va na siku ra kahle le ka xikokwani le MD Bonwise mi va na siku ra kahle kasi mi va na kahle munhu wa ku fana na Sukari mi va na siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na Mr Dennis Mkansi le Pulukwani le eyi vanhu lavambirhi va fana lavawani otherwise ke ni tlhe ni va na kahle na Mr DK Mkansi va ku vona va le Agiani adoropeni va na siku ra kahle vafundzi va rasta makumela mi va na siku ra kahle mani le a Thamali le a Jamaica Street hashtag eka n'wina balekisa sweswo na languta kahle ka ma-TikTok ku ri ni fambe kahle na vamani eka TikTok page ya mina at Marilyn Pirita n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle n'wa tsakisa ni khensa swinene hi masiva va nghene kahle ka wara vumbirhi mixengo na mi vona kwalano mana swimbirhi mi va na siku ra kahle but like 6 hashtag eka n'wina le tindhawini ta Israel ka ya ku ri gan section F mi va na siku ra kahle hlawulani hashtag eka n'wina welcome back nkosi ni vona kahle birthday eka mina hlawulani xivambu a yi kona happy birthday hlawulani siku ra wena a ri saseki otherwise vayingiseri va mina va ku rhandzeka van'wani loko va swi vula va ri lexi nga heriki xa hlola nkarhi wa mina wu fike makumu n'wina vayingiseri kambe ke rhandza ku tata ku khensa swinene ku va mina na n'wina hi va hi khi kota kota ku va hi khe hi fambe kahle eka siku ra namuntlha ni khensa rirhandu tintsalo na support leyi mi va ku mi khe mi ni kombaka yona siku ra n'wina a ri saseki mani a mi khe mi famba kahle na mina Marileni wa ka Shirindza eka nomboro liya ya station ya 060-875-942 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 106.0 gandati xihondzo le ka grand form kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya xitichi xikan'we na ma-TikTok mi famba kahle le ka at GCRFM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i n'wana mahumani mana dzongeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ka nghala xihundi tshanga loko xi hundza xo fohla hi va mangena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala ntombi ya bava leyi 1 pita hlongwani a ku gqweta ra valoyi risimu leri n'we mi nga tichuzela khatsa

right, 24 wa timinete kube awara ya kumembiri nongonoko IGSR talk eka nhlikano sikuna mtanhlikano wa kahle swinene wo saseka nga tivi ku swi nga vuriwa ku hi ti 30 vanhu va fanele va famba va tlhelela makaya ma vo ku ta va kha ku humelela yini ku ta va kha ku ndleka yini kambe ti-activities ta ku fana teto halaha vo Gauteng kwinikwini swa endleka swi leswi va nge le ku swi tekeleni anhlokweni na le ku mi languta dorobeni kumbe leswaku ku ri ni nga tivi nhlikani lowuku ku ta va kha ku humelela yini ku ndleka yini kambe hambi swi ri tano ni mamukela ka tindhawu hinkwato la mi ni ngisela ka miri koho ka tindhawu ta ku hambanahambana eka xihondo 106.0 audio streaming ya hina www.gcrfm.co.za. Simple, go to Google and fika mtsala ku GCR live streaming. Yi ta endla swa ku mi kota ku hi twa hi data kumbe hi data. Mi kota ku hi twa kahle. Vo tala loko va ku data nowadays. Va vanhu va le ku onhakeni siku na siku. Ku na genge leyi ngo hi lava data kasi ku laviwa fole leri ya rikulu leri ri vitanaku imbangi ku laviwa mbangi yi la ku cheriwa ndzeni ka tihabli yi cheriwa na ti-flavor swidzahiwa ene vanhu vo tala va tivaka vana va hina va le ku dzeka hubli va ri lexa hubli a xindlinchumu kasi va ri va lava data a swi jampisiwi ku laviwa data na ha ku swi twa u ve ri ku laviwa data ivi ku cheriwa mbangini I mean data leyi imbangi yi tekiwa yi cheriwa ku laha ndzeni ka lexa hubli na ti-flavor se ku dzahiwa ayi vatswari va ka vana va hina ve le ku ve le ku hungaseni a vanhu va tiko ri le ku dzaheni tiko ri le ku dzaheni a ka ha ri na vayela nga ri ku dzeheka mbangi vanhu vile loko a za ku hubli i mbangi swi sweswo yi va yi kha yi dzahiwa a ri dza mi swi ri tano a ni hopfa hi mi pfula matihlo vatswari na mi swi tiva ku vana va n'wi loko a vuya a fika ku ni twa ndlala yin'wana yikulu ngopfu a hi ri ku dzeheka hubli laha mi ka leswi a ti-hubli swa n'we kasi i twa na mbangi munhu waloye va ri i data vhetani mi fika mi n'wi byela mi ku a ni miri i data loko mi vula mbangi mi ta swi twa yi ta suka ngopfu hambi swi ri tano ni khensa swinene na ku mi amukela vhele Facebook i GCRFM mina ka Facebook don u kahle mathebula hakunene ni kahle vito leri tlhela va vito ra n'wana wa mehe wa firstborn wu sungula u kahle mathebula allright WhatsApp na tiqingho le ka 060-887-5942 ku na timhaka la vantshwa va tiko ra hina va onhake swinene vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga va onhake swinene ku na hungunkulu leri nge le ku beni ka bembele eka siku ra tone namuntlha laha maphorisa ya le Stellenbosch ya kongomaka etindhawini ta kwala a Giyani ku ya lwisana na ntlawa wa va ekanganyisi kumbe vantshwa lava vo ngo va babunu maphorisa ya le Stellenbosch handle ka doroba leriya ra Cape Town ya teke xiboho xa ku va va rhumela maphorisa ya ta khoma va ehleketeleriwa lava khumbekaka eka migingiriko ya ku va va kanganyisa kumbe leswi swi vitanaka i ku babuni xiyenge xa thekinoloji ndhawu leti ta Western Cape xi ve xikarhi xi kota vhele ku va xi xaxameta vanhu lava endlaka migingiriko leyi naswona loko va kongomisa kumbe loko va kambisisa eka system ta vona va kuma leswaku vuxokoxoko bya vona bya ntiyiso hikuva va tirhisa thekinoloji leyi nga rhumeriwa kusuka eChina team ya maphorisa ya le Stellenbosch yi languteriwe ku va yi fika etindhawini ta Giyani na Malamulele hungu leri tlheri vula leswaku ra ha tiyisisa leswaku vaehleketeleriwa vo tala lava va endlaka vugevenga byo babunu va kumeka ngopfu etindhawini ta Giyani na Malamulele miganga ya koho emiganga ya ku fana Xikukwani Ngove 14C Mageva Ndhambi wa Dzumeri Mavalani Bode N'wamankena na man'wani matala ku le ku buweni ka bunu futhi loko ku ri ka Ngove na Xawela hi le kaka swoho loko hi languta ka Sikhunyani na va 14C valava i swilo leswi nge le ku beni ka mpongo swinene loko hi languta ka Siyandhani le ka Mapuve swi wes na koho swi tlula na mpimo so na le ka Malamulele swi nghenini swilo leswi fikini swi koho va ku eku babuni laha ku hetelela nkarhi wun'wani ku exchangewa swithombe loko kha ku exchangewa swithombe kumbe ku cincana ka swithombe hi ndlela ya le mi kuma ku ntswatsi wa munhu kumbe papa munhu hetelela rhumela swithombe laha a nga dlokangiki nchumu ivi se a blackmailiwa ku loko nga hume mali ya so swi vula ku hi ta endla so 060-887-5942 hi ta bula ndzhaka tlhokomhaka ta mahungu mina na n'wina.

ai bulen hi vantshwa ba hina ngopfungopfu na ku languta ka timhaka ta ku va nkarhi wun'wanyana mi kuma ku n'wana u tshike na xikolo hi tiva vantshwa vo tala kambe vona vantshwa vo tala va nga hetela va tshika na xikolo a ri na source of income laha tisaka macheka sikaya ambala swo durha mi swi vona ngo vatswari ku a mi nga ta swi afforda ande mi nga vuli nchumu hi swoho kasi i swilo leswi va ngo eku babunu a hi vulavuleni hi swoho ka 060-88-75942 leswaku vana lava loko va kuma vhele kumbe vantshwa lava va nge le ku beni ka bunu mitswanga va fanele va kuma nxupulo wa njhani kumbe xintshuxo i yini kumbe hayi va tshikiwa himpela va ti bela bunu because ka ungule ni vone vanhu vo tala va kombisa ku valungu va xanise vakokwani wa hina khale sweswiya swa ku taniya so what's your take what's your view eka mhaka leyi mi xaxametelaka yoho ku hey va ri va xiphorisa va hlundzuke swinene lava lava ku khoma vanhu lava va baku bunu va le ku sechisiseni swinene 060-88-75942

0: Enhlekani emam kering.
1: Ahe.
0: Ayimja.
1: Ufukile njani?
0: Efuki.
1: Nibala bala nwa khalanga mana gel gel la mabangeni.
0: Okay, mabangeni kambele kuile 14.
1: Ule 14 bu.
0: Mara nwa msetsa mamshito ku mere kuna ku babun.
1: Hey. So babun lo kwani na yena ebe ku nini ba tini ba akona akona kari yana wa le bona gende yiri ndayi so so so so ita bona munhu u dakwini ta bona.

0: mali liya yi vuya ka tiakhawunti ta hantu ta vona hi leswi ni nga swi tiviku kahle. Loko n'winyi wa mali ya makutana ya ta kuma na peni i hava va tekile mbuyangwani mbi 5,000 va tekile va va ya xava leswi va xavaku swona. Hina vamhani wa kona hi tlha hi tsaka hikuva n'wana wa mina i na mali haye ku tirheni ku halahalahala ku tirha ka kwini ku nga ku babuni. Hi khongo va byela ku mara makumu ka swona leswiwani. Futhi va endla swona vanhu lava le Cape Town loko va tani hi kha hi va byela hi kha ku makumu ka swona leswiwani mi ta swi vona van'wani va ta ku va ta ya tirongweni se tirongo hi leyi namuntlha yi fikile a va lavisisi mina ni yima na swona a va lavisisi va va khoma hi ku na hina hi ta teteriwa musi.
1: Mara ka mani lexi endlaka nkarhi wun'wanyana vana lava va kumbexana vantshwa lava vo tala va hetela va ku veri ve le ku beni ka bunu a hi ku pfumaleka ka mitirho ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na vantshwa swi endlaku va za va endla vukanganyisi lebyi.
0: Sani ku ri va rhuma yiku va komba va babuni ha swona sweswo munhu loyi a nga ku pfumelekeni ka ntirho lowu nge hive 21 years upwards loko a pfumaleka ntirho wa na 21 upwards a swi twisisa loko munhu a dyondzekile a nga veya a kuma ntirho hi ta swi vula sweswo mara a swi n'wi rhumi ku a fambe a lava babuni leyi loko munhu a nga ri na ntirho o famba na switina wa foromo loko mun'wana a tsaku ni foromele switina laniwani ho foromele ti kumela hi 100 rhandi ni xari ya mahlweni xikwembu xi ta pfuna nkarhi wun'wani a swi vuli ku va fane va babuni ri se na yena vamhana kona ka nkarhi wun'wani ha tsandzeka ku landzelerisa ku mali yaleyo yi nga na yona yaleyo ya 10,000 8,000 wena yi nga yi kuma ku hambi ni mhana wena na yona yaleyo mali yaleyo hanja xikwembu xi hlamurile Cape Town yi ndle swona yi tita yi ta va khoma kumba hi ta va kahle ku na yena hi ta tekeriwa muti swimavana hi ku loko va zambi vo kuma ID ya wena kumbe va kuma akhawunti number ya wena kumbe lava swi kumaka kona va tekekela va va ku teka xi 100 rand ya hi xi hlangana xi kwalaya khadini i ta sala i ri hawa mina yima na swona mina hayi hi mina wa khalanga mhana bugelgela mabangeni
1: inkomu hi khense swinene
0: hi swo
1: inkomu oya ku kwendle ka vukanganyisi byo tala nkarhi wun'wani mara a swi endliwi ku pfumela ka mitirho ra enhlikani
2: a endla
1: hi tshama hi pfukile hi ngon'weni n'we ma swi tiva ku veri ku na ku babuni
2: a na swi tiva ni swi tiva ngoxu sweswo
1: ina
2: va ba va fanana va tlhe va ku vitana va ku tata vulavula na pasi a ta swi twa ku hi wehi n'wansati
1: o va tlhe vanhu va vulavurisiwa
2: va vulavurisa nhwenyani va kuva ku nyika 100 rand we ta vulavula lalo ku ta chele mali va ku nyika 100 rand
1: mara n'we mi ri yini hi vukanganyisi lebyi
2: swo swi makhombo ngopfu ene swi ndla ku vala lava se va delela a ni se ku a ni tlula i to mba tikhavhela mbala yini hinkwaswo a nga xoti nchumu
1: va mbala ku durha
2: va mbala van'wana loko tlhari ya va yimisenyana tiyindlu va yimisenyana va famba na hi timovha se vanhu vakulukumba phelani munhu wa mali phelani na yena na munhu lowo ka nga ri na mali hi wovele vakulukumba va nga na timali hayi va tele ngopfu futhi va tele
1: mara n'we mi nga ku yini ka vatswari lava vana va vo va nga xava timovha va yimisa na tiyindlu mali leyi ya mabunu leyi
2: vatswari vo torile hikuva ni va byele ngopfu phela va nga ha xavi nchumu gezi hinkwaswo swo xava tidieta swo hakela ma swi vona ku teke fejo hi swi ku hakelela i ri mutswari se va ta sala va rila ku yo vana va hina se hi ta dya yini a ni swi vona swi na zizoma ngombe tala ni lovuka swikhona swi popa yini
1: inkomu yi khensini yo ya ne 060-8875-942 ai inhlikani mamukeri
3: inkomu va khalanga minjhani
1: na hi tshama hi pfukini hi ngon'wen
3: hayi swa yitiwile vanhu
1: n'we ma byi tiva vukanganyisi lebyi
3: papa
1: vukanganyisi lebyi ma byi tiva n'we
3: a byi twa va vulavula hi byona va lavantshwa ku he hina hi babunu se bele ra kona ni le hlambaleke ku loko kha va twa va vulavula hi swona va ri bunu kahlekahle va ri basi swi nga swo ka swi nga twisiseki ene bunu leri na rona ri tlhe ri landzelela ku endla swilo va ri bayi ku ri ve ri va ri komba ku mina hi mina n'wansati loko ni ri n'wansati ni lava mali swonswo i va chela mali ta loko a byi ri ku loyi n'wansati swifini kote ku twisa ku ri i va mabunu manjhani ma va ma nga twisi nchumu na ku landzela swona swi nga pfuni nchumu leswaku veni va hambiwa.

0: Swinene van'wanyana va ri enhlikani budon va ku ka hina a ri kona n'wana loyi a swi endla hi lo vona hi maphorisa hi December last year laha va nga ta va ta n'wi khoma hi zamile ku tiva ku ri ku endleke yini kambe a nga yingiseli u tshamile 3 months a jele kwale a Cape Town swi ni chavise ngopfu na sweswi a ni nga pfumeli ku ri lowa ka hina wa endla kambe swi hi khomisile tingana va inkombu don eleni n'wana Norman Mabasa kwala a PLK vanhu vo tala they are lacking the information kumbe va hava information ya ku swi leswi swa khomisa seriously so swin'wana mi ta vona hi loko vana va n'wina ku humelela vhene va ta khomiwa mi ta rila ku xinkwa xi fambini hi maphandele malamo mo ni phinda papila leri nakambe kumbe comment leyi enhlekani lowunene budon ka hina a ri kona n'wana loyi a swi endla hi lo vona hi maphorisa hi December last year laha va nga ta va ta n'wi khoma va ku hi zamile ku tiva ku ri u endle yini kambe a nga hi yingiseli u tshame 3 months a jele kwale a Cape Town swi ni chavise ngopfu va ku na sweswi a ni nga pfumeli ku ri lowa ka hina wa endla kambe swi hi khomise tingana swinene 0608875942 mi nga ku yini n'we hi vantshwa lava va bakubunu vukanganyisi bya ku babunu lava nga xi tiveki xitori lexi okay enhlekani enhlekani ahi mindyani
1: hi pfukile mindyani
0: hi pfukile
1: i petri chavala la ka xikokwana
0: oh okay
1: ku bumabumisele na vanhu va hi va vona ku hi nga tirha na vona va xava timovha eka online va biwa timovha ta va dina va nga tikumanga va ti vona timovha ti fanisiwini ka Facebook munhu wo nyika teka xinepe movha yi takuwina garage kumbe kun'wana a ku na fowunelana yena dina ku byeriwa ku chela mali mfama pfuma tibenge va na hi tive yo chela wena a ku bumabumisela vanhu va ntima va ri bumu
0: lero ku na vukanganyisi byo tala lebyi nga le ku humeleleni laha a tikweni
1: byi tele ngopfu lero sweswi munhu loko a hlangana na munhu u fane a va na vuxiyaxiya ni loko a lava ku xava xilo fana na vuxiyaxiya ndzi tiva ku tanto ni nga boxi va vetiva ni nga tirha na vona va nga biwa timovha loko mabumi va biwa va byeriwa leswi va byeriwaku swona va biwa va khomiwini kwala ka hina ka xikokwana mihlolo leyi
0: ta
1: humesitele ngopfu
0: yini ka vatswari lava endla vukanganyisi byo fa a vuli nchumu va hlekelela va tlhela va pfumela ku yimiseriwa tiyindlu van'wani va driver na timo

0: ba vanhu va va tsundzuxa vana mara mi nga vulaku ka vatswari a va languti vana va vona ku timali ti nghenaku a ka vona va tikuma kwihi va landzelerile ndzi nga va dlayisa no inkomu
1: inkomu you can see
2: 0608-759-42. Mhika kokwani mi pfuna ku ni nga babuni mi ni vula ku ni ku vevele ni va ta khatela hinkwaku lomu hinkwaku ma swi vona va byeriwa nkarhi wun'wani vatswari vana lava n'wina vo ka va nga twi mara lexi ni xi vonaku ku wa n'wi byela n'wana wa wena i fika laha nga twi ku mi vula ku hambi va ye n'wana wa 20 years loko a ta ta ni dzimela 5 room lahawani ni ri i yi kuma kwini uveni ku famba ka ndhuna makoxa kumbe ka ndhuna mungoni kumbe ka ndhuna risingi va ya ku nyika xitandi i dzimela halaya mhe ni ta sala kwala madumbeni ya mina a ni la u tatani ta dlawa wa mina hi ku ku ta fika lava nga ta khoma na mina va khoma na yena muaki wa yindlu ma swi vona ku ta fika lava nga ta yi khoma hinkwenu ku ni pfumelela yini mina macheka si ma nghena na tivhoroso na tinyama leto hambanahambana i dya na bri pack yaliya ya 200 i dya na yona i tshika ku navela swilo swo ku nga swi tivi ku mali yi huma kwini ku i ta ya a vana lava nga kona lava a yi maphunge tilo loko iya babunu rero i n'wi tekela mali ya yena hi loko i kume ntirho i fika i n'wi dlaya i n'wi tekela i ku ni n'wi dlaya hi ku pfumala ntirho i na ntirho munhu luya a swi vona a hi mhaka ya ku pfumala ntirho nizaya kwa ku ku bebula mundza u tsemile nkulu te a ya ku hi xikosi i nyan'wana
1: exi
2: a hi hlayisekeni n'wana wa n'wana nga hi le ku swi tweni swa vava
1: phela a hi khome ku tika la
2: hi khome ku tika zaya hi khome ku tika hi khome ku tika ku tika loko i tlakula hambi ka ku tlakula yini a ni swi tivi ku tlakula
1: kokwani gaveni
2: vazaya
1: swileswi a swi endliwi ku va vantshwa va pfumala mitirho ke i va hetelelaku no phanda ku nga tleli nga dyangi
2: zaya hi leri nga gimeta ni vula kona ni ku a hi ku pfumala ntirho hi ku loko sweswi mo chayisa kwalano o vona mina rhingi ya manyunyu a ku mina mali loko u la ku ta mi dlaya nga mi dlayela ku teka rhingi leyi a ya xavisa i mhaka ya ku pfumala ntirho sweswo loko a dlaya wun'wani munhu leswi fanisana na a hi ku pfumala ntirho ae swa ntirho ende phela swin'wana swi nyanyisa ku vana lava i ku loko ho nghena sweswo a va right va pfumala ntirho a hi ku pfumala ntirho i vugevenga i vugevenga va teke swi swin'wana ni swi tini ta ku va swi kuma kwini ma swi vona
1: lero hina swigevenga swo tala hina swigevenga swo tala laha giyani le ka Malamulele
2: hina swigevenga swo tala hina swigevenga swo tala vanani va lava va fambaku mauti wa masiku lama mzaya ku na movha lowuya wa ku loko mi fika va lavo yimisa timovha vo ka va nga chavi movha lowu mi khandziya hi le mahlweni mi jikela halaya ndhaku vula ku kota ku ku khutuza kahle ma yi vona i swigevenga leswi swi bubuliwaku i vana va hina va lava ndhaku sweswo a vo pfumala mitirho vo lava ngopfu mali ku hindza mpimo
1: inkomu yi khensi
2: tisisani loko mu ku ve ri loko va vulavula le ka timeti xudwa wa kona leyi ve ri i mhaka ya ku valungu va xanise vatswari va hina swa leswi va vulavula ku le ka timeti xudwa va ku lava valungu va tengengenge se va fanele valungu lava va xanisiwa na yo mulungu wa koka vula ku phunta ku vula ka mzaya i ya humesa munhu loko ku humeseli xinepe yi teka magidigidi n'wi fumbela a va ta phuta va ze va faneleku swilo sweswo a va kota valungu kulweni vavasati le ku teka vona hlayisekani
1: mi ri loko va vulavula ka yini kokwani gaveni
2: leswiya mi ri timidi mi ri sweswiyani swa kona sweswiyani

0: All right, and some session one and 0608875942. But Rishile ba kongwane ma 2000 eba onakile shinene ka khakhala mhlaba vilem ninginisi block 2 na thomo eba ku swingopfu eswa mabhunu ene vana ti mova vana ene vana ti mova vana lava abatirhelo ene vele ku lavekeni vana ba hina maphorisa vanwani ba bareni ebele kulabekeni vanwani ba tsume maphorisa a Joni hey inhlikani
1: hashtag shaba mkhona ba tokolo mfukini na washumi
0: ina itsama hifukini ingonwe ma switiva kuna ku babunwe kuma ba bikwa hala ka rikhotso
1: yeah makateto timisa ba le hinkwayo mabona loko meta swivona kahle vana lava ko ba ku kuna dinga ra ku vai vona kahle mhakale tikuri ta famba vana va ku tala tifoni letiwani loko va karhi va xaveriwa van'wani i mhaka ta ku hayi tandza swa xikolo hi toho yi endla yini ku na timhaka tikulukumba ngopfu ene va tlhela va va swiphuva lava nga tiveki swa ku loko ni teka xitata bheke ni hoxa la ka foni ya mhe ni fona hambi no humesa ni tshovelela ni tlherisela lexaka mina loko voya le ka network ya leyi ni nga yi tirhisa va ta yi kuma mhaka ya foni leyi va le ka ku registra foni
0: ya
1: na kwa ku tsundzuxa lava kulukumba lava va kotaka ku xavela vana tifoni hi tibasi ta voho a va tivoneli na voho hi ku loko va ya va ya lavisisa va ta kuma ku foni i ya mina ku yi tirhisa hi ntukulu wa mina yi tirhisa hi mani a leyi rejistariwe mina foni loko va xisa hi lava ku kha hi nga ti tivi va ta mi byela ku ri vo beja beja yi kuma mali mara laha na ni nga vona ku a hi swa ku beja ni kuma va karhi va vulavula ni hingiserile kwana va vulavula ku ri no va teka xitatabeke va xi hoxa hala ndzeni va endla leswi va endla ku loko va heta va tshovelela va lava xin'wana a ni ri ma swi vona kwala madorobeni va tshika va ku hi leswi swi tata phela swa mahala hi leswi swi tata phela swa mahala va tirha ngopfu hi swoho sweswiya va tele na ku haleliwa a ni tivi ku ri va ta va va yi twa mhaka leyi yi vulavuriwaka a hi ta za hi swi vona nyana kumbe va karhi va nyakaza na ngo ku va ta swi endlisa ku yini ku a va ta famba va tele loko u ri haleni loko mi vona va tshama va dakwini a hi swa mahala hiku munhu a nga tirhi vatukulu a ta a xave sudu a yi nga n'wi vutisa ku yi kuma kwini a ta xave movha yi nga n'wi vutisa u kuma kwini hayi kwalani i xihoxo mara vatswari lava ni va telaku vutiwani hi lava va va xavelaku tipfuno hi tibasi ta vona va va gina va va nga tirhela swilo swa vuyariyari a hi xumani kahle vatukulu
0: inkomu yi khense swinene
1: ambe
0: inkomu ntlhanu wa timinete ku nga se ba awara liya yan'we ku ta ku ri awara wambirhi ka nongonoko GSR Talk 0608875942 a hi vulavuleni na ku languteka mhaka liya yi nge le ku beni ka mpongo leswaku ku na ku ba bunu

Nhlekani bodoni, nhlekani bodoni, nhlekani. Mhaka leyi ya mabunu leyi a le ka hina futhi a yi tele ngopfu bodoni, na swi swi koho mara ya antswanyana swa ha ri tani ku valungu lava se va pfuleke matihlo. Mara van'wana a ka ha ri valungu ntsena, na hina vanhu vo ntima lava nga na ti-business hi vona va bohaka mabunu. Na munhu nene loyi a tirhaka na yena i boha mabunu, va ba mabunu munhu wa kwala loyi a tirhaka, hambi ko ntima sweswiwa vona va ri bunu hinkwako swi wela ka bunu. Se va ba mali, va ba mali, va endla sweswo, va senda ti-pic teto. Mulungu na yena mavuta ya valungu va langa vavasati swo boho va n'wi va sendela mali a ku ni tiva na family ya wena, i va a lavisise mbhunu luya family ya yehe kumbe munhu walowo ntima va n'wi lavise family ya yehe. Loko se a lavise family a la ku chela mali a ku ni ta posta ta ku dumisa, a ni valungu va ala ku dumisiwa valungu ka ti-Facebook ka social media. Se swo boha mulungu a chela mali a n'wi byela price chela mali ma a chela mulungu kumbe a ku ni ku tina virisa n'wansati a chela mulungu. Se swi tano ku va bonelo ri bodoni. Inkomu ni khensini bodi makarhi kwala ka nkoma. Thank you.

0: Valungula va lexi ndzi lava ku va sendela munhu a nga mbalangi wayisati that's why swi va koka matihlo swi va koka rinongo kwalano that's why mi kuma ku va senda tiakhawunti hikuva vona n'wansati loyi a nga mbalangi leswi vona va tsakelaka swona nkarhi wun'wana ambele yi xirhangisa ambele na bodi leswi va lavaka swona valungu sweswo so that's why va ku va babunu va kuma mali hi ndlela yaleyo.
1: Ahee bodo no minjhani mi pfukini ka hina hi pfukini ahe ko va ku vana lava hi nga na vona lava sweswi mpela va ta tibela va tlhela va dlaya na vanhu a ni swin'wanyana hina vanhu va khale a hi swi tivi hina ku ve bunu ve ri ka swi va tshikela hini ku ya ku tirheni ka va famba ngopfu ka bodono ka va tshika ku tirha zi ya tshama hansi i dya suki ya xava hina way bebulu ivi na xitolo i xava swi helelini hinkwaswo na tinyamemuka na to ivi mhani wa hlekelela ku mhe ni vuyeriwini nyami ta grozai leyiwani ku ri kun'wana wa yena yo famba ba mabunu a yi khona a va va khomi a va va khomi va nga va tshiki i mhani mo horikwala ka mapuku wa ku a diyonona ku hlula dango.

le kaya ka hina kwala ka sikhwenyani kwala. Ni pfukile na hina hi pfukile. Okay. Ayi swi ku mhaka hi to bodona. Sweswo swi vange ku na ku ba mabuni hi swona himpela swi kona. Ene na loko swi kha swi hlayiwa matiko hi matiko na hina swi hi khumba vahlana tiko ra ka hina i ntiyiso swi kona ene swi tele. Ene himpela ene i khale vanhu va karhi va swi endla swi leswi. Va karhi hi kumeka ku n'wana wa n'wi vona ku a nga tirhi i pfuka ri na hina kwala. Mi jikajika na yena ni tlumbatlumbana na yena. Mara timovha wo cinca ene a nga xavi swimovhani lexi a xa xikirepe xikorokoro i xava movha new box. New from the box a yi humesa garage movha yo hanya a famba hi yona. I hlamula ku mali yo xava movha liya hi ku hambi va lava tirhaka. Van'wani va ti lava timovha leyi u fambe hi milenge mara yena a xava movha yin'wani leyo durha ya mali ya kahle a kha nga tirhi a karhi jikajika hi tlumbatlumbana na yena kwala. Ku yena i yi kuma kwini ni swi vona ku swi njhani ivi loko ma ha hlamarini ku hayi yi timovha lebyi a nga na dyona i xava yin'wana mina a za a xava timovha tindla tinharhu a ri n'wana a nga pfukeli ka hela a nga yi ka helo tiyindlu ti akiwile tiyindlu leti a kahle ku phivhapivhiwa na tigede leti hi mali ya n'wana a karhi a ba ku sweswi ngi va ri ku na ku ba or ubunu rero hambi va ri bisa ku yini swi ngo tivana na vona ma swi vona ku swi njhani ivi na hina vatswari kendlayini hi pfumelela hi ri ho pfumelela hi mhaka yini na hi ku loko a karhi n'wana a xava movha a hi vutisa hi lava ku tiva ku mali leyi a nga xava movha i kuma kwini i kuma kwini ku ndleke yini loko a nga tirhi pfukana hinkwayo ivi a ha cinca movha hi nga lava ku swi tiva a karhi a tisa na machekasi ku vulaka ko ka mhanigavini hi teka tivhoroso letiya hinkwaswo yi karhi chachamisa hi kha hi dya mhani dya kahle ene a ngo tirha mhaka yo vava loko ri ku hi ngo tirha a ni at least hi ta dyinga hikuva wo tirha i mhaka ku wa tirha kumbe ro dyondza xikolo swin'wana sweswi hayi wa tirha se a kha nga tirha tshama kwale varizi loko ze swi huma bodoni va ku va ri veve vahlana tiko swi komba ku swi leswiwani swo hova ku kasakaseni voko ra nawu ri nga leha wo ho kasakasa swi ta fika makumu and va ta humela erivaleni va ta humela erivaleni ma swi vona ku swi njhani ene swa vava ka hina vatswari swa vava ene swi vava swi kutani mara na hina hi kona hi ku a hi vutisi na xi vava kona a hi vutisi mpela n'wana ngo vuya a rhwele na kumbe a vuya na movha ku hi tshwa hi liya ku mhani ni xave movha i tirha kwini a tirha kona ni kha ni tiva ku ni pfuka na hi masiku hinkwawo la hayikho hayikho swa vava bodoni swa vava n'wana ka hina swa vava buti wa movha a rezi a swi tikiseni sweswo hi ta swi vona swi ta fika kwini swi ta helela kwini wo mhana swikhombelo wa jaha kwala ka sikhunyani ni ku n'wi bodoni

0: 过菩萨，翻过菩萨，发心。
1: 是讲的罗南呢，不断，阿个吉沙的托克，呀，也不断，过夜的啥时候呢？过夜的啥时候呢？Eko ba loko munhu aya a xiphoriseni ku ya reporta nandzu wo fana na lowuwani kumbe loyi a nga skemiwa loko o vulavula hi timhaka ta ku i hoxe mali hi e-wallet a va vheti va ku cash close hi ku a swi make sense ku va u hoxela munhu mali loyi i nga ku xaveni ka swo karhi mi vulavulaka hi social media leswaku a swi make sense i fanele i va na ku kanakana yini hambi u ta ku xa kona u xi lava njhani kumbe khale u karhi u xi lava but va na proof ya komba ku u n'wi hoxela aka akhawunti munhu waloye ku i ta kota ku loko i hlangana na problem challenge yo fana na leyiwani ya ku va u skemiwini i ta kota ku i swi tiva ku va na direction ya ku tiva ku u ya kwihi laha u yaka kona kumbe loko u ya maphoriseni u ya i ri na vumbhoni byo tiya hi ku i ta va u yenele bank va fika va humesa va langutisa laha ku mali leyi nghene ka akhawunti ya mani ya luyani hi laha swi nga ta kota kusukela kona hambiloko ku nga ri ya yena luya i vulavulaka na yena hi social media mara ya luya a nga ta va a hoxi hi yena swi vula ku luyani wa n'wi tiva swi nge endleki ku ze ku va na ku hoxela na timali hi ndlela yin'wana yi fana na swiyani vulavisisi bya tikomba ku byi va byi ya kwini a byi onhaki na ku kumeka munhu yaloyi wa kota ku kumeka but loko munhu wo hoxa hi e-wallet awa no man na va xiphorisa a va yi languse kahle mhaka leyiwani ku herisa swona i ku a ku report vanhu lava a nga na vumbhoni a ta ku na vumbhoni ku ni skemiwini hi munhu wa swoswo va ku u ta ni chavisela yiniyini mali a ni n'wi hoxela laha hi loyiwani ivi va ta hana le bank swa kota ku laviseka swi se hi e-wallet hi e-wallet no na vona yena loyi a hoxaka mali hi e-wallet a hoxela yena loyi na yena exigevenga exigevenga na yena i tsandzeka ku vona ku ri na yena lawani no robiwa laniwani na vo valungu valava va skemiwaku hi vavulaka ku valungu va i nga hoxa mali hi e-wallet i hoxela munhu loyi i nga n'wi tirhiki ngo vavula na yena ka social media va endlaendla swi swa ku kombisa ku ingaku i n'wansati loyi a vavulaku njhaninjhaninjhaninjhani himpe na vo valungu va kona a va tlharihangi i ti hayi a va tlharihangi mani va ni vula so ni ku a va tlharihangi mani i hoxa njhani mali hi e-wallet ku munhu i n'wi hoxela ka akhawunti mani leyi nga ta fika yi va na vumbhoni ku i hoxele munhu wa so mani so swi swo tala a hi nge swi heti loko ku ri ku na hina vanhu ha ala hi hoxela vanhu hi ti-e-wallet munhu loyi nga vulavula na hina aka social media a swi hambananga na ku fanele ku vulavula na munhu ku ri n'wansati a vulavula na munhu hi social media a suka ku khandziya u ta ya kwihikwihi a ku lomba mali u ta haleni ta fika ni ku replace mali ya wena u lomba mali wena u ya fika u kuma ku munhu yaloyo ya vulavula na ka social media a hi yena loyi a n'wi vona laha ka switombe lexiya kuma se ku na ku ende hi le kule ngopfu a tikweni rero a ka ha vuyeki se i lava ku ta swi endlisa ku yini a ku ri mavona leyi a ma nga nyi kwala ka xikukwana ni kombela ku tshika xininga potosa poto
2: yobodona nhlokomhaka hi le ku yi tweni haya matiko hinkwana kwala ka xikukwana buni ri kona khomana thyaka leriwani hinkwani leswi swi le ku hi xaniseni timbilu leswiwani a ka swa ha hloniphi na swo xala u pati xiundza ngaku se wa thyaka hikuva le mahoyo khandziyaku towa ti nga xavangi hi mali yo va yi tirhelangi khomani a va khomi swinene mavonelo ya mhani le kwala ka xikukwani danki.

0: Enhlekani mamkeri.
1: Ayi Khalanga.
0: Ayi mfundisi Mirinja.
1: Etshama iphukile ngobona Khalanga.
0: Nayi nayi tshama iphukile.
1: Yatwala topic le ninga kuyikona.
0: Mm.
1: Le xitsakisaku ani mikombeta na kuna maphorisa va tikomba va ri lava xiyimo xa le henhla ka vulavisisi va le ku teni va ta khoma. Mo ni kombeta Khalanga ku ri loko ho lava vugeveta va hi nga ri ku lavane na ntiyiso. Ivi na loko ho lava ku ala ku ri vugevenga lebyi byi ya byi andza hi ku mfumo ivi na tikhampani ta private a ku le ku tumbuluxiweni ka mintirho laha tikweni ende vantshwa vo tala va dyondzile i vanhu va mabyongo yo tlhariha swinene loko va yo tshama va na swilaveko leswo tala ko lava ku tihanyisa tanihi vantshwa va navela leswinene va vona ku va lavantsongo va nga thoriwa va ri karhi va swi fikelela se va susumeteka Khalanga na vatswari kulori lava hi nga ku yingiseleni ku va va nga tinghenisaka swilo leswi va twaku onge swi ta va nyika mali ivi va kota ku kuma leswi va swi navelaka swa kahle evuton'wini bya vona loko ko chekiwa mi ta kuma ku i vanhu lava nga na ti-qualifications ta le henhla lava va nga ku laveni ka mintirho a va yi komi mara va lava ku

0: va tirhisa vuswikoti lebyi va nga na byona tanihi vantshwa, mara mfumo wa tiko ra ka vona wu vekise va nga fikelela vumundzuku lebyo saseka va kumeka ku va ri ku byi laveni, ivi va dayivheta tanihi call ya foni va kumeka va ri karhi va tinghenisaka swilo leswi loko a va ri a ku tirheni kusuka nampundzu va ya chayisa hi voma 4:30. Miehleketo yaleyo biha a yi nga ta kota ku va kona tinhlokweni ta vona. Se mhaka leyi yi bihile, mara hi nga languti ku biha ka yona ntsena, ivi hi rivala ku ri va le ku frustratiweni vantshwa lavo tala va hlohloteriwile va nyikiwa na tibasari ku dyondza, va dyondzekile mara hi hava pulani na vona tanihi vatswari tanihi mfumo ku vona ku va kota ku kuma mintirho va titirhela va ta kota ku kuma leswa kahle va swi lavaka tanihi vantshwa. Mina sola mara ni kha ni limita ni kota ku twisisa xiyimo lexi va kumeka ku va ri ka xona. I vantshwa va na ku navela ka swilo swa kahle, va kombeta ku ri ha mitwa tanihi vatswari hi hina lava hi dyondzile, mara a mi koti ku kumeka mi ri karhi mi hi nyika mintirho leyi mi nge te yana ni xikolweni mi ta kota ku tirha kahle mi va na vumundzuku lebyinene. Va dyondzile hi lava va tele va dyondzile, mara a ku na nchumu lowu hi kumekaka hi ri ku endleni tanihi vatswari ngopfungopfu lava nga varhangeri va hina aka mfumo a va le ku asisteni aka vantshwa ko va va nga kota kusukela leswo biha va tinghenisa ka swona hikuva va ri na nkarhi wo tala wa ku tshama va nga tivi na ku va fanela ku endla yini. Mihleketo ya vona a yi tshamanga, va le ku hleketeni tindlela xa ku hi nga kota njhani ku tihanyisa hi kota ku kuma swa kahle evuton'wini. Se va kumi ndlela sweswi ya ku i ku ba bunu, i bunu ra ntima kumbe ro basa, va le ku beni a va kheti ku i mani. Va kumeka va ri a ku endleni ka leswi hi ku ya hi vona va ngo swi ta endla hi koko ya i nga ni ka xidyondzeki lexi nga na magaweni u xi nyika 400 rand hi n'hweti i twa wonge u n'wi pfuni ngopfu tanihi mfumo i ku kumeka hi ri karhi hi rhukana vantshwa va tiko ra hina lava nga tinyiketela a ku dyondzeni i nga n'wi nyika mali ya less than 500 rand hi n'hweti i ku ri a eneteki a hanya kahle tanihi muntshwa. Ha va tsandzekisa tanihi mfumo vantshwa va tiko ra hina ende hi va susumetelaka swilo leswi hi nga ta tlhe ku ri va fane va khomiwa va yisiwa majele ende a hi solution yaleyo ya ku kumeka va ri karhi va khomiwa va le ku rileni vantshwa ve ri hi lava mintirho ko nga ri ku khomiwa hi le ku laveni ka mintirho ku va hi kota ku titirhela ivi hi ta ti endlela leswa kahle hi hexe ku tlula ku hi nyika mali ya less than 500 mi ku kolwani a ka ha kumeka hi mi nyika grant kumekani mi ri karhi mi eneteka. Se va kombetake ku a hi eneteki hi 400 rand i yini 400 rand na i yini 400 rand a ka muntshwa loyi a nga na ku navela evuton'wini ku hoxa voko ku hluvukisa ikhonomi ya tiko ra hina ivi ni ku xikukwani etlela vurhongo hikuva nyika ti 400 rand ta ti-grant a hi tshikeni ku va tsandzekisa ku tiwa na ndlela yo va pfuna va ta humba aka vugevenga lebyi va nga nghenaka byona. Ni khensile Khalanga
1: inkomo i khense swinene
0: e swona khona
1: thank you.

0: ntse kane
1: nko bo bo nme jane
0: e tsa ma ifukile ngongwe
1: ai ba to nima
0: ina
1: amos ba la ka zinzi
0: okay
1: e bo ambo ya tsana la complaint e tsa tsana ba bukile mola go ba tsela le ka nkarhi bo pula ba sa swile le sese a se dise se di ho re tsana a go tsariwa go go go se
0: mara ifane tshintsho go ba yini makaku endawo le ba randzwa ba hena vengele ku tweni ka ku ba ba ya ko ba tiba ku ba ta kuma ku pfuneka
1: oh makaku makaku le yo tshani tshele ba minister ri a ta a ngatsane a ba a vurini kuri no ile ku tini eswa anda so ya a kunela eta kota ku bona kuri sigulani mara xi le ku hlupheke pela hambi nga ri sigulani i ri no i kha ri hanye kahle i ni pfuki nampundzu i hlamba hanga tidumela sweswiwa yi pfuka loko i makhoma ma tilama ma ta ku ri hayikho ma tilama mingezi hale se kahle kahle si mhaka yeleyo ku tsaleriwa ku tsaleriwa ka le henhla kwaleni yi nga stage leswi hinkwaswo because stage leswi hi nga na swona laha hansi lani loko i sa ti-complain i ta ku byi straight ku ri info mina ku rhwala xi nga ta xi ehla ona vona ta kahle ka swetlele switirhisiwa swo taniwa hambi ko swi hambukele swiku le xibedhlele loko mi nghena mi ta kuma ku ri a hi leswi munhu wo lava ku hanya a fana switirhisa leswiwa khense swinene bodo nhlayisekana xitijini
0: inkomo yi khense swinene inkomo 15 wa timinete ku nga se ba awara mbirhi ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko GSR talk 060 887 5942 ai bulen yo makale wani le swibedhlele swa ba varandwa ba hina vele ku xanisekeni kumbe ha xaniseka loko hi tshika hi ya lomu a swibedhlele swa mfumo because akuna vukorhokeri lebyinene va ri le ka xibedhlele xa ka Malamulele a ku le ku tsakiseni ka nchumu madyelo ya le ka xiyimo xa le hansi a ni tivi ku swo ka swi nga fiki hi nkarhi swi lo thyaka a swi swekiwi kahle ku ndleka yini ku humelela yini mara va le ku complain ku xibedhlele xa ka Malamulele a xi nyiki vukorhokeri bya kahle ku hlambiwa hi mati yo titimela laha na madyelo ma koho ma nga le hansi swinene loko va raise ti-complain leti vamba byela ku va tsala mapapila va chela ka ti-complain and boxes enhlekani mingiseri allright moni swi tshamisekisisa la hi ndlela leyiwa a hi twinini lava kumbe moni swi tshamisekisisa a hi le ku koteni ka ku va hi kumana

0: Phalaborwa, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado, na tin'wana to tala. U nga rivali, Risimu Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na dikho yo saseka. Risimu Funerals hi tirha ku tshembeka.
1: He munghana, eyi u yi tshami swi takile minkarhi leyi hinkwayo, swo yini ku ve mathayele evuxipini na?
2: Ehe munghana, mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya mina yi famba hi swikhwaribani phela.
1: A wu swi twanga Osbro Willian Tire mathayele ma chipini? He mpfu, loko u fikixa mathayele ma 4 i ma kuma hi ntsengo wa le hansi hansi, ene mathayele ma vona va xavisa mathayele ku hambana na ka wona hempfu wo langa loko laha ti-white wall swi kona swi vikule.
2: Se leswi ni hluphaku hi thayele rin'we ke,
1: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini mfu, hambi va private na vo mathayele ma chipini mfu, ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi tele mfu, mintsengo ya vo yi chipe ku chipu.
2: Va kumeka kwini munghana?
1: He munghana, va kumeka kusuhana check you he mfu, kusuhana eka magistrate ku Agiani, tsutsumela kona sweswi ya xava mathayele mo chipu.
3: Loko hi teka leyi ya xibedhlele loko ti nga se ti kha ti va byela ku a va teki i ti complain ta vona va chela xibokisanini ti va ti ri right, ti nga se minkarhi yo tala ti va na toho ti yo thoriwa. Nkingha yi na mfumo, mfumo wona wu faneleke ku wu lunghisa. Ti nga se leti nga laha toho a ti nge swi koti ku va ti xava tigizara, so xiphiqo xi le ka mfumo, mfumo wona wu nga ku delayini. Lero xintshuxo xin'wana na xin'wana lexi nga kona eku strike mfumo wu twa hi le ku vanhu va kombisa ku vilela. Inkomu.

0: Él se gane. Él se gane. Ahí me está comiendo.
1: Loko hi langutahala ka Xitsonga va ku ndzawulo ya rihanyo swi vula ku ri exibedhlele hi kona ku nga na ku nga khoma rihanyo ra vanhu se ku ya hi swirilo swa vatwisiwa ku vava kumbe hi nga vulavula ku hambi leswaku a ni kumi rito ra kahle ngopfu ngo vulavula ti-patient ene va na right swi kona ku kwalaho a ka swilaveko swa koho ti-right ta voho se swa hlamarisa muhaxi hi ku ri a ka institution yin'wana na yin'wana ku na mufambisi ku na superintendent kwala xibedhlele ku na tinese to karhi ku hambana yimo ku na madokodela vanhu lava hi lava va nga byarisiwaka vutihlamuleri lebyikulu ku vona leswaku vavabyi hinkwavo va hlayiseka exibedhlele ku hlayiseka hi tlhelo ra ku nyikiwa swakudya leswi nga basa leswi nga lulamela mimiri ya vona leswaku yi hatla yi hlakarhela to recuperate to recover va fanele va nyikiwa swakudya swa kahle ivi va endliwa leswaku environment leyi va nga ka yona yi va yi ri free ku basisiwa ku va ku ri na swin'wanyana na risemasema leri nga kona ri va ri nga ri kona hikuva ku ri na swichelachelani swi nuherisa mara munhu loyi hi nge hi yena superintendent wa xibedhlele loyi na mfumo wu n'wi nyikaka mali yo tala a khanga nichu munhu yaloyi a fanele a titovanyana ku hayi is not fit ka xitulu lexiya na wo mfumo a wu fanele wu swi tekela henhla leswaku ri vutihlamuleri byi byarisiwa superintendent wa xibedhlele na madokodela yaloye a ku fanele ku va ku ri na health inspection ku kwalaho ku va ku ri na health inspector la kambelaku na le ku dyeni leyi le ku swekiweni leyi mi nga kuma ku sweswi na makondzo ya koho kwala kondzo ra koho mi kuma u ringana ximanga hi ku a ku ri na munhu loyi a landzelelaka vo swibedhlele swa mfumo leswi mi kumaku vanhu va yisiwa swibedhlele ivi vo va teka advantage va ku hi ku a va hakeli is utterly nonsense hi ku vona ka mina mhaka ya swibedhlele muhaxi xikamalamuleni yi ve mahungwini swinene ku fana na swibedhlele sweswi hi nga khegelana swoho kwahi na loko va ku na va manese madokodela mindini mi nga tlhe mi hlamala ku thumile lero hambi ya hanci ya le Natal yi nga chava ku ya byabyanyi bya kona hi ku thume ngopfu se muhaxi mi a ni ta ku ri mhaka ya xibedhlele is a national issue. It's a national disaster. Leyi hi rivilo leri ri hendlaka na ku copeta ka tihlo. A yi fanele va vitana ministara wa health, Dr. Aaron Motsoaledi, a tata ti vonela hi yexe leyi. Sweswi mina na n'wina muhaxi hi nge khomi mati yo titimela hi mavoko. Mara hi nga khoma hikuva swi boha kun'wana, mara leyi a va boheki. Va fanele va kuma mati yo kufumela, va hlamba miri ya vona yi tiyela swinene, va nyikiwa swakudya swa kahle. Leswi a ni ta ku a swi ve swi pfula tihlo kumbe swi pfula mahlo.

0: tsena aka ikora re singa possible sesho bana right ba jabalaza ndi tsinari na mhaka ekwe masaka ya vona bana masaka ya vona akuna na unwe muhasi loyi anga yiki loko atwa ku vava mikuma ku anga nyikuswa kutya ethe blema lava ba santu ba suba swiki kwa lavo zwati komba una tipulita kuna tsatimus zwati komba na kubani vako na kumbesana ava basi na mpasa avona ai basi so what is the use kutola malova lawo fomu ahu fanele unyika vonele leritswa kuri vatirhi va xibedhlele lava nga tirhi hi ku tshembeka lava nga riki na ke eka vavabyi vanhu valavo va nyikiwa track pass muhasi ku n'wi hlongola va famba vatirhi va kona ku ri ku ri va ni twa hinkwavo kusuka ni ka madokodele superintendent manese ku ya ti-council ta vona loko ri ku ri va nga endli sweswo swi komba ku a va wu tivi ntirho wa vona hi ku ntirho wa xibedhlele muhasi wu lava ku va munhu a tirha in wisdom love patient na ku va ku na dedication eka vanhu lavaya swi suka mbilwini ku u tshekela vanhu lavaya swi nga ri na mhaka kumbe njhani ni le moye muhaxi
1: ni mi yingiserini Mr. Makomeni
0: o hiko a wu fanele ku swi va hi ndlela ya liya tele ku nga ri ku vanhu va ku mi kuma ku superintendent a nga na mhaka na vutomi bya vanhu that's why i swin'wana leswi swi vulaka minkarhi yo tala ku ri aka swibedhlele swin'wana na swin'wana ku ya hi tixakaxaka ni ku ya na hi tindzimi leswiya swo vathupile a swi fanele swi nga tirhi ka swibedhlele swa hina especially ka hina vatsonga hali ku va ku vanhu emahlweni people first vanhu a va vi na interest ya ku loko va tirha va tirha ku a tirha nga ku i tirha ku tlula swa ndyangu wa yena swi komba nga ku va biwa vanhu valavo musi hi xipidi me a ni taku sweswi a va vitani holobye ivi va vitani na premier na MEC wa Limpopo hi rivilo leri tlulaku rihati ivi va ya va tivonela leyi misoko na malakani lama ma nga tirhisiwa ya makhandi i ta kuma ku swilo swi nga swingiwa swi vekiwa kwalaya makondlo u ta kuma ku kwalaya ka tiwadi ta vavabyi ni ya kuma ku ri makondlo swo tsutsuma ntsena tinhongani ti fanele ti lo tala hi mhaka ya malova lama nga le mange ma le ku tirheni ntirho wa vuongori muhasi wu lava call hayi ku iya ku tirheni le hikuva ku wena u lava mali yes u lava mali ya ene va ta ku nyika ti nyiketele ku tirhela rixaka u pfuna vanhu loko vanhu va yisa varhandziwa va vona leyi a va ti a va xanisiwi va na tshembo vanhu eka swibedhlele mara hi mhaka va ni swileswaniswani leswi nga kona leswi a swi ri ku vula leswi laa u kumaku munhu yehe u tivula professional nurse mara nga na mhaka na loyi a nga lo gari le ximbedyanini leyi mati yo titimela a va nyikiwi what about lava nga riki na maxaka hi nkarhi wa ku va ku wa ku ya pfuxela la mi kumaku van'wana va rhwalela maxaka ya vona swakudya kuri baba bivavo luya ngana saka inkala saka luya ufana afindisa kweni semu hasi na kuri vani twa vakamala mlele aba vule vaku enough is enough we are heartful emaka swisweswi aba tatiwo hinkwavo ku laviwa vanhu vantshwa va tele vanhu lava nga tokota ntirho mara va wo tichamele va lova ebale ndlela laha fanaku na tidraka leti nga le ku swimokela swikontirini laha swimovhana a swi koti swi overtake hi ku byo ngorongorongoro ya makwini inkomu hayi a ku ri voneni ya mina
1: inkomu yi khensa
0: swinene
1: inkomu
0: hayi.

0: Bodon, bodon. Hlekani lonene madzana. Hina n'wina swinene, hina n'wina swinene ka minongonoko ya n'wina. Swi nga endleki loko mo yingisela kahle sungula nongonoko lowu. Ni va ni ri na n'wina hi laha ku nga heriki. Ya cause mi ta na xitshunxo xa ku tshunxa community. Sweswo hi swi tekela ngopfu enhlokweni hi ku va ri n'wana la nga rili fela byebyeni. So n'wina mi endla ku ri ni loko hi rila xirilo xa hina xi hatla xi twiwa. Na loko xi nga amukeliwi mara xi hatla xi twiwa hi mani na mani ku ri ku na vanhu lava nga ku rileni. Va rila hi mhaka leswi na leswi. Mo ni nghena mhakeni Bodon. Swi leswiwani hi ta tshama hi ri ku rileni hi swona. I ntiyiso vona tinese a ta ha ri ku tirheni ka swona as like usual tanihi ntolovelo lowu wa masiku. Ni vula leswiwani na kwala hi tshama kona kwala Giyana ni ma swi vona swa kona ku loko i complain a ku byela ku ri hayi wo tsala complain ya wena i ta yi hoxa la bokisi ra kha va komba na bokisi. Mi nga swi tivi ku ri munhu i kona munhu wa ku chava ku nghena ndzeni ka xitona hi mhaka ku ri mhani ta chuha ngopfu loko vo ni komba bokisi ra milandzu ya mina laha loko ni honi ni yisa kona ti-complain. Se swi vula ku ri swilo leswiwani va swi tiva ku ri a va busy hi vanhu. Swi fana na leswi swa ku loko ku nghena boss ya vona swi loko va va byela ku ri hayi va lava mi nge va tivi lava va byela va va na ti-complain ngopfu to tala ngopfu hina hi langutisa hi hlaya swilo swa vona ta twela a rila leswi munhu i rila leswi munhu ni nyika xikombiso xa sweswo ni. So mhani ta ku hi Bodon solution ya mina leyi ni vonaka ku it will much better. Vanhu na vona va fanekele va nghena hi tikontiraka swibedhlele hinkwaswo swa ka mfumo va nghena hi tikontiraka a mi ta swi vona va ta tirha vanhu lava kontiraka ni loko i complain-a hi munhu va ku i mani i ku zita hi loyiwani a va ku vitana hi rini va ku nyika papila va ku va ni yimini hi ta ku foyinela ivi va tirhana lava nga ta va ri koho hi mhaka ku government sweswiwani va swi tiva ku ri a ku na ku a nge hlongoriwi a nge yisiwi hi rini hi mhaka wehe i le ka mfumo munhu yaloye i yo tshama mfumo wa yehe mara kontiraka a yi nga ri ya munhu kontiraka a yi ri ya n'wini wa khampani. Va delelisa hi mhaka ku ri va swi tiva ku veleka government ene loko vo va hlongola swi va siwa government va ta kuma mali yo tala swinene. So a va lavi swona sweswo ni va swi tiva va onhetele vomi va swi tiva ku a swi nge yi helo hi ku ni loko vo ya leni nkulukumba wa vona la nga va rhangela a hi ngo ti-metron teti ti va controlaka ti-nesiness teti loko o fika a va vitana va nghisa ofisini a va tengisa vo ti hlamula swo swi lavaka ivi a nge va hlongoli phela mani twisisa a nge va hlongoli. So mhani ta ku a va ngheni kontiraka vanhu lava a va ngheni kontiraka Bodon a va ngheni kontiraka vanhu lava kontiraka ya pfuna hi Bodon na laha khensani laya hina khensani liya hina loko vo ngheni kontiraka vanhu lava a mi ta swi vona ka tiriwa kontiraka ma yi tiva mari Bodon kontiraka yi fukusisa munhu hi nkanu yi tirha hi nkanu you like it or not you have to that's your job description whether you like or not. Loko va ku panini hi kontiraka va ku panini vo ku instructor laya mani twisisa hi Bodon vo ku instructor laya va ku sweswiwani hi lava swilo swa so a wu na seyi wena laha you don't have any say ya ku no mani twisisa i kontiraka yeleyo. So lavawani va relax ngopfu ene va ta fa vanhu va ta fa vanhu va ta fa vanhu ma to titimela mitshame vona ma hlambiya hi munhu hambi mina ni le xibedhlele hambi jele mara ni tirhisa ma to hisa ni hlamba hi ma to hisa why na. Loko munhu wo vabya a nghena matini yo titimela xirhami lexiya xa xi nghena nyameni ya yena i khohlola ku khohlola nyana swin'wana ku khohlola leswi swa xirhami leswiya ku na vuvabyi bya xirhami bya va ku na TB ku na TB ya marhambu ku na TB ya nyama ku na TB ya yini ku na TB ya yini i swilo leswi swi na matelo ya swona swisweswo hi Bodon swi na matelo ya swona se mhani ta ku hayi mhaka leyiwani yi tekele enhlokweni ni hatla yi siveriwa ku hi nga loveli hi maxaka hi nga loveli hi vanghana mani twisise Bodon. So a va ngheni kontiraka vanhu valava va ta fukuza mi ta swi vona va ta fukuza swibedhlele swi hinkwaswo swa government swa va swi cinca swi va swa private mani twisisa swi va swa tikontiraka va nyika tikontiraka ti tirha a mi ta vona munhu a nga ta nyenyela munhu a mi ta kuma loko munhu a hi vona kha hi famba a mivabyi mi ta xibedhlele a hi hlanganisa gedeni yo nghena ka tivutshunguliweni hi Bodon hi kha hi ta ku pfuxeleni a mi ta ku consultant a mi la consulta yiniyini ku ri a hi hahela yo nghena gedeni hi mhaka ku wa swi tiva kontiraka ya nqingi kontirakeni inkomu hi Bodon hlayisekani madala wa mina. papa zita la ka xikokwani tanko
1: la mulele ixtolo xiri xoxe lexi ku nghena ka xona u kuma swilo hinkwaswo swo aka tikume light duty door frame hi 199.90 u nga tlhela u tikume la duma heavy duty wheelbarrow hi 599.90 u nga tlhela u tihlawulela eka ti-steel door u kuma yiwe 2799 loko u xava hi la duma loyalty card xipecial lexi xi ya fika makume hi ti-24 May 2026 tsundzuka xikweleti xi kona kwala xito La Duma! Way safe and score.
2: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na man na swana butsunguru jagwana it joshi imushile hensa yipfuna ilish landelanga eka mweti le yabushika basunguri ili guyimbi sabana baba fana insengua 850 rand insena RIV mabaji ya tingana marambu misia na logo muna atwa isudi kasi batlela bapuna na shulonzo hit 350 rand insena asma batlela ba endana sona hit 350 kukambela miru wa wena shikalo shabana na buyimbi Mani. HIV testing, 100 rand. Bathlela babana chronic treatment, 350 rand. Consultation yabona, 350 rand. Loko bakutsulela ekaya, 1500 rand ntsena. Loko uri eka malamulele na Giyani, na nwina bathi medical aid, basikota kumfuna. Kasi tiya na diphiliso tisa mindangu ta babanuna, tikona. Kasi family plan, 100 rand. Bakona e Giyani a Bankston, vakumeka e Matrix Rangi, kama khoma lokuntsha, a tlhelokele tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusonile ambach bakumeka nga bafoinela sweswi eka 066 257 5568 GK Private Clinic the heart of good healthy care
1: Gazankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza

0: All right, look at Ramon Labalabo Nganaka 0608 7549 4 2 Ngangena, a percent Magadash bed lele, Langutingo Funsena cash bed lele sha, Kamalam lele, Kambe, Langutan lekash bed lele in quas, Tunzuka leswaku, petrol, Yitawaika richika. It 2 rand, 1 per liter, 95 grade by 1.96 per liter. Diesel nayo itawaikari yikosta kolumia kabo 3.14 and 3.59 less per liter. Bakwai langutelan shota la ve itawaikari increase the price litia I ndela yo ya leyo. All right, imagali ban botala na babula kule shock se ba focusa ka yo. Petrol ilang tero ku ba ichika. Kusukela ka sukra na munthla kumbe mnzuku. Na munthla xikar ka busiku. All right, a teken la. Inhlekani?
1: Aye ko kwando.
0: Aye kwan maleke?
1: Kufukir ko kwan.
0: Ena itsama ifukini ngongweni.
1: Aye, okay. Nola kungena nyana kaya le xibedlela ni pika panyana swin'wana laya a xibedlela loko mi ta va mi khumbile timhaka ta suggestion box yi hi yo yi nga na problem ngopfu xikulukumba ngopfu lexi mina ni xi vonaka hi lexi a xibedlela kokwani Dona loko va veke box leriya ti vutiseni ku xikhiya xi khome hi mani loko loyi a nga khoma xikhiya mani twa kokwana
0: ni mingiserini
1: loko loyi a nga khoma xikhiya ku ri yena loyi a nga ta tlhela a hehliwa hi nandzu wa ti-complain leti ti nga ta ku na vanhu misava hinkwayo va ya xibedhlele va fika va nga khomiwi kahle ivi va tsala mahungu ya ku hehla ya loyi a nga khoma xikhiya na xana loko a ya pfula bokisi leriya a teketela mapapila lawaya a ya mahlaya a kuma leswaku swihehlo swa kona swi hehla yena mapapila lawa nga ha tlhela a ma yisa emithinini ka komiti leyi tshinyaku hi swihehlo swa muxaka lowu a nge ma yisa mina ni tivutisaku hikwalaho ka yini a xibedhlela loko ku ri hi ku vekeriwe bokisi leriya ku tlhela ku hlawuriwa munhu kwala xibedhlela kwala va ku wena u ta fambisa timhaka ta mapapila lawa ene khoma na xikhiya u ta hamba u ta pfula ku ri ku munhu loyi hi yena loyi a tlhelaku a yisa sevhisi ka vavabyi a ya a nga tirhi kahle eka vavabyi mi vula ku loko a yile a ya pfula bokisi leriya swihehlo leswi nga lahaya swi ka swi hehla yena hi yena a nga khoma xikhiya hi yena a nga khoma mapapila ku tlhela loko se ku ta langutisiwa kahle mapapila lawa loko vakulukumba va yena va mahlaya na va nga ta n'wi hehla xanaki va ta n'wi hehla se loko mina ni langutisile a nga tlhela a teka mapapila lama hehlaku yena a ma yisa tafuleni ma ya hlayiwa ku ri ku ma hehla yena swi nge humeleli sweswo loko a ku ri ku xona xibedhlele ku na munhu we le tlhelo ku nga ri yena loyi a tirhaka hi vavabyi loyi a nga yena a nga thoriwa leswaku wena u fanekele u tirha ntirho wa ku hi kotara yo karhi u ta pfula laha u hi tisela mapapila haleni hi ta mahlaya hi twa leswaku ti-complain ta vanhu etikweni hi tihi leti va nga ta va va kha va ta na tona ku va ta kota ku kuma loyi wo ka va nga tirhi kahle laha hi ye va nga ta n'wi vitana va ta n'wi tengisa mara loko ko tekiwa xikhiya ku nyikiwa yena ku ri yena a nga ta tlhahlaya mapapila lawaya a ku na nchumu kokwani Dona xi nga ta endleka u to tlhela teka mapapila lawa a davulela a cukumeta suggestion box yi kumeka yi ri ava chai ku ta sala mapapila lawa ya kahle mara lawa yo hehla yena a ma nga kumeki hi mavonelo ya kokwani Maluleke loko hi vulavula hi timhaka ta suggestion box yi na mitandza leyi kulukumba ngopfu ku nga nyikiwi munhu loyi a tirhaka hi wona a tlha

0: mas kia chaya puna ban. Milam dulu enggal ayi hecha ye. Enang angge is ma paplala. Andringe tak ku misanya nak wala. Danko.
1: Enko bi kensi. All right. Yabathe nika 060 8875942 nhlekani.
2: Aye njani?
1: Aye.
2: Kanala vuzela mangombe kras. Eshi chamar saku. So kwala ngo chela swivilela. Aye tsama yitwa hina vaku swibedlele xele ku kwi. Yeri vaku me problem ku hina va vaba ji tsale swi hi tsale ti problem ta hina la. Se va hlongile va tirhi ku va swi bona ku va tirhi la va va hanyisi kasi wa mo tsala kwala a swi hlamuli hi munhu a swi tsama swi twa hi.
1: Mm.
2: Ku swi hlamuriwile. A ni loko tsale swivilela i fanele i twa ku swi hlamuriwile. A swi tsama swi twakala na swi tinini. Loko u gye wone swi ta va a famba ka swivilela a nga chavi. Ku komba ku swi tsaka swi nge hela. Mara loko tiva ku ta hela ta chuwa kwa swi ti mo ni mpfuna ni mpfuna xaka. Mara a nga ti pfunanga. Ku vola ku ni swoko na timbilu ta vona ni swi tikuma timbilu ta njhani. Hi mpela kahle kahle va kha va swi ku mati ya titimela. Va ku pfuna ta hlamba hlamba hlamba. Phela vona a va ta mhaka na wena va chava doctor ku loko a fika doctor i ta why munhu loyi a thyakile why a nga hlamba a mi ri kona. Vona va nga n'wi byela doctor ku hi loko hi n'wi hlambisiwa na a ku na mati yo titi yo hisa na. Wa swi ku njhani. Bona manje xa ho fara la bula ku hey to la bona nge ba hlambisi mati o titimela akuta mo to hisa doko dela na ina ta reza khumpena ni tira kwala mara bo ba chava doko dela ba ni tsela ku ni hlamba hi mati o titimela hi ku ba chava doko dela loko doko dela swi kana bula tshuna o gata bula chung ni swi bona swa ni swi tsai express go pa swi bedele sweswo eh ndo ka tshuna ipo ba hi
1: Inkomi Kensi. All right. Yamahle nika 060 8875942. Ilabo wa ndlela le wa nhlekani na mwe mamkeri.
3: Halo zeli baba.
1: Ai.
3: Zumba na vashumi.
1: Mi vuki ntata.
3: Le tsaye ke sinene wona na ngweti nga hela ri karu wa mtsaye mbabulela tswiki.
1: Hi dlawa hi ti maintenance va koke hinkwayo
3: hi mpfurha fana himpela swilo leswiya va nge suggestion box leswiya manti ku xi pfula hi vamani laha swibedhlele na lombo titliniki hinkwavo kumbe va xi pfula ndzhaku ka masiku mangani na ku xikongomelo xa kona himpela i ku va ta va tshama hansi va hlaya va twisisa ku vanhu va ri la yini mara leswi swi nga xiswona kwalano va ri laku hi mati lamo hisa swi ri mulanguteri wa xibedhlele a nga le ku ndleni ka nchumu kumbe a nga le ku jikajikeni hi ku na yena nkarhi wun'we loko a karhi a jikajika a nga hlambi mavoko a twa ku ri no mati lama va nga wona loko a pfulele lama yo hisa ya va kuma ku kufumela na se avandla vadzambi lava va khale va nga tlhalela lamayaya ya malembe lamaya hina ta ku ta foka hi virhonga miyami ya hlamba hi lamo titimela ku tshoneta van'wanuna wo tiya kasi lava masiku lama loko va hlamba hi mati lamo titimela vanhu va va nghena hi umonium so swi ri varhangeri hi vo va ka va nga ri ku kahle vavo va fana na mfumo wa vona hi ku loko vanhu va va terekela va ku leswiwana hambi leswiwana hi ku va nge hi ta endla hi ta ku yiniyini a hi karhi hi ku va ndla leswiya swa kondlo loko ri lume munhu va ndla leswiya swa kondlo rero ku ta ku loko ri heta ku luma loko munhu a tsutsuma ri pfurhetela ku ri he pfumela wena pfumela ku xanisiwa hi hina mfumo wa hina wu ri hi pfumela loko hi xanisa hi mhaka ya ku hi wu khetele ku tiva ku ri no hayi a ha ri na xin'wanyana lexi hi nga xi endlaku wa yi vona vava mhaka leyiwani
1: ya
3: hayi mina ni yi vonisa sweswo ku loko a va ku suggestion box yi pfuleriwa ku himpelampela hi ta vona ku ri ku ta ndleka yini na loyi milanguteliwa swibedhlele nkarhi wun'wanyana hi ni ta hi na mati hi flask a fika a tshama loko a heta ku tshama a tirhisa mati lama ka flaksini loko a heta a huma famba a nga tirhisi lama ya le swibedhlele hi nga yi teka tani ku ri hayi himpela ku vula kala va vengete loko a va ku va komba ndlela loko a famba ya ya wisa hina hi ta sala hi tshame kahle laha swibedhlele kuma van'wanyana lava tikontiraka se loko ku nghena lava va tikontiraka lava vo va ka private lavaya ha ta swi kota ku kuma vukorhokeri bya mali hi nge byi kumbi kumbexana hi hluphekisiwa leswiwa hi mhaka ya ku hi kuma swilo swa mahala ende vona lava va faneleke va hi ndlela ku hi kuma vukorhokeri bya mahala va hakela nkarhi wun'wana to va teka mali leyi va fanele va tirhela hina va va hakelela vona ta maxaka ya vona ku ri va hanya kahle hina hi na mhaka hi to hundzuka tinsimbi leyi nga ta twa ku hisa loko hisa twa ku hisa loko ku titimela yi twa ku titimela hayi hi to fela ku hosina ni ri lulanga mfumo lowuwani hayi va na majambu lamanene hosi
1: Inkomo hi khense swinene. Inkomo. Right, Inhlikani.
4: Nhlekani bodon.
1: Ahe.
4: Pogin.
1: Tsama vukini ngonwe.
4: Pogin. Ah, nhloko mhaka ya twana. Nhloko mhaka ya twana bodon. Ntavala vuli mina. Ni lave movha wu lava ku rhwala xitukulwana xa mexi ya ku bebuleni. Kwala xibedhlele. Mativa n'wana i za a huma a bebuleliwa gate-in. Va kha va haya hala na hala hi tsutsuma hi ya vitana tinese ku hatlisani mi hi pfuna va ku why ni nga yangi tliliniki. Eku hi ta ya tliliniki njhani ku ri ku munhu hi loyi wani se i kumi n'wana kwalawani yo yima kwala gate-in ya xibedhlele wena ni hi byela ku hi fanekele hi famba hi ya xibedhlele ku ri kun'wana se i kote ku kumeka na ni tsutsuma ndlandla lowu wa mihlanganda wa nkulukumbo wa vona kwalaa xibedhlele hi yangata a ta fika a teka n'wana luya se ku kha ku rhuketeriwa ni ku swantsa ni ya misiwa kunene hikuva va nga sungula ku yimayima ni hundza kwalani ni va byeriwe hi n'wana laa nga famba sweswi loko ni suka ni ya swibedhlele ni ya ku ni ya nkumpuxeleni bodon ni kuma leswaku n'wana wa mina vali a vekeriwa swakudya hi nkarhi wolowo hikuva a nga ha swi koti ku tidyisa ku hava na wun'we laa ka n'wi dyisa swakudya swa nampundzu yo fika hi n'wi dyisa a ya hava na ku munhu wo n'wi sula laa xikambeni wa ha tshame na swixalo swa nkarhi wo wolowo ni fike ni ka ku vava ngopfu bodon ni se ku vava ngopfu loko ni ku na n'wi phikapa n'wana wa mina ni lava ku ta n'wi hundzuluxa ni komba leswaku laha nga tlela kona ma ta katsakama lero a ni sekulu siku hinkwabyo na nanhleka ni lowuyani a nga nchiki wangi ni te ku va dona na sweswi mbilu yami ya ha ri ku vavini loko ni swi hleketa a ni se ku n'wana wa mi i hetise hi ndlala n'wana wa mi i hetise hi yini a ni swi tivi xa vunharhu loko mi drip yi hele khale se ku huma ngati ku pompiwa ngati ya yena se yi tlhelela ku hi le ndhaku le henhla leyi ni tsutsuma ni vitana tinese kwalaha va tshame kona va bele hi ku tlhavetela tifoni ku leswi dirikise yi ngo koka ngati ya yena yi tlhelerisa nda akele ku vavisekeni ni kuma leswaku se i tsimbe na mavoko lama a va n'wi thavini bodo ni twa ku vava n'wana mhani na sweswi ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava swinene swi ni tisa ku vava ni ku loka ni yo tshama na n'wana wa mina ni n'wi ongola kaya kumbe va swi ta antswa a matshamu yo aka ka hlanseka la ni twa ku vava bodon i mhani ta hi ndhaa khoneni ni twa ku vava bodon
1: Inkomo hi khensi.

0: Right.
1: Swibedhlele swa ti-inbox ta kona kasi yi pfula hi mani munhu wa kona a pfuli a cheka mapapila lama vanhu va nga na swirilo naswona swa xibedhlele ku vanhu va rila hi yini ene vanhu ku va vabya bya va fanele va kuma mati yo hisa va hlamba hi wona se va ta hlamba hi mati yo titimela na kasi kwalomu swibedhlele swa vona ku yondzisa ku yini kasi kwalomu hi ka hambi moya ko tliliniki ya kona swa fana hambi mi nghena kwalaha nkhensani wa kona swa fana swibedhlele swi vanhu va fambelaka ka swona ka hluphekiwa ka ene ka kholiwa swinene munhu a va n'wi teki a ri nchumu munhu a va n'wi teki a ri nchumu hi xiharhi a va hlayisi vavabyi vavabyi a va kumi nchumu se mi ta ku problem ya kona i ncini ene ve ri ku na tilayeni ngopfu vanhu a va pfuneki vo vuya vanhu va nga pfunekanga ndhawu yaloye siya laha a nga na swikhele swa laha ka box liya a hlaya ta twa swirilo swa vanhu ku vanhu va ri la hi yini vanhu va khompulaya hi yini loko ku ri ku a nga ndzi swona ta kota ku huma kwalani ku thoriwa vanhu lava nga ta kota ku ndla ntirho i mhani mo huri kwala ka mapoko kwala diyona na ku hlula dango
2: a bodon mpfukini na hi pfukini buti wa le kaya a hi nhlokomhaka ha yi twa thi hi vuya nakambe okay a hi ku vona ka mina hayi vavabyi va lava va ku tihluphekeleni xena a va tlhelo va hlupheka mava ku vabya ku twa ku va va hala tlhelo a va kumi swilo hi timfanelo leswiya va nge va swi tsarini va chela laha khalibudeni a swi vulela leswiya ko va nawu loko wena va ha chela laha na madyambu vona va tlhela va ya pfula laha swi nge endli va tlhela va ya pfula swiyivilele leswiya ivi va chela dustbin a ni tshembi ku laha swi yaka kona swivilele leswiya swa fika loko ku ri kule swivilele leswiya laha swi yaka kona swa fika hlamula yi ta ze yi huma hi rin'wana ra masiku mi vula ku masiku hinkwawo vanhu laya loko hi karhi hi ya kwalaya a ku na swivilelo vanhu a va yise swivilelo leticompleni to karhi leti vo ka va nga khomekiki kahle mara tshama yi twa yi hlayiwa moyeni ku va ri swibedhlele swo karhi xi te chakalachakala vavabyi va hise swivilelo swi ku yini hi tshama hi swilo kumbe va hlamulekini vanhu va fana vanhu va lava va tirha ntirho wun'we hinkwavo ene hambi ko va hi yaliwa murhangeli wa xo xibedhlele xexo loko na hi o kumeka a ku na lexi a nga ta endla i ta vula ri hi tuku hayi ni ta va sarisisa ni ta swi langutisisa ni ta swi langutisisa mara vavabyi va karhi va hina munhu i fanele a dlawa hi ku va a nga hlayisekangi laya hala tlhelo wa vabya a hetisiwa hi ku va a nga hlayisekangi hi ku va a hlamba hi mati yo yinani yo titimela phela muvabyi i lava mati yo kufumela a tlhela a dya swilo swo kufumela a ta kota ku tiya bodona a ta kota ku tiya i ta tiyelela njhani hi ku hlamba hi mati ya ku titimela sweswi ka titimela hambi mi nga hanya kahle bodona mati yo titimela ku ya ntiyiso munhu mizela a ni nge pfuki nhlambi hi wona a ni nge hlambi hi wona hi ku ya titimela se i boha ku munhu a za a tlela hi ku a ni ni vabya a nga hlambangi naswona ku njhani hi ku miri a wu tsakangi hala yi tlhe yi teka mati yo titimela i titlhandleka awa swi tshamisekangi wo laha mfumo wu vona pulani ku swi ndzisiwa ku yini na wu mfumo wu ri yini loko u kha u swi vonisa sweswiya hi ku phela madoctor va pfuka va kha va ya kwalaya vona a va swi voni swi leswi a va swi voni ku xibedhlele xi ya xi hlayisekangi phela hambiloko vo a wu voni mara loko ku ri ku veni swilo swo ka swi nga tshamisekangi loko wo ya swi nge endli swin'wana ni nga hlangana na swona swin'wana hayiko ndhawu leyi vona a ku tshamisekangi naswona se va ri yini swona ve nge vulavuli nchumu va to tshama hi swona va ku hi ta lunghisa naswona va ta ze va rhwala va va yisele le ka ti-TV ku kota lembe rin'wana hi nga ze hi vona xibedhlele xe xa Nkhensani hi vona na mahele ya karhi ya famba ka xibedhlele xe xa hina xa le Nkhensani va xi yisele le ka TV le se na voho va lavaya va ta hetelela va yisiwa kona kumbe hi ku va nga ta lunghisa hi ku va ta vona ku va poyileka hi ku va vona hi tiko rin'wana na rin'wana va karhi va hlalela ku xibedhlele xa ka Malamulela a swi na vuhlayiseki ma swi vona se a resi i mavonelo mhana xikhongelo lowa jaha kwalano nkulu
1: ina bodono hi swona xibedhlele xa ka Malamulela a xi na ntirhisano ni yini mina ni heleketa papa va le kaya i mutsoniwa a va voni ematshan'wini ya ku va hatla va hi pfuna va hi nyika tifayili ta hina va ni jikajikisa va ni yisa le na le na le
0: kuze ku ba 4 loko kuta kuta ba 4 kuta sister unwana fika yima kuma swi tiva ku hinga mhlongola ka runwana unwanyani la hiku hina hela ku chayisa a hi tiri hi nwina swi nga khathaleke ku i huma kwi ni ringeta ku yima niko yo hiku hina hi suka kuleke hi suka ka Hasan ka Mbalati yo khani aka swi ntirhela sweswo why mi nga hubutanga loko a mi lava ku hatla mpfuniwa a mi ta mi hubutini hina loko hi ku 5:30 hina ha famba a hi tirhi hi swona a xibedhlele xa ka Malamulele ni kha ni heleketa mutsoniwa ku va va ya teka tiphilisi ni vulavula hi Sophie Mabasa kwala ka Hasan ka Mbalati danko budo.

Chauke vula leswaku hosi Mhinga u burisane na vaaki mayelana na mintlhontlho leyi va hlanganeke na yona.

0: kwala ko wa leta nukere ba tang tekela
1: ai wa khwela nukere ba ta tekela
0: gana le maga kwala ko dizeri kwala
1: lo kunga dizi nukere ba ta ku tekela
0: eh
1: ene bona ikha itiro sango pfu basiswa hina ba ku nukere
0: ba ta ku tekela xa leta nukere
1: lo ko zi bona sesa i posting ka social media ti sala me dai host ba ko ha botwa hina
0: ngela
1: ku ndlenga
0: ngofu ngofu ri munhu wa yena ne a tsala ku xa leta nukere a gweta ku kombela mali ya ku luka msisi mali ya ku faka minwala nukeri va vula mina na
1: vasesi vasesi tere
0: loko tsakeni ku ri ti vitana va mhani suman man man man man loko ni nga ri na mali me nukeri
1: a fabula
0: ku baba suman man man
1: nukeri asa
0: loko va ku nukeri wa me swi fana swi va ku we Jonas va ku hi Jonas chami
1: o ve swi tiva ku loko va ku Jonas i wa tiku
0: hinkwaro
1: a wa munhu unwe
0: i nga zetsaka ni I nga tsakisi mugingiriko yin'wana yin'wana ya wa Jonas va vula hi wa luya ku nga ri wa le bibeleni
1: luya wa ku tiva swi swo tala makumembiri na rona timinete tshembekisela yena kukha ku beka kahle awara ya nharhu ha mi amukela kana mintlha wa vumbirhi siku ra machuzachuza hi nga chuza va mani hi nga chuza va mani ka siku ra
0: namuntlha ku munhu u chuza mara ne exihundla xakwe va rhava kona va hi nga ta hi kha hi va chuzachuza ku ri ra vumbirhi ra kahle mikiseriwa jesaa ku ri 30 ta June eka lembe leri yani ke ra 2026 siku ra namuntlha ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku busy
1: ku busy vone na la gian va swi ringetinyana ku va busy kambe swi ti komba la giana a swi nguvana
0: a swi tlhavelangerisa
1: tlhavela ngopfu hambi vo chavise hi leswi sergeant va nga swi vula tolo kumbe njhani a hi ti mara hi va hi kha hi vona ka tindhawu ta ku hambana va fana xilo lexilungwini
0: ku
1: ku busy ngo magondzweni
0: xin'wana xa kona ni vona vanhu va ni voni nkandziyiso wun'wani mani ku ri na mufana wun'wani wa Mutsonga a nga upload ka swi nga swimbeke ni ta ku ri yena siku ra namuntlha ka March and March i biwini va ku i muhlampa ehe loko ni ngandle i vambirhi ka siku ra namuntlha lava na va nga komiseni ma nga ta ku a yi khona vona ki va hlangana khombo ra ku va biwa va vitaniwa leswaku i vahlampa ka loko ku ri ku ri na pfhumba ro karhi leri na rona keri ya ku mahlweni na ku lwisana kahle na vanhu lava va ngo vona va lwisana kahle na ku va va Matsonga Machangani na wona ke mahlayiwa kumbexani ke matekiwa mara na nkoka laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga
1: ya swi ri tani vayingiseri va hina wo vula lexi hi nga xi vulaku eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku a hi hlayisekeni mani loko va ku a swi bohi i nga hayi loko masiva swona loko va ze va ku ku na lava va kha va baliseriwa kumbexani ku biwa hi ndlela leyi ni vone yin'wani post va kha va kombisa ku ri va buti wa hina kusuka kahle ngopfu a Somalia lava nga kona South Africa kwale Joburg va va kha va khome na swibalesa AK-47 leyi va ku va kha va vo ringeta ku tisirhelela ku loko n'wina va laha South Africa mo ringeta ku tshinela va kota ku na vona va kota ku
0: tisirhelela
1: va chuhile
0: i ha maphepho ma mo nghena tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga
1: i na wona ku ri i na ku chavisa hi ku talani va hlongoriwi na vana maphepho kambe vovo kha va ringeta ku va kha va tisirhelela ka mhaka
0: se wa hi fanekele hi chavisetiwa hi swibalesa a swi tshamiseka se loko u kuma ku xibalesa lexiyana xo a xi na maphepho nkarhi wun'wani kuma ku xi wela ka milandzu wun'we wo tala swinene ngopfu mani ya vanhu i xi kuma kwini xibalesa lexiya a tlhela ku a humesela a kahle va akatiko wa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga loko a va ri van'wana i nge va fonela maphorisa va ku talani mita haleni munhu u humese ngadla
1: swi chavisaka
0: u humese miratlatla
1: hambi hina va kwala tikweni ra hina na hina ha chava ku va hi kha hikoko lava nga xilungwini ka nkarhi wo sweswiwani va twa va nga hlayisekanga a hi hlayisekeni vamakwerhu
0: na maendlelo a va biwi
1: peaceful kambe hi vona vanhu va kha va kokakoka swilo va hala na hala
0: mi tibetela tinhundzu ta vona va kha va famba in peace va famba in peace loko ku ri kani va ku tsandza fonela xiphorisa hi leswi va nga vula so wena swa ku u ta teka xandla u tlhandleke henhla ka un'wana wa rikwerhu a swi tshamisekangi swo swoleswo ende ve ri a wona matimba mo hlangana na yena u n'wi byela ku heyi ni lava passport hey ho ni vona pasi wa ra wena a ve ri matimba malama mo endla sweswo a mi na wona mara loko ku ri u tirhaka ka home affairs a swi tshamisekini i nga kombela ku vona pasi
1: ya mara lexi xi va ku xi kha xi ri kona ka nkarhi swi ve ri murhangeri wa March and March sweswi u rhangeri March a famba hi movha wa va xiphorisa etindhawini ta le Joni leswi ya Mchunu i ya mahlweni na vandla ro lwisana na vahlampfu ku va va kha va famba i va a kha a famba hi movha
0: wa xiphorisakwalandi oh va famba
1: a ri landzi ka mo
0: is full strike ya maphorisa ma nghena kwihi no vula ku loko se swi ku fikelela xiyenge xa ku ri maphorisa na vona swi kombisa i nga ri varhangeri va tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va na xiave ehenhleni kumbe swin'wana Mchunu na phakela muhlangene na president wa tihuma a yi nga ri kona
1: ka swiyenge swa mabu.

nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Walala wa sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Tiling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE Step leswi vulaka hi fikelela European

0765-525-4253 kumbe 0774-759-32. Armarubela Funeral Services namulavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vitani vukanganyiseka 0665-525-4253 kumbe 0747-751-4932.

0: Alright, so okay, mingse roje se fema kume na mune wa timine tenge ni kahle le ka awara liya ya mune. Alright, mingse roje se fema la eta ba rega rena bu yen kume shanke kuna mune le fangile ke ba ke ba versa na kahle fele ke na yena e ka ntlika ni wa sukura na mune tlakona kwa le ka shwondo 106.0 e ka rito ra shaka na kume na ku sembere so kwa iko e ba ime kulunga ku ba e vula rusa na kahle na bo e ba amkile.
1: Aye,
0: am ke le ka jisa fema minjani.
1: Ipukile minjani?
0: Ipukile. Ina. Iku kumisa hi vuhlangana mani vulavula na mani ende xikongomelo nkulu xa ku hi vulavula kahle na ngwe ka sukura na munhla incini.
1: Mi vulavula na vukusoka nguveni kusuka kwala ka ndambi wa Dzumiri. Namuntlha xikongomelo nkulu ku hlakula hi hlanganini i ku va hi vulavula na vantshwa tanihileswi ku nga siku ro hetelela eka n'hweti leyi ya vantshwa. So loko ni nga ta sungula hi xona, I will just give a small testimony hi mina tanihi muntshwa loyi ni humaka ka a small village kwala Giyani, ku ri swa matimba swa endleka i karhi hi tshama kwala ka ti-village tetiwa. Mina ni kulele aka ndhambi wa Dzumiri, ni beburiwe hi vatswari va hi 2 vo ka va nga tirhi, ende ka hina a hi tshama ka RDP. Then loko hi tshama ka RDP a ni hamba ni ya xikolweni, ende mina ka hina no va last born. Then a ni hamba ni ya xikolweni ni kha ni suka ndzeni ka RDP. Loko ni ya xikolweni ni kala munhu wa ku ni tsalela tihomuweke, kata ku va ku va na munhu wa ku dyondza ka hina a hi vaki na wona. Mana mina vo tirha ku kukula majarata, vo tirha ku hlantswela vanhu, papa mina a va tirhi yo tshama na vona kwala ku kukula.

0: tsakini makuru ni passing grade 12 loko mina leswi swi lavaka a swona leswi ni nga swi kuma mara ku ni swi kuma the only thing to do i ku ni fanele ni tlhelela tlilasini then ni tlhelela tlilasini loko ni tlhelela tlilasini ni tibyela ku ri vanhu va ta hleka ku ri ni tlhelele xikolweni and everything ni kumala ku hleka ka vona a na mhaka na swona mara mina ni tiva goal ya mina leyi ni yi lavaka in life so xi kahle vuton'wini ku ri loko hi karhi hi hanya hi va na ti-goals ku ri hi lava yini ende swilo leswi ni lavaka ku swi lava ni ta swi achieve njhani ende swilo leswi ni lavaka ku swi endla ni tlhela ni swi khongelela ku ri ni tlhela ni swi builda ku ri phela ku va sweswi ni ku ni lava ku ya yunivhesiti a ni nge swi vuli ntsena hina munhu lowu tshama ndlwini a swi possible swi lava i swi tirhela xin'wana na xin'wana xa tirheriwa
1: so twala hina vantshwa lava vo ka va nga vangiki na tona ti-grade 12 to toleto lava se va nga na malembe va ka tshame amakaya xana vona mi nga va hlohletela mi ku yini hi ndleleni ya ku va na vona va va na ku tshemba na ku humelela eka migingiriko yin'wana na yin'wana leyi va nga yi sungulaka
0: a ku ze ku va late ku sungula a new journey the only thing lexi va nga xi endlaka muhaxi i ku va fanele va vutisa loko swilo va nga swi twisisi ku fana na sweswiwa a college a wu bohi i ri na grade 12 ku ya nghena kona hambi ri na grade 9 ka ngheniwa yi endla swilo leswi swi vitanaka i ti-NCV NCV loko u endla yona i va i khingetela until ze yi ya fika le henhla leyi i humelela i endla swa kahle i karhi yi kala grade 12 a yi zi yi lava i kume dibachela yi zi yi lava diploma yi zi yi la hi grade 9 yaleyo i nga na yona wa swi kota ku ya nghena kholejini endla swin'wana wa swi kota ku eka swikolo swa ku endla swilo swa mavoko i endla something so a swi ze swilo a swi vhi swi lava munhu ku a vhe a tshama hi mavoko a miyela a ku hi ta swi vona ku ku na ni le ka yini
1: sotala mintlhontlho leyin'wana mi nga hlangana na yona eka gondzo leri ra n'hweleri loko mi ri karhi mi endla timhakeni ta tidyondzo ta n'wina hi kha hi nga vulavuli hi mintlhontlho liya ya ku longa hi 2 rand hi nga vulavuli hi mintlhontlho liya ya ku kulela ka muti lowu nga na RDP xana mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona hi nga vulavula hi kusukela avanghaneni na swin'wana na swin'wana aka ndyangu hi swihi leswi mi nga kota ku hundza ka swona kona mi hundzise ku yini
0: swi tele ngopfu ku fana loko ni vulavula hi leyi ya vanghana mehe loko ni pasa grade 12 vanghana va mhaa va fambini hinko va hetetela majoni a mi sala ni ri 1 ni nga ri na munhu the only thing leswi swi nga ni endla ku ni va right i ku ni tshame hansi ni ri 1 ni tsala ku ri ni lava yini vuton'wini ni swi vona ku lexi loko no tsutsumela ku landzela vanghana va mina ni nge swi kuli lavaya va swi titiva ti-goal ta vona ende hinkwenu hi nga va vanghana muhaxi hi tshama swin'we everyday mara leswi hi swi lavaka vuton'wini swi very different ende un'wana na un'wana i fanele a focusa ka lexi yena a xi lavaka so na mina ni lo tibyela ku ri mina a ni fani na vona hi vanghana mara a yi fani mina ni fanele ni focusa ka mina n'wini loko no landzelela na vona swi endla late ni sala ni tisola ndzhaku ende ku tisola swi endla swi nga ha pfuni nchumu so is better na mina ni tiakela swa mina hi wexe
2: swa twala swinene kambe ya ha ya ku heteni boti wa mina mi nga tatisa mi ku yini eka vantshwa hinkwavo lava va nga hela ntshembo ka nkarhi wa sweswi
0: ni nga ku aka vantshwa va hina hard work does not kill but it pays swi nga teka nkarhi swi nga endleka ingaku a swi endli mara at the end swi ta endleka a ku tirha swi endla minkarhi wun'wana loko kha ri tirha ende gondzo ra ku tirha ku ndlela swa kahle a ri nandziki a hi ku pfuka i kha ri i hlekelela masiku hinkwawo swa vava ku na ku tikeriwa mara wu fane na ku tikeriwa kwalaho i focusa ka leswi i swi tiva ku ri hi le ku swi laveni in future so aka vantshwa va hina hinkwenu a hi swi tiveni ka hinkwaswo leswi nge le ku swi endleni hard work does not kill but it pays ende a ku ze ku va late ku teka ti-right choices ta vutomi bya hina inkomu
2: i khensi swinene boti wa mina hlayisekani ku ya mahlweni
1: right hi swa swoke ri karhi hi vulavula kahle veleke na na buti wa hina la va ri karhi va hlohletela vantshwa mani va kombisa timakenta ka ha ri nkarhi ku hambi u hlulekini u nga amahlweni
2: ene impela va hlohloterini va tlhela va kombisa ku himpela na hambi fike epg ka lunch karhi mi yingise ri u nga heli matimba u fanele u pfuka u tlhela u tiphumunda u ya mahlweni na vutomi i nga riva leswaku a hi ri ka n'hweti liya ya youth month laha hi va ku hi kha hi kuma kahle ngo mixer ra mina ku ri swo tala swi humeleriri malembe ndzhaku kambe ku na hambi mi kha mi swi vona ku mi tshama na yena n'wana kaya a nga ha tshembi ku wa ha ta exikolweni a nga tshembi ku ri swi ta n'wi fambela kahle i ntirho wa n'wina tanihi mutswari na muhlayisi wa yena ku va mi kha mi n'wi tsundzuxa ku ri evuton'wini a ku olovi kambe munhu wa tlhela a va a kha a ringeta ku ya emahlweni kambe ke na tshemba himpela mi tiphinile 12 minutes ka yi tsutsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntlhanu kambe awara leyi
1: Yane, hivi landa kati leso ungu angwa ni mingzero chisari fai mindlela yu ya leo. Siko asu ungu angwa ni mani, leso baku huwa ita. Vula vula kati leko nala kati kura yanara Afrika Zonga. Shika mweke ya delika matiko mambe. Ika antlika ni wasu kura na mwontla. Kasi kwa kwa msati magenda ku mingzero chisari fai. Kuna mahungu. La mafamba ku mahlweni veleke kuna mtlangi kumbe mtlangu wa bolo lwa tlangela kahle veleke xipano lexi xa Biomonique wa kuma kahle veleke ndzawu ntela Morocco yena Ismail Saibar va kombisa timakenda ku ra ikhonkulu kumba lowani sweswi hola mali yin'wani ya ku ringa ya ku tala swinene ngopfu yi ndla vo ma is it 19,200 tidollar i tidollara na hi swona 19,200 per week very per week wow. So wa ku girlfriend ya yena veleke ya andaka loko yingu tshikini andaku ka loko ari karhi a hola esimalani ka team leyi ari karhi a tlangela yona ku msati makenda ku ayikho yena ke ange skoti mani ku va a hanyisa na yena leswi a swi hanyaka na leswi a swi kumaka a swi fambisani kahle veleke na vutomi bya yena va kumisani makenda ku ntombi sweswi yi ka swiyenge swa mabulo ya kombela kahle ku khomeriwa laha lowa jaha nga vuya a teka ti-screenshot a va a posta ka swiyenge swa mabulo kwalaya a kombisa swaku munhu loyi a nga za a njikela a tsala ka swiyenge swa mabulo a vulavula leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi a ku a ngeni afford me hi loyiwa u ri u kombela ku khomeriwa ela vanhu va nga vuya va vuya kahle ka yo mhaka ya kombisani makenta ku a yi kha u nga pfuki u endle sweswo wo fana waloye a nga lavi ku khomeriwa eka leswi a nga swi maka
2: ayi ta vuya ke mingisela mina ha languta swihungwangwani leswi nga kona ve va kha va hlamusela ku siku leriya ku nga tlanga South Africa kumbe vafana vafana xikan'we na Canada era Sunday ne ehe va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku xiyimbeleri a tiva kahle ngopfu hi Drake i va kha a va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina hi va kha suka kwele tindhawini ta le Canada i va a kha va hlamusela kahle ngopfu tanihiloko a kha ku tlanga a yime na xipano xa Canada ku xi ta wina a ve ri boti xi tibukutela 17 million rands
1: xo beja
2: xilo beja
1: beja ku ta dyiwa
2: yes
1: kambe huma Canada ne
2: huma Canada a vheta a yima na xipano xa ka vona hi mpela a kuma ku ri hayi khona hayi yibi
1: a kuma ma million
2: a beti ku ti million 17 million rands a hi vuli ku se miya miya beja
1: mi nga beja beja
2: mi nga zangi mi bejini leswi swi hi komba yini kasi swi komba ku ri tanihiloko hi kufana na hina hi humaku South Africa a hi tibeleni xifuva hi vu hina ku hi huma kwihi ku fana na boti drake la va tshembe xipano xa tiko ra vona ivi himpela va tlhela va vuyeriwa se n'wina ami ku South Africa yi nge wini
1: leswaku loko a ti odrowa a va dyiwe ma million boti drake
2: a va dyiwini ene sweswi swi va fambele kahle boti drake and a problem ya gambling i ku loko zi tinghenisa
1: because why yena Drake a beje xipano xa tiko ra hina ngopfu xi ta dyiwa leswin'wana swipano a ngele ku swi bejeni ni vona nga ti ku u kundle ka yini hi Drake man Drake
2: ku humelela yini Drake kwala yi nga kona
1: swaku xa yena xipano xi lexi a xi hlaya ku xi ta dyiwa
2: yes a tlhava na ntshembo wukulu ku xi ta dyiwa a ni mpe xi dyiwa xem mara laha hi na ntshembo vo tala ku ri hayi swi ta famba
1: kahle ku na Vinicia JR ne va kombisa timakenta ku ri Norman ize a humesa mhloti lowa mfowethu loyi andzhaka loko xipano xa Brazil xi va xi winile kokwana wa yena veleke va vuya va senda kahle veleke va n'wi endlela surprise video va ri karhi va rhumela kahle meseji wo karhi ka yena ka xitukulwana xa vona ve ri uze a humesa mhloti lowa mfowethu a kombisa timakenta ku a yi khona mani leswi kokwana va ndlela ku swona ni khensa swinene ngopfu va ni kurisini va ni hlayisile va ha ri na rirhandzu eka xikan'we ke na mina na rirhandzu na ka vona nakona ke i munhu loyi a ku kombisa ku seketela leswi ni nga ku swi endleni swona hinkwaswo kokwana wa kahle waloye kokwana wa rirhandzu wa ku rhandza xintukulwana xa yena maheveheve man'wana va ku mutlangi wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga Osinapolis kuna mahebe hebe ya ku utaba arkar asuka xipano xa Orlando Pirates aka xipano xa FC Porto lava kombisa ku timakenta ku ri lowa jalwi va n'wi teke hi mali ya ku ringana 70 million ka xipano lexiya nakambe ku na ri levukile Mfukeni na yena Mfukeni loyi veri na yena wa famba ka xipano xa Orlando Pirates i ya ka swin'wana kumbexani i ya ka xin'wana xa xipano xa le Europe ka ha ri maheveheve mahungu ndlela mara swi le ku tshembiseni
2: tanihi kuva
1: va ri Mfukeni a nga vuyangi na vona lava va fowethu
2: yena
1: ivhet a famba a ya le Europe leyi
2: a
1: hetisa dini
2: ene boti xa tlanga va swi vonini ku hayi khona Mfukeni himpela i va a kha a tirha kahle ngopfu o va navelela swa kahle
1: xo tlanga 160 minutes ko kwala ka tournament ya leyi nga kona ya World Cup match wo sungula u hetini lowun'wani i tlange 45 minutes so leswi a swi endle ku ri va kota ku fika va vona leswi a nga na swona hi nkarhi wolowontsongo if ka endla swa ku hlamarisa mfana loya swipano swin'wana swi kota ku n'wi recognize hi ndlela leya xikarhi xa xitsongo hi xi kumaka
2: maexitirhiseni exactly laha nga na vuswikoti kona swi endlele ku ya mahlweni ku ri leswi hi leswi ni nga na swona
1: loko u kota ku cina va kuma patwini va ku
2: cina hambi wa kota ku yimbelela
1: hinkwaswo
2: swi ri siku i rin'wana ku lo sala goza rin'wana ntsena ku na wehi fika kona vayingiseri va hina hani ku ta kahle nakambe eka mahungu lama nga kona va va kha va hlamusela ku ti namuntlha tanihiloko ku ri ti 30 ta June hi va hi kha hi tlangela swiyimbeleri swa hina ku na makhadzi makhadzi wa hina xiyimbeleri xa hina kahle ngopfu vito ra yera mampela i ndivudza wa ha ri vona i va a kha beburiwe hi siku leri fanaka ti 30 ta June 1996 laha ku nga xiyimbeleri mutsari wa tinghoma mucini xa cina sesixion tshama mi xi languta kahle
1: makhadzi
2: energy hinkwayo leswi tsakisaka swinene i ku na yena va kha a sungule vuyimbeleri bya yena na ku cina ka yena at the age of 12 laha va kha hi kuma ku ni le ka nkarhi wa sweswiwani va a ha ti nyika matimba loko va kha languta gondzo ra yena ri lehile ri na swilo swo tala swo vava kambe ke swa boha loko laha i nga se fika laha i yaka kona swa boha fika i va i kha i hlangana na mimitwa i hlangana na swiganga kambe ke ha ha ti nyungubyisa hi yena nakara siku ra namuntlha hi nga ri va leswaku ha tlangela na Rebecca Malope i gogo lava i kokwana lava kwa kha va tiva kahle ngopfu hi xiyimbeleri xa gospel lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisamo ka ti-album ta vona ti va ti kha ti heta ti kha ti xavisa ku almost like 10 million albums kumbexani tikhopi ta vo 10 million lava va ku hi kha hi kuma kahle mingisamo na ku ri va va kha va tiveka tiku hinkwaro laha hi nga tlhela hi languta kahle ku ri eka lembe ra 2021 President Cyril Ramaphosa va tlhela va nduduzela ku va kha va va nyika kahle order of inkamanga OIS leyi ku va kha va va kota ku va kha va va ndhundhusela kumbexana ku va komba ku va khensa na le kara namuntlha siku sweswo ka ha ri swingwangwani leswi hi swi kumaka
1: nakambe murhangeri wa March and March Jacinta Ngobese Zuma u vula leswaku ri ra vumune rin'wana na rin'wana ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku ta va na ku kombisa ku vilela ka March and March ku fikela vahlampa vo pfumala maphepha ya va famba laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga leswaku every Thursday ku ta machiwa
2: why ingaku sesi ingaku se va na xitulu xa vu president
1: hi ta hanya vutomi byo macha
2: a ku nge heve peaceful last tikweni ra South Africa ku rhula a hi tshembi ku ka ha ta va kona sesi ingaku i fanele a yisiwa nyana a khotsweni a tshama
1: hayi nge za yini
2: okay mingisero wa mina a hi languti nakambe ku na mhaka leyi va ku yi khari kona masiku lama loko munhu a heta ku hlamba a ku my OOTD outfit of the day mistoko tikona ra Afrika-Dzonga hi celebrate xin'wana na xin'wana hambi apula hambi pen hambi njhini ha celebrate va le kara namuntlha siku tanihi va kha va hlamusela kahle ngo wakho i national OOTD day hi va hi kha hi tlangela outfit of the day very sweswo swi va swi kha swi ku pfuna loko i vona swi vona swa ku i mbale kahle very loko i mbale kahle you also feel good ngopfu swi le ka hina ngopfu vavasati loko swi vona ku hlambile swi vona ku hi basina wo tlhe hi titwa kahle ku ni n'wansati ni sasekile ni basile ya na hambi mi fika mi n'wi chingela laha patwini n'wansati loko a ti vona sasekile a hlambile mi nge n'wi dli nchumu sweswo swi ta endla ku a va a kha a titshemba ku ya mahlweni sweswo va ha tsundzuxa kahle ku ri tanihiloko a ha tlangela siku leriwani swi kahle ku hi tshama hi basile hi tshama hi sasekile hambi ku tekanyana photo yaleyo tlhe yi tekanyana na ti-picture to saseka sweswo swi ta swi kha swi endla ku siku ra wena ri va kahle na ku veka kahle ti-memories hi siku na siku
1: sweswo ke mingiseriwa jesu ri fambe simra kahle ku suka kahle le ka dim 2 dara simra ka 2 va vitiwaka John Wick andzhaku ka sweswo u ta va khalana kahle remember na mahungu ya ku hetelela siku ka nongonoko bamba reloaded

Shubile kubombu.

0: Xa ku ni suke ni nga holangi va ta ni sendela ka foni mali ni ta yi hola rindzini a vulavula xitori ku ya fika rindzini yeleyo mi vutisa loko mi vutisa a mi byela xitori a ku a ni swi tivi ku swi vangiwe hi yini ene mi kuma ku la kaya ku hava na swakudya ku hava na nchumu n'wina mi tibyeli ku hi siku ronge ku ta hoxiwa mali hi ta kota ku xavaxava swa la kaya na timhaka ta ku kherisa na vana sweswo taniya se hi swona leswi vangaku ti-divorce a phakati ka mindyangu hi vo January swo sweswo ku na swin'wana i huwa wa switori munhu u hole mali ya siya na va le Joni hi yo mhaka ya koho yeleyo hlayisekani xitichini vanhu va two hinkwavo
1: aka mu khosa ka hlaniki ka vakokwani khosa toti nhlamulo ka mapuwe makhelwani wa ntuna xitsavi manda yini a khonini ka zingizingi a nyameni ya ndlopfu lava hinkwavo a va naveleriwa hi mburi ya tsavi hlanganani ta wa xibelani kumeka kona nkomu fambani mi ya wisa.
2: Alright, xikan'we mi nga se ri bele kahle riqingho nambara 060875942 8 mi nga se ri birthday eka mani eka madyambu ya siku ra namuntlha u nga yi bela kahle riqingho ku happy birthday eka mani i mani a tlangela kahle siku ra ku velekiwa eka siku leri faneleke eka xondo 106.0 eka rito ra rixaka 44 wa timinete hi nge ri kahle mina na vona mi nga se ri eka awara leyi ya ntlhanu mo hi languta kahle wun'wana nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito hi twaleswaku lava nga rhumela kahle nkandziyiso va ta va hi khomele mirini
3: hipi ka nhlamulo magoda wa kula eka mapuve le ni veka mhandayeni ka dzingidzingi na ku va kula namuntlha hinkwavo lava navelela hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni mt wa ka ndhambeni la gongwangwa la xivulana na gungu ra mali danko
4: happy birthday eka hani sofi ngoveni kwala ka nhlaniki kulani hani wa vana va mina xikwembu xi mi katekisa mi vona lamo tala malembe na mi rhandza swinene mi naveliwa hi miharhi wa n'wina mhansalfina hepi
5: Happy birthday aka nhlamulo magoda kwala ka mapuve hepi mifana wa mina kula ekulela nsati wa wena na vana la hlayisa na mani na vamakwenu hlulo makamu a B9 mandaheni aka dzingidzingi a khonini nyameni a mukhosa n'wana wa miharivo wa mina pulani kwele ka hlaniki na lava birthday yakwe hinkwavo mani ma huri hi mina ka mapuva sika sports center hinkwavo
2: 060-8875942
6: kazi eka hlamulo magoda manda heni le nyameni leyi a vakula swinene na hinkwavo lava bezaku na vona hi ri antopini a ri ve siku ra kahle namuntlha ni naveleliwa hi mhana mikateko kwala ka ikhelani kwalaha sika power kwala brani
2: ita
6: hi sweswesw
2: hi sweswo ke mingiseri
7: 060875942 vayingiserivayini ha famba na ku ni kha hi tlangela siku ra n'wina
8: ni ri hepi ka nhlamulo magoda ka mapuve na mhandaheni a khoneni a nyameni a ndlopfini va naveleliwa hi thavheli ya kumbe ni ri kwala ka mapapila danki vanhu va two
2: right kinzili nkandziyiso
9: ni ri happy birthday ka vanhu hinkwavo lava va birthdayaku siku ra namuntlha ni ri mikateko ya ndhambi ya mpfula yi vanele swinene va kuma na mikateko ya mali happy birthday hure
2: ka nambara 060-8875942 happy birthday come on
8: happy birthday ka nhlamulo magoda le ka mapuve ne le ka mhandaheni le khoneni le ka zingizingi

0: 65 kagenaka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya referral to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Madyandza ba traditional hila Dr. Giligili buri nga fambu kaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vanhu vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
3: lo munghana we tshami stakini minkarhi leyi hinkwayo swo yini kuve mathayele swichipina
4: ehe munghana mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya mi famba hi swikhwaribani phela
3: a wu swi twanga Osbro William Tyre mathayele ma chipini he mpfu loko u fikixava mathayele ma 4 i ma kuma hi ntsengo we le hansihansi ene mathayele ma vona va xavisa mathayele hi ku hambanana ka wona hempfu wo langa loko laha ti-white hall swi kona swi vikule
4: se leswi ni hluphaku hi thayere rin'we ke
3: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini hempfu hambi va private na vo mathayele ma chipini mfu ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi tele mfu mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
4: va kumeka kwini munghana
3: he munghana va kumeka kusuhana check you he mfu kusuhana eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswi ya xava mathayele mo chipu u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: Jean Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na nwina va medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
6: Technology, she could send the echo swing by Hina. This seven coil jiggle. www.gcrfm.co.za. GCRSA.
4: Sweepeka kahle le ka makumembiri kai wa timinete kongombe kahle le ka ora ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuthanongonoko wa ta miganga tlhela mamukela nakambe tindzawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka meyara wunkulu wa masipala wa xifundzhantsongo xa Bembe Councilor Myela Ncauke hi loyi va ri karhi a endzerile mugangeni wa Phukwane ra vuntlhanu hi siku ra 26 ku va ri karhi a languta swiphiqo swa mati meyara hi loyi a nga va ri karhi a hlamusela leswaku vaaki hi lava va nga tshama mpfhuka wo leha swinene va ri hava mphakelo wa mati lowu heleleke kusukela hi lembe ra 2019 meyara hi loyi a nga tlhela va ri karhi a lunghisa kahle eka tibole kun'we na ku va ri karhi a vona leswaku mati hi lama humeke emugangeni wa Phukwane.
7: Inkomu khanselara vaakatiko va le Phukwane namuntlha hi fikile laha hi Rivembe district municipality ku ve na ti-problem leti vaakatiko va n'wi va hlangana na tona from 2019 vhiki leri nga hela ndzi ka Nghezimani loko ndzi ka Nghezimani ku fika mukhegulu va tikomba va nga tsakanga va byeriwa kuno rangeni mitinini na kuno ni lava ku vona munhu loyi nge mabanana va ta kota ku n'wi pfuna so kokwani lava va ri yin'wana nhonga wa mati va trendile ka social media va kha va rila ni ka SABC TV va kha va lavana na timhaka ta mati from 2019 until today se a hi va vhakerile namuntlha na vaakatiko hi hlangana hi vona ku hi ta ndlisa ku yini ku va kota ku kuma mati va vurile ku va vi na ti-battles na muganga yo karhi hikwalaho ka ku pfalela na mati va nga na kumi mati from 2019 leti va ngiwaku hi ti-illegal connection which I believe ku it just said lava ofisi ya hina ku ya ya tirhana na tona ku vona ku ti-illegal connections ti nga disturbi muganga yin'wana ku kota ku kuma mati mara mo ni komba ku mukhegulu laha xi se hero ka village leya la Phukwane because va ve brave ku nlanga emithinini ka ni chera mithini ka muganga wo karhi va ku va lava munhu wo fana na mina last week va ni humesa mithinini va ni yimela va va patient so namuntlha a va ri guest ya wona namuntlha na vaakatiko va mukhulu na vulawayo hi chayisile mithinini hi tekile ti-decision to karhi na vahukosi na water committee ku ri hi ta va borela bohole at the meantime va borela bohole leyi ta pa kha yi va nyika mati and bohole leyi a yi ya sungula ku endliwa next week yi sungula ku endliwa namuntlha yi sungula ku borhiwa namuntlha ku va kotakota ku kuma mati mara ku na water reticulation loko ni kha ni ta kokwana water reticulation leyi yi komba swiphayiphana ka ha ri hava yi vandalaiziwile ku ri ni loko se u la ku lunghisa la ku mati ma kota ku fika vana va hina yini ya va byela kaya va nga oni swiphayiphana a hi hlayiseni infrastructure ya hina ku yi ta kota ku famba water reticulation leyi yo a mi ndla ku mi kuma mati hi before 2019 vanhu lava va nga mi pfalela mati ku water reticulation ya n'wina yi nga tirhi tanyana ni ya vulavula na vona because research se hi endlini na vula ku lavisisa se hi lavisisile ku yini xi endla ku mati ma nga fiki ku na ti-news stand tin'wana lama nga koka mati va ma pfala ku ma nghena ka vona ma nga fiki hinkwavo hi ta haya vulavula na vanhu va news stand liya na usi bya vona ka ti-village leti ni nga ta ni nga ti hlayi mara ni ti tivaka ku na munhu mi ti tivaka hi ta haya ya tshama hansi hi vulavula na vona ku a va pfuli ti-valve letiya a va susi ti-illegal connection letiya ku vanhu va le Phukwane va kota ku kuma mati as a long term solution because leyi ta ku ya yona namuntlha hi

0: Swi veka kahle le ka makume mbirhi ntlhanu wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo. Loko swa ha tetano vaaki emugangeni wa Phukwani hi laha va nga va va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa xifundzhantsongo xa Bembe Councillor Chauke. Va ya emahlweni va vula leswaku va na malembe yo hlaya swinene va ri karhi va hlangana na mitlhontlho ya mati. Swi veka kahle le ka makume mbirhi nharhu wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo eka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ri karhi yisa emahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka va nhlangano wa ku ni nga ku va hi karhi khumba kahle le ka va nhlangano wa ku yimela tiko ra Somalia laha va nga va ri karhi va vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga hi leri vuleke leswaku vaaki vo hlaya swinene hi lava va nga ri ki na mapapila lama nga fanela. Va nhlangano lava vuleke leswaku tanihi vaaki vo hlaya swinene va Somalia hi lava nga na maphephe lama ya ku va leri laha tikweni, naswona va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va kombisa leswaku va nga tirha tanihi ntolovelo hambiloko va ri karhi va kombisa ku vilela. Kasi leswi va kona endzhaka loko man'wana ma mavhengele ya tindhawu ta Afrika-Dzonga ma ta va ma nga tirhi eka siku ra namuntlha.
1: This is one of the vibrant suburb in
0: eka siku ra namuntlha.
1: This is one of the vibrant suburb in Johannesburg.

0: swi veka kahle le ka makume mbirhi n'we wa timinete hi kongome kahle le ka awara ya nkombe eka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ri karhi hundzela endzhaka sweswo hi vuya hi kuma kahle muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzantsongo xa Mopane Sergeant Rujo Lerikhotso va ri karhi hi burisana kahle mayelana na March and March leyi ri ko laha ka doroba ra Giyani ripiri.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
0: swi veka kahle le ka makumembirhi n'we wa timinete ni nga ku le ka makumembirhi n'we wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombe eka madyambu ya siku ra namuntlha ya kahle na Sergeant Rujo Lerikhotso muvulavuleri wa maphorisa xifundzantsongo xa Mopane. Mamukerile Sergeant eka madyambu ya siku ra namuntlha.
2: Riperile mahaxi, riperile ka vayingiseri mulabyi.
0: Ya hi va yi karhi hi langutisa kahle emayelana na mhaka ya March and March leyi a yi ri ko laha ka doroba ra Giyani yi fambise kwini?
2: Inkomu mahaxi mi nge hi kombisa ku ku ve na vanhu hambiloko ku nga ri nhlayo leyi hi ku ya hi maheveheve a hi langutisele yona lava nga kumeka va kombisa ku lata jikajika edorobeni ra hina ra Giyani va karhi va kombisa ku vilela hikokwalaho ka ku va ku ri na vanhu lava va kumekaka va ri va hlampfa va ri etikweni ra hina va ri hava maphepha ya vutitivisi. Hi ve hi vitaniwa aka parking ya ka magistrate laha hi nga kumaka va hlengeletanini ivi va hi kombisaka a va la ku ndla hansa hansa kambe va vilerisiwa hi timhaka ta ku va ku ri na vahlampfa lava va kumekaka va ri kona laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga handle ka maphepha ya vutitivisi. Va ve va kombela ku hi va escorta tanihiloko va la ku jikajika na doroba ra hina va karhi va kombisa ku vilela na ku kombisa ku impela va kona ene swa va vavisa laha hi nga vuya hi rhanga emahlweni tanihi maphorisa hi karhi hi vona ku va ku hlayisekile edorobeni ra hina ra Giyani. Hi nga kombisa ku va kombisa ku vilela va lava hinkwavo ka vona a ku zangi ku va na mpho wa nhonga kumbexana swin'wana leswi hi nga fika hi vikeriwa swona swa ku huma endleleni hi vone vanhu vo valava va kombise ku vilela hi ndlela ya kahle kambe ku fika sweswi mahaxi a hi si kuma na nandzu na wun'we lowu nga mangariwa wo yelana na March and March laha hi pfumelaka swinene ku swi vula ku swilo swi fambe kahle kambe a hi tivi loko ku nga va ku ri na swivilelo leswi nga tshukaka swi tini madyambu lama kambe ha swi tiva muhaxi ku andzhaku ka leswi mi kuma ku va va va ri kona van'wani vanhu lava va rhandzaka ku teka ti-chance ngopfungopfu emugangeni va kombisa ku vilela lava a va ri kona hi nkarhi wa ndzenga va hetelele va hangalaka kambe mi nga kuma ku i kona un'wana munhu loyi a nga na xikongomelo xo lata ndla vugevenga kumbexana loyi a nga tiyimisela ku lata ndla vugevenga byo karhi mi kuma ku a sungula swilo emigangeni kumbexana va foma va va ntlawa na hi kombelaka swinene a ka vaakatiko tani hi tolo loko hi ri aka xiyanimoya ku nga vi na munhu na wun'we loyi a yaku a landza munhu un'wana ku hi niki passport kumbexana yini hi timhaka ta ku vanhu lava nga na mfanelo yo tirha sweswo i maphorisa hi leswi nga fambisa xiswona ka siku ra namuntlha mahaxi.
0: Sergeant, loko hi va hi karhi hi langutisile namuntlha a ku ri siku ra ku vahlampfa lava nga riki na maphephe va famba laha tikweni ra Afrika-Dzonga mboni nga ku kungu leri nga koho kumbe pfhumba leri nga koho ra March and March va nga swi kota ku va va ri karhi va herisa nhlayo ya vahlampfa lava nga riki na maphephe ke?
2: Swa hi tikela ku hlamula xivutiso xexo muhaxi tanihiloko ku nga ri hina vakunguhati va pfhumba leri ra March and March kambe wo pfumela ku voho vinyi va swona va nga kota ku va va hlamula kahle ku va nga kota ku va va fikelela emakumu na kambe hina hi tlhelo ra xiphorisa muhaxi hi nge vulwi hikuva hi khoma hi nga va heta kambe wo tirha ntirho wa hina hi karhi hi ya mahlweni hi kumeka hi karhi hi khoma siku na siku hi ku lexi xi humelelaku hi minkarhi yo tala hi nga ta ka hi nga xi tivi i timhaka ta ku ma swi kota ku mi khoma munhu mi famba na yena mi fika mi va veka kwale tibodarini kumbexana phafuri kumbexana kwale a mesina nkarhi wun'wani mi kuma ku loko mi nga si fika.

0: ya xitandani loko ri ku mi famba hi hala loko mi fika mi yima tigarachi mi kuma ka munhu yaloyo i tshama overtake endleleni a kha vuya kwale mi nge mi n'wi susa kona sweswo hi nge swi bihi makahla ku swi ndlala ko swi va swi humelela kambe mi nge swi tivi ku loko va tshuka va va va kume chance yo va tlhela va vuya va va va vuyise ku yini kambe ntirho wa hina ta le maphorisa i timhaka ta ku va hi va khoma hi yo mhaka mi hi twa hi ku hi nge vulwi hi ku va ta hela muhaxi hi timhaka ta ku i khale hi karhi hi va khoma hi nghena xiphoriseni va karhi va khomiwa hi za nkarhi wun'wani se hi veka na ti-target ku a n'hwetini impela loko ho a hi tirhangi kahle hi fanele hi va hi khome va hlamupfa va nga van'wani va ta va ha ri swihlangi van'wani va kula kwala van'wani va kula va ri hava mapasi hi yo mhaka mi hi twini na tolo loko hi ra ka xiyanimoya hi karhi hi vutisa ku va tshama kwihi va dya yini va hlayisa hi va mani va tirha aka va mani hi leswi swi leswi a swi fanele swi va swi karhi swi langutisisiwa sweswo kambe muhaxi hina tanihi maphorisa hi ta tama hi karhi hi tirha ku ya emahlweni mi nge hi kombisa muhaxi ku aka n'hweti leyi hi nga ka yona leyi ya Khotavuxika andzhaka loko ku ta va ku ri na mapfhumba lawa ya sungule kwaleyi ya nga sungula kona hi kote ku khoma vaehleketelo ro voringana va 35 laha ku nga nhlayi ya le henhla ku tlula leti hi kumekaku hi karhi hi tikhoma ka tin'hweti tin'wana kolomi ya ka vo 35 hi n'hweti yi ri yin'we ene na namuntlha na sweswi hi vulavula ka ha ri ki ti-30 ku na lava na vona va nga khomiwa hi nga swi tiveki ku loko se ku ya ku a xikarhi ka vusiku ku ta va ku ri va hlapfa vangani lava nga kumeka va khomiwini kambe station commander brigadier Sarakwana va ha kombela swinene ku aka vanhu lava va swi tivaka ku ve le ku fuweni ka vanhu lava va nga hava maphepha ya vutitivisi a va ti voneli swinene hi ku loko se ku ta fika nkarhi wa ku va hi fanele hi ya tirhana na vona ku ta va ku ri xiphiqo swinene hi timhaka ta ku mi nga va mi swi vonini swikarhi swi hangalaka aka swiyenge swa mabulo mintsengo leyi va nga languseriwa ku va va yi humesa loko va nga yi humesi vanhu va vona va swi vulaka va ta languseriwa ku va va kumeka va karhi va tlela exitokisini se hina ku swi tekela nhlokweni swinene ku aka tindhawu ta hina ku fana na vagiyana tindhawu ta le kusuhana swi nga ndleka mi kuma ka ndzhaka tihoyihoyi leti nga kumeka ti ri kona kumbexana ku ri na nhlayo ya le henhla ya vanhu ya vahlapfa se a va hi lumi ndleve hi ya khoma maphorisa ya make wona ya kota ku khoma va ehleketeleriwa futhi vo hlaya swinene lava nga khoma na n'winyi wa purasi wa malembe ya 48 hi vukhale loyi a nga kumeka a hire vanhu lava va ri hava maphepha ya vutitivisi se hi swin'wana swa mitlhontlho leyi hi hlanganaka na yona hi kombelaka swinene ku va hi pfuniwa hi vaakatiko muhaxi
1: hi wa hi marito lama lava ku ma hindzisa loko va ri karhi hi fika emakumu sejani
0: i ku la ta kombela swinene aka vaakatiko ku va nga teki nawu wa wu veka mavokweni ya vona va nga tekeli vanhu van'wana advantage loko va tshuka va vone vanhu lava va pfumelaka i va hlampfa naswona va hava maphepha ya vutitivisi a va lumi hina ndleve muhaxi tanihi maphorisa hina tanihi maphorisa hi ta kota ku va hi tirhisana na ndzawulo liya ya xikaya ku va hi vona ku vanhu lava va kumekaka va ri hava maphepha ya vutitivisi va kumeka va khomiwa ntirho wa vona tanihi vaakatiko i ku va va hi luma ndleve se hi ta kota ku vona ku hi endlisa ku yini ku ya emahlweni muhaxi
1: karhi burisana na n'wina sejeni eka madyambu ya siku ra namuntlha
0: ku khensa hina muhaxi hlayisekani na vayingiseri va Giyani Community Radio
1: swi veka kahle le ka 14 wa timinete kongome kahle le ka wara ya nkombe eka madyambu ya siku ra namuntlha valava sejeni Ridgewell Rikhotso mbulavuleri wa maphorisa xifundzantsongo xa Mopani hi lava hi ri karhi hi burisana na vo hi langute kahle ka March and March leyi a yi va yi ri kona ka dorobankulu ra Giyani swi veka kahle le ka 13 wa timinete va ri karhi hundzela ndzhaka sweswo nongonoko wa ta miganga wu vuyavuya emahlweni riperini
2: Har Marovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi R210 Plan B R220 Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery Plan B R2200 ya grocery Plan C hi famba na R2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150 hey i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika R4000 Plan B R4500 Plan C R5000 hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kusuhana na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center

0: Andres Gaddafi Winterfeld kusona le Manamelong Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services. Ali, take the chance. Hika tikhasimende ta Armarobela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Walala wasala, Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE Step leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
3: Swi veka kahle le ka nkayi wa timinete kongome kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga hi tlhela mamukela nakambe tindzawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa Jisar FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va hi karhi hi khumba kahle. Le ka khoti ya majistarati ya Joni leyi nga bakanyele tlhelo xikombelo xa beyili xa vumbirhi eka n'wamabindzu Brown Mahundzi. Kasi leswi landzela ku khumbeka ka mhangu leyi a yi kungahatiwile ku endla onge ku na vanhu lava va laveke ku koxa vutomi bya yena. Mahundzi hi loyi a endleke nakambe xikombelo xa beyili mayelana na vumbhoni byo engetele ndzhaka loko khoti yi ta va yi bakanyele tlhelo xikombelo xakwe xa beyili siku ra vu44 na ku siku ra vumune ka n'hweti leyi endzhaka loko a ta va tsandzekile ku tiyisisa kherefu ya yena ya vutshamo. Mahundzi loyi a languteneke na milandzu yo sivela voko ra xinawu ku va yi ri tirha na ku kumeka na xibalesa xa ku kala maphepha eka swin'wana.
4: The court have consider the evidence in the initial bail application together with the new facts which are placed before me, and I've found that there are no new facts but reshuffling of evidence. My decision still stands. Bail is denied.
3: Swi veka kahle le ka nhungu wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombe eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka mune wa vanhu va hundzile emisaveni. Kasi van'wana va vavisekile ka mhangu ya ku tlumbana ka mimovha mimbirhi eka gondzo ra R519 kusuhi na Polokwane. Va ndzawulo ya swa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va vula leswaku va xiyenge xa phalala va tsutsumerile eka xivandla xa mhangu kun'we na maphorisa ya le magondzweni. MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki hi loyi a nga va ri karhi a vula leswaku xifundzankulu xa Limpopo va ni nga ku MEC wanzaulo ya shifunza nkulu xa Limpopo Violet Matheu rimerile marito yo chavelela eka lava khumbekaka kun'we na ku navelela lava vavisekeke ku hatla va hola swi veka kahle le ka nkombo wa timinete ku bile awara ya ntsevu va ri karhi hi gimeta nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha sweswi wu kona nongonoko wa ta mitlangu na ntombe yo dzenya ripiri
0: technology siku tsineta eku swina hina hi sabe hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hirito rexiao.

lokusizo sasa mingiselwa mina onukamkela kahle kanongonoko wa Sportville na mina ntombi yozenye ntombi lesikunisa amaleza wazenje banthetselo kahlungwana nere tukulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngamathole kamavuza kaya mbuya bapfukile bani noba nanthembo nakupumela swaku bapfukile nere kama jama sikura na mohla mingiselwa mina nikukhomile to tala tala mara ningezani ngena ndrendreni nishoweta buying sering kwaku lo mini ngisela ka miri kona minjani na kanokonoko wa Sportville kama jama sikura na mohla mingiselwa mina noba nanthembo nakupumela swaku vanhu hinkwako ka tindhawu ta ku hambanahambana va phephile naswona va hlayisekile lava nga kona mingiselwa mina hinkwaswo leswiwani swi ku tisa kahle ka nongonoko wa mina wa Sportville mingiselwa mina ku ri ra vumbirhi ra kahle ri ni vula leswaku ku na swo tala leswi hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi swona ka majama siku ra namhlamana ni nga za ni nghena ndrendreni wa swi tiva leswaku tanihi ntolovelo ni va ni ku nyika nhlokomhaka leyi hi nga ta va hi karhi hi fambisana hi yona mina na wena miyingiseri wa mina ni ka siku ra namuntlha a swi hambananga na masiku laman'wana u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kwalaya miyingiseri wa mina u yi kuma kahle loko ri tindhawini ta vapulukwani loko tindhawini to fana va Mukopani, Mujaji, Volomondokop, tindhawu to fana va Mpumalanga, Sunnyside, Pretoria, Johannesburg, Soweto, Glen, Protea South, North, mi kuma kahle ka tindhawu tetiya, Durban, Cape Town, loko la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina yi kuma kahle ka nongonoko wa Sportville u ri tindhawini teto lete te le kule. A sika majama siku ra namuntlha nhlokomhaka hi leyi hi vake karhi hi sungula hi yona aka nongonoko wa hina wa Sportville nkarhi na nkarhi miyingiseri wa mina hayi ku na ntlangu ka majama siku ra namuntlha ntlangu wa kona u kona xikarhi ka xipani xa yona Ivory Coast na xipani xa Norway Haaland versus vafana vatele vafana va Ivory Coast ni ku Haaland versus Pepe Boni Kokan jalera mara mitraga kesi va fana va xipancha Ivory Coast vala ku ikomba ka majama siku ra muthela swaku vo va dume yini miyingiseri wa mina so ni predictele ntlangu walowo exikarhi ka Ivory Coast na xipancha Norway aka majama siku ra namuntlha mitlangu leyi ya FIFA World Cup top 32 miyingiseri wa mina laya iti knockout loko biwa vo huma uya kaya boa uya kaya so ni predictele ntlangu walowo miyingiseri wa mina ku vona ka wena u voni nga ku ta wina mani exikarhi ka xipani xa yona Ivory Coast na xipani xa yona Norway ku wina mani namuntlha tsumela ka Facebook page ya

ina ya GCR FM. Kumbe aga nambara ena 0808875942 unsela nkandiso kwala ya lo vula uni byelaka mingiseri wa mina leswaku ku wina mani mingiseri wa mina kama jama sukura na montla vula vula hi Ivory Coast na Spanish ya na Norway kama jama sukura na montla boni nga ku wina mani mingiseri wa mina loko kuri ku na idea nya leswaku ku wina mani hayi tabe khari tsumela kwala uni byela na cancer remember ku seriwa nkarhi mara lo nkarhi hi wa hina na vayingiseri va sport vel ana kena ni ku xeweteni mi yingiseri wa mina a tindhawini ta ku hambanahambana la mi ni yingiselaka mi ri kona na swi tiva leswaku Sportville mi swi yingiserini ka nkarhi wa sweswiwambi la ku twa leswaku ntombi ka majaha masiku ra namuntlha u khome yini ni khome swo tala ngopfu ka majaha masiku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi Spanja Marumo Galats ta ku byela leswaku va ya tirhisa rivala rihi aka nguva leyi taka ta ku byela leswaku va tirhisa rivala rini ka nguva leyi taka mi yingiseri wa mina so eta tlhela hi nangutisa vanhu lava hleketeleriwaka leswaku va nga na pfala nkulukumba Hugo Bruns loyi kahlekahleni swi tikombaka nga ku wa ha lava ku tshama ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga mara vanharhu va le ku mixiniweni kumbe va le ku paluxiweni ku byela vanhu lavanharhu leswaku i va mani miyingiseri wa mina naswona ku vuriwa leswaku va le ka xiyimo xa njhani ka nkarhi wa sweswiwa kasi eta tlhela hi vulavula hi ntlangu wa siku ra namuntlha wa Netherlands na xipani xa Norway ithala hi vulavula hi Ivory Coast na Spanish na Norway ithala hi vulavula hi ntlangu lwa uri kona eka Netherlands na Morocco aka sikulara ta uri kuma matakusha mingiseri wa mina la mudzabheri wa Spanish na Netherlands avaka kara palu xa mhaka yinwana leswaku hi va kari tiveka mingiseri wa mina a swi tiva leswaku loko ti coach ti luzini ku tala ku bulemiwa ti coach ngopfu loko swipani swi luzini ta ku byela leswaku uri yini kulukumba Roland Skuman kumbe Kuman aka andaka loko va defeatiwini kumbe va xupuri va humesiwini ka mitlangu ya FIFA World Cup mingiseri wa mina kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga ta va ni kha ni vulavula hi swona ka majaha masiku ra namuntlha Oswin Apollos na rile president ya ma2K Mofokeng lavambirhi lavawani mingiseri wa mina ku na swipani leswi va ku swi kha swi kombisa hi matimba lamakulu leswaku va nga ha va va sayiniwa mingiseri wa mina hi nga ka hi nga va voni ku na possibility ya ku hi nga va voni aka nguva ya 2026-2027 ka xipani xa the Buccaneers Orlando Pirates eze mnyama ngenkani ta ku byela leswaku swipani swihi leswiwa mingiseri wa mina swi va ku swi kha swi tiyisisiwa leswaku lavambirhi va ta va karhi va tsutsumela ka swona kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga ta va ni kha ni vulavula hi swona mingiseri wa mina ta va karhi hi nangutisa ka xipani xa vaxisati xa cricket ntombi liya ya mukapteni ya xipani xa rixaka ta vulavula hi cup ta ku byela leswaku u ri yini loko va ha ta va va tlanga ntlangu wa nkoka le ka World Cup mingiseri wa mina ta ku byela leswaku va ri yini hi ntlangu lowuwani lowu va nga ta va karhi va tlanga hi mugqivela leswaku va ri yini naswona va tiyimisele ku fika kwini va lungheke ku fika kwini ku va va tlanga ntlangu lowu wa nkokankoka mingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona loko ha ta va hi langute ta mitlangu ya mitlangu hi ku angarhela mingiseri wa mina hi ta tsumela ka xipani xa New Zealand hi twa leswaku mukapteni wa xipani xa yona New Zealand kulukumba Tom Latham u kombisa ku yini endzhaku ka loko va hlurile eka mitlangu leya T-Test series ya cricket mingiseri wa mina ta va yi karhi nangutisa ku halaya leswaku va ri yini kasi swin'wana hi nga ta va karhi swi nangutisa loko ha ha nangutisa aka timhaka ta xipani xa hina xa rixaka xa cricket xa vaxisati hala ka rugby hala ku na ntlangu wa nkokankoka lowu hi nga ta va hi karhi hi nangutisa mingiseri wa mina ta va hi karhi hi twa leswaku va ri yini kusuka ka vaxisati va rugby laha Afrika-Dzonga ku nga ri va leswaku va na ntlangu wa nkoka na vona hi mugqivela lowu kahlekahleni u nga ta va karhi va testa leswaku va lunghekerini na vulavula hi xipani xa rixaka xa va rugby mingiseri wa mina xa vaxisati laha Afrika-Dzonga ta va hi karhi hi nangutisa leswaku va ri yini kwalaya mingiseri wa mina ka swin'wana hi nga ta va hi kha hi vulavula hi swona tsutsumela ka netball mukapteni wa xipani xa rixaka xa netball la Afrika-Dzonga the Proteas ta ku byela leswaku u ri yini hi matilunghiselelo ma vona ku ya ka mitlangu leya ya Commonwealth Games hi ta va karhi hi nangutisa leswaku u va karhi a ku yini mukapteni wa xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga mingiseri wa mina loko ha ha nangutisa ka timhaka ta bolo mingiseri wa mina wa swi tiva leswaku timhaka ta bolo ti va na swilo swo tala ti na swikhedzakhedza leti hi vaka hi karhi hi nangutaka swona swin'wana swa swikhedzakhedza hi ku nangutisa leswaku vatlangi va ya ka swihi swipano hi va hi va nga tsutsumela ka swihi hi ta va hi karhi hi nangutisa Kaizer Chiefs goalkeeper Bruce Vuma ni ta ku byela leswaku ve ri
kundleka yini hi yena ka xipano xa Kaizer Chiefs ta ku byela hi ximfumo leswaku kundleka yini hi yena kasi xinwana ta vanga ni ku byela mimbuyelo ya World Cup leswaku yindise ku yini kasi Robert Lewandowski ya rabana ti shoulder na mbekezeli wa ka Mbokazi le ka xipano xa Chicago ta ku byela leswaku u sayine contract ya malembe mangani mingiseriwa mina kasi hungu ra ku hetelela leyi nga ta hetelela hi rona loko nkarhi wu hi pfumelela mingiseriwa mina ta va yi karhi hi tsutsuma hi langutisa leswaku Mamelodi Sundowns va ri yini hi mutlangi kusuka ka xipano lexi xa yona Esperance Sportivo Tunis hi ta tiva leswaku va ri yini hikuva va sayina the Portuguese midfielder ta ku byela leswaku i mani munhu loyi va lava ku n'wi sayina kasi xipano xa Stellenbosch xi tiyisisa ximfumo leswaku mutlangi wa le ndhaku kusuka ka xipano xa Orlando Pirates Thabiso u kona ka xipano lexi a ta ku byela leswaku sayine contract ya malembe mangani kasi Cape Town City va teka xiboho xa ku hambana na un'wana na yena mutlangi mingiseriwa mina ta va ni kha ni ku hlamusela kahle leswaku ku va kha ku huma mani ku sala mani kwalaho ka xipano lexi xa yona Cape Town City a hi sunguli mahungu ma World Cup mingiseriwa mina u nga ri va lihlokomhaka ya hina Ivory Coast versus Norway a ka mitlangu leya FIFA World Cup mingiseriwa mina ni lava leswaku u ni predictela leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku va nga kota ku va va hundza va ya ka last 16 xipano xa kumbe Norway Cyborg ri ta swi endla Haaland ri ta swi endla mingiseriwa mina ni swi tivi nkarhi wa hina u yi vekela ka 14 past 7 loko yi kota to ni ta va kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi ready mingiseriwa mina so leswi ni nga ta va ni kha ni xi nida kusuka ka wena i ku va u meka sure leswaku loko yi heta nongonoko wa Sportville u va u karhi u tsutsumela ka xisaka xa nghondo a wu suka ready ya wena ku va u twa leswaku xisaka xa nghondo xi ku khomele yini mingiseriwa mina so ta va karhi hi langutisa leswaku aka xisaka xa nghondo va hi khomele yini so ka madya masiku ra namuntlha swi tele leswi hi nga ta va hi karhi hi hungasa hi swona loko swi ta ka timhaka ta radio ya hina leyi rhandzaka mingiseriwa mina so a hi langutisi mingiseriwa mina leswaku va kha ku endleka yini laha a hi langutisi aka timhaka ta World Cup leswaku yi ri yini World Cup loko langutisa loko ni kha ni mpfapfarhuta ti-team leti ti nga na ti-chances ta ku yaka last 16 to talatala Afrika a ni nga ti niki chance mara xipano xa Morocco a ni xi nike chance ya leswaku xi nga ha na tshika xi hi komba swin'wana swa ku hlamarisa ende they are not disappointing they are showing ku ri they are capable kahlekahle ni va kombisa kahle ku why va vuriwa the kings of Africa va swi tiva leswaku they are the kings of Africa when it comes to football mingiseriwa mina loko Steve leswaku va vitaniwa the kings of Africa andzhaku ka loko va tekiwe kumbexana xidlodlo xi tekiwe xi nyikiwa xipano xa Morocco xi tekeriwa xipano xa Senegal mingiseriwa mina so ku twa swo tala hi xipano lexiwani tshamisa sweswo yi nga ku misi mitlangu ya World Cup mingiseriwa mina I don't know a ni swi tivi ni nga swi vurisa ku yini nga yi misi mitlangu ya World Cup tsutsuma kahle u ya langutisa leswaku mitlangu ya World Cup yi ri yini loko swi ta ka timhaka ta xipano lexi xa yona Morocco mina ni lava ku vona mitlangu leyi hinkwayo ene ni lava ku vona na xipano lexiwa xi va xi kha xi meka sure leswaku xi va xi kha xi humelela a hi sunguli mitlangu ya FIFA World Cup hi langutisa mimbuyelo ya kona loko langutisa mimbuyelo leyiwani a hi leyi vanhu va va karhi va yi languterile leswaku yi va yi karhi yi tshamisa leswiwa mara timhaka ta bolo ni ku byela nkarhi na nkarhi leswaku ti vangela torha loko ku nga ri na matimba kahle heyi u nga tikuma moya wa wena wu khuteke ngopfu kumbexana moya wa wena wu vaviseke ngopfu loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge especially World Cup mingiseriwa mina no kha ni nga tivi leswaku tin'wani tibolo ti kora hi ti-offside tin'wani tibolo ti kora kahle mara mhaka koho i timhaka ta ku va vanhu va ya ka last 16 i nga ri va leswaku hi le ka last 32 a hi sunguli hi mimbuyelo leyi nga yi vona tolo mingiseriwa mina hi vone xipano xa German va tlanga na xipano xa Paraguay va nga nyikiwangi chance ka mitlangu leya top 32 kumbe ka top 32 mingiseriwa mina va nga nyikiwangi chance nakambekambe hi vone xipano xa yona Paraguay va sungula va kora kasi xipano xa yona German va ta na vona va kora va tiyisisa leswaku va kona ka mitlangu leyiwani loko u langutisa xipano xa Paraguay i xipano lexi kahlekahleni ka ni nga ku ka tournament leyiwani i ti-underdog na xoho cause a xi nyikiwanga chance ya leswaku xi nga tirha kahle hi minete ya 42 hi vone jaha leri va vitanaka Enzo a va kora bolo ya ku sungula ka xipano lexi xa Paraguay kasi hi minete ya 54 Havertz a va kora bolo ya ku ringanisa ya ku tiyisisa leswaku xipano lexi xa yona Germany
vaya kahle aka ti penalty la hi nga vona ti penalty ti va ti ka ti tlangiwa mingiseri wa mina

These are the Kasani game le one. The penalty letwa. It penalty the best. Logo Spanish yona Germany bahupa. Spanish yona Paraguay bakora. Germany bakora, Paraguay bakora. Germany bakora, Paraguay bakora. Germany ba loser, Paraguay ba loser. Germany bakora, Paraguay ba loser. Germany ba loser, Paraguay bakora. The penalty ta kona mingiseru amina ti umei 5, ti umei 4, 5, 4, 3, utan komea 4, 3, Spanish Paraguay, Spanish kashu undi sasweso, aka mitangule ya round of 32, Spanish kashu tisi sa lefso kuhai, shona shitele kuta meka shtat mende. Top 16, I round of 16, I all over nga kuba unde la kayo. Mitangu unwa lunga, nitsagisa mingiseru, mitangu ya shikarga Spanish Netherlands na Morocco. Spanish Morocco katle katlen, ban bo tala ba rota le swaku xiba xikaxu maka ka timaka ta World Cup especially ban bele Africa anti ku ba arna xikhomela le xaxaku itekele xipancha Senegal cup kuri ku area Senegal ibone hi minute ya 72 aka xipancha Netherlands ya lara batana ka Gapco abakora bolo yo kusungula kasi bolo ya ku tisisa le swaku xipancha Morocco xiba xiri kona aka la 16 jaleria ba rota ka Diop abakora bolo ri yinwe ya ku tisisa le swaku hi ntlangu lowu huma hi bolo yin'we eka yin'we ka 90 minutes kasi ka ri penalty hi vone xipani xa Morocco va va karhi va hlula hi tibolo tinharhu eka timbirhi na toho letiwa ti-penalty ja leri ra n'watipala wa xipani xa yona Morocco Bono I don't know a ni swi tivi ku why a nga ri ka one of the best teams in the world is one of the best goalkeeper in the world this one u khome kahle ngopfu ti bolo to tala ti fane ti korine ka xipani xa yona Morocco mara mkulukumba loyiwani a va karhi a meka sure leswaku va karhi a khoma ti-penalty va karhi a meka sure leswaku wa defender na yena u pfuna xipani xakwe ku va xi hundza xi ya ka la 16 loko ni ku tiyisisela ximfumo leswaku xipani xa Morocco na xipani xa Paraguay va hundzerini aka last 16 ni ku tiyisisa ximfumo leswaku ti-team leti ti ri timbirhi mingiseri wa mina ti le ka last 16 ku ri karhi u nga swi tivi Steve leswaku ti le ka last 16 ta va karhi hi langutisa leswaku le ka last 16 le ti va ti kha ti performa njhani ku rhandza ka hina ku ti-team ta la Afrika na toho ti va ti kha ti hi representa ku hala ka va last 16 mingiseri wa mina kasi game yin'wana yi nga va kona i game ya xipani xa Brazil na Japan. Japan kahlekahle ni yi tlange kahle ngopfu a yi dominata game leyi hinkwayo leyiwani Brazil ku va va hundze va ka last 16 hayi va va na like xipani xa Japan a xi fikini mara Brazil va kombisa matimba hikuva va hlula xipani xa yona Japan hi tibolo timbirhi eka yin'we va va tiyisisa ku va va macha xipani xa Brazil va ya le aka last 16 kumbe ka round of 16 kasi Japan va hlantswa jesi va tlhelela kaya mingiseri wa mina kasi loko hi langutisa ntlangu wun'wani mingiseri wa mina lowu nga ku yeni mahlweni ka majama siku ra namuntlha i ntlangu exipari ka xipani xa yona Norway loyi ni nga ta yi predicta na Cote d'Ivoire. Ntlangu wa fambe 20 minutes ka hari tanda eka tanda hi loyi ni nge te wu predicta ntlangu wun'wana lowu taka wa matimba swinene i ntlangu exikarhi ka Furwa France na xipani xa Sweden ku ta karhateka byasi laha Sweden na xipani xa Furwa xipani xa Sweden xi tsutsuma swinene kasi loko languta xipani xa France xi na depth xi na ntikelo mara no nga ni nga tivi ku ku na battle of who's who i mani a nga mani mara ka game leyi nga hundi a va hi kombini vona va xipani xa yona France andzhaku loko va be xipani lexiya xa yona Norway hi tibolo ta mune eka yin'we leswaku va kona aka tournament leyiwani munhu wo fana na Osman Dembele u hi kombile leswaku a ngo va na Ballon d'Or hi tifluku hi ti-chances u ve na Ballon d'Or u nyikiwe Ballon d'Or hikuva a tlanga i kore hat-trick eka game yaleyo ya Norway na xipani xa France kasi hi tlhela hi vona yena Kylian Mbappe a va karhi a tiyisisa leswaku u kona ka tournament leyi naswona u va karhi a endla statement u assistini kambirhi hi n'wi vonini ja leriwa swi komba kahle leswaku loko ri nga kori ri nyika tibolo leswaku lavan'wani va kora swi komba kahle leswaku ka World Cup leyiwani a nga lava ku va selfish u lava ku va a tirha na vatlangi lavan'wana leswaku xipano xi kota ku ya mahlweni miyingiseri wa mina kasi ka matakuxa loko vanhu va kha va ba swingoro ta va karhi vona Mexico the host va karhi va tlanga na Ecuador mingiseri wa mina kasi ka siku leri ra mundzuku nakambe kambe England va ta va karhi va tlanga na xipani xa DR Congo Belgium na Senegal ti ta va ti kha ti tolana kwalaya mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwa u swi kuma ka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya no va na ntshembo na ku pfumela swaku hayi
uloku diphinene nongonoko wa Sportville a isuki kwalani na nguta manwana mahungu lama nga makoma mingiseriwa mina no vana ntshembo na kupfumela swa ku hayi swita famba kahle aka mahungu ma Sportville kahle kahle kana ma jama masiku lana muhla anifanele nibulavula na nkulukumba JJ Rikhotso ri nangutisa leswaku ni nga kona ku va ni vulavula na vona na mayelana na ti-playoff leti nga tlangiwa van'wani va va karhi va complain hlahla Northern Bucks MJ xipani xa Gawula Classic hi twa leswaku kusuka ka vasafagiyani va ri yini kulukumba JJ va ta heta xisongasongela loko nkarhi wo hi pfumelela ta va yi karhi hi tsutsumela ka Mr JJ loko hi heta man'wani mahungu la kasi a hi nangutisa man'wani mahungu mingiseri wa mina nkarhi wa hina wu vekela ka 24:07 nongonoko wa Sportville a hi tsutsumela ka xipani xa Kaizer Chiefs hi nangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ka xipani xa Kaizer Chiefs nkulukumba Dylan Shepherd va va karhi va kombisa leswaku nguva leya 2026-2027 mi nanguta kahle ngopfu xipani xa Kaizer Chiefs i xipani lexi vanhu va fanele ku va nangutisa leswaku xi sungula hi MTN 8 xi rhwala va kombisa leswaku i nkarhi wa ku hi kombisa leswaku hi na matimba ku fika kwini ende mhaka ya koho hi fanele hi sungula hi timhaka ta MTN 8 kulukumba Dylan Shepherd va va kombisa ka nhlekani wa siku ra namuntlha leswaku kahlekahleni loko i nangutisa exipani xa Kaizer Chiefs xi ka tinguva hinkwato xi va xi nga tlangi kahle mara nguva leya xi nga teka Nedbank Cup ya 2024-2025 va va kombisa leswaku xi tirhe kahle mara ka nkarhi wa sweswiwani va kombisa leswaku MTN 8 hi yin'wana ya ti-cup leyi va fanele ku va sungula hi yona loko ku ri ku va lava ku kombisa ti-team letin'wana leswaku va lungheke ku fika kwini va kombisa leswaku xipani xa vona xi lunghekini ende xi le ku ti-prepareleni ka timhaka ta MTN 8 top 8 mingiseri wa mina so a hi swi tivi leswaku a na xipani xa Kaizer Chiefs vo to tata milomo kumbexana ku to fana na kwala na nguva leyiwani mara va kombisa kahle nkulukumba Dylan Shepherd leswaku xipani xa vona xi lunghekini emahlweni le ku nga na switirekara a nkaveni wa rivala na le ka defense ya vona na le ka goalkeeper department va kombisa leswaku swi tshamisekini va va karhi va tsaka hi leswi va swi vonaku va kombisa leswaku the sooner the better va nangutisa ti-mistake leti ti nga kona aka xipano va va karhi va ti-rectifya nguva yi nga se sungula va kombisa leswaku ti-mistake ti-rectifyiwa nguva yi nga se sungula a wu ti-rectify loko nguva yi sungurini u va karhi wu ku hi rectifya mistake leyi va kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani va le ku suseni ka swilo leswaku swi nga lavekeki eka vatlangi lava va nga kona mingiseri wa mina so u va na ntshembo na ku pfumela leswaku a ku nga vi ku vulavula ntsena kusuka ka nkulukumba Shepherd ku ta va ku ri ku humihandzu ya koho yi va yi ka yi ri vonaka atimbaleni ta mitlangu mingiseri wa mina a hi suki kwalani hi ya hi ya nangutisa xipano xa hina xa vaxisati loko hi nangutisa the Proteas lexa xa netball netball la Afrika-Dzonga yi nga ku a yi landzeleliwi ngopfu mingiseri wa mina xipano xa Afrika-Dzonga le ka ti-common wealth game mingiseri wa mina xi le ka group A xi na Uganda North Island Tonga na England na Australia va ta va karhi va ombana le aka mitlangu leyi yi nga ta va yi ri kona a Glasgow kusuka sa hi ti-23 ta July ku ya fika hi ti-2 ta August mingiseri wa mina so mitlangu leyi yi ta va yi karhi yi tlangiwa le a Glasgow a Scotland mingiseri wa mina so hi ta va karhi hi nangutisa leswaku the Proteas va va karhi va ti lunghisele ku fika kwini kasi mukapteni wa netball kumbexana mukapteni laya a va ka karhi a rhangela xipani lexiya xa vaxisati xa netball Khanyisa Chawane i va karhi a kombisa leswaku ku va hi endla mitlangu ya xinghana hi nge za hi ya le ka mitlangu leyi yi nga kona le a Glasgow na xipani xa yona Uganda hi vona ingaku i mhaka yin'wana ya kahle a kombisa leswaku xipani xa Uganda i xin'wana xa swipani leswi tikaka swinene a kombisa leswaku loko va ta va va tlangela xona xipani lexiwani va langutisa leswaku va lunghisa kwini na kwini va ta va langutisa leswaku xipani lexiyani xa the Proteas xi va xitina a kombisa leswaku hi ti-12 ta July hi ta va yi karhi hi tlanga mitlangu kusukasa hi ti-12 ta July hi ta va yi karhi hi tlanga mitlangu ya xinghana yinharhu na xipani lexiya xa yona Uganda laha hi nga ta va yi karhi hi langutisa leswaku ti-mistake ta hina ti le kwini va kombisa leswaku hinkwaswo leswiwani ta va yi karhi hi lunghisa laha ku nga onhaka kona va kombisa leswaku ti-mistake letiwani hi nga ta va hi karhi hi ti langutisa ivi hi tikuma hi ta make sure leswaku loko hi ya le a Glasgow a Scotland ka mitlangu leya ti-Commonwealth Games a hi fambi na tona hi ta va hi karhi hi chupulela ti-mistake letiwani kwala aka mitlangu leyi hi nga ta va hi karhi hi tlanga ya xinghana na xipani lexo xa yona Uganda mingiseri wa mina kasi nkarhi wa hina u yi vekwala ka 28 minutes past the 8:07 loko yi ku kota 2 hi ta va hi karhi hi tsutsumela ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo kwalaya ni ta va ni kha ni huma atindlwini ta hina ta vuhaxi mingiseri wa mina
a hi suku kwalani langutisa aka xipani xa hina xa rugby xa vaxisati mingiseri wa mina loko langutisa ka Springbok ka xipani xa hina xa Springbok xa vaxisati xa rugby xi le ku improveni swinene assistant coach ya hina Frazel September u va a kombisa leswaku ku na ntlangu wa nkoka lowu hi nga ta va hi karhi hi lava va landzeri leswaku va ta hi seketela hi ku xipani xa hina xa Afrika-Dzonga xa vaxisati xa rugby xi tlanga ntlangu na xipani xa USA leri va ra mitlangu ra Ellis Park le Johannesburg hi Mugqivela a kombisa leswaku kick-off time ku ta va ku ri 1:30 kwala Afrika-Dzonga a kombisa leswaku nseketelo wa maAfrika-Dzonga wa nideka a kombisa leswaku ku tlanga ka vona na xipani xa xona USA swi ta va swi kha swi va prepare ku va va ti lunghiselela mitlangu leyi nga ta va yi ri kona miyingiseri wa mina ya Nations Championship Clash leyi nga ta va yi ri kona a xikarhi ka xipani xa hina xa The Springbok na xipani xa Nghilandhi le a rivaleni ra mitlangu ra Loftus hi ti 11 ta July miyingiseri wa mina so hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta xipani xa hina xa Springbok xa vaxisati miyingiseri wa mina va tini va ni tintombi leti loko ti langutisa wa ti vona leswaku loko u ku sukumeu sukumeta vanhu vo fana na hina va nga traineki u ni kuma ni te pfindihi wa swi vona leswaku va sukini va tlakulela tinsimbi tintombi leti wa loko u tlanga rugby u fanele u tlakulela tinsimbi u fanele u va ready ku va u tlakulela tinsimbi u phuxaphuxa tinsimbi hi makatla lama so loko wo ku phuxa kahle hi katla n'wansati loyi u tikuma u welele kulele mara hayi vandla ntsena a ti mbaleni ta mitlangu a vandli lomu ya makaya lomuya a hi ta va na ti-case to tala ngopfu ku hayi tintombi leti to tlanga rugby leti ti pfa ti xupula va xinuna le kaya a hi suku kwala ka rugby miyingiseri wa mina ya hi ya sapota xipani xa hina xa vaxisati xa rugby le Ellis Park loko xi hlangana USA le a timbaleni ta mitlangu ta Ellis Park a Johannesburg hi Mugqivela miyingiseri wa mina a hi suki hi langutisa aka nkulukumba Roland Koeman loyi a nga mudzaberi wa xipani xa yona Netherlands ivi a kombisa leswaku andzhaku loko va susumetiwini ku va va huma aka mitlangu ya FIFA World Cup hi xipani xa Morocco ivi a kombisa leswaku ku va na swisolo swo tala kusuka le kaya Netherlands lava n'wi yowetelaka va tlhela va kombisa leswaku ma nga hisa na muti wakwe a ni swi tivi leswaku swi ta swi huma hi kwini leswaku vanhu va fanele va se va xungetana timhaka ta bolo ti fika aka ndhawu ya ku munhu un'wana u n'wi xungeta miyingiseri wa mina it's not good swi ta chavisa vanhu vo tala ku va va dzabela swipanu hikokwalaho ka ku mi ta n'wi tshembisa ku panicha muti wa yena kumbe ku herisa muti wa yena ivi a tshama a nga tsakangi a swi tshamisekangi so kulukumba Khumani u ri u chuhwini ka nkarhi wa sweswiwani because a nge se fika na le kaya le Netherlands mara ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va n'wi yowetela va va karhi va kombisa leswaku formation ya yena ya ti-defendera ta ntlhanu a yi nga ri leyi a yi ta pfuna xipani xa Netherlands hambiswiritani va karhi va kombisa leswaku xipani xa yena xi tirhe ngopfu hambiswiritani xipani xa Morocco a xi ri lexi xi nga na makatla ehenhleni ka xona kombisa leswaku ti-penalty a ku na munhu loyi a nga ta ti vula nghwazi loko swi ta ka tona i timhaka ta ku va vanhu va kota ku twisisa leswaku timhaka ta bolo van'wani va wina van'wani va luza hambiswiritana va kombisa leswaku wa tisola aka valandzeri hinkwavo va xipani xa rixaka xa Portugal naswona aka nkarhi lowu taka i ta meka sure leswaku xipano xi va xi tirha hi ndlela leyi nga fanela miyingiseri wa mina a ni swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torho va na ntshembo na ku pfumela leswaku ku ya mahlweni xipani xa Netherlands xi ta tirha kahle no ka ni nga tivi xipani xa Netherlands loko xi ri ka World Cup ya 2010 la Afrika-Dzonga a xi fanele xi teka World Cup ya 2010 loko ku ri ku na lava nga yi vona ti-final ta 2010 ta Spain na Netherlands well xipani xa Netherlands a xi winini ntlangu luwa eka ngani la munhu wo fana na Arjen Robben a nga huma a hlangana na Iker Casillas a tsandzeka ku kora hikuva a tirhisa nenge wa left miyingiseri wa mina so u ta kota ku swi bona leswaku xipani xa Netherlands a xi fanele xi teke 2010 a hi ta va karhi hi vulavula matimu ma kahle hi swona so xi tsandzekile ka nkarhi wa sweswiwani xi tsandzekile naswona xi humile xa ha ta kuma generation yin'wana ya vatlangi lava nga ta tlanga ku fana na va Arjen Robben miyingiseri wa mina vanhu vo fana na vo Van Persie wa n'wi tsundzuka Van Persie wa yi tsundzuka team leyi ya Netherlands mara the flying man mana tsundzukaka goal ya Van Persie loyi a nga yi hahela kunene a ndli nga ku wa xinyenyana a yi kora leswa swa ku yi va goal ya kahle ngopfu vanhu vo fana va Van Persie a va ha ri kona phela
kuna generation yin'wana leyi yi va ku yi kha yi tumbuluka xipano xa Netherland, so va fanele va kota ku twisisa vanhu leswaku nkarhi na nkarhi swipano swi va swi kha swi cinca, a swi fani na minkarhi ya sweswiwani miyingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini aka xipano xa Netherland ku ya mahlweni miyingiseri wa mina. Va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya. Loko ha ha languta ka timhaka ta mitlangu, a hi tsutsumeli ka xipano xa the Buccaneers, Orlando Pirates hezi mnyama ngenkani ya langutisa vatlangi vambirhi lava kahlekahleni va hisaka. I think vatlangi vambirhi lava hisaka va wela ka van'wani va hisaka ka xipano xa Orlando Pirates, ri lebohile wa ka Mfukeni na yena Oswin Apollos, lava mbirhi va hisa lava miyingiseri wa mina. Ka xipano xa rixaka hi vone va tlanga kahle ngopfu, na koho loko va kume chance ya ku va va pfuna xipano xa rixaka va tlange kahle ngopfu yena Oswin Apollos na yena ri lebohile wa ka Mfukeni. Mara mhaka leyi ndlaka leswaku ndzeni vulavula hi vona lavambirhi miyingiseri wa mina i timhaka ta ku xipano xiya xi humaka le a Belgium lexi va xi vitanaka Union Saints Gallos, xi va xi hi twa leswaku va fikelele ntwana na xipano xa Orlando Pirates leswaku va kota ku va va sayina ri lebohile wa ka Mfukeni laha a nga attacking midfielder miyingiseri wa mina. Ku vuriwa leswaku Mfukeni ku va a suka ka xipano xa Orlando Pirates a tsutsumela ka xipano lexiya xa yona Union Saints ku va ku hume swin'wana swo ma 67 million rands leyi nga ta va yi karhi huma yi suka ka xipano lexi swona ka xipano xa Orlando Pirates leswaku Mufukeni a va karhi a tsutsumela le a Belgium miyingiseri wa mina. A ka nkarhi wa sweswiwani a ku se va na nchumu xo khomeka, mara mhaka ya kona i timhaka ta ku musi wu le ku tivukeni hi nga na vona ndzilo wu buluka nkarhi na nkarhi miyingiseri ta ku byela leswaku mundzuku bya ri lebohile prison ya ma 2K byi yime kwini miyingiseri wa mina. A hi suku kwala nkarhi lebohile hi tsutsumela ka Oswin Apollos, jaha leriwani tlanga bolo ya kahle ri tsutsuma swinene, mara ka xipano xa rixaka ni vone ri fika kun'wana ni fika ri khisama hikuva ri karhele ku tsutsuma. Va hisa va Korea va ri karhate swinene miyingiseri wa mina, va hisa va Canada va ri karhate swinene. So ta kota ku swi vona leswaku hayi a yi nga ri ku oloveni mitlangu leyi ya World Cup. Leswi swi ndlaka leswaku hi vulavula hi Oswin Apollos i timhaka ta ku the Portuguese giant, ni vulavula hi xipano lexikulukumba loko swi ta ka ti-team leti ti humaka le a Portugal, xipano xa FC Porto va ku kha ku boxiwa leswaku xi humese 70 million xi va ka tafuleni xi kombisa leswaku Oswin Apollos u fanele va karhi a ya le a Portugal. A swi tivi leswaku va ta va karhi va tsutsumela ku hala Lisbon kumbexana ku to fana na kwala, mara mhaka ya kona i timhaka ta ku jaha leri nga na 24 wa malembe ku vuriwa leswaku xipano xa yona Portugal va tise tinhlori leti ti nga va ti ka timpopola jaha leriwa, na sweswiwani va va karhi va vulavurisana na xipano xa Orlando Pirates leswaku va nga swi kota ku va va teka jaha leri vanhu va ri yisa a Portugal na. Mara mhaka ya koho miyingiseri wa mina ko va musi lowu va karhi wu hahala henhla laha loko u ta va u tuvukini u ta va u bulukini ta va karhi ku byela leswaku ku endleka yini hi Oswin Apollos aka xipano xa the Buccaneers na yena a ri lebohile wa ka Mfukeni, a na lava mbirhi va ta famba kumbe ku to fana na kwala na ku to kumbetela ku hayi lava va nga ha na famba miyingiseri wa mina. A hi swi tivi, leswi swi tivaka i ku xin'wana na xin'wana xi nga na endleka ka timhaka ta bolo loko ha ha tshamise swi swa ha vulavula u to tiva ku deal yi tshamisekini. So timhaka ta bolo ti cinca kwala na kwala, mali hi yo yi vulavulaka loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge miyingiseri wa mina. Loko u fika va va tlhandlekela 100 million va ku hi ku hambi yi lavi 70 million to twa i dokodela Ivan Cos nga ku va yi tiva ngo business ya mali va ri tiva ngo business leri ra ku exchange ya hi mali miyingiseri wa mina. Loko va ku xavisela munhu va langutisa kahle minkavelo ya kona dokodela Ivan Khosa. So hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku minkavelo ya kona va yi languta kahle ke. A hi suku kwalari ka xipano xa Orlando Pirates tsutsumela ka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga, a ndzhaku loko Afrika-Dzonga va tsandzeke ku va va ya ka last 16 na ku va va tiprove va vona hi voxe tanihi xipano leswaku va lunghekile miyingiseri wa mina. Hi twa leswaku ku na vanhu vanharhu lava va hleketeriwaka leswaku va nga ha na pfala kumbexana va nga ha na mbala tintangu ta nkulukumba Hugo Bruns aka nguva kumbexana aka malembe lembe leri ku ya mahlweni. Aka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va vanhu va hleketelela ku vuriwa leswaku nkulukumba Hugo Bruns a nge se yisa resignation letter aka va South African Football Association miyingiseri wa mina. Leswi swo va ku hleketelela leswaku
Nkulukumba Helman Mkelele la anga ba assistant coach ya Nkulukumba Hugo Bruce anga ba mudzaberi wa xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga vanwani ba vakari.

tapala kumbexani a ta tapala xivandla lexiya xa nkulukumba Hugo Bruce loko u va karhi a va karhi a suka laha ka xipani lexiya xa yona Afrika-Dzonga nkulukumba Hugo Bruce Minks Romeo. So hi ta va karhi ku byela leswaku a na i nkulukumba Hellman kumbe nkulukumba Pitso kumbe nkulukumba Heves lava nga ta va karhi va make sure leswaku xipani xa hina xa Afrika-Dzonga xi va na vadzaberi lava va nga helela mingisiri wa mina ku va xipani xa hina xi va na mudzaberi loyi a nga tiya naswona loyi a vuyisaka ku tshemba ka vatlangi lavawani swi ni twa ngaku swi tshamiseke ngopfu mingisiri wa mina a hi lavi vadzaberi lava va nga ta ka va nga vuyiseli ku tshemba aka ka xipani xa hina xa Afrika-Dzonga mingisiri wa mina hi lava vanhu lava va nga ta vuyisela ku tshemba aka vatlangi va hina loko wo fika ka xipani xa rixaka u fika ku ma swi vona ku swi karhateke ngopfu na hala ku builda a hi lavi swa ku builda la hi lava leswaku mi va mi karhi mi yi komba leswaku a ndzhaka loko nkulukumba Hugo Bruce va hiyise ka last 32 n'wina mi nga hi teka mi yisa kwini loko swi ta ka timhaka ta ta bolo ya minenge la Afrika-Dzonga hi lava vanhu lava va nga na vision leyi yi nga pfuleka mingiseri wa mina so ta va hi karhi hi langutisa leswaku ka lavanharhu nga va na wun'we la nga ta va na nkateko na wa leswaku a va karhi a dzabela xipani xa hina xa Afrika-Dzonga ku yisa mahlweni a hi sukela ka xipani xa Afrika-Dzonga hi tsutsumela ka xipani xa yona Marumo Galaxy. Marumo Galaxy va tiyisisa kahle ka siku ra namuntlha leswaku va ta va karhi va suka a karhi va lera ra le Rustenburg va kongoma a Bloemfontein va kombisa leswaku aka nguva leya 2026-2027 va ta va karhi va tirhisa timbala ta le Bloemfontein ku nga rimba rivala ra le Rustenburg mingisiri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa xipani xa Marumo Galaxy lexi tirhisaka rivala ra le Bloemfontein hikokwalaho ka ku va va karhi va langutisa leswaku timhaka ta kona hinkwato ti tshamisekile naswona a va nge va karhi va hlupheka loko swi ta ka timhaka ta ku va tirhisa timbala leti ti nga fanela mingisiri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo hi vangela tori ta va karhi hi langutisa leswaku Marumo Galaxy a na va ta swi kota ku va va maintain rivala ra Bloemfontein no ka ni nga tivi loko va ya Bloemfontein swi vula ku va na valandzelinyana va le Bloemfontein va ta va karhi va sapota team leya mingiseri wa mina ya xipani xa Marumo Galaxy a hi suku kwalano hi tsutsumela ka xipani xa Chicago xipani xa Chicago xi kumeka le a USA aka league leyi va vitanaka Major League Soccer. Chicago Fire i xipani xi tlangelaka hi mbekezeli wa ka Mbokazi va n'wi tiva kahle vanhu va Afrika-Dzonga va swi voni ka World Cup tirhi kahle ngopfu miyisa loyiwani mingiseri wa mina leswi swi endlaka leswaku ni vulavula hi xipani xa Chicago Fire i timhaka ta ku andzhaka loko nguva yi herini ya 2025-2026 xipani xa FC Barcelona xi ve xi endla farewell aka yena nkulukumba Robert Lewandowski a va karhi va kha ku bye bye andzhaka malembe mo tala a tela ka xipani leswi swa yena FC Barcelona aka nkarhi wa sweswiwani i va karhi a sayiniwa hi xipani xa xena Chicago Fire nkulukumba loyi u ta va karhi a rabana makatla na va mbekezeli Mbokazi kwalaya ka xipani xa Chicago Fire andzhaka loko a pfumelini ku va a joyina xipani xa xena Chicago mingiseri wa mina lava karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena Robert Lewandowski mingiseri wa mina Robert a ngo va mutlangi ntsena mingiseri wa mina i mutlangi loyi loko u langutisa profile ya yena u langutisa ni ta ku i matimu ma yena matabolo u ta kota ku swi vona leswaku jaha leri Robert ri tirhe swinene mingiseri wa mina aka timhaka ta bolo ya minenge misava hinkwayo hi ri tivini hi ri vonini hi n'wi vonini misa loyi a va karhi a kora tibolo ta ku tala a hi langutisi profile ya yena leswaku hi tshamise ku yini jaha leriwa ni vulavulaka hi roho ri beburiwa hi ti 21 ta August 1988 ri na 37 wa malembe ri beburiwa adorobeni ra ritanaka Warsaw a Poland jaha leriwani ri loko ri ta va ri sungula ku tlanga mitlangu ya rona mingiseri wa mina ri va ri sungula ku va ri tiveka leswaku i Robert Lewandowski ri va ri kha ri tlanga mitlangu ya bolo ri ti endlele ku vito kusuka a swipanini swa le hansi ku na ku phela u kuma ku loko u tlangela swipani u sungula aka swipani leswi le henhlahenhla ri sungule kwale hansihansi ka xipani lexi a xi kumeka kwale Poland va xi vitanaka Legia Warsaw kwale hansi kwale kasi ri tlhela ri tlangela na xipani lexi va xivitanaka Delta Warsaw kasi ri tlhela ri tlangela xipani lexi va xivitanaka Lech Poznan kasi hi 2010 ku ya fika 2014 ri vone ri tlangela xipani xa Dortmund Borussia le a German
kasi hi 2014 ku ya fika 2022

0: Switulu hiku hambanana ka swona, muchini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Skytents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytents. Unga dureliwe Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iva endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kom.
1: Ni vula xilo a nga kaneli.
2: Se hambi ku nga ri swona bava. Swi lava ku n'wi ni sapotana na swilo swo hemba hi mhaka ka mikanitana.
1: Ku hembe mani?
2: Ni vula ku a ni swin'wanyana munhu mi ta kuma ku o hemba ivi n'wi nga n'wi kaneti ku nambe hambirhi a mi kanetana.
1: A nga se tshama hemba.
2: Hayi kona bava sweswi ku tsakelana mi tlhavele mi hamba mi n'wi kaneta loko swi yimi na swi lava bava.
1: Mara a nga se tshama hemba ni ri.
2: Sweswo a ni swi tivi bava a mina na yena a mi kanetana ku wa hemba kumbe a nga hembi ni ta swi tivela ku.
1: Loko ku humuka ku hemba sweswo.
2: Hi mukisa hi Joyce yini? A ni yi hina vambirhi hi fanele ku hi decide ku hamuka kumbe a hi muki.
1: Ee no pima no
2: hambanile ma swivona ku se i hetana na ntsako a hi tsakini phela ku na masungula yena va ku i le kuteni a hi tsaka ngopfu u hi byela ku hi muka ande n'wina sweswi mi tsandzeka no hlamula ni mi byela kahle ni ri bava a hi muki a mi vulavuli no hi ma chokeka i chokisa yini bava
1: ni xitshungulo phela n'wana
2: luya n'wi xitshungulo mi hapa
1: xa mi nga xi tirhi
2: famba mi ya lava xixi na yena a nga na xona mi ta kota ku ka mi nga tshukuli i ku i ma chokeka swi loko xa yena xi powerful ende ma swi tiva ku i xi kuma kwini wa yena n'wina mi ya mi ya lava xona xitshungulo xexiya
1: i ta xi tiyisela
2: i mhaka ni ta mi chava
1: ni vula ku ni swi landza ni swi landza ni ya swi tiva ni wena swi ta swi tiyisela
2: hayi khona ku ri xi ta ni ta ku mi nga ha n'wi chavi Joyce a ni na problem baba ni ta xi tiyisela
1: swi tirha swi swo tala na muti swa rinda
2: a swi na mhaka bava loko swi rinda muti wa mina na n'wina ku na problem
1: na ntirho loko na ntirho wo kala lowu ni lava ku wu tirha xa ni pfuna
2: xi ta hi pfuna hinkwenu bava
1: i ta lunga
2: a mi xi ta hi pfuna loko ku ri ku na swin'wana
1: ku na mina ku ni tirha swo karhi
2: loko ku ri a hi xo ni dlaya bava xa laveka loko ku ri i xo dlaya mina ku mi tirha swo karhi
1: a xi dlaya xi nge ku dlaya
2: hayi khona bava loko ku ri
1: i xatiyisela
2: mina na swi tiva lexi mina ni xi lava ku xi tshunguli bava i xa ku n'wina mi suka ku rhurhumela ka Joyce
1: sweswo ntsena
2: xexo ntsena
1: daswona ku xitshungu xi tirha swo tala
2: lexi n'wina mi nga na xona sweswi xi tirha yini bava
1: sweswo ni hava xitshungulo sweswi
2: mi hava
1: sweswi ni hava ni chavini ku ya teka hi ku ni tele ku ni ya teka ka ku xi ku pfuna timhaka hinkwato ti le ndyangwini se ni va na vukwelo nikuxo ni pfuna timhaka hinkwato tilo xi ta ni pfuna na tin'wana leti ni nga lavi ku pfuniwa
2: se bava
1: se ni xi landa
2: lexi Joyce a nga na xona xi n'wi pfuna yini a ni na ma xi tivi
1: ni vula lexa ka mina ni xi landalandani
2: lexi Joyce a nga na xona hi ku n'wina
1: Joyce Joyce
2: ni vula ku a ni byeli ku yena xi kuma kwini mi ya kuma xo fana na xa yena bava xitshungulo xa laveka.

0: Nanhlawu. Tsimona le ofisini.
1: Nnono,
0: le pfuki.
1: Futhi ta xoti vanhu vanga switolweni.
0: Futhi a mi swi navele swa ku swi vula ku n'we kahlekahle ka mini navele swa kahle.
1: Swa kahle swi nga dyomberiwangi. A switolo swo dyomberiwa.
0: Swi vula ku ntirho lowu wa mhengo ti hi pasi la. Mi vona tlhava langutisa va swi vona ku na qualifier ku ni nga na tshama ofisini.
1: Okay, tshamini ke vitaneriwe yini?
0: Swa xiyima swi tiva ku ni lava ku mi endla yini sweswiwa. Ma swi vona ku vanhu laha ingaku a va kona laha handle ku va vonavonini swona swona. Ni kombe mi ya mi vitanela one by one mara va byela va ta laha hinkwavo va ta laha ofisini. Mi rhangula hi pfopfopfo hansahansa loyi wo njhi loyi wa lwa a nge hi yena a nga khomanyana la femeni lamiwa
1: trouble
0: mi va vitana va ta lamiwa
1: va swarila
0: na vo hansahansa hinkwavo va tikuma va ta kwala sweswiwa ni lava ku vulavula na vona
1: va kumeke namuta a nga fiki na yena a nga mi rhuma ku tshama tiawaranyana
0: xitiwa ingaku a mi rhumeki mara n'wena mara

0: kupfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku balula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kuma eka 079 968 9174. Madyandzo pe traditional hila Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka.
1: Jean Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani, naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka ematrix arrange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo, naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka, naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani, va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are good.

Kota wa timinetse kubile awarani nguwe na mingi sarwa jisara femba ya karenge na kone kano kono kuwa ndavu kwa hii na lamu kataba mkaramufa msana kahle na shiluba shaka mabunda nguwa mtlave kambike ay langu teni kahle lesa kono kono kwa hii na utaba utamse kisekwini eka majambu ya sukara na mwantla kambike hinga sifika kwa lani daranzo kensa shunene eka va tlangiva shitorisha shisaka shangoe laba erina vona kwa la muyini wakarava hii nika litia na litia tamintlango kambike kensa shunene eka nunyan wazenya la ingine spot Ville like gore a inyiketa hita mintlango kambe ke eh lo khomiseka nyana go me ka ntsongo hi vafana va hina vanga hatla va vuya kaya kambe ke eh kungari hiseso eh loko ri history va hi endlele yona hina nwa itelo hiku hi as fane fikile kona kwale eh la hi kunga college ni kufika kona kambe ke hi cancel swinene ka nyana o zengela kara hi nyika eka ta mintlango hi tlhela hi cancelana kambe eka muhashi nwana nwanyana lo ingana yena kumbe lo inga vana yena eka jambu ra siko hinkwaro ko ta fika kwala hi fika ka kona kuya emahlweni kambe taba ha rina vanwan ba hashi e khensa swinene ka vona ka go karaba hina bana hina emoyeni e tlhela hi khensa na kambe la ku khensa mina wena mingiseri wa mina ni khensa ni vuyelela eka wena u tshama ka uri kona eka xiyani moya xa hina lexo randzeka ku va hi ka ri borisana hi vulavula hi letiana letia kambe ke hi va hi ka ri ngena kona eka nongonoko wa hina loyi u randzaka wa ndavuko la hi hlutaka kona ta ndavuko hi tsundzuxanaka hi letia hi nga tirivala hi site le ra ra ndavuko ku ri hayi swindlisiwa leswi sweswo swindlisi wixi swona hikuva hi karhi hi tsundzuxana mina na wena hayi ke ku bombisa hi mahlweni ku nga ri na ku avana hi va hi karhi hi nga hlawuli eka tindzimi hi ndlela yo yaleyo loko hi languta yena eka siku ra namuntlha hayi ke a ku ri na phensaphensa yikulu va ku imagine machaneri leswi a hi nge ngheni ngopfu ka swona kambe ke hina hi nghena ka timitsu ta hina hi twanana ku ri kambe hi sungula kwini hi ya kwini hi va mani hina hi tiva timitsu ta hina na laha hi yaka kona ku ya mahlweni hi va hi karhi hi bombisana ndhavuko wa hina na mingiseri wa mina lowo rhandzeka hi ndlela yaleyo kambe ke eka jambu ra siku ra namuntlha kumbe eka siku lebyiwa hi ta va hi ri na vona kokwani Maluleke lava nga ta va karhi va hi nghena hi ta ndhavuko wa hina hi vona lava hi nga ta va hi karhi hi bula na vona va hi tsundzuxa ku ri hayi ke khale mina Maluleke a ni bomba a ni bomba hi tihomu nsati loyi a nga le kaya va karhi va vulahulu va va kume hi tihomu xikan'we va tlhela va va hisela na xinepe vona khulumiseriwa phela hi ta va hi ri na vona eka majamu ya namuntlha va ta va karhi va hi tivisa hi ta ndhavuko va hi lemukisa letiyana letiya hi nga ti tiveki tanihi vantshwa kumbexana hi nga vanhu va ximanguva lawa se eka madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi khome kokwani Maluleke i mukhalabye wa mina va na vasati vambirhi ku nga hulu le kaya ku heta ku va na mina hale xiticini se sweswi va bula na mina ke amoyeni na mina na wena muyingiseri wa mina va karhi va hi lemukisa kambe ke hi nga va khunguvanyisi ku va hi twa to tala tanihiloko ni vula ku ri ku va n'wina mi va mi karhi mi tisa vonelo ra n'wina a swi bihangi swi bihalaka ku se hi va hi la ku hlasela munhu loyi a hi tiselaka na vuxokoxoko lebyi yena a nga na byona se loko swi fika ka ku va hi veka vonelo tanana ra wena vonelo ku nga ri hi ku hingakanya vonelo ra wun'wanyani kumbe ku va se hi va hi ka hi la ku phikizana laha swi twalaku mani i mani kambe ke loko swi veka kahle hi nhlonipho na xichavo hinkwenu hi ta huma hi ri kahle moyeni ku hava loyi a nga ta khunguvanyeka anyways laha hi tele ku ta bula hi nyikana letiya na letiya a ni ku na lava i nga na information yo karhi a wu na yona se i teka leya wena u nga na yona u yi tisa moyeni na luya wun'wani munhu a tisa leyi a nga na yona a yi veka emoyeni se hi kota ku hlanganisa 1+1 swi endla 2 a hi minus kwalani hi ndlela yo yaleyo se a hi veneni hi karhi hi bula kahle hi nhlonipho na xichavo na mingiseri wa mina hi fambisana kahle emoyeni u ta swi vona ku ri hayi ke tiawara timbirhi i tintsongo ku va hi ri moyeni va hi karhi hi hluta hi timhaka leti kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke eka nkarhi lowu hi va ka hi karhi hi ya eka wona sweswiwani.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambukaka ya barikona
0: Bapuneka kususa swinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tsungula switshetshela Ku tsungula vana vo wa Ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta mutela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
2: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow. Switshichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona CTM big saving most style. Shikumeka eka CTM ni popo tsena.
3: Okay, right, wena mingiseriwa GSR FM loko hi langutile nkarhi 23 wa timinets ku bile awara leya nhungu hi ta va hi karhi hi vuyela emoyeni na kokwani Maluleke ka madyambu ya namuntlha kambeke ku nga ri hi ku dya ka nkarhi ku ya emahlweni hi ta va hi karhi hi va amukela kokwani Maluleke ni mperisa ni tlhela ni mi amukela emoyeni hi na n'wina.
4: Hello.
3: Ahe.
4: Hi mina loyi.
3: Hi n'wina loyi.
4: A ne si tsaka si tsiri se tsa ka nga ku tsiri sa mo.
3: Mhm.
4: I mwana mo tsena o madzene le botse se tsa mo nga tsaba. Mhm. Ni se ta a tshi yo ku kenta ne ne se mang ka rene nga ku tsena nya mo. Mhm. Ri se te ke ta match and match.
3: Mhm.
4: La ti kora na rena yi manile ke tinga na ke manse ni tsiri ba ba ku ya kan tsiri tsiri
3: mm
4: le ringa tsimba tsenga tinga na vanhu ba nene ku ku kuma la tsabona ke ni la ku vula le se se rongo ndi nya mo ke ba ha shi ntwangu la ba vanga enda ya ku pamisa tsiri tsiri ka ta ke ta ku tsiri ba yingi tsiri ba de work ta pika ku se pela e ka ba matlo tsina e vendar ju pa ni pa ku pa ku nale ni tambi ta tik de tikile u pa ku pa ku na ba serie ya radio community na mi sensa sne ku ba mu kumete na si mo ni mo ya sam ku na ku ndi pela ku tsena le
3: Network ile ku ioneleni kokwane.
4: Yinga e bifetsa.
3: Mm.
4: Eh yinga la kutshaza.
3: Mhm.
4: Na so santwana.
3: Ya, mitwala kahle ngopfu.
4: Ya, ne la ku hola mapingo. ni tamele ka xikolo xa mazila manharu lexi xi endlisaka migingiriko hinkwayo ya ku vulavula na xikolo laha na kombela eka leswinarini ni karhi ni tivula ni karhi ni tiphata ni ku rin'wana muketini wa marihani wa dzukaniiani va chavana laha ni nga tshama kona laha ni tshamele ku va yingisela na vona hi twanana hi vulavurisana hi hlombisana hi dyondzisana mara eka vayingiseri ni kombela leswaku a va twisisi leswaku a hi fani na mahlamuselelo ya timhaka ya hambene kumbe mahungu mara van'wanyana loko mina ni eka tinhlokomhaka mi ni nghenela hi ndlami mi ni hlayisela kambe no ni tivi mi ni tivi na le xikandzeni mara ma swi rhandza leswaku mi ni ganda kwala mi ku ni lava ku kumela kupfuna loko ni lwa a ni nga lweni mara lexi nga ta va kona lava ta tshamela ku khomiwa hi tinghana hi tingana hi n'wina hi n'wexe mi nge le ku heteleli ni nga onhaka xikomu a ni mi kombela swinene mi ri vayingiseri radio tatana mavasa va yitisile ku yi ta dyondzisa vanhu vutomi se nghenani kahle mi fambisana kume kahle ni mina mi nga ni mbetele hi marito hi ku loko ni tshamela ni nga ha suka mka siku na wena i ta i ta tlama i ta dyondzisa tiko kumbe ku dyondzisa rixaka a hi nga kumbeteli ene munhu loyi a tolovelaka ku ni mbetela a nga sunguli i tshama a vula kwala ku fane ni kombela ku rivaleriwa ni nga dyohaka nchumu mara ku na siku rin'we hi nga ta hlangana mina ni wena u ta khoma hi tingana hi ku ni hi tiva kutivi se yi fane ni nghena ka nhlokomhaka a ni tangi ni ta vulavula swona kambe swo ni karhata ni nga ni mbetele hi mirito ni tshamela nhlokomhaka ya hina ya nyamuti i ya tatana na manana lava nga vaaki va ndyangu lava va tumbuluxaka vana hi ku vulavula na xikwembu va kombela ku katekisiwa hi vana ene xikwembu xi fitaka na xi va pfuna
3: okay
4: se nhlokomhaka ya hina ya namuntlha yi vulavula hi mhaka ya xihlungwana loko ni vulavula hi tatana na manana la ku ringeta ku veka nhlokomhaka leyi ngo hi karhi hi akile mindyangu hi xonipa swinene xivuriso lexiya ni nga xiboxo xa ku muti ku na timhaka leti nga na ofisi ya tona loko xikwembu xi hi katekise hi vana hi ri na vona exikarhini ka ndyangu a hi fanekelangi timhaka ta le ofisini hi ti kombeta vana va hina vana va hina a va tivi ku hi vona ku hi vatswari va vona leswi hi va hlayisisaka xiswona mara timhaka ta ofisi va nga ti tivi hi ku loko wa nsi nga tivi timhaka ta ofisi laha ku nga na xihlungwana lexi nga khiba timhaka swi vula ku eka hina vambirhi ku na wun'wani laa nga na migingiriko ya ku lava ku pfula rivanti kumbe ku boxa xihlungwana kumbe ku xi hahlula ku vana va mina na manana va tiva timhaka leti nga le phakati ka ofisi ti nga ta hina vambirhi eka hina vambirhi i mani loyi a nga ta paluxa timhaka leti a paluxela vana ku le ofisini leyi ku na migingiriko yo ka yi nga ri kahle kumbe yi nga kahle xanake eka hina vambirhi tatana na manana i mani loyi a boxaka xihundla swa xihlungwana nyamuntlha ni lava ku la ku ta swi tiva laha hi ku vana lava hi nga vatswari a va nga fanelanga va tiva timhaka ta le ofisini liya hi leswi nyamuntlha ni lavaka ku ringeta ku mina na mutswari wun'wana na wun'wanyana a hi ngheneni ka nhlokomhaka leyi
5: Hiku loko ni yi langutisile yi kumeka yi ri yona xihahluli xa mindyangu leyi nga kumeka yi ri hava vamanana xa mindyangu leyi nga kumeka yi ri hava vatatana. Yi kumeke yi ri xihahluli layi endlaka na ti-divorce, layi endlaka na ti-protection order exikarhini ka ndyangu. Hi mhaka ya munhu wun'we a nga humesa xihundla xa ofisi a xi tisa hala handle hala. Kutani vana va xi amukela va xi tiva va tiva ku le ofisini. Ku na migingiriko yo karhi, ku na lowo ka nga lunghangi halaya. Se ni lava ku nyamuntlha hi dyondza hi migingiriko leyi. Ku loko va ku xihlumani xi hlayisa timhaka ta ndyangu va nga va va vulavula yini na vatolo na tolotolo wa ha taleke. Ni lava ku lava ku ta swi tiva nyamuntlha la. Timhaka leti ni phamela n'wina mi nga vatswari n'wina mi nga vaaki va mindyangu. A hi mhaka ya kokwani Maluleke a ri yexe. Kokwani Maluleke i muaka ndyangu, i tatani wa ndyangu ku fana na tatani wun'wana na wun'wanyani. Kambe ku na manani loyi a nga manani wun'wana na wun'wanyana loyi a nga aka ndyangu wa ndyangu wa yena ni tata wa yena. Se nyamuntlha lava ku lava swi tiva a hi pfunaneni hi ndlopfu ya hina hi rhwarisana. Hi dlaya timhaka ta mpingu wa ku loyi a boxaka xihundla xa le ofisini eka hina vambirhi i mani muhaxi
3: kokwani Maluleke
5: na swi navela ku ni nyiketa mhaka leyi eka vayingiseri eze va ri vatatana eze va ri vamanana va nga vona va akaku mindyangu leyi. A va na yona nkiha va na yona nkiha leyi mina ni hlanganaka na yona ke ni ri aka ndyangu xanake ni tala ni tisa nhlokomhaka leyi eka muyingiseri wun'wana na wun'wanyana laa a nga ni aka ndyangu ku hi pfunana hi yona hi ku yi le ku kumeleleni misava hinkwayo. Danko.
3: Okay, right, wena muyingiseri wa Jisar FM i xivulavulelo lexi taka na xona va ngo xana xinhlungwani xi pfale mhaka ya mimiti swi nga va swi vula yini hi ku ya hi wena mutswari wa mina tanihi mutswari loyi a nga na muti loyi na yena xihlungwani xi nga pfala swa le ndzeni ka yindlu swi nga va swi vula yini leswiwa hi ku ya hi n'wina va khale hi byeleni 060-8875-942 loko xana va ku xihlungwani xi pfale swo tala emitini va nga va va karhi va vula yini xivulavulelo lexi nga va xi kongome ka matlhelo wahi ke 060-8875-942 hi laha ni nga ta va ni karhi ni teka riqinghoni va ku xihlungwani kumbe leswi endlekaka va nga va va karhi va vula yini eka xivulavulelo kahle swinene hi taka na kokwani Maluleke kambe ke hi tsakela ku va hi karhi hi tlhantlha na n'wina eka madyambu lamawa mi ta ni kuma eka WhatsApp mi tlhela mi ni kuma hi riqingho ra le nyongeni ka WhatsApp mi nga ni sendela voice note kumbe mi rhumela rungula ni ta va ni karhi ni ri hlaya kambe ke

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Ahe muhaxi riperini nhlokomhaka ya bavahayita loko va ku xihlungwani xi finginete swo tala va vula ku leswi swi vulavuriwaka andzeni ka yindlu laha ku nga na papa na mama swi nga humi swi humela handle kumbe swi nga humi swi nghena aka tiyindlu letin'wana ti nga tiyindlu ta vana vana va nga swi twi ku holova ka mhani na papa a swi heleli kwalaya ka vona mara mina ni lava ku tlhela ni hlamula laha va nge te swi humesa hi mani i mani laha a ha hlulaka malwangu to humela handle mina a ni ta va byela ku i va ka mhani va ka mhani hi vona va humeselaka timhaka leti mhani na papa kumbe papa va vilelaka hi tona eka vana va vona kumbe va xisati kumbe va xinuna to huma na mina mhani ni byela vana va mina ni ku papa n'wina iri tata wa n'wina iri se mina vonelo ra mina hi rero to huma na mina mhani wa vona suka na tikamareni byela vana se vana va zonda papa ku papa nga kahle mhani hi vo va nga kahle inkomu muhaxi inkomu
2: rexile sesberlin xirindza ntswalo yin'we ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka hlamulo magodo ka mapuve mhandaheni aka dzingidzingi a khoneni na hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha a va navelela hi papa lonene Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa xigubu a ri laka xikukwani stadium Dankom.
3: Okay, right, mingi seriwa jisara femba ya harikone hansika nhloko mhaka ya kushana loko va ku xihlungwani xi pfanele swi endleka ka ndlwini swi nga va swi vulayini ka nhloko mhaka ya kahle swinene yi taka na kokwani maluleke kambe ke ni vona riqingho ri nghenaka laha mingi seriwa jisara fem mi le moyeni hello
4: minjhani
3: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
4: hi pfukile ma
3: danku
4: munu vona ku ri tlhokoba maluleke ka dyondzo leri nga ku dyondzisini hi mhaka ya kahle yaleyo ni tlhela ni khensa mhani lava ku heta ku huma swi mhaka leyi u nga yi vulavula.

0: kahle kahle a hi rivaleni a va vulavuli swin'wana ra va boxi mara ko tala mbangu ya le phambeni leswi mani mi nga swi vula a ma swi kota ku tsoma timhaka a mi nanguti tlhelo nanguna mi ri mhani ende mina leswi nga swona mhani kahle kahle mina mone ni bela mavoko mina ni ri tiriwa gaveni ni bela mavoko ku ri ritivi ni nga ri vula mhani hi rona ko tala ngopfu kahle kahle swi tshambiwa swo swa ka vona ri ti ya ku halaya ka eva laha hi swona kahle mi nga vula swona inkomu hala ri dundzukela
1: lero lava ka eva hi va talaka ku va va karhi va humesa timhaka leti endlekaka ndlwini
0: ko tala ko tala ko tala ngopfu
1: inkomu ku khensa mi okay right loko ri perile muhaxi na kokwani Maluleke mina ndzi twa onge va vula leswaku swa le ndlwini ya vatswari a swi heleli eka vona vambirhi sweswo ku vula mama Emily ka xitlhelani ka chukela hi khensa swinene mama Emily hi va hi karhi hi kongoma emahlweni na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi taka na kokwani Maluleke va ku xana ke loko va ku xihlungwani xi pfala leswi humelelaka ndlwini swi vula yini nakona loko swi za swi humela ehandle swi va swi karhi swi humelerisiwa hi mani emani a tekaka swa le ndlwini a swi yisa handle 060-8875-942 mingiseriwa Jisar FM hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
2: muvulavulela boti stereke ka makoxa ka vukosi bya ka risenge
1: okay boti stereke
2: a loko ku xihlungwana xitumbeti swi tala swi vula ku ri mahungu ya kwala mundzini wa n'wina a matsuhi van'wanyana va le mindzini yin'wana xitivile swa kwala ka n'wina ni rero swo helela kwala ndlwini a switivii van'wana
1: Se loko swi tshika swi humini swi va swi humese hi mani hi xitalo
2: bava kumbe ma wun'we ka lava vambirhi hi yena a humesa ku ri timhaka
1: okay
2: swi va leswi swivula ku ri mahungu ya n'wina a ma tiviwi van'wana ya tivi wun'we wa kwala kaya ntsena thank you
1: ni mutwini boti stereka inko 060-8875-942 iva hi karhi hi kongoma emahlweni ku ri xana ke loko va ku xihlungwana xipfale leswi humelelaka ndlwini va va karhi va vula yini ke iva hi karhi hi ya mahlweni na yona nhlokomhaka yaleyo yi taka kahle na kokwani Maluleke va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri mi fambisana na xiluva xa ka mabunda n'wamihlava tlhelo ni karhi ni khome mikhalabyo wa mina kokwani Maluleke muyingiseri wa Jisar FM le moyeni hello
3: ahe ri perini
1: hi perisa vona papa mi
3: ninja
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
3: ebukeni ku ta tisa leswi mhani va nga swi vula ni nga tlhela ni vula ku loko mo vona n'wanuna a zondziwa ka va nsati wa yena ni vula leyi a nga teka kona hi leswi va nga swi rhwala laha mutini andzeni ka yindlu leswi hi nga swi vulavula nkama wun'wana hi gondzembetanini hi nga twanani ku vulavula ivi va ya swi rhwala va ya swi tivisa ka vona la a va fanele vo lo jika yindlu hi ku jika yindlu ku byela maxaka ya mina hi tshama hansi hi solva mhaka
1: okay
3: se lavaya loko se swi ze swi huma va swi yisa ka vona swi vula ku lava va ya dyondza na mina ene va nge he pfuki va ni rhandzini hambiloko mina na nsati hi nga tlhe hi twanana kambe lava va ha khome tirepe liya mi tlhela ni teka yin'wanyana ni yi tatisa futhi no ku na munhu wa xinuna andzeni ka yindlu loko a holova na nsati wa yena kumbe va karhi va philizana kumbe va vulavule swin'wanyana a huma a byela va ka vona vula loyi wa n'wanuna loyi swi vula ku loko ni byela va ka hina a va nge he n'wi rhambi nsati wa mina se yo probleme leyi nga kona ku hi ti dyondzisa ku loko hi ri ndzeni ka yindlu hi vulavula swiri kumbe hi na ku kwetlembetana kumbe swin'wana hi nga twanani hi ku vulavula swi fanele swi nga humeli ehandle that's why va ku xihlungwani xi tumbete swilo hinkwaswo
1: okay
3: a hi dlayisi ka nuna a hi dlayisi ka vansati a ka mina na nsati wa mina
1: se loko ti mi tsandza kwale ndlwini
3: loko ti hi tsandza swi vula ku nsati i fanele a byela va ka hina hi tshama hansi hi vulavula a swi humi swi ya le vukon'wanini ni nga teka kona ka vona na mina loko swi ni tsandza la swi vula ku ni humela laha handle ni byela va ka hina ku hi tshama na nsati wa hina hi bula na yena makoti wa vona n'wengu wa vona n'wana wa vona va nkhuzi va ku he mukhalabyi wa wena i ri loko a vuya ntirhweni i kuma i nga swi sweka swi ku taniya taniya se swi ta vula ku ri swi ta vulavuriwa swi twana loko swi ze swi huma swi ya ka vavasati a ku nge vi na muti kwalani
1: ntiyiso
3: na loko u humela handle i ri wa ka mhani i ya byela vana ku ba n'wina i ri yini yini a va nge n'wi rhandzi papa vona vana lavaa a no lava ku tatisanyana sweswo
1: nkomu i khesa swinene
3: khesi dang bai
1: dango
4: Technology, she could send the Echo Sina Hina, Miss Seven Coyo Chicale.
5: www.gcrfm.co.za. Swihlungwani swa hahluka hikwalaho ka ku loko wo teka mahungu i hlayela vana va wena i vanhwanyana i vafana vo to dzonda bava teka mahungu ma wena i ma fingeneta i ma vulavulela andzeni ka yindlu na nuna wa wena mi twanana ku tlula ku teka mahungu lama man'wina i byela vana vana va venga ngopfu xa vimbirhi na ku tlhela ni teka mahungu ni byela makhelwani ku ha no pfuneka na a byela makhelwani wa mina hikwalaho ku se ni hahlwile muti wa mina xihlun'wana lexi a xi nyanya ku yima hi milenge ku ri ku ni rhange ni swi byela vana na yena makhelwani wa mina i ta suka a teka timhaka leti ya ta muti wa mina a ya byela van'wani va makhelwani futhi va tshama hi tona va tlhela va dzonda n'wanuna loyi wa mi va ku veri a nga kahle kasi hi mina ni ti hahlulela ku muti wa mina loko va ku veri swihlungwani swi fingenete swo tala impela swi fingenete swo tala ku ha swi tumbeti ku i swa le ndzeni ka tiyindlu a swi byeliwi munhu a swi byeliwi n'wana mo vulavula mi ri vambirhi mi twanana ntsena nuna na nsati i mhani mo huri kwala ka mapopo kokwani wa dyona na ku hlula dango
6: Sesi xiluva riperini mpfukini na hina hi pfukini na kokwani Maruleke kwala xitejini mpfukini na kokwani Maruleke na hi pfukini okay loko mhaka leyiwani loko ku swihlungwani swi fingenete swilo swi vula ku timhaka te le phakati ka ndyangu la phakati ka yindlu leti nga la phakati ka yindlu nga va ku ri timhaka leti mina ni ti vulavulaka na papa la phakati ka yindlu ku nga va tin'wana na tin'wana kumbe ku holova kumbe ku yini a ni fanelaku loko ri xini ni byela maseve ni ku a wu swi tshamelangi leswi a swi ri koho tolo papa leswi a va swi endla tolo kumbe a va swi vulavula tolo a hi ri ku swin'wana sweswiya loko a hi teki timhaka ta le ndlwini hi byela va maseve hi ku ya hi ntiyiso ni nga yi vekisa sweswo ti fanele to helela kwale ndlwini ku nga ta mina na papa hambi ku ri vana a va byeriwi na swivona se hi swo sweswo va ku swa mindyangu swi helela mindyangwini va vula swo sweswo i va mhana xikhongelo wa jaku ra ka sikhonyana inkulu
7: riperile mhana riperile loko a ku xihlungwani xi pfale timhaka hi swona swi vula ku timhaka ta le kaya ti fanele ti humela handle ti fanele ti helela kwalaha kaya ti nga tivi vanhu va le handle ene leswi swi endla ku ni mhani na papa swa fana papa a nga ti humesa mhani a nga ti humesa hinkwavo manjhe swi fanele ku swi nga humeli handle timhaka leti ti fanele ti helela kaya ku vulavula mina i Mr. Ngoveni wa vulavulaka kwala Risenga View nkomu
4: Technology, she could send the Echo Sina Hina, Miss Seven Coyo Chicken. yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.
8: Risimo Funeral i society ya nduma swinene, laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu a Joni va n'wi vuyisa ekaya, naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka Chip Chip, va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za. Lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsungu wa le hansi swinene. U nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na DQ yo saseka. Risimo Funerals hi tirhela.

0: Hayi ke mme ke se rwa jisa ra fa mme daba e kare hi tsutsuma ku ya vitana ku kwa Maluleke ku ba hi vuya na vone moyeni ka mekete minetse 17 wa timinetse ku bile awara le yanga hi va hi kare hi kongoma hi mahlweni hansi ka nhlokomhaka le inge xana loko va ku xihlungwani xipfaleto tala va va karhi va vulayini hi site ra le mutini wena mingi se register FM kambe ke henta vani karhi ni qhubeka na kokwani Maluleke eka nkarhi wa sweswi kokwani Maluleke ntlhela ni mi amukele moyeni ku va hi vuya hi tabula. Hello
1: mina lo
0: na mito kokwani wa mina
1: ya ni kona kwala na ku khensa na ku serwa tshambo ya mina mahashi ntave shimo wa kahle ke makata yena moya ni ngena ka tshikela le ani tisa ka kwa mafile ka sala ba kana futhi hloko mhaka leyi ya ndyangu ya ndyangu la loko ni langutisile n'wamuhlavi wa mina ku le ku hahlukeni ka mindyangu yo tala hi mhaka yona leyi ni vulavulaka hi yona sweswi vana va le kuaeni emoyeni va swi tivi ku va ya kwini or va yima eka ndhawu ya njhani va yima na mani hi ku timhaka loko ti tsumelekile ofisini laha ku nga na tibuku tindyangu i milawu ya tibuku yi tsumiseriwa handle hi vana vambirhi ka vanhu lava vambirhi la un'wana wu kahle u nga langi kahle u nga ha va tatani i nga ri ku kahle u nga ha va manana a nga ri ku kahle loko hi langutisa hina tiko se ri nga hambalanga nchumu leswi vulaka ra swa laha ni hava nhlonipho hikwalaho ka ku va hina hi ri vambirhi loko hi ze hi tsandzeka ku hlayisa enhlonipho exikarhi ka ofisi ya mina minana vana va kala va swivoni leswaku laha ku na loyi a xanisaka wun'wana ngopfungopfu timhaka ta kona ti ta talela hala ka mina ku mina ni xanisa manani ene swi nge langutiseki ku ni xanisa manani ku nga ri manani a nga byela vanhu i manana a nga ta va a xanisele ka vana se va sungula ku nghenisa rineko eka mina ku ri ku mhaka leyi a yi oleve ncipu leswaku loko ku ri ku ku na swin'wanyani yi nga phijana milenge mhaka yi tshuka yi nga fambi kahle ofisi liya yi akeriwa swona ku lunghisa timhaka ta muxaka leyi that's why ni ku hlika mhaka leyi a yi tangi ku hlasela wa ka manana ene a yi tangi ku hlasela wa ka bava kambe hi ri vambirhi ezi ofisi hi hina hi fanekelaku hi lunghisa mhaka kwale ofisi loko zi hi huma hi pfala nyangwa timhaka ti sele ndlwini a ti humele hansi hikokwalaho daswani ku kuna wun'we wo ka a nga lunghangi ka vanhu lavambirhi ku nga va ku ri yena bava loko no n'wi endlela xikombiso hi leswi ku nga ri yena wa ka manana mina ni karhi ni tirhise matimba ya mina ya ku loko ku ka ku vulavuriwa na kusila ni huma ni pfula nyangwa ni kha ni vulavula le hansi vana va fanekele va hotisa matikeni nga hale va hlamarisiwa hi mavulavuleli ya mina ku nga va bava ku humelela yini hale ndlwini hala hi ku mhani u le u yi phakati ka yini ene bava ku hi ri yena hi yena laha humelaka handla ti nga na ku a swi nga endleka mina na biwa le kweletini wa yi manana nga huma va ta lava ku lava ku ta tiva wa yi ni huma ni ka ni sesena kusukela kwalani ku hlamala lokuya ku na wun'we la nga ta nyonyokela leswi le rheveni va mana wa yena ala ba kula kati maku samana na malo mu apa ko ba ka ba holo mbele la yini ndi na wena manane onga vule la swa ku ha ma ku ku le la ko bana chu ba ko bana swa swa u ndi pele ndi ho bele ho ti maku ti pose oya ani wa ho na ta ta ku ja to ndu ke nyare u ke ta ma swa la kwesini nga muna na ari mu ndi ani kuna kuna malanga ba kutu ba ku ba ku tola matamba force le dia nana le kutati ba ku ba ku tola matamba force le dia nja so taka lu mudze vitra matamba force ru betwa hi wena taka la u hula wena eh ikwala u kai uri tatana nga huma ala ndi ni tsena loko wena selen tweet lu ya mana loko a bona tatana ka tsena kambe wa swi tiva ku u ta huma na ndlwini u ta kumeka i ri na ka rivi ra wena a ku hutisa loko ni papa va humaaena ka mhani swilo yini olo miba loko ni ku hundza tanga u ta vula u ta vula u ku bedini bili hi makumu vhuti yi tsukile manano se ni la ku vula mhaka ya ku ku nga ri manana ri yexe na papa wa swi endla ku nga ri papa ri yexe na manana wa swi endla se a hi swi tekeni hi tiofisi hi vuyisela xito xa hina lexi sukaka kona loko u ta vulavula hi rito kumbe vito leri nga ha kwentiwa ra xihlukwana hambi timhaka ti yo biha njhani loko u za yi komba vana swi tivi ku muti walowa wa ha ri munhu ku na loyi a nga ta tekiwa nga munhu ka vanhu valava mbirhi wena un'wana wa kona ma humesa timhaka leti swi tivi ku muti wa wena wu hahlila hi wena hi wena lowu nga kaya mutini loko van'wana va ta vulaka hi muti wa wena u nga hlamala ni hi wena u nga humesa timhaka mara mina ni lava ku ta ringeta ku khongotela leswaku tiko is the whole misava as a whole ya South Africa ni khongotelelanga manana ni khongotelelanga tata ni tlhela ni nghena ka tona ka vona vana timhaka ta tatana na manana a ti lavi wena ringeta ku swi tiva leswaku tatana na manana hi vakarhi va wena kambe loko wo xikarhi wo ntlhu swi vula ku ta va na rhengu na rhengu leri wena u nga ta va u tekile ku wena u ta u ta swi kona swin'wanyana u nga ta swi yimela ka xikarhi laha ene leswaka swi nga lavi wena n'wina vamanani hi mani ni vulavu to leri kumbe rito leriwani vana va xinuni i vana lava fanekelaka va tshama na mina loko ku ri na milandzu yin'wanyani va vutisa mina va kombisana na mina u nga ti dama reti ka vana va xinuna u ri na vana va xitati wena vana va xitati hi lava wena u fanekele ku va komba ndlela kambe lava va xinuna u titikotelela yini ka vona ka wena hikwala ka yini u ni tekile vana va xinuna hinkwavo vana va xitati na va xinuna va kumeka va yingisa milawu ya wena ya mina milawu yi lava ku ta tiva ni se hikokwalani hi vulavula hi timhaka ta xihlungwana lexi hlayisaka milawu ya ndyangu ku nga milawu ya ofisi ya ndyangu lowu ku u ta ka u nga ha hloni mara loko wo kala u swi endla sweswo swi tivi ku honi li ndyangu wa wena a wo va rhandza vana va wena ngopfungopfu lava majana awo va rhandza vana va wena ngopfungopfu wona va lava vanhwanyana u hleva timhaka to hleva nuna wa wena u hleva na vana leswi a wu swi voni ku u teke mbewu byala rivekaka vana va wena ni teta wa vona u bendelekani wena loko rin'wana ra masiku va ta teka xihloko va tsema nuna wa wena lexi u ta tsakisiwa hi xona hi xi u ta va rhwele xidomo vutomi bya wena hinkwako mara mina ni mi tlherisela le ndhaku leyi laha hi humaka kona nitemo ha xilo ku tsungula ha ku ina hi vatati vambirhi ka tatani Maluleke mara kona loyi a nga lovoka hi tihomu lowo sungula ku nga yisi va xinete le ka vona hi yo gangisa kunene hi nexa ni yisa mi xinete hi yo gangisa kunene a gangihanza kamba ni lava na ku na sweswi yi nga swi tiveka antiliza ya hambana hi rifu leswi hi nga suka mara se a swa ha ri swona n'wana wun'wanyana yi hanya loko swi sukela kwini swi sungule rini swilo leswi e milomo leyo pfuna timhaka leyi hi tsandzeka ku hlonipha hi xihloniphana yimane ni mi byela ku mina ni ri tatana Maluleke am unrespected mina hikokwalaho ni tshama nayi ni ringeta ku lava ku ta dyondzisa tiko kumbe tiko ku ri lemukisa leswaku ni kota ku hanya kahle emindyangwini ya rona phela leswi ni aka ni ndyangu ya munhu un'wana na un'wanyana a ni aki ndyangu wa ka Maluleke tele ni aka mindyangu leyi ni fava leyi hinkwayo leyi leswaku mindyangu ku va ni ku rhula e ndyangu empilompilo lowu endliwaka wu le ku hetineni ka mindyangu yo tala hlambanyana mi to chava ku ni byela mi ta chava ku ni byela mi nge ni byela mara yimani ni mi byela ntiyiso ku hi leswi humelelaka leswi hi tidivosa ti nga ti nge le ku tengweni ka magistrate masiku hinkwawo Monday to Friday tin'wani ti tengiwa na hi Saturday ti ri timhaka ta tidivorce hi mhaka ya ku putisa timhaka swichingwanini loko mi pfula minyangwa ya tiokeji ku gaha timhaka ti tihumela handle timani a nga rivala ku pfala wuyini hi hina vambirhi un'wana wa mina na n'wina hi un'wanyana laha nga tila ofisi yi ku gaha timhaka ti humela handle ti twiwa na hi vana ti voniwa na hi vana ti va xihlamariso tikweni ku kateni mi tshama mi n'wana munhu wa huma ndzeni a ka polo nga humela handle mi tshama hlangana na yena mi tshama mi n'wi vona kumbe ku n'wi twa munhu a huma phakati ka yindlu a ofisini ya yena a siya nuna hala a humela handle a ka polombo kota yena va ta ku hleka va mani wena va nga ku hleki loko wesa yi ri hava nuna va ta ku hleki wena loko mina ni ka ni ri hava sasi na mina nga ta ni hleka na wehe swa fana vanhu va ka yena ni kombela hi tlhelela bekto na swi tiva ku na van'wanyana va nga ta vula mhaka ya ku a swi olovi a swi olovi ka wena u nga swi lavi ku aka ndyangu wa wena a swi olovi i ntiyiso a swi olovi ka wena mara ka lava va lava kuti va aka mindyangu ya vona va nga na rirhandzu na wa vatati wa vona va nga na rirhandzu na wa vanuna wa vona swa olova ni ku byi phohlisa timhaka swi tivi ku laha ka wena laha ku kahle n'wana mukatswana wa marheli lowo dumela swibizoni mi nga chavana mi nga ni tshame kwala timhaka leti ni mi byelaka tona ma ti teka a mi ti teki mara swi lava n'wini u ta kuma ri n'wanuni a dya patwini mara swa ti kona kaye wo sweka leswi mukaye wu kona kaye mara u kuma ku munhu ya dya patwini mali leyi a yi fanele yi tirhisiwa kaye yi ya dya patwini leyi na van'wanyana vanhu na van'wanyana va vasati kwele ni ta va ni hanya kahle na mali ya mina yi tirhisiwa kaya laha ku nga kona ndyangu ni ta ni ta swi kota ku xava nkwera ni swi kota ku xava xixero ni ta swi kota ku endla everything fana hi dya hinkwerhu mara ivi ni teka mali ni ya dya patwini ni ta va ni benefite yini ni putise xikhwama hi kun'wana la ni nduka xi nga xaviwi xini hi ku mali leyi ni nga ni ya dya patwini hi leyi a yi fanekele yi tirha ku xava xinkwa la kaya ni chukele swi nga swo sweku swa ku dya swa siku rin'wana na rin'wana ofisi ku nga xihlungwani lexi xi nga lavekiki leswaku xi hahluviwa a swi laveki na ku na siku na rin'we xi putisiwa timhaka i ofisi ya ku hlayisa tibuku ta ndyangu so ni ringeta ku wisa mhaka leyi entokoto lowu ku nga milawu leya tona na tolowa ha tseni leyi va kokwana wa kokwa hina va nga pa va hi siyela yona hi cukumetela hi leswa mi kuma ku na vanhu vangwa a ha va kurisekanga swin'wana na swin'wana swa ndliwa kwale xikarhi ka ndyangu a swi na mhaka swo leswi nga ri na mhaka swilo yini mina ni ku vula leswi na valava van'wanyana vanhu va ta hi ta pfuna na timhaka leti a ni munhu wa makamba mina ni munhu wa open leswaku van'wanyani lava va nga na ntokoto va timhaka leti ni vulavulaka hi tona va tshinela kusuhani na mina hi kota ku yisa ntirho lowu mahlweni hi kota ku aka tiko leri South Africa hi kota ku aka mindyangu ya hina na ku kurisa vana va hina kahle a ni nge swi koti ni ri lexo ntele ku ni ri xiticiki siku van'wanyana ni hlangana na mhani la hiveni mabyela na ku na valava la na va mhani dayina valava hi n'wini xikhekudyana swa radio community ene ma ni tumbelela n'wini I'm sorry loko ni mapoyinda mara na mi tiva ene ni mi rhandza swo huma mbilwini ni nga zami ku why apoyinda mavito ya hina machava n'wini ku apoyindiwa a mi khegulela yini ni lava milawu leyi mi nga na yona n'wina vatukulu va hosi ngove ni mi lava ni ma ni tumbelela n'wini ni mi vitani minkarhi hinkwayo mara mi yimele rivaleni mani la hi za ni mi voni kambe next time ta mi landza tani twana ni ku hlawuriwa n'wini va ka makheke leyi siku rin'wana taku loko ni fika kuekaya ni ku humesa ni makhekeja ni te kwala kaya ni tele mahali yaka hambi ni ti huma mi famba misiyake i nhlokomhaka leyi ni vulavulaku hi yona ni vulavula timhaka laha ta ofisi ya hina hi nga pfuki na siku na rin'we hi yi pfula a hlama vana va za va vona timhaka leti nga eka yena yimani ni boxa mhaka yin'wana laha n'wina va ka mhani ka vana va vafana ni va khomereta va za va endla swi swo biha ka mina ku ri ku n'wana wa mfane faneke a damarela mina tata wa yena loko ritunyani swi onheka ka n'wana hi mina ni nga ta tshama na mhana ni hlamusela ayi mfana wa mina a nga ku ku ni timhaka tin'wana a aseka n'wena ka bi hi vonisana hi lungisa timhaka ta n'wana na yena hayi hi teka n'wana wa nhonyana na ni nga dya hi tshama na wena hinkwavo hi va wena lava loko swi sukela kwini ya ni karhata mhaka a hi mi karhata mina van'wanyana mara mina ya ni karhata hi ku yi va yi kha yi ava ndyangu manana na vana hinkwavo va yena hinkwawo mina ku ava ndlele kwini ni vanene ni kahle njhe swi helele kahle laha vona timhaka ti nga tshamiseka mikahle i hloko mhaka ya siku ra nyamuntlha i ku mhaka leyi loko ma yi tshamela hansi kahle mi yi dyondza mi ta yi vona kumbe le ku endleni ka timisteki tatana na manana hi ri vambirhi hi le ku endleni ka misteki yin'wana yikuma ngopfu vana va yi tivile milayo vana va n'wi tivi bava va tiva manana ri yexe ri nga vukhedzakhedza lebyi endliwaka ku pfula ofisi ya n'wini yikumanga ivi timhaka ti humela hansi ivi loko vanhu va hleka ni kuya a ni hi wena a ni hi wena a ni a ni kha ni ku bela vanhu loko va ta ku hleka loa hlekiwa ni ri nixini yo yini mina vo ka va nga swi voni na van'wanyana lava ku kambe muti lowu a wa ha tshamisekangi lo ve le ku swi vonini hambi va vona ku hi mina ni ri nexe van'wani va kha va swi vona muhaxi
0: kokwani Maluleke
1: mhaka leyi va vanga swinene ni twela ndyangu leya tiko ra South Africa yi nge le ku hatlisi ni ku yi tweleni ku vava swinene ngopfu hi ku tiofisi se ti pfuriwile mani to huma hinkwato timhaka hinkwato na tibuku ti cukumetiwe patwini ya hlayisa rini timhaka ta hina hi ta hlayisela hi mani a nga kona munhu a nga tata hi le overse ya ta hlayisa tibuku ta hina laha ta milawu ya tiko ra hina leyi vakokwana va nga tswala va hi siya ka yona ku n'wananga wa xi voni xin'wana lexi sweswi u teka nsati i swi tiva leswaku timhaka ta wena na nsati wun'wini loko mo tshika xikwembu xi mi katekisa hi vanhu timhaka ta yindlu vana va n'wina va nga ti tivi swa hila loko o za n'wana a tiva timhaka ta tatana na manana ta le evusini a wa ha ri muti muti walowo u fayeke se ku ngava njhani loko wo sungula hansi sweswi hi tlhelela back to pull our gear to turn on the neutral and then we can put to reverse. Hi vekela ka reserve gear, ka reverse gear. Hi tlhetlhela ndhaku. Mara hi wona yi nga chayisi. Ku timhaka ti kota ku lomba hi ku laha yi nga kona yi bohlomerile sweswi. Ya humesa hi mani leyi. A hi tipfuneni hi hexe a ndzhaka ku kuma xitsundzuxo lexi. Hi xi amukela, hi xi tirhisa. Vakokwana lava va nga huma laha kumbe vamanani lava nga nghena laha i vamanani mara matini va ta yi poyinda va ba nhloko mhaka leswaku timhaka ti na hina vamanani va swi tiva leswaku vamanani hi vona sometime va rhanga ku va hlundzuke swinene hayi ku va bava va hlundzuke hayi ku va bava va vulavuli timhaka ngopfungopfu loko munhu wa vuya a te bikatu va vamanani a nga ha ri chumu kwala mutini i nga ku wan'we lena byala bya kona leswi ta vuya mubheletele timhaka hinkwato leti to ka ti nga lunghanga na ti ta vuyaka na tona kwale se ti ta deliver la kaya mara manani swekile vuswa u swekile na xixevo byeriwa leswaku a nga nga dyi swa mi pfuna xixevo byeriwa leswaku a nga nga dyi swa mi thuto wa damu ra ka makulu

0: narusi kutaka samanalo utamwende makaya kati just to kwenda sweso kutlhele ku na ku rhandza kata mina na ku rhandza swinene u sweke swakudya swi nandziha mara no xura pfuka ni dya mundzuku ungabyi cukumete ni ta dya mlanda mundzuku heyi u ta va u birikinyile kati hala ka tati a hi hlayiseni timhaka ta ofisi ya hina kuma xiswitongwana hi nga xi hlweli hi nga pfuli minyango ya tiofisi kun'wana loko timhaka ti ta phosa mo tsandzeka no kurisananyana timhaka leti hi ku vulavulanyana swin'wanyana hambi pona vambirhi vanharhu la van'wini mi rhumele hi na ti-voice la muhaxi
1: kokwani Maluleke
0: vanhu va South Africa avala kuma timhaka ta kahle ya mara lava khongotela leswaku availi xan'wanchumu ku timhaka ti ta kota ku lomu timinetse ta hina ti nga mi
1: hi lo sala ntsena na 19 wa timinetse
0: ta tele swinene a hi va nyikeni 10 minutes
1: okay
0: a hi va nyikeni 10 minutes
1: Dango. Okay, right. Kokwani Maluleke va ri 19 wa timinetes leti nga sala mi nga edda swin'wana na swin'wana henhleni ka nhlokomhaka leyi vona a va karhi va bula na hina hi yona entsena eka 060-8875-942 mi yingiseriwa GSR FM mi nga ni kuma kona eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni a hi veneni hi karhi hi famba swin'we.

0: ci Sara FM le moie, hello.
1: Ma mi stavano a quel mondo che non avevi riferito, sì.
0: Ah, eh.
1: Minchiare.
0: Hippo chi lingo con me la cucciongui?
1: Ecco.
0: Thank you.
1: Secondo te ne cucciano non hai coma, i casse sul nene, e le cavatero fast. So, anda cucciano niana su un anno, cucciano per la canne su vato, sì. Cucciano per la canne su vato, sì. Cucciano ai langutini e matata le le sussume le la casa ma quelle le avanti del crimentiamo loco e languta ma quelle le avanti loco va arrivato in taco a cumbe loco va a ciare va buona va care va aia va arrivato va giunta soccare e cava ciare va buona e c'è la e languta futi e maka ya ku va loko vanhu va tekana kumbe va dyondzisiwe yini endzeni ka mindyangu ya ka vona hi mhaka yini na leswi vatswari va swi endlaka kumbe va swi hanyaka hi leswi hina vana minkarhi yo tala hi hanyaka swona eka vumundzuku bya hina swi durha ntsena maturity kumbe ku kula emihleketweni ku kota ku vona ku ri leswi ku nga na swo biha na leswinene laha ni khutulela njhani ku ni kuma leswi ni lavaka swo kume ni filthara njhani hi rito ra xilungu eka leswo biha ku ni teka leswinene loko hi vulavula hi maturity 40 hi vulavula na hi mhaka ya ku ri nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu va nghena ndzeni ka ku teka na ku tekiwa va nga swi ringanela mihleketweni ku va nga tikuma va ri na ndyangu mara kambe mi kuma ku munhu hi mukhwa lowu i nghena ndzeni ka ku teka na ku tekiwa hikwalaho ka ku va va fambisiwa hi ku navela ka nyama leswi swi endla leswaku ri minkarhi yo tala loko se ni a ofisini timhaka ti nga fambi kahle a va swi koti ku va va endla yini na vulavurisana endzenuna na nsani loko ta khandziya guva lowu nga khandziya nsinya titekana vana va vona yini vana va dyondza yini maturity is there emihleketweni vo vana lavalava a va dyondzanga nchumu kusuka eka vatswari.

0: loko ni vulavula hi ku dyondza eka vatswari ku na swo tala leswi humelaka endzeni ka mindyangu leswi hina as vatswari hi faneke hi swi endla ku vana va hina va kota ku teka tinoti ta kahle.
1: Okay.
0: So a hi ngo maturity ya lena ya a nga kona obvious swi vula ku n'wana yalowo wa mina mindzuku i ta va hansahansa endzeni ka ndyangu wakwe. Mo nyika xikombiso a hi languteni n'wana loyi a rhandzaka ku xin'wana na xin'wana mama xin'wana na xin'wana mama loko se a nghena ka vuxaka bya ku teka kumbe ku tekiwa i va problem munhu yaloyo emhaka yini na hi mhaka ku ri a nga swi koti ku ri a tiyimela hambi a fike ka nkarhi wa ku va a teka kumbe a kume nkateko wa ku va a teka kumbe a tekiwa leswi vulaka leswaku loko a hlangana nkingha laya endzeni ka ndyangu a hambana na nuna kumbe a hambana na nsati i refera ka mama ene mama hi mhaka ku loko va gangisana lava a va nga ri kona a va ti tivi va toti va sayiti rin'we ra n'wana loyi a nga ta byela mhani wa yena va ta yimisa sweswiya loko ri ku na vona a va kulanga mihleketweni yona mhaka ni kombisa leswaku ka ku dyondza ka vatswari va swi endlaka ku na nkoka ngopfu ka leswi vana va nga ta swi endla loko va ri vukatini bya vo kumbe va ri mindyangwini ya vona so ku dyondza eka vatswari leswi vatswari va fake va swi endla va fake va make sure leswaku ri va endla swa right ku ri na hina hi kota ku teka ti-notes ta right and then na hina loko hi faneke hi teka kumbe hi tekiwa a hi veneni hi vutlile hi nga nghenisi mhaka ku ri vanghana va teka mhani swi teka ku navela ka nyama swo fana swiya na leswiya sweswo swi endla leswaku ri tinkingha to fana leti mi kuma ku ri swi humela erivaleni vana va dyondzisiwa mukhuva loko a nga ri kahle swi tikuma swi ri kona mi kuma timhaka ta kona a ti tengiwi hi nuna nasati ti vekiwa na le ka social media tiko hinkwaro ri khangela timhaka ta varhandzani vambirhi leswi komba kahle ku ri maturity na ti-approaches leti faka ti-employiwa kumbe ti tirhisiwa ku ri ku dilaniwa na ti-issues ta mindyangu a swi kona nkarhi wun'wanyana mhaka leyi ni nga yi vula ya ku dyondza eka vatswari mi kuma ku a hi languteni sweswi a ni va ri mikarhi yo tala loko u fa ku teka n'wansati u fa ku rhanga languta ku mhani wa yena i munhu wa muxaka munhu mhani wa yena i trika njhani va wa vana vakwe laha mutini mhani wa yena i trika njhani vavanuna etiko loko mo kuma ku mhachi yaleyo a nga na vutomi bya right obvious na n'wana wayisati loko a nga kulanga mihleketo ni kota ku hlawula leswini ni swi biha swi la kumbe hi n'wana loyi wa ndlisa sweswiya endzeni ka vukati byakwe leswi nga ta endla yini timhaka ti humela erivaleni leswi a swi faka swi tiva hi nuna nwansati se swi ya tiviwa hi tiko se swi onhaka swinene so a ni la ku ngetela sweswi kokwana va yi khomile i swi tsumara swi durha yini hina vatswari ku va hi endla the right thing ku ri vana hi va kota ku dyondza the right thing from hina as a vatswari and then futhi swi durha na maturity eka hina loko hi fika na hi hlangana na swiyimo na ku va hi ringanerile ku teka kumbe ku tekiwa hi nga teki kumbe ku tekiwa hi mhaka ku va hi navela ku ri ku navela ka nyama kumbe hi ku vanghana va mina va tekile kumbe a ni swi ringanela swi vanga leti yini ta swa ha swi to swa leti hi vulavulaka hi tona swi hundza swa ndyangu swi humela handle swi nga fanelanga a ni langutela tanihi makhelwani wa xitichi ni khensile swinene a hi tini mana
1: inkomu ni khensa swinene makhelwani wa xitichi
0: thank you
1: hayi ke va nghena kahle hi nkarhi wa kahle makhelwana wa xitichi va lava ke 060-887-5942 na wena u nga ta ta veka ra wena vonelo muyingiseri wa mina tsundzuka kahle ku ri vonelo ra wena na rona ri na nkoka eka nhlokomhaka leyi bulaka hi yona eka madyambu ya namuntlha ya ku va hi karhi hi tatisa henhleni ka nhlokomhaka leyi nge xihlungwana xi pfale to tala 060-887-5942 muyingiseri wa Jesus FM le moyena lowu hi perisa vona papa mina
2: mizumbile ma
1: hi dzumbile hi nge n'wina ke
2: hambi yi tsondza marhengo foni ya kona
1: hayi ke yi ta kahle
2: moya yi teka na hina na original n'winyi wa vito a veka vutiti bya yena
1: tatana the original na mito
2: hina loko hi kula laha a ni nga kulela kona bava a va teke vamhani va fayi va four
1: okay
2: ekaya a hi ri team 2 mara nawu lowu hina hi nga wu dyondza vasi va va tinghamu ta hina a vana a va wu dyondzanga
1: okay
2: hina hi ku loko hi vuya ku rhendzelekile loko fika laya kaya laha hi kuma ku sambhoko yi le ku tshweni ka mhani othela hi tlhelela lomu hi a hi ri kona hi ya ti hungasela hi ta vuya loko nyimpi yi vuyile a hi la ku twa ku va holovela yini vatswari va hina se probleme hambi kuveni loko mina a ni na nawu ni nga se vana vana va mina va xisati ni fanele ni se vana lava xinuna ka va xisati va ta se vana mhana vona va ta aka hi mhana vona me ni aka lava ka mina vana lava xinuna
1: okay
2: se va ka mhani van'wina wa masiku lama mi ta hi ku ma tlotlomela swilo ene n'wina onhaku mindyangu kumbe teka timhaka ta bava mi tibyela i bula na n'wana wa wena wa leswi ndzhaku n'wana wa xinuna loko a jika laha i vona bavakwe va ri wrong hi ku bava a nga navele a nga mama a nga navele ro mamisa n'wana i ku mi nga ku leswi swi vulavulaka hi mhani hi swo swa makoya hi ku i mamivele ra kona ku veni wo lahleka loko mo byani loko ri munhu wa xinuna loko i vulavula na n'wana n'wana ngo a ni kombela ku ni kombela eni ndlela leyi loko n'wi twa a ku ha ta sungula ni vulavula na mhani vhele swi tiva ku ri a hi n'wana xitele a hi n'wana n'wana loko i bula na yena i to byaa ku papa ni ta mi lunghisela a ti heleli ka mina na n'wina loko wo ze ku i twa n'wana wa xinuna ku na ha ta sungula ni byela mhani swi byele swi teka ku swi tsandzekile la mindyangwini la wena wa xisati a ka n'wana wa wena wa xisati ku ri a hanya vukati bya a hanya kahle a vukatini laha yaku kona hi ku masiku lama ku na ku loko ni holova na n'wansati i ta huma a ya yima ehenhla ka guva a ku kuvi yena i ri ku kupa leswi ingaku i humesa swihundla swa muta a nga swi tivi sweswi va maluleke va swi vulaka loko se ya loko swi tsala le henhla hansi le swi tele ku swi vula ku nuna wa wena laha a yaku kona a byaleni i vulavula hi ta muti wa yena i rivala ku wena hi wena i nga yima henhla ka guva a hi ku ha va maluleke mi nga yi teli mina a loko xikwembu a xi hi hlayiseli n'wina ko va ku a ni hi yingisela ro hi yingisela i kuma ku nongonoko lowuwani a wu lava se ku teriwile kahle kahle
1: okay
2: leswaku un'wana na un'wana a ri a va ri nkumbeni ku nga vi na loyi a nga va a tshamele TV ku ri hinkwenu hi va hi karhi hi swi twa hi karhi hi kanetana un'wana loko swi ba mina ni ku wa swi twa ku ri yini i mhani va lava ku ma va twa ku ve ri yini hanyeni vutomi bya kahle na mehe ni kani n'wi tova ni ku wa swi twa na i nga ku wa khudzela fana leyi ma swi vona
1: leswi twa kahle
2: a swi tava swilo swa kahle ngopfu muti wu akiwa hi vanhu vambirhi n'wana a nga ngheneleli ko kuma mhana bava va kha va tovana ku va tovelela hi le a nga lavi no swi tiva yena a tinghenele kamareni ya ku a tiya a miyela ku huya hi ku loko wo lava ku tiva loko vo ku byela a hi ntshambaka hi ku i ntshamba se ntshamba liya loko wena i nga n'wana i ya yi hlamurisa njhani
1: exi
2: loko vo za va ku ni za ni ba mhana wena hi mhaka va ndzaku leswi se wena ke i ya yi hlamula njhani ku a ni wo vutisa ku a ni bela yini mhaba va vula ku va ni bela leswi se wena iya endlisa njhani i ya yi hlamurisa njhani mhana i ya hlamula njhani mhana wena a va ndliso ku mhani hi lexi loko papa vange va lava ku kha muroho n'wina ke mi ri yini se va ku ha mina ni tirhi a ni swi lava se va banana hi ku sungula nyimpi se se we n'wana i ya yi hlamula njhani mhaka ya kufanana
1: ntiyiso
2: that's why inge loko i ri n'wana a tshama i ri n'wana timhaka ta bava na mhani i nga tingheni loko ze twa va ku ri na rhasi wena ti fanele teka mati loko i tsandzeka ku miyela teka mati i nwa i funda i ti byela ku mati lama a ni ma miti ku fikela yi za yi chaya rhasi i ta va n'wanuna i ta aka muti
1: Papa me.
2: Hayi khona wo hi siyela van'wanyana mana. Hey, mhaka leyi ni yi kume xihenhla.
1: Okay. No problem. Ni khensa swinene ku va mi kote ku yi joyina.
2: A na mehe ni khensa loko foni leyi nga zangi endla marengo. I foni yi nga na marengo. A hi munhu a baka va na marengo.
1: Okay.
2: Masiku lama na tifoni ti na marengo ya nokweke inkomu ni khensile.
1: Inkomu ku khensa me. Hayi ke na vona va nghena va yi veka hi ndlela yaleyo kambe ke wena mingiseri wa Jesara FM loko hi languta nkarhi wu hisiyile swinene hi lo sala na 5 wa timinetse kambe ke ta va ni karhi ni vuya na kokwani Maluleke eka 5 wa timinetse letintsongo ti nga sala ku va hi karhi hi songasonga kokwani Maluleke a hi pfale
3: mina lo ni kona kwa
1: okay
3: eish ni kensa makhelwani wa xitichi ba va ni patile yona kahle ya ni ringete ku yi tshamisisa va ova na le ravi leri ya rin'wanyana ri ringeta ku chikinyela xidziveni va ri vuyisihari va ringete ku ni songasongela yona na titana xibelana na mukhensa swinene Slami kongelela ku vula ka n'wina ni byela xikwembu xi ni hlayisa xi ni ngetela masiku ya vutomi ni tana tin'wani hi ku ta ha tele ti lava tipfaluxikwa xidyondziwa kwala hi akana munhu a nga ti byela ku hayi u ti vulavulela swa yena leswi ni vulavulaka swona ele ntiyiso ni vulavula leswi vanhu evuton'wini bya vona swi lavekaka swa dingeka swilo leswi mahaxi wa mina
1: kokwana
3: i mangusa timhaka ta ku loko ni vona tidivhoce leti nga kona swa xumbazi ku na mhaka liya ti-protection order hi nga gay hi nga makumu mhaka liya yi langutise leswaku yi na goza ro tanihi kwihi sweswi na goza rikulu kumbe swi leswi ku onhakeke sweswi swi onha hi mhaka yo kandziya henhla ka group yo kandziya henhla ka nsini yo huwelela mi nga twanani leswi nga le ndyangwini wa mina leswo ni layitarisa hi nexe hi mina ni layitaku ntilo hi nexe se a ni ta ku eka vana lavatsongo ringetani ku tshama ka ti-radio mi yingisela swin'wanyana mi ta dyondza swin'wana mi ta kula emihleketweni I'm sure mi ta va mi vatile makhelwana wa xitichi wa koko n'wana loko a tsariwa a nga rivali ku na yena u ta pruva muaka ndyangu wa mundzuku u ta vuriwa mutswari na wena u ta huma ka vun'wana u ta vuriwa mutswari na wena hi ku loko ku ri wanuna u yimele ku teka n'wansati u tsala vana leswi u swi endlaka sweswi a swi nga ku humeleli wena na nkarhi wo dyondza sweswi se ni kombela swinene eka n'wina vana lavatsongo mhaka leyi yimele n'wina for mundzuku bya siku bya n'wina bya ku hanya ka n'wina ku ri ku un'wana u ri n'wana leswi nga n'wana wa xisati a nga ta tekiwa tshama laha tlheleni ka mana wa wena ni kokwa wa wena wo tswana byani va ta ku dyondzisa milawu no va nga ta ku tova mina ni nga vutomi mara mina ni ta tova loko kambela wa xinuna yo mandevan hi yena ni nga ta tova yena se n'wina va ka manani vana va xinuna a hi vona lava n'wina mi nga va fakapa va ta mi rhukatela vana lava xinuna lava va ta mi rhukatela loko vo vuya hi le byalini va byi dyile
1: Kukwani Maluleke. Hello. Hello. Oh, okay. Anar kubatwina ni switivi kungaba ku recite ra mina kumbe site ra vona nakambe ke na loko hi languta nkarhi i minete yin'we ku be awara liya khume liya la DJ Mrigs va fanelaka va karhi va hi joyina kona nkarhi wa hina wu hi siyile kambe ke a ni lava kokwani Maluleke ku va hi vuya hi talela mo ni cheka ku ri problem yi nga va yi ri kwihi. Kokwani Maluleke ni nan'wina emoyeni. Hello.
3: Hello.
1: Ahe, se na mito.
3: Hayi, na mina ni ri xandla a henhla ka xin'wana xandla. Vayingiseri hinkwavo va GCR va radio community kule na le kusuhani a hi pfumeleli ka minongonoko ya wahumbeli wun'wana na wun'wana. Ma wumune ya dyondzisa ka liya ya safety se naswona sweswo a hi dyondzeni kwalaya hi ku ikako mhaka leyi ni nga rumiwa yi tirha hi yona na yona. Se laya ni ya wahumbeli a hi titsoneni swo tala ku na minongonoko yo tala leyi lavaka tiko yi lavaka n'wina vatswari yi lavaka n'wina vana yi lavaka tiko se pfumela mani mi ni khongelela Xikwembu xi ni nyika matimba ni ya mahlweni na minongonoko leyi Xikwembu xi nga ni rhuma ku ni phamela kokwani Maluleke n'wina mukhacana wa marhelelo wa dumela wa swinangwa xa vanhu ni nga wa kona hi mina dango
1: dango. Okay, right, wena mingiseriwa GCR FM ku nga ri hi ku dyaka nkarhi ni ta va ni karhi ni mi lela kona kwala ni khensa swinene ku vambe na mina kusuka ka awara yo sungula ku ta fika kwala ka awara yavumbirhi nongonoka ku ri ndhavuko wa hina la mi fambisana kahle na xiluva xa ka Mabunda tlhelweni va ni karhi ni famba kahle na kokwani Maluleke kambe ke ta va hi karhi hi huma kahle hi risimu ra Dr. Thomas Chauke a ku a hi fexeni ta va hi karhi hi landzisa DJ Mrigs lava nga ta va karhi va mi nghena hi tale mbilwini ka madyambu ya siku ra namuntlha ka mbilu ka ri mina ni khensa swinene ku va ni ve na n'wina kusukela kwale ku sunguleni ku ta fika kwala magcineni khensana hinkwenu n'wina mi ni yingisele ka swiyanimoya swa n'wina mi tshame makaya na lava va karhi va tirhisa xo famba xa mani na mani na ku tshemba leswaku hayi ke mi famba mi hlayisekile hi ndlela yaleyo na lava tirhisaka swifambo swa vona hi khensa swinene ku va mi kote ku tune ina eka xitichi xa n'wina lexo rhandzeka xa GCR FM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM ni khensa swinene.

0: Alright, folks, sungula kahle nhlokomhaka yi kona leyi nga ta va ka reply yona mina n'wina yi famba kahle swin'we la ka nhlokomhaka leyi ta va karhi famba kahle njhe yo background yona leyo ndlela makumembirhi nungwa timina se vhele kongoma kahle le ka wari leya ya khumen'we hi ndlela yo yaleyo loko ri mina yi kona nhlokomhaka yi tshama kahle hi ndlela leyiwani ku na papa laniwani lava va nga na nkinga va na nkinga yikulu papa va tirha kahle njhe va na malembe lamayani ya 74 papa ni ri hi vulavula hi siku ra namuntlha va na malembe lamayani ya 74 laha papa a va tirha kahle ka mfumo kwahala xilungwini kambe ke va vuye va teka nsati loyi va tshama swin'we a xilungwini a famba ya xilungwini a vuya la kaya hi ndlela yo yaleyo kambe ke va vuye va lovela hi nsati va ha ri kwahala ku tirhini kwahala xilungwini halana hi ndlela yeleyo ivi ke ku fika laha nkarhi na wona a na vhela loko munhu a karhi a kula va vula va ku hayi ku famba ni mi ya wisa mi tirhile swi ringene ekuteni ke papa va ti vuyela kaya va ta tshama a ku vuyeni ka vona papa a va nga ri na n'wana na mhani luya a nga vuya a hundza misaveni mhani lava olova ku nga ri na n'wana hi mhaka ya ku ri a va nga katekisiwangi hi vana a va nga koti ku va nga kuma n'wana hi ndlela yoleyo se swi nga leswiwani va lovi ku ri ha n'wana laha mutini papa va sari va ri wexe sweswi va nga na malembe lama nga na wona hi ndlela yoleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no ku be nkarhi papa va na makwenu a ni ri ku na vaboti wa voho ku na makwenu wa voho papa i munhu lowu nga yelonkulu ku na makwenu wa voho wa jana yehe ku na makwenu wa voho wa xisati hi ndlela yaleyo kambe ke va vuye va ya tlhela kwele kaya kwele hikuva ni le ntirhweni ntirho wu helini hi timhaka ta ku va kurile hi ndlela yo yaleyo ivi ke va va nyika timali munhu ta vona lowo laha loko va fika le kaya le le xitandini xa vona va tshamini va vona ku timhaka ta vutomi bya le kaya byi le switandini vhele byi ti karhatelaku ivi ke hi loko va vona ku hayi khona n'wana wa makwenu n'wana wa makwenu loyi wa n'wana boti wa voho lontsongo loyi wana landzaku voho ku va koho laha kaya vambirhi va majaha lava va nga riki exikolweni mara va pasini grade 12 van'wanyana va voho kambe ke i wun'we a nga pasa grade 12 lowun'wana a nga se pasa wa ha ri kwahalani ya koho kwahalani ku a nga heta grade 12 hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwani va kombisa ku ri no va kume ku na voho boti wa wona makwenu vona lowa wa xinuna loyiwani a swo fambafamba kahle vana va pasi kahle vhele hi ndlela yeleyo va ku hayi khona hi ku wei n'wana bava a ku na lexi i nga ta xi endla hi ku a wu na nchumu lexi nga ta xi endla ku n'wana a kota ku ya xikolweni va teke n'wana luyani wa makwenu wa vona va n'wi yisa xikolweni tanihi n'wana buti hi ndlela yo yaleyo ivi ke i va ya dyondza lowa n'wana a heta xikolo a tirhini va teke na lowo n'wanyani va n'wi yisa xikolweni hi loko se a hetile kutani ke va dyondzetela hinkwavo ku va kahle va sungula ku cinca na laha mutini ka voho ku akaakiwa ku famba timovha hi ndlela yo yaleyo laha kaya lahayani le ka sesi wa vona leyi na voho va kotini ku va nga va akela 3 room ya kahle ya ku saseka na vona va va nghenisini vo va na n'wana wun'we wa ntumbe ni ri va va nghenisini xikolo kambe ke nkingha leyi papa va nga na yoho lahaniwani ni tshemba ku va ta swi twa kahle papa leyi nkingha leyi va nga na yona hi liya ya ku ri no mhani papa loyiwani wa makwenu wa boti ka vana va vona luya wa mativelo va nga rhanga va dyondzisa yehe hi ye a nga na probleme ku papa nkulu wa yehe va vuye va tsandzeka ku va va nga tihlayisa va nga pfuki va vabya swinene laha boti wa wena nga lava teka va ta tsama kwalaha kaya lani ku va ta kota ku va va karhi va va karhi va va vona kusuhani na nghami ya vona kwalani va ka va va swekela swakudya hi ndlela yaleyo ku a va na munhu wa va swekela leyi hi ndlela yaleyo ivi ke hi loko se lowa wa jaha a nga dyondza xikolo wa mativo lowa nga n'wi dyondzisa xikolo loko se a hapa vulavula swi swa ku tala ku hina la kaya loko vona va nga kumi vana swi ku yini swi ku yini i manangete va nga vi na vana a rivala timhaka leti ya ta ku ri voho hi voho va nga n'wi dyondzisa exikolo kumbe hi ku a hi papa vona hi ndlela leyo nkarhi wun'wana loko ku nga ri na munhu laha kaya va sele va ri voxe lava fikaka va nga ni ku vona swakudya nkarhi wun'wana va phuxiwa hi lexa wheelchair va nga tshamaka xona va va ku hala handle le mun'wini le hi ndlela leyi va ku hayi khona lani a le ka n'wina mi sukele xitandi xa n'wina leni mi ta mi ta karhata hina haleni hina hi nge swi koti ku tirhela n'wina hi ndlela yaleyo se va ngo va na probleme eka mhaka leyi sendliwaka hi lowa jaha loyi va nga rhanga va nghenisa yena xikolo va zamini va makwenu wa yehe na va vana va mhantsongo wa yehe hi ndlela leyo va kombisa timhaka ta ku na vana va hahani wa yena va kombisa timhaka ta ku no tshika swilo leswi endlaka a mahanyelo ma kahle munhu loyi a nga endlaku i ze va leswi nga xiswoho eka siku ra namuntlha kambe ka yena a ku meno hi ndlela leya ku mina a ni ndliwangi yi vona ni yo ti dyondzela xikolo mina hi nexe hi ndlela leyi a rivala mali leyi a yi humaka papakulu wa yehe yi nga ya n'wi dyondzisa xikolo lavan'wani na vona va dyondzile kambe ke mahanyelo ma hambana na mali wa mativula so va ngo hayi khona timhaka leti ndliwaka hi yena loyiwani ta ku va a ni kholela ku ve hi ku mehe papankulu wa yena hi mina ni nga n'wi tsemekela nhlana ni ya n'wi dyondzisa xikolo ni dyondzisa makoni wa yena ni dyondzisa na vana n'wana wa hanu wa yena lowana wa nhwanyana loyi va nga na yena hi ndlela yeleyo so swi nga leswiwani loyi hi yena loyi a fanele a khongetela vamakwenu kambe ke hi yena a kholaka hi ndlela leyi va ngo va ndla njhani loko se xi ri so xiyimo n'wana a vona a va va na nkateko wa ku va va na n'wana na mhani lwa wa voho ku kondza a hundza misaveni hi ndlela yoyaleyo u va khombo ra koho ra ku sungula hi ndlela yeleyo 060 8875942 hi ndlela leyi kutani ke hi va hi karhi hi bola mina n'wina hi twa ku xana ke mhaka leyiwani n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka ya ku vava swinene yo mati vona a na vhele la misava ya ni vhele swa humelela mi le moyena ahe hi pfukile hi ngo vona
1: no ya twala ya bava ne ni twa rito ra ku ni nga endlisa ku yini ku hava leswi va nga ta xi endla handle ka ku ri lava rilela mbilwini va karhi va n'wi khongerisa a ni na yena i wanuna hambi i tekile hambi a nga ti teka mara na loko ku ri ku a tekile i ta va na vanhu ntlhavu wo sungula a vuvavi wa vumbirhi hi wona wu vavaka se vona a va n'wi navelelile swinene va n'wi navelela vutomi lebyinene a ta kota ku hlangana na leswi a swi karhi a swi endlela ku papakulu wa yena va nga n'wi bileni ku fika kwalano a hi swi languteleni evuton'wini swi tsandza na n'wana wa wena a ri wa ngati u nga n'wi endlela timfanelo hinkwato mara loko se a sungula ku beda hayi swi languseli ku va ku hi le ku hanyeni
0: mavona hikuva ni papa va pfumale na n'wana na un'we vhele kuva ku ku khola ve ka nuwa vhele hi ndlela yoyaleyo na un'we vhele kuva ku ku khola ve ka nuwa vhele hi ndlela yoyaleyo
1: a ku hanyeni.

0: lexikolo swi tshamisekile swa yena. Kambe hi loyi a vuliwaka hi xidyondzeki xa mbala. Hi rivala ndlela leyi a nga ta hi yona. Se mina a ni ta ku Xikwembu a xi n'wi hlayisi njhani. A ta kota ku vona mihandzu ya ku biha mbilu. Va n'wi dyondzisile a va rivali hi swona i humelerile. A ni a va nga yi teki dyondzo liya.
1: Va nge yi teki vhele.
0: Va nge yi teki, a va n'wi tshiki va n'wi khongerisa ku va ku Xikwembu a xi n'wi pfuni a hanya vutomi, a ya mahlweni xi n'wi engetela masiku ya vutomi, a ta kota ku vona mihandzu ya ku biha mbilu. Hi leswi ni nga ringeta ku va khutaza hi swona papa, swi humelerile swi humelerile. Na n'wana ya loyi nga n'wi tswala ri wa wena a ri wa ngati wa swi endla sweswo. Just mhaka yi kulukumba i ku ri mina ni va ni tirhile ntirho wa mina swi salele yena.
1: Hambi makwenu ya loyi hi nga tswaliwa swin'we hi mama swin'we ka mhani wun'we papa wun'we hi loyi na yena swi n'wi endle a swi endlaka mhaka ku fana leyi.
0: Se swin'wana na swin'wana swi lava hi swi amukela. A yi amukeleni xiyimo hi ku swi nga za swi fika swi la swi hi loyisaka ku loya i mbilu phela. Se mina ni ta ku a va swi amukeli nakona Xikwembu loko ku ri ku xi va hlayisa a xi va hlayisi va ta swi vona hi matihlo leswi nga ta n'wi humelela kumbe ku hlangana na swona yena.
1: Xo vava hi xixa xa ku vamakwenu na vona va zama ku n'wi kayisa kambe ke era hayikho yena a nga dyondzisanga hi vona yo tidyondzela yena hi yexe a nga hlayi na vona tibuku.
0: I homu ya mpambukwa leyiwani i hume a ri yexe lavaa va karhi va n'wi khutaza a nge swi teki. That's why Satana na xona xi na matimba ya xona xa ku n'wi tirhisa. Mara aka Satana ku hava good boy xi ta famba na yena a tlheleni ra tihele. Ku hava Satana loyi xi n'wi rhandzaka ku tlula mpimo a nga ta hanya hi laha ku nga heriki loko a ya tlheleni xi ta famba na yena. Se mina ni ta ku hayi no a va swi amukeli. Va n'wi khongerisa va n'wi navelela mikateko ya vutomi
1: ku vava ka swona
0: a ta kota ku tshovela leswi a nga a swi byaleke.
1: Yane
0: hlayisekana
1: khesa swinene kokwana. Right, 060-8875-942 hi ta ku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani na n'wina mi nga pfuna njhani eka mhaka leyi bulaka hi yoka siku ra namuntlha. Heyi timhaka ta kona ta tika le moyini.
2: DJ Mrex
1: ahee
2: mpfukile na ku ri peri
1: hi parisa vona
2: hayi mpfukile a na yi twa nhlokomhaka na swi twa leswaku ba mukulu wa dyondzisi n'wana makwevu n'wana makwavo xikolo. So a va nga ndlangi xihoxo ni se ni nga ku lowa n'wana hi yena a nga na swisopa na vutomi. Ni nga vula hi ndlela yaleyo DJ Mrex leswaku sweswi va va lava va ku heta ku vulavula a va n'wi khongerisi ku na yena hi ku a ni ri i na vanhu
1: la ka vona a vese a va yi kombisangi ku i na vanhu
2: a va n'wi khongerisi ku na yena a vona a ta kota ku vona swa laha vuton'wini. So va nga n'wi veki ngopfu mbilwini ntsena a vo n'wi khongerisa leswaku na yena hi ku i munhu wa xinuna a kota ku inana
1: ku hlangana na swona leswi ye a kombaka van'wana swona
2: a va ndlangi xihoxo ku yena hi yena n'winyi n'wana wa mfuwito a nga ndla vusopa
1: ene papa a va zanga va nga kheta ndluva eka hove hi ku va dyondzise na lowun'wani na luya wun'wana sesi wa voho na vo va n'wi dyondzisini hi ndlela yaleyo se a va khetangi munhu ko va vona Xikwembu xi nga va tsona hi n'wana ntsena mara hi ku a va na n'wana va swi kotini ku va va nga dyondzisa vana va vona na vona.
2: Ha vona a va khetanga ntluwa eka hova

0: asitivini ku vana ma kweni hinkwaswo leswiya.
1: Mm.
0: Se ni nga ku yena wa mfuwitu ena vusopa na vutomi. Na yena i ta hlangana na swona leswi wa hlangana a va ndlaku swona ba mukulu wa yena sweswi.
1: Mm. Ma vona loko za loko a za kuma ku nga ri na munhu la ka tlhava va teka ka wheelchair lava nga tshama ka yona a va veka mun'wini i ku biha mbilu swinene.
0: I ku biha mbilu swinene. A va ku va pfuna n'wana ntwisane se yena a teka a chela a va chela hi misava xikandzini a rivala ku ku na mindzuku.
1: Ene papa yehe loko va teka boto vona va ta tshamanani a va kota ku va ta kota ku laha va kota ku kuma munhu loyi a nga ta va kha va rizela swikapyani ma swivona.
0: Mm. So ni nga ku eka bamukulu a va swi teki hi moya wa kahle.
1: Mm.
0: Va nga heleli ngopfu matimba ni. Va nga heleli ngopfu matimba DJ Mrex. A va swi veka eka hosi xikwembu xo xi tivaka.
1: Alright.
0: A ni ri na risimu ririmi ri tlanga ku ra George Maleka ra dokodela Maleka kwalaho nda kha ra ku kombisa ku
1: swa humelela.
0: Hi faneke hi amukela xin'wana na xin'wana lexi xi taka. Ma swi vona.
1: Ya.
0: Hambi ntsundzuka na risimu rin'wana ra Dr. Xinyori Thomas Hasani va ku hambi munhu o teka dzovo u n'wi bebula hakelo ya kona encini u ta ku ene vavisile ku ve hi ku a mo pfuna ma yi vona mhaka ya kona
1: van'wani va kotaka ya muti ma i pfutseke
0: ma swi vona mara se ni ta ku lowa wa makwenu hi nqondonyana yin'wanyana loko ku ri wa swi twa a ti langutisi a ti vutisa ku hi yena mani ku fikelela laha a nga kona sweswi hi ku ri a ni ri vutomi bya ha lehi a byi ngo to nghena namuntlha kwele vutomi byi na xi byi na xigavagava hi ku ya hi lava tolo se va ri rhavu ra tolo kumbe ra namuntlha ri tiya hi lavantshwa or lavantshwa va tiya hi lava tolo so a nga endli mhaka yo fana yaleyo hi leswi ni nga n'wi loko ku ri wa swi twa a ni cinci mihleketo ya yena or mahanyelo koka ni munhu mi nge n'wi cinci hi namuntlha ntsena mara a ti vutisi ku laha a nga fikelela koho ku ta fika sweswi
1: i fikise ku
0: vamukulu lava n'wi ndlaku a va ka xiyimo lexi a nga ka xona sweswi
1: yena i tibyela ku hayiko mina ni wo hlaya tibuku ni ri nexe
0: vamukulu va nga va va nga dyondzangi mara va tlhari hi ku hindza yena hikuva a ni va koti ku n'wi hletela va n'wi dyondzisa xikolo mi ta kumana lowa ntsongwana wa vona a nga tirhi a nga ri na nchumu mara a va ku vo pfuna
1: a nga ri na nchumu lahaya hinkwavo vana lava hinkwavo va dyondzisi hi vona
0: ma swi vona a va khetangi nchumu ku sukusela ko le ka makoni wa vona wa xisati ku ta fika ka lava yi xinuna se why a yena a nga pfuli matihlo a langutisa mhaka yo fana yaleyo a ti vutisi loko ku ri wa swi twa sweswi vutomi a byi ngo to gina namuntlha ntsena ma swi vona
1: ni mitwa kahle
0: hayi no hi swona DJ Mrex ni nga ku loko ka lowa makwenu a ti vutisi a tlhela a ti kambisisa swinene
1: no ni khesa swinene
0: hi swona DJ
1: thank you
0: thank you.

0: 0607 5942 talk shana ke ngwina mi bonsa ku yini makale black ayona ka sikule ra na mutla makaya ku baba swinene mabona ku papa va fumale ku baba na nwana ku bona xikwembu xinga wanikangi le ka mhalo ya ba rina yena va ngitekini ndlela leyo kambe ke makona bona wa xinuna ari na bona va ena bona bana va mbiri va majala ba lo sungula anga donda xikola pasa grade 12 a pasa kahle swinene kambe ka yo tsama kola kaya ku fikela le loko papa va hlangana na mavabyi ku hala antirhweni na ku va va kulini hi ndlela yeleyo akutani ke va va wisisa va vuninga timali timuni ta vona hi ku ana vhele vona a ku na n'wana loyi va nga na yena va vone swi fanerini ku hayikho ku n'wana wa buta wa makwini wa vona na n'wana wa sesi wa vona ka ha ri n'wana wa vona hi ndlela yeleyo va va teka hinkwavo va dyondzisa xikolo na loyi un'wanyana a nga se fika grade 12 i dyondza ze a fikaka grade 12 i va n'wi hindza na yena va n'wi yisa xikolweni kambe ke lava va number 2 luya wa jaha na yena a yena i kahle a nga fani na yena buti wa yena le ka sesi wa vona buti liwa wa nhwenyana la nga na n'wana wa nhwenyana na yena u dyondzile na yena kambe ke a nga hanyi ku fana na boti mukhulu wa yena hi ndlela yeleyo se boti mukhulu va na letiya ta vona ta ku vona va akini yindlu laha kaya yes is fine va xavini timovha hi ndlela yeleyo ku famba timovha ntsena laha kaya laha se swi kahle swa nyawula papa jaha leriwani va teke boti wa vona va ta va ta tshamalana hikuva ni va vona se va nga pfukapfuki and a va na munhu loyi va nga n'wi swekelaka va ta ta tshama na yena lahaya kaya lahayana se swi nga leswiwani laha kaya se va sungula ku vona maxangu va ri vona la ku kandza na ku sila hi ndlela yoyoleyo va kombisa timhaka ta ku ri no loko va nga ri kona vatswari va boti loyiwani va kombisa ku papa va sala va tirhwaliwana va tshamaka wheelchair va tekiwa va yisiwa le mon'wini leyi va tshikiwa kona hi ndlela leyi va byela ku mi famba njhani mi siya muti wa n'wina mi ta mi ta tshama na hina laniwana kuve hi ku i manangeteri mi nga kumi vana hi ndlela yoyeleyo hina hi tshikeni hi la ku disturb-iwa hina laha hi nga kona laniwani mi le moyeni laha ahee aye
1: nezobini
0: hayi kona hina hi zumbini hingovo
1: hayi hlayisekini ari zamberi yi ta va na marendle foni ya kona
0: ku na hamele hi ta lola
1: ye le kumbexani yi ta va na marendle
0: ni vula ku ni ngo hi ta hi lola marhengu malama hi ta hi lola hi ku na hamele yikulu la
1: ya ku na problem marhengu ya mana foni ntsena na foni na marhengu
0: naka
1: the original nimavito
0: nimtwa kahle
1: moiza makufuna bara baba va se tsaba zipiri ku a hiko ku hela ka misava misava ya halele ka voko
0: okay
1: leyi ko va dyondzo loko ku wa ntlela i tsema ndlela hambi ku ri veni ku ri vana va vona va ri kanharhu ku ri vana va vona va nga tibazela a va swi tivi ku yi kona emutini
0: a va nga ta fana hinkwavo
1: a va nga ta fana hi nge swali vana hambi se ku vana vanharhu va lava nga va dyondzisa xikolo bazela i mixumo kona ene mixumo lowu va nga rivali ku hi mixumo lowuwani va va lava loko o hu xikomu xo va teka njhani loyi i ta tlhela fole a swi rhenga vona kombela rivalela
0: exi ene a swi nge he pfuni nchumu
1: swi nge he pfuni nchumu a swi teki ku ri ndlela leyi a lava fene xikwembu xikwembu a swi teki a swi mbali bemuta xi ta n'wi hlayisa ku kondza bava lava va hindza misaleni xi ta vona leswi nga ta hlangana na
0: yane
1: bava va timiyeleli va nga n'wi khome mbeli a va titekeli hambi va tshakhele za va swiaa va swi tsakeli vona a va tlongeli xikwembu xi ta va fikisa kwala va nga ta hanya xitomi eka laha xijehovha a nga tala kona ku va ta hanya malembe mangani ene va ta fika kona mara mijani loyani wutele a va tshikhele zaku hi yona a va veka le a handle ka muti na yona va ta n'wi tshotsholoza hi yona va lava hataka
0: na yena na yena vutomi byi ta n'wi xoxoloza.
1: I vuli tele a tlangaka hi yona na yena i to ka nga kumi leyi vona va nga na yona. Hikuva ni tivuli tele u ta fika laha swin'wanyana swi nga ta biwa swihi ku fana na moya. I ta va nga fambi hi leyi vona va fambaka hi yona, i ta va famba hi leyi nga ta va yi karhi yi biwa ya ku fana yi ku fana na moya. Hi ku khola ka yena. Ta rivala ku khola ka nuna. Ene i ta ti sola xem. Bava va nga zi va tombile ku vava, va nga luhi mbilu, va nga ri hi sweswi hi ku vulavula va ku fonolola va nga n'wi byeli na ku i dyerise hi mali ya mina swi nge tiyini va nga n'wi hlayeleli matshama. Yena i ta hlayelela hi Xikwembu.
0: Switsandza na vamakwenu wa vona va zama ku hlamusela ku heyi wena hayi khona leswi swi hanyisaka xiswona a hi swona leswi u fanele u hanyisa xiswona.
1: Mahasi no ka ni nga timi ku ri laha sesi wa vona leswi to ka va nga swi voni leswi swi va humelela loyi swi va humelelaka na
0: vaswo sesi wa mani
1: ni vula sesi a ni veri ni ri ku na n'wana wa sesi wa vona va nga n'wi dyondzisa xikolo.
0: Wa swi vona va endli nhlengelo mithini na yena eku katsa na buti wa yena loyi a landzaku yehe va n'wi byela timhaka ta ku no
1: a ni nga tsakeli vandla mithini sesi lava va fane va va na moya wa misamariya va teka buti wa vona va ya va ya tshama
0: a buti wa vona lweya mi vula ku n'wana wa sesi i sesi wa voho va teka buti wa voho a ya tshama le ku nga leni a ni ngo ve le vukatini lavaya
1: okay.
0: Lava ve le vukatini leni a va le xitandini xa vona
1: hayi a ku na problem a va kondzelele ku disiveri wa ve le thateni ku
0: disa hi n'wana
1: a va kondzeleli va nga hlomboli mbilu ya vona va nga ta fa masiku ma nga tiki a va lehisi mbilu bazela ya vona yani n'wana loyi i ta teka na muholo hinkwawo a wo veka tinhlokweni ta bava laha a karhi a lava ku kombela ku rivaleriwa
0: nkarhi wolowo a va ha ri kona
1: mara ni vula ku seka va tiki mbilu ya vona mara loko ve ni va nghena kereke a va n'wi khongerile Xikwembu hi sweswi nga ta vona ku hakele yena mfana loyi i yini ene va rivala matiroka takaseni loko mo languta miti yo tala munhu wa rivala ku ri i dyondzise hi mutswari wakwe un'wana i tsandzeka no xavela saka papa mhani wakwe lava nga lo n'wi tsala va n'wi dyondzisa va chilula byala va sweka byala va chilula va chilula tinsimu kuma titshula ti tshama ti baselekile ta mhana wakwe
0: va sweka va baka magwinya va bugfish va famba va xitarata va xavisa
1: va xavisa vanhu ta yini mara loko a za teka n'wansati loko a ri tikaka a heta xikolo i tsandzeka net12.5 yo fika a nyiketa mhani wakwe mara Xikwembu a xi mbali bemoto a va swi tivi na lava swi va humelela swo fana sweswo ku ri hakelo ya vona va ta yi kuma mali leyi va nga n'wi dyondzisa xikolo va nga yi dimani yi ta va ririsa mali leyi ya vona hi swoo kumbexana Xikwembu swi va teka va nga swi nga ndla masingisa va hlangana na mali yo tlula leyi yena a yi kumaka mukhuma leyi a nga ta Xikwembu swi nga lava ku swi n'wi kombisa ku i nga kholi hi moya munhu loyi kholaka hi yena vona se i na timali munhu se swi lata wena nga swi tlanga kumbe i tirhaku ntirho wun'wana na wun'wana lowu tlaka mali yakwe a ya ekhombeni a nge he yi voni ya muholo Xikwembu xi ta tela i ta tirha ingaku wo va bisani
0: yana
1: laha a nga ta tika hi na ntirho hi yexe hi ku khola ka yena Xikwembu xi ta n'wi tekela swa yena
0: exi
1: mara loko va tsena kumbe wa hisa a tikile a na ni kombela ka tikile so a senta a nya vi mo
0: hey
1: a mo ite ba mo nya a tsere go re tsena le mo go tsela tsena ka maitsamba
0: ne mtoka hle the original
1: hello jenge I saw a little boy like sitting. Later, we crumble.
0: Nah, I'm talking.
1: No, no, we so much. I'm getting a little much.
0: Because of name, a tear, Mala.
1: I'm congregated, and I have a lot of it. I'm a congregated.
0: It's all, I'm a
1: little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a little. I'm a

0: Amen.
1: Danko.
0: Danko. Awara le ya kume ngwe hilo ke se bini ntlela leyo ipile awara kume ngwe hla ka hloko ntlela le mina ngwena aya mahlweni ba kare bola mixer ra mina ntekelo mixer mlemo yela
1: i game rex na ba ingi fere le tlo ge
0: hayi fukile inga bona makhe
1: hayi bala mere boti le i dindiso e ba nkulu wakwe
0: e dindiso e papa nkulu wakwe hi ku bona ku laha i pasi kahle ene voho a va na n'wana na ye laha kaya u va ku jikajikini pasi kahle makwenu wa kona na yena kona wa ha ri high school kambe ke ku fikela la na yena a nga fika a pasa grade 12 na yena va n'wi yisa lomo a dyondza na makwenu wa na n'wana sesi wa voho loyi a nga va nga tekiwa na yena a va hlawulangi hobe va n'wi tekini va n'wi yisa xikolweni hambisweswi luyani a ri na vona va hlayisa kambe ke va va teki hinkwavo sa a xikolweni va dyondza kambe ke mahanyelo ya voho vana lava a va fani loyi wanhu lonkulu wa mativula hala ka makwenu wa vona wa xinuna hi yena a nga hanyiki kahle loko va nga ri kona vatswari va vona va humini hi ku fana vhele laha kaya se ku fumiwini hiku i dyondzini boti loyi a kini yendli ximovha xavini laha kaya va fa va huma vatswari hi yoho movha ya vona ya yena n'wana loyi leyi nga va xavela hi ndlela leyi kambe ke va ri a nga lolowi botlo wa ku va teka hi wheelchair ya vona a va pfuxela handle a va tshika kwele mon'wini a ku laniwa ni tshikini hina hi bela hi moya hi ku n'wina mi fambe misiya muti wa n'wina le lexi ndlaku mi nga tshamile mutini wa vo wa n'wina hi ncini hi ku lakayela hina hi la ku bela hi moya hi tihanyela kahle na vatswari va hi langeteli mi nga tswali vana i mani hi ndlela yeleyo i rivala timhaka letiya ti nga humelela evuton'wini ku ze a va hi ndlela yaleyo se va ngo hayi kona a ni swi tivi ku se ni dyo hi kwini loko swi ti tani vo hlangana na mavabyi ku ze ebuti wa vona a va teka va ta va ta tshama lahaya
1: swinene buti i xidyondzeki xa mbala ande behavior ya yena ya chavile
0: swinene
1: ande swi nga fika swi fikelaka ku ri a va chelela mukhalabyela hikwalaho ka ku va i na rivengo ri kulukumba eka vona se ni lava ku vula swin'wanyana laha maybe swi nga fika swi pfuna vanhu a ni mi ri variri va ringetini ku khuluma namutini na yena
0: a va ringetini
1: hambivatsari
0: va yena va zamini na vona swi tsandzini vamakwenu va zama swa tsandza i ri tibuku yi hlaya ri yexe yena
1: daswona ku xidyondzeki xa mbala na ndzi kota ku pfuna bava lava ni rhandza ku rhanga ni vula leswaku ri ku na marito lama ma nga vuriwa hi papa lava nga nghena ro sungula sungula sungula marito lama i ya nkoka ngopfu na mina ni lava ku sungula ku kwalaha ka papa lava yana so lexi ni lava ku ta xi vula mina hi tumbetela ka leswi papa lava nga hi lexi swi nga va njhani hi mhaka ku ri botile wa ha pik wa ha phikelela ku va xumbadza babankulu wa yena swi nga va njhani bankulu va kuma ximichinani na mbisana ya voho ya xinuna va va mfana loyi va sugesta eka vona va sugesta ka mbisana ya vona ku ri swi nga va njhani ku loyi wan'wana wa wena a nga le ku hi xikubadzeni a huma xitandi a ti langutela swiyena endzeni ka muti wakwe le ka papa wakwe i tota hi ku vhaka ni pfumela ku leswi swi nga fika ri makhombo ya ku ri va cheleriwa bava kumbe va ya mahlweni va xibadziwa hi yena loko va tshama na yena 24/7
0: ene leswi va nga pfukiku swi nga va hetisa no va hetisa
1: yes ende loko va ri ka malembe lama va karhi va vabya hi mukhwa luwani mi nga kuma vana chukele ri kona na high blood yi koho so loko va tshama karhi va chukile va vilelavilela swi nga fika swi endle leswaku va hatla va famba emisaveni and a hi langutelanga swihatsaka loko hi ri na vakhalabye na vakhegula endzeni ka mindyangu because hi vona va hi nyikaku milawu leswo sungula mhani ta ku a va sugesti ka mbisana ya vona ku ri swi nga va njhani makwavo u riveka ku khuluma na n'wana wo xihundleni mi nga kasi mina ku ri n'wananga u kurile and wa ti tirhela swi nga va njhani u ti humela xitandi na wena u va na xitsowani xa wena u nga tati laha u nga ta ti nyimbibyisa kona eze wanuna va twa ku moya wo bela wu ya kwini and then hala tlhelo xin'wana lexi va nga endlela ndzeni ka mutiko wa khulume na ndzisana ya vona. Swi nga va njhani va kombela leswaku ri va thoriwa mutirhi loyi a nga ta va hlayisa va ri kokwalaha ka ndzisana ya vona. Mutirhi loyi, mutirhi loyi. Kombela papalani.
0: Oh, a ni nga ha ri ku mutweni a yi mukhatini. Ami ku mutirhi loyi endlaka yini?
1: Swi lava njhani va tlhela va suggesta eka ndzisana ya vona ya xinuna ku ri va tholeriwa mutirhi loyi a nga ta va hlayisa, a nga ta meka xilo leswaku va dya, va hlamba ende va ambala mpahla yo basa. Va mutirhi loyi i ta va karhi a tirhisana na nsati wa ndzisana ya vona papa lawa. Loko va na mutirhi na swin'we hi leswin'wana swi nga tshikaka swi endlaka leswaku ri boti loyi a nga swi koti ngopfu ku va fikelela a va xumbabya. Sweswo swi ta endla leswaku va kota ku va va hlayiseka swinene, va ri kona ku kwala ndzeni ka ndyangu. Ende ni pfumela kahle ku ri mali va le ku holeni kusuka le ntirho wa vona, maybe na mudende wa vadyuhari va nga va ri ku holeni. Xin'wana lexi ni vonaka ku swi nga pfuna bava xa vunharhu, loko va vona ku ri leswi swimbirhi ni nga swi vula a swi pfasi la mutini loyi va tshamaka wona, a swi bihi ku va va kombela ndzisana ya vona a va fikisa ka ti-social workers. A ni mi vulavula hi ku 20-something years.
0: Yes.
1: Va va dyuhela swinene ende loko ku ri ku i munhu loyi a nga tirha mi kuma ku fana miri vo karhi loko bya se va ri na mavabyi sweswi. A swi bihi ku tikonanisa na ma-social workers ivi va ya va vula hi nkingha leti va hlanganaka na tona, na ku hi ringete ku endla yini ku tinkingha leti kota ku solveka mara tinkingha ta haya emahlweni laha ni tshama kona. E-social worker hi laha nga ta kota ku teka decision ya ku ri bava va nga laveriwa ndhawu ya ku ya tshama kona, mali leyi va yi kumaka yi hamba yi va hlayisa maxaka lama loko va lava ku ta va pfuxela va ta va va pfuxela va karhi va tshama laha ku tshamaku vadyuhari. Leswi swi ta endla leswaku bava va tlhela va kuma na care right emayelana mavabyi ya vona na age ya vona hi vaongori lava nga ta va karhi va va tlhogomela ni va nga ta va ri kona. Hi swilo swinharhu leswi ni vonaka ku naswona swi nga pfuna swinene ku bava va kota ku va va pfuneka because loko ni langutile vutomi byo byi nga va ka rifu imhaka yena boti loyi.
0: Hi ku loko se swi fikelela ka ku no a loko a va kuma va ri kwala ndhutini a va pfuxa a va vekela ehandle ya mun'wini swa chavisa.
1: Va fane ni kombisa ku ri na ku va chelela ka swakudya kumbe eka mati a nga swi endla.
0: A ni na kwalaho ka ku swi nga ha fikelela laha kuma ku a va ha voni na matihlo hi ndlela yeleyo, se swi nga nyanya ku tika hi ndlela yin'wanyana.
1: Hi swona sweswo ni vulela point yin'wana ngopfu ya nkoka ngopfu yo mhaka ni ku ri ku swi nga endleka mi kuma ku na machukele ya kona na high blood yi ko ende swilo leswi swa endla leswaku vona a nga ha swi koti ku vona. Se va va ka risk ya ku va va cheleriwa ka swakudya kumbe ka mati. So a va vulavula na ndzisana ya vona va suggesta ku lowa mfuwuthi loyi a huma xitandza ya vona swa yena kumbe a tlheleriwa mutirhi va ta hakela mali ya mudende wa vona. Mutirhi loyi na mhani lava nga laha mutini ku nga sati wa ndzisana vona va ta pfuna na ku hlayisa mukhalabye loyi. Loko swo tsotso ala hinkwaswo hi kona se va nga ta kuma ku nkateko wa ku fikela ka ti-social workers hikuva va pfuna hi lowa bururi wa vona ivi va state everything leswi va hlanganaka na swona as ti-challenges na ku hi ringete ku endla yini mara swa ha continue. Swi nga endleka social worker a tikwananisana mfana loyi a nga travel ka papa lava la mutini kumbe va laveriwa ndhawu leyi va nga tshamaka ka yona i va kota ku va hlayiseka ku tlula loko va ri le ka mfowethu wa vona. I mavonelo ya mina ni khesile DJ a hi tweni ni van'wanyana
0: khesa swinene make
1: danke
0: danko.

0: Me le mueven la.
1: Yo hago.
0: Ahí.
1: No can get stressed because Mermut low one a woman.
0: No, no way.
1: Walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla,
0: walla, walla, walla,
1: walla, walla,
0: walla, walla, walla, walla,
1: walla, walla, walla, walla,
0: walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, walla, si, hi laha timhaka leti to tala hi ti humelaka va ri koho.
1: Va le ku onheni ka nkarhi papa valava. A va tlhelele mutini wa vona.
0: Va ri na malembe mangani kambeni?
1: Loko va fikele mutini wa vona, a ni ri mi ri a va na vana, va vange na vana.
0: And a va na nsati.
1: And then va na mali.
0: Mali ya vona a yi nge va pfuni leswi va fanele va swi kuma loko va tshamele muti wa vona.
1: 2400 leya ya mudende yi nge va pfuni.
0: Mi vula ku va pfuna hi tlhelo rini?
1: Ku yi xera na loyi a nga ta va pfuna va xavela mugayi na yena a kota ku dyanyana kwalani xikarhi hi ku. Phela le va hundzuke ndzhwalo le ka makwavo wa vona ende makwavo wa vona wa swi lava ku swilo swa vona swi va kahle and then nsati wa makwavo na vana va makwavo vo va tsakela nyana timinetsi nyana to ka ti nga ri talangi ngopfu a sikwini.
0: Loko mi vulavula hi timhaka ta ku loyi a nga ta va xavela mugayo mi vula swi hlamuseleni swi va kahle swi basa swi va rivaleni. Kumevula mutiri
1: kacha. Va nga ta n'wi hira va ku ni hola mali leyiwani. Mina loko wo ni ndla swona or ku antswa ka makumu i ku va ya lomu ku tshama ku vanhu lava hlayisiwa ku va va hlayisiwa kona va huma pakati ka ndzingu lowu va nga ka wona hi ku nsati wa makwavo wa va lava nsati wakwe na vana vakwe swi ri a va ze va swi twisisa ku a ni ri va lava ku hlayisiwa hi ku mihlamisela na le henhla ka ti-wheelchair.
0: Phela vana va lava va n'wana ya loyi a endlaka sweswo i n'wana loyi a nga dyondzisa hi voho papa lava a va kholelaka exikolo.
1: Leswiya swo va tirhi ku fika kwini a vandlayini na ku va vona mbilu ya vona va ya sacrifice mara sweswiwani la loyi a nga fika kona a xin'wini lexi nga kona hi mali ya vona a swa ha n'wi loko a vo tlhelela emutini wa vona kumbe va byela yena va ku a wu ni pfuni ku ri i ni kumela munhu loyi a nga ta ni hlayisa ni ri le ka mina ni suka la ka wena i ta ni kamba leyi va byela yena loyi va nga n'wi fikisa laya hi ku tshama laya ku na vanhu vangani yena loyi va nga n'wi dyondzisa i na munghana makwavo vona na yena i na munghana se vanhu lavawani hinkwavo va va hlayile ngopfu ende laha nga na rirhandzunyana ro leri ni nga ri tshembaka ri nga ra nkoka hi loyiwani makwavo wona se lavan'wanyana lavawani loyi wan'wana lo ngo i pfa a hleketa ku loko a ku nga ri yena a ni ta va ni ri lani mara hayi hi mbilu ya kwe hinkwayo ku ku na va ku na munghani wakwe na munghani wakwe lowu nga nkulu ku nga mhani wakwe ka ta makwaa lavawani se va hundzuke ndzhwalo kumba a vo kombela vona ku ri no mo ni tlherisela ndyangu wa mina mi ni pfuna hi ku ni lavela lava nga ta ni fikisa loko karhi ntsena or va ya lomu ku hlayisiwaku vanhu vo fana na vona va va tshama kona byi va bila hi xidyohona se ende loko va tshame laya loko va tshamele laya va tshamele ku vulavula lero hi nga ku vanhu lava va fanele va va nyika milenge kumbe va fanele va va ndlela swilo swo tala leswi va nga laveki ku swi endla minkarhi yo tala a ni nkarhi lowun'wana va nga lava ku vitaniwa ku he ni yiseni loko karhi ku nga ri na munhu loyi a lava ku va yisa a lava ku ndla swilo swakwe se va lava munhu wa special loyi a nga ta kota ku va ndlela leswi swa special leswi vona va swi lava ku munhu loyi a nga ta tinyiketa ku va endlela leswi va lavaka swona hayi ku lava nga ta kombela airtime aka vona ku va pfuna.
0: Ivonera ra mina seri akuna langa ta kaneta.
1: Eku bona ba honduke ndzwalo ka vanhu lava nharu. Ba honduke ndzwalo ka vanhu lava nharu. Kasi loko loyiwane baba na nwana na mhani vo pfumela ku va teka va tlherisela mutini wa vona, va va lavela munhu loyi a nga ta va langutisa kumbe a karhi ximalani lexi vona va nga na xona hi nga tivi ku va xi kume kwini kumbe va xi endla njhani. Vona va va ngetelela ku ri
0: mali ya vona leyi va nga na yona na leyi va nga dyondzisa vana lavawani hi yona

0: avatira papa John bobia ba eso sibanga tikulela vele malembe ntiruwe ya hela kwala ka malembe ya bona kwa vanga hafukangi ivi ya ku vana badra ku bavhe valovelana hi nwana and avanga katekiswangi ku hi nwana hi yonkinga leyi nga va kona
1: lexinene hi xo xexo xo a va vulavuli na lava vanharhu ku ri no mo ni tlherisela le mutini wa mina mi ni lavela munhu loyi mi nga ta kota ku n'wi control-a lava vanhu va nga ta kota ku n'wi control-a ku ri no endla lexi na lexi na loko va ku huwelela i hatlisa loko va ndla leswiwani i hatlile or va va yisa a kolomu ku tshama ku vakhegulu na vakhalasi kumbe va va yisa laha ku tshamaku swilema va va tshama na swilema hi ku laya va hundzuke ndzhwalo lowun'wana lowukulu kumba ngopfu loko ku za ku nghena na ku mina hi mina ni nga mi ndlela leswo karhi karhi na leswo karhi karhi a swi nga lavi ku swa swi huma non'wini wa vona mukhalabi
0: khesa swinene i mani lava
1: i Tulas
0: Tulas a kwini na
1: a swi khimini
0: oh las khimini la hayi a ni khesa swinene las khimini ya mi va rungula kwala sikhimini na kwala vuchavelo
1: himpela
0: khesa swinene
1: ikona
0: danki allright khesa swinene tatana Tulas la a sikhimini la mi rungulela milami kwala sikhimini i ndlela yaleyo ni ri he la kahle niki la
2: ahe
0: minjana
2: ahe
0: mi pfukile
2: minjana
0: ya hina hi pfukile
2: ahe twa ka ku mhaka leyiwani ya papa kulu lowo kholeriwa ma na lava a nga va dyondzisa xikolo va tlhela va n'wi kholela hi yena a ku ri sweswi vangeli va ma ku ri lavan'wanyana va karhi va va tola buti loyi a nga swi twisiseka onge a va yi mutini wa vona ku vo va yisaku ka social worker himpela va fika va n'wi chavisa na yena a laveka va n'wi khomisa na ku ya na ku ya loko u ya mahlweni a ndla leswi ya swindzhaku a nga khomiwa na ntirho lowa a wu n'wi helela mara keni va sireti va n'wi chuhuse ndlela yaleyo ku ri na loko u ndla a mahlweni naswonetsaki na fasiwani then na loko a ya huma ntirho wolowo yini vo va n'wi yelerile na yena a tala ri vutoni kulu a ta fika sweswo
0: khesa swinene laka nhlaniki
2: nkomo
0: hlayisekani swinene
2: ba
0: dankoho.

0: melemo e lang? Ahe? Melo kun zakaini?
1: Amosa kurui.
0: Melo kun zakaini?
1: Amosa kurui.
0: Ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, lo sangui.
1: Kumulong din ako makaya may kapatala.
0: Ay, ang ginin kayo?
1: Lukong kapatala na rin ako at ikaw siyang itin ito ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Nakawa na pa pa. Pwede rin din na nakukong sila ba na ba matungoy ako.
0: Mm.
1: Kasi iwan na ba, iwan takoy ako na ba, iwan takusyo na. Sibas pasika.
0: Mm.
1: Mm.

kasusnya ni hamil turun hendala ya leh serasa 0 7 7 5 9 4 2 togungina mi bone jan makalewan papa bangai endla sarsi masnen shakala kuno bar ashitli dil shamga kabage papa osko din gopa dunri savano boto avo ba dunri savano siso na skolo hendala le so sheshi ko avapukang boto avo no wateka bangai ke bungwe ngwana baba tane ta tsama swingwa halini etakotaku eku milane na yensati etakotaku akusekelanyana akurizelanyana swikapcwani kota ku dyanwa mapilisi vhele ndlela leyo ku ana vhele avapfukangi ba mkhulula hayi vaswitwisisini va de va tshama kwalani kambe ke n'wana wa voho n'wana wa makoni wa vona loko a vuya hikwalo ma vuyaka hi koho vhele kwalo ma tirhaka kona ana vhele se va n'wi dyondzisini wa tirha timovha ti koho yindlu akini la kaya ku basini ku yiwa pasi phezulu hikwalaho ka ku va va byale ximilana papakulu laha hi ndlela lexi kambe ke va ri loko va va kuma lahani ku nga ri na munhu a nga lo loko va teka va yisa handle leyi mun'wini leyi a pfuxa holisi ya vona ya ku halaha mun'wini hi ndlela yeleyo kumbisa timhaka ta ku ri no wa va vulavula timhaka ta ku tala ku hayiko wayi mi fambe misiya muti wa n'wina mi ta mi ta tshama haleni hina hi la ku bela hi moya haleni va zama ku vula kombisa timhaka ta ku ri no na wa swi vona ka ni pfukanga va ku hayi kona fane mi ndla sweswi mi nga ndlaka swoho ku hala xitandzini xa n'wina laniwani ni hala ku bela hi moya halawani ivi ri ha kholele travulo vamakoni wa yena boti leyiwani va zamini ku tshama na yena na vatswari va yena va zamini ku tshama na yena va nkhuza nyan'wa nkayisa kambe ke do a nga yi ngheni yaleyo i ri tibuku yehe i hlaya ri yexe swa ku nghenise hi mani a nga yi ngheni S060 W8 7 5 9 4 2 exit don't take a shoe put, exit don't take a shambara.

0: Xana ke xivutiso i ku ku pfuna loko hi pfuna na ku va ku ri problem na ku pfuna vamakwenu wa hina ku va hi pfunana i problemeki xana ke swi basile kumbe swi basangi hi leswi nkarhi wun'wani hi fanele hi ti vutisa swona laha misiku loko hanyini la ku na loko se no pfuna makwenu wa mina swi nga endleka tlhe ti vuya hi mina ki lava papa va dyondzisa vana va boti wa voho i veke ka vana lavayani ku ya huma wun'we wa mativula vhele loyi a nga na mahambili ya ribye vhele hi ndlela yaleyo 060-75942 ni ta va yingiseri wa mina ku na vona va yi vona njhani ni ri milimoyila
1: allo
0: ahe
1: ni pfuke
0: hi pfukile ngopo
1: hawa hi pfuke a me no vona ni ni la ku landzela leya ku ri bava a va tlheleli kwala mutini
0: a mutini wihi
1: a muti wa voho kwala va nga va
0: se va ta hlayisa hi mani kwale
1: a va lava mitirho ta va a ta va hlayisa hi mali yale ya vona
0: Oh, hi yona yo antswa.
1: Ayo yo antswa le.
0: Alright.
1: Ndiye ku ri manga, ku ri Rexon manganyi la ka ave.
0: Oh, buti Rexon mabizweni. Aw, ke so swinene la ka nkavele. Miri avele kumbe nkavele?
1: Aka avele.
0: Ta avele, mbarungula la ka avele la.
1: Eh.
0: Alright.
1: Ha
0: wa ke. Yon le ba do medise ha avele. Eh, ba bo direction. Eh, ga bolela na phela. Eh, ga le di ba avele. Mele moela.
2: Omre.
0: Ai.
2: Naya leyo yin'wana miehleketo yo antswa ya ku va vulavula na makwa wa vona mfuwavo ku va ku nga ve njhani mfu na swi vona ku va ku u ni tekela nhlokweni wa swi lava ku ni hlayiseka mara ku nga ve njhani ni tlhelela le xitandzeni xa mina i ni kumela munhu hi kuma munhu mara ku ri munhu loyi i nga ku wa xaka loyi i nga ku va i tikombe nga ku wa hanyekanyana mara hi ku langutisa wa hanyekanyana a ni vundzeni bya munhu byo tiva hi yin'wini mara hi marito man'wani ni la ku komba timhaka ta ku va kota ku lava munhu loyi a nga ta va hlayisa a nga ri nhwanyani ngopfu a ri munhu loyi a nga vupfa kahle a nga tiyela a nga ta va a vupfile na miehleketo yi ri kona
0: nhwenyana xi nga tikumela jackpot
2: xi nga tikumela jackpot kwalaho se a va munhu loyi a nga ta va karhi a va hlayisa lahaya yena mfu wavo a va a veke tihlo a ni vona yi ri yin'wana ndlela yo antswa yeleyo
0: hayi ni khesa swinene kokwana
2: Saya tekan sana.
0: Thank you.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alright, mixer amina ya mohleni bula e ka nngono go tla mbeleni mixer amina sunzuka mngono go ta ka wena msumbono go fika ravo mune vele skaren ka borle ya khume na warliani ya khume mbiri utaka wena na mina mbrax za DJ vele ndlela leyo kare hi burisana mina wena kuma xintshuxo ka makale hi vaka ka reply yona ka siku ro relero ndlela le kambe ke na motla ko rombiri siku ra kahle nji kurma khile ya ngweti vele ndlela leyo ho mindruku lerushaka kahle kahle ti 1 ti ostala ntsena mbakumbiri wa 2 minutes vele hikuti 1

0: les moyens là.
1: Omra.
0: Aïe.
1: Si vous êtes tous en mon achico, Kupuna, Sikashena, Kumbe Askashena. I'm with this stone, eh? Okay. Kupuna Sikash. Singai Tiki Kupuna, Imakayama and Deliala Bombolog. As Steve Okusopa, the corner, Ekamupuniwa. Nale Bible ni mwana wa vusofa ariko loyi anga nikiwa sokari kumbe loyi anga koxa sokari ka mutswari wa yena mutswari wa yena a n'wi nika mara hakelo ku ye a ya yi kuma xuma lexi ya xi dya vusofa xi hela a sungula ku la ku tlhelela ka mupfuni wa yena a nga tatari wa yena se lexi Satani xibyalaku ka munhu yaloye mi ta swi vona ku Satani impela xi le ntirhweni hi mihandzu ya yena se hi nga chavi ku pfuna loko swi pfunekaka a ku heteleleni hakelo ya yena munhu wa yi kuma se loyi wa na yena loko a bombisa ku vula ka risimu leri risimu leri maku ri chayisaka hi swona ri vuta swona u dyondzisa amen u bombisa dyondzo leyi a nga na yona a ni wa swi tiva ku a nge he tekeliwi yona se hi yona yi n'wi endlaka leswaku a khola a kholela mupfuni wa yena loyi a nga n'wi pfuna kambe xikwembu tlexi ra xikwembu ri langusile very unga hleki xilema wa ha ri ndzeni hi swona
0: ya u nga hleki xilema wa ri ndzeni
1: leswi vulaka swa ku ri munhu loku a wu swi tivi ku i ku khomele yini evuton'wini bya wena xin'wana xivuriso xi ku u nga dlayi nyoka u ndolota ta micele ta ku vona na yena ti le ku n'wi voneni
0: mati ya tlatla mangulo ya n'wi siya
1: ene i dyondzo leyi na loko ku nga ri luyana lava nga na swona va swi hanyaku ku nga ri luyana na vona loko va nga swi tekeli nhlokweni leswi mindzoku swi ta va humelelela xikwembu a xi rhandzi ku va ku u teka wun'wani u nga n'wi teki kahle kumbe u khola hi munhu un'wana eku na wena u ta la ku pfuniwa siku rin'wana u ta tlhe i vula van'wani sele loko se va nga ri ku ku pfuneni wena u karhi lava ku pfuniwa hi vona se a hi swi tekeleni nhlokweni ku laha hi le misaveni vhilwa vutomi byi fana na vhilwa ra movha kumbe basikile
0: yane
1: ya rendeleka
0: loko wa ha ri le henhla ka rona ri nga se kandziya hleka la ri nga n'wi kandziya leyi
1: hi swo sweswo
0: loko se ri ya fika ka wena hina ri hi byanyini se hi hleka wena
1: ma hi vona mhaka ya kona se hi leswi evuton'wini loko ri xa na loko ri pela ko va ku loko ri perile a ni wa tlhela ene u nga swi tivi ku loko u tlhela ka wena moya lowuya wu fambaka wu ya kwalomo wu tlhela wu vuya hi nkarhi wolowo a wu swi tivi ku va ku wu ta vuya kumbe wu nga ta vuya na
0: mativa
1: se a hi swi tiveni ku loko u tlhele moya wo huma wu famba wu valangavalanga lomu wu valangaku kona wo yi tlhele nga tivi nchumu
0: a ni hi yo mhaka munhu a lorha a kuma nkarhi wun'wana i fume ngopfu nkarhi wun'wana i lorha i le joni ka wun'wana i lorha i driver flamachini
1: hi swona se i moya wu nga huma wu famba wu ya valanga
0: hey
1: u vuya ka wona loko ri xiya u titwa wa ha ri kona khesa xikwembu ku na khesa hi ku a ni fambile se ni vuyile hi mina loyi se vutomi hi le misaveni la hi na xikwembu lexi nga ku vumba a xi ku endlelanga leswaku u ta xanisa van'wana xi endlele leswaku ri hi ta tlhomana micila hi hlanganyetana ku yisa vutomi emahlweni hi ku endlelana leswi nga ta tsakisa muvumbi wa wena na muvumbi wa luya hlayiseka na swinene
0: leswi swinene ku danko all right kambe swi nga endleka loko lora kuma ku lora eka yiri ndawini yin'wana tira ndhawini yin'wana ya kusaseka swinene ya kahle swinene hi ndlela yeleyo i kuma ku lani hi laha we yi fanele fikelela kona kambe hi mahanyelo ya wena xi tsandza hi vona u lorha u ri ku catili u ri ku cateni kumbexana u lorha u ri kun'wanyana ndhawu ta kahle mani i kuma ku hi lomu wa fane u va koho kambe swi nga handleka vhele ku ri ntiyiso lowuya wa ku moya wu va wu fambini wa kamba tindhawu leti we fane hindza hi koho kambe ke hi ku ya hi swiendle swa wena u pfala tigede ta koho u ti pfalela tindlela hi wexe wa tivana a yi khuleleni tindlela ta hina ha ha ri laha misaveni ka vula vhele